0: power ballad nga Total Eclipse of the Heart nga paborito man sa mga Pinoy nga kantahon sa karaoke. Sa 1978, una siya ang nakilala Boss Idol sa iyang nga kanta nga It's a Heartache.
1: It's a heartache. Total eclipse of the heart.
2: Maka way mo ko abi, way mo pa ko mabatian sa Kuan Mags no sa karaoke.
0: Nabatian nga, na.
2: Hindi na mag video kay bla. Video kay na bla inang nabatian mo lang di ang live. Kay ang live niya, rogue niya, way bala iya sang way na gin change ang ano, way sang nagalanog-lanog, wala sang echo, ang high, ang low, sang ano microphone do wala. Ini ang ako niya, kwani inang rogue di bala. Pero kung mabatian mo, Mags, ang filtered na nga tingog ko, mambal ka dumadayaw ka gito. Si Leia gani, si Mrs. gani daw, hindi gani ka, kuan mo, aliwasas ang mabatian ako. Kung Domingo, kundi wala kami ubra, mabidjuki kami, abi mo, ano hambal ni Mrs. Akon?
0: Ano?
2: Siling niya ga, mabidjuki ka, si Raddy, ang bintana, kagpirtahan. Anong reason? Kay hindi gusto ni Mrs. nga mabatian sa among tupad balay nga ang may talent ako. Hambalas la karon nga nga star di sa amon sa palibot namon may talent. Sa mga tapalamati naton subong aga Rajoman Mags sa mga suki naton tamyawaran aton mga kasimanwa.
0: Maid-aid nga aga sa mga kasimanwa ko diyan sa Premier Distrito. Hindi magi dia ang inyo kasimanwa nagapalangga kaniga ulikid kay ninyo tanan para kay ninyo dia Nance Liniment Oil pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan ng magka-dengue, magbayad sa Nance Liniment Oil, kimisagkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent, ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
2: Magkaradyuman sa mga tabalamati natin kung gamit pangumagad to na sa Iloilo niyong Agri-Industrial Marketing, Insurance Services Incorporated, may sanga sila sa Lawan Village sa Balantang Saro malapit sa Maysares Terminal kung makabakal ka sang minimum 3,000 pesos na gamit panguma. Magkaradyuman may coupon ka. Ang coupon nga ina ibutang nato sa Tambiulo. Bunuto nato ina sa December 5. Kag kung sino ang magkuha sang grand prize iya madala puli. Bisan pisos way sa bayran. Sang isa ka brand new Kubota tractor lapit isa ka milyon ang bilisin na. So magkaradyuman ka to kamo dito. Gamit panguma, di kalidad ng mga Kubota products. Makabakal ka man dira sa ila sa mga seedlings or seeds at sumuman abuno sa Iloilo New Agri. Dari sa mga tab para matiin natin, pangitaan nyo lang si Mr. John Erlan Pudadera o kung si Ma'am Susan Aurili. By the way, Rajuman Mag, sa mga tab para matiin natin, ginatamyaw natin ha, advance, hindi, buwas na ko manamyaw, sang, ginatamyaw natin si Paribe, ano, si Parikoy Nick Pinasales sa his food house. Good morning, Parikoy. Good morning, kagay Dr. Nenet Pador. Maayong aga. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Away kumatamyo, ginatamyo ko kamo sa maayong aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
3: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
4: Rexino Forte!
5: Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kadkasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
12: Ohoy! Kidney care time!
13: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
14: You care, we care, kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
16: Mmm, tofu sisig.
17: With mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow, mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
21: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500.
23: Bula!
24: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasanso? Sundan ninyo ang pareho naton yung mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kon interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa Manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Oras alas 8:15 sa aga.
0: Sumasaludo.
2: Your attention, please.
0: Buong-buo.
2: May I have your attention, please?
0: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
2: May I have your attention, please?
0: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
1: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
3: Ari kita sa adlaw ng Webes, June 18, 2026.
1: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
3: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
1: Inbato na sa bagong minority group. Ang bagong majority group, kagang bagong Senate President nga si Sherwin Gatsalian.
3: Yes.
1: Nag-attend na sa sesyon kahapon, Senador Aimee Marcos, Pia Cayetano, kag Loren Ligarda,
3: Bongo,
1: kag Camille Villar. Ang wala lang kayong travel pa, si Mark Villar,
3: si Robin,
1: siyempre si Robin Padilla, nag-attend niya sa launching sa iya pelikula. Nag-post siya, inubrahan balita asang mainstream media, dinilit niya. No? Tiyan mo na, tawgon nyo pang paid stream media, bias media, ang mga ara sa mainstream, pero sa pagkamatuod, amo ni sila nagabuking sang gusto nyo patihan ng mga wala pulos sa kabuhi sang aton mga public officials. Prase na kay Senador Padilla. Makabayan ka, palangga mong Pilipinas, no? Ginahingyo ka lang sa isa ka special session, special na gani na, kay hindi ina regular nga session. Meaning, may urgency ang mga bagay nga ginapatinder sa inyo. O, hindi isa piliyon niya ito yung launching sa inyong pelikula. O, take on wise, asang nakita nga diferensya sina, nga gindelete niya. O, nahuya sa nga mabalan nga way ka nag-attend session, pero nag-attend ka sa
3: personal
1: imo personal iya nga transaksyon.
3: Kung nagkanto siguro Radyo Manuvi sa hindi niya personal, nga daw matsag mo abi, daw may kabuluhan, mambal kita ati at least bisan paano.
1: Anyway,
3: may kurong pa man to.
1: Kag may absences man gid isa eh.
3: Oo ah.
1: Pero sa panahon ba lang ginatawag ka mo?
3: Gayong presidente sa inyo eh.
1: Oo, gahingyo ang taga Mindanao nga mapasaran sila budget. Gahingyo to mga general nga ma-confirm ang ilang appointment. Why man ka mo gyapon? Ti sadya kahapon sa hearing Busaydol sang commission on appointment. Si Senador Rodante Marcoleta daw mahirit pa gid.
3: Mahirit gid siya, mahirit siya.
1: No? Gin pamangkot niyang isa ka general. No. Siya aware ka nga ang hindi ka na makasulod sa promotion.
3: Mm. Si Lieutenant General Peralta.
1: Jambal ni General Peralta, yes, Your Honor. Nya balo ka nga ah. Sabat san General.
3: Yes, Your Honor.
1: Nya kay 1 year na lang, ma-retire na ako. So less than 1 year na lang. Ti sila niya ang layay nagasiling. If less than 1 year na lang, nga ma-retire ka, hindi ka na pwede ka full-time or ma-promote. Sa kung ano man nga posisyon.
3: Yeah.
1: Ti niya, aware ka. Niya, yes. So, tono yan ni Marcoleta. Ini mga general ngayon eh. Bangod sa ilaya kapaslawan nga magsesyon nagligad.
3: Itiway ya lang ya eh.
1: Oo, oh, wala na lang ya. Tiang bilog mo yang ginservisyo. Nagbaka-baka ka sa armed forces. Panerbisyo sa mga pumuluyo. Ginsulay mong balas ang NPA. Balas ang abusayap. Balas ang terorista.
3: Hindi ka kapuli sa pamilya mo.
1: Oo, oh, tapos ang napertiniser sa imo, nga promotion mo, kag eventually dira mabase ang benefits mo sa pag-retire mo kag ang imo pension, baliwala ya.
3: Kung ganyan.
1: Oo. Oh. Ti may lang sinabat siya ni Senador Ping Lacson, nga retired general.
3: Yeah.
1: sila niya, kung subong ang istoryahan ta, niya hindi na kamu qualified for promotion. Mm-hmm. Pero sila niya, continuation lang ini, sang una to, mm-hmm, naging talakay namun kagin agenda ining inyo promotion, antes siya, ang amon niya ilinaway de ng mga senador.
3: Ibugay na yan naka-agenda, galina.
1: Niya wala ka mo yasala, sine.
3: Yeah.
1: Sila niya. Niya. Niya ay move, ngay confirm ka mo. Oh. Gin second na motion ni Senador Risa Ontiveros. Naga ang amigo kong army nga naga-forward permi sa akon sang mga fake news sa mga vlogger. Gin forwardan ko sa yambal ko. Salamat gid sa dilawan senators. Kaya mga parehas ninyo nga militar, ginproteksyonan nila, no? Nga ma-promote kay Dobalabagan pa sang ginapangin matsan ninyo nga si Marcolita.
3: Tinagsabat siya.
1: Tinagsabat siya. Sila niya, haha. Reply ko, hindi. Lantawa ang video, siling ko. Ay niya video, gali. Di siling ko, tibate ka na. Ang nagbulig sa inyo, ang mga dilawan. Di siling niya, niya way na dilawan kag DDS mo. Palarihas lang na sila tanan. Bakumayo, balan mo. Eh,
3: pero
1: tinita mo, panginmatsan niyo si Marcolita. Tapos, promotion sa mga general sa
3: kaluluoy man sa mga last hura na man na nila Radyo Manuvi before sila mag-retire.
1: Why to sila yasala? Atoto sila iya mo? Yeah. Tikun why to ginsalod ni Senador Ping Lacson kag ni Risa Ontiveros?
3: Diba si why sila makonfirm?
1: Thank you lang yan mga general ta.
3: Then sa ulihi, siguro ti ka-realize ang tanan, ang minority black sa Congress, nagtindog, ipat ko si Congressman Albano, sila niya, full support kami. Kagwaay kami sang objection sa sining confirmation sang lima tanan ka mga military, tumindog si Senador Bunggo. Sila niya amo man ako. Sila niya gasuporta man ako sa mga military, kag sila niya ang isa dira sa isa sa mga general. Sila niya PSG ina siya sang chimpo ni Tatay Digong.
1: Na te pro kun wala si Ping Lacson nagapanindugan nga continuation man lang ini sang antes kitaya sila niya nang ginamod
3: yo mabudlay
1: pa to. Niya sala ang mga tawo ngani te si Ping Lacson nga ginabuyayaw nyo. Amo pa ang nanindugan para sa mga general. Si Marcolita, nga ginasagad nyo kapang inmatay kadayaw, doon mo pa ito yung mahalit sa inyo.
3: Tikon kinsunod tabi si Marcolita. Eh ano yang iya sa mga general? Radyo Manuvi? Mambala mga general, malayang buot nila eh, hindi namun niya sala. Primero pa niya, una kami, abansi kami iya.
1: Akon pa insindi, ang daw tuyo ni Marcolita, kung hindi madayon, mabasulan ang grupo dahil Lacson. Pero te, again, no? Bisan sa amo na lang na, hindi gid ka mo pwede ka-compromise. Ngayon
3: ang
1: pwede ba lang parts ga inaway kita, pero yun yung mga general nga, niway ni sila labot, ya? Kaluoy man sa promotion nila. Kapalo ka ang promotion, boss idol, gamater mo. Press bala sa aton, de? No? Si, yun yung mga nag-retire nga mga kernel, di ba, one rank higher na? Ang benefits?
3: Yeah, one rank higher.
1: No, sa benefits, sa hindi iya sa rank, sa rank ko.
3: Kung nag-retire ka nga, Colonel,
1: general ang benefit mo.
3: General ang benefit mo, pero hindi kaya pagtawgon nga general.
1: Yes.
3: Tingalaga ni Radyo Manuvi nga may Colonel din nga nag-retire sa aton.
1: Gusto niya tawgon
3: ang
1: sa
3: general. Ang tawag sa iya sa kapihan, general?
1: Sobra ka man imo, hindi na napag-imuno si General Leo Pertoliano.
3: Si Colonel ka malang?
1: Okay malang na tawgon, general. General man benefit.
3: Si Colonel Salinas. Migo tanaw.
1: Why man gapatawag general, no?
3: Gapatawag na si Colonel Salinas nga general, ha?
1: Di ko rin tawagun mo, guro general, di man na magreklamo.
3: Pero ti, naandan sa iya nga Colonel. Kaya pag-retire mo, Radyo Manuvi, Colonel kagidman mo.
1: Amo na nung duman ko si Colonel Roberto Nofable, bla. Duman mo ang Deputy Warden, tanay, bla,
3: sa BGMP
1: Spotutan. Tisiling ko, maninoy general ka na, no? General na itawag ko si mo, eh, kiti one rank higher. Ginambalan niya gid ko. Ngayon, doon nilang kuya pagtawag ka, general. Niya, Colonel lang kuya pag-retire. Niya, pero sila niya, general lang yung benefit.
3: Amo na yan.
1: Pero sila niya, hindi ako yung general. Niya, kung may iban niya gusto tawagun, general nga Colonel, malang sila. Niya, ilan naman na yan.
3: Tingala ko gani mo. Basi mo, ibala ka mo ka-insindi. Ang police, pag-retire niya, one rank higher ang benepisyo. Pero sabi, kapitan siya,
1: Si major eh.
3: Major ang iya benepisyo. Pero kung kapitan ka lang, hindi ka pagtawgon niya nga major.
1: Nah. Pero nambal ta ning amon eh. Kaya importante ning promotion sa mga general.
3: Oh.
1: Kung ma-confirm sila as Brigadier General from Colonel Abi, no?
3: Oo. Eh.
1: Or Brigadier General sila, Major General sila.
3: Major General.
1: Then ma-Lieutenant General, then ma-General lang, no? Kung sa PNP. Importante ang one rank higher sa retirement benefits nila. Kag sa pension nila.
3: Mm-hmm.
1: So, hindi ko kainsindi nga ang bangod sa inaway sa mga senador ngayon eh. So, tayan lang niya. Nga hindi iya matalakay ang promotion sa mga general ngayon eh. No? Kag daw nalaw ayan ko bla magtulok bla. Samtang gambal si Senador Marculeta nga daw gakurinot pa nga danang agtang niya. Nga daw do ma feel mo bala nga daw hindi ka welcome. I don't know, no? May tao gidyang ang aura nga ginaimit. Siguro hindi niya man natuyo. Pero do ma feel mo bala nga daw hindi ka di welcome kung dirisamon. Tani bla do kayo human tani bla. Respeto ta sa mga men in uniform ta bla.
3: Yes.
1: No, muna nga nagligad to, nagkomentaryo gigitay nga duha mo sa idol. Hindi ko ikasaw sa inubrato sa iban nga may estudyante sa WVSU. Nga mas speaker lang niya ang Commanding General sa Philippine Army. Nga ang pakalainon niyo ya. Kay Kisyo Ara asa sa institusyon kuno nga noon nga nagapamatay sa mga sibilyan, ang ginatumod nila mga upod nila mga aktivista. Okay? Pero wala man siya kaso, personal nga siya. Ginimbitar siya sa universidad nyo. Dahil sa ginimbitar si Jed Mabilog, nga way man tagapakalain siya sa iya, pero kagigan niya convict.
3: May kaso iya si Jed, no?
1: Sa kaso nga graft, gin, kwan lang, gin, ano sa gani?
3: Gin pardon.
1: Way man kamo may ginhimo. Nga sa bagay, yung general to, way gito yung conviction, bisang isang kaso.
3: Way ko yung conviction to, way ito yung kaso, kung naubraman na ito, iya, ti part na sa trabaho nila, iya,
1: so, Jumanu. Mataas na nga ito, pagrespeto sa mga militar, ta. Pero, lolo, ayan, kung magtulok ang general, nagatindog, daw mo pa yung nahuya, kagdo ginasita, bla?
3: Lalo, no? Ayan, kuya, Rajumanuvi, ah.
1: Kumbaga, kung magtiniruhay, why ni sila hadlok? Pero nga, gatubang sila senador, matsag ko, sila pa yung inferior, bla, ng mga tao. Tani kisa to gaantaman sang dignidad ang mga tao nga gatalambong da sa Senado, no? Either sa komisyon on appointment man na ang ila nga transaksyon da sa plenary nyo or bisan sa committee hearing na lang. So, di ko kainsindi. Te, nadugayan pa niya mga general ngayon nga ma-confirm. Di mayon ni Subong kay naglinong na kamo sa Senado, bato na nila kuno ah. Di minority floor leader, si Alan kay Tano. Pero why to sakpakita? Di mo ni matakos ang pagkalalaki sa isa ka tao. Di
3: lang
1: term nga ginambal ta, pagkalalaki.
3: Pagkalalaki.
1: Kaya na-attribute tabi ang lalaki.
3: Nga isog.
1: Nga
3: kabalo magatubang.
1: Kung nagambal nga pre, okay na to. Okay na. Why na sang witi-witi? Hmm. Sugila nun. Amo na kung kaisa, hindi man isala sa mga agi. Hindi man amo ang agi.
3: Mm-hmm.
1: Damo man agi nga hindi amo ni.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang term perme kung laki ka, dahil ng istorya mo, nagabaylo-baylo.
3: Do agi ka?
1: Ang term si mo, ginambalang ka, inagi.
3: Inagi na.
1: No? So dulaon ta na. Kaya ang mga agi, actually, sensitive.
3: Why man gamo sina yung mga agi?
1: Duro man agi, yan nga, sobra pas laki ka, consistent, mantindog. No? Sa isa ka kausa. Oh. Te, talaksan sa pagkalalaki, ginpakita na ni Chis Escudero ka ni Joel Villanueva pagkalalaki nila. Na magambal blas lang bisan grabing buyayo magyanta sini kag grabing ed ngalin sa piyak masaylo naman ta de ginagwanta nila kay ti lalaki gani ti si senador Alan Cayetano naghambal ka na nga baton mo nga maislan ka senate president pero magapadayon ka bilang public servant ti kahapon to tani ipakita mo pagkalalaki mo
3: nagkuwarto eh naga special session naging iyo sa inyo ang presidente kada mo sa mga importante tong ilistoryahan way kato imo
1: bisan courtesy mo na lang sa nagbulos imo eh no press na bla
3: lain buot mo imbuslan ka
1: kung sa eskwelahan gaway ka mo valedictorian sa laudatorian pag acknowledge sang valedictorian di bla tanan maplakpak graduation ikaw nga sa laudatorian tingwaan mo gid nga magplakpak ka man.
3: Yeah.
1: Kay karon masalaan ka nga bitter ka. Ti si Cayetano kay ginislan ka ni Gatsalian, amo to tanin simpo pakita mo gid ang imo pagka true blooded gentleman. Tiway siya, no? Ang nagkadto lang to ya. Ang mga babaye pa. Si Pia Cayetano, si Amy Marcos, si Camille Villar, si Bunggo Abe, laki. Oh, ti si Jinggoy, way naman.
3: Tiway naman.
1: Si Alan Cayetano, wala. Si Mark Villar, bakasyon.
3: Si Bato de la Rosan, lagyo.
1: Oh, si Ruben Padilla, nag-attento ya siya pelikula.
3: Pero si Sataran, sa ilang in-mention mo, si Peter Cayetano, dapat ama attend radyo manuvi.
1: Bilang leader, tani isang oposisyon.
3: Kaya way man siya naghambal nga sila niya, may katuan siya, sila niya may ano. Nag-Facebook live pa siya mo sa aga?
1: Way naging ni siya mahuya. Oh, tani kadto ka to eh, ngati. Oh, kay trabaho man ibala, sila mo kumakatrisi, ilan na? Ti 13 na sila, oh. Nagliga sa naka 13, kamo ito man itong pihak. Di ba? Ginatinder man ang trabaho nila. Nag-kalamutsing lang kamo ito sa gina-insister nyo, gid. Nga mag-kwan kamo? Sa kamot mo nga na. Gina-insister mo, gid. No? Gina-insister, gid. Nila nga ang ano ganito, ang rules sa Senado, parte sa butuhay, bisan absent pa butuhon, gingguan sila sa minority. Previous minority. So, muna ang diprensa kay Senador Alan Peter Cayetano. Gahambal ang baba niya, pero why ga buhat ang tagipusuon niya? Di, next nga session na yan, arasa. Mayara pa.
3: Daw next session, Radyo Manuvi, after nagurus ang ano? Sang
1: why na, tapos na to, di ba?
3: Tapos na.
1: So, prodamo na sang na-achieve.
3: Yeah.
1: Kahapon nga mga laye. Pero may na-sense lang ko gamay. Kay Camille Villar, daw why manggini, kay daw ka-neutral, malanis niya. No? Why manigambal mo? Si Loren Ligarda, sang ginapamangkot ni siya, sang nagligad, sang nga nagsailo siya, why sagsabat, kahapon si Pia kay tanong ginapamangkot, ka sa ligbat si Loren mo? Pero si Senador Pia Cayetano, pabati tabla marka ng ambal niya. Common sense.
3: Yeah, common sense.
1: Common sense.
3: Yeah, tertrisi na sila eh.
1: Oo.
3: Legal na.
1: Oo. Hindi pwede mag-ambal ka nga. Natutiyan mo malana ang ginahambal na mo. Nga kung makatrisi, okay na. Tibalik ka sobra eh.
3: Tiyo.
1: Pero iya daw balanon, ganyan may gutgot. Kag nagwa pagitin ha. Sang nagdibati sila ni Senador Risa Ontiveros. Siguro ba si Blang sa mind ni Pia Cayetano? Magsagad ka ulo istorya sa akong di kay may mga Risa na movement ka na. Nga ako gani, why ninyo ako mapamangkot kung kumusta ka movement? Eh, ambal sa mga netizen di, oh. Sa panabat niya ni sa media. Sa siling nila, sala ka mo, media. Tanig ipamangkot niya na, Senator, kumusta ka?
3: Kamusta ka, Pia?
1: Ano kay diniritso niya, ambal nga, te? Anong reaksyon mo kay Trisen na sila?
3: Nakakita ko ba lang nga daw ka naya-naya manisa kay...
1: Oo, hindi amon yung personalidad niya sa pagkabalota.
3: Pia Cayetano. Pero ang iya nga ginpakita kagapon, doon ka suplada sa iya.
1: Tiyabi mo nga
3: nga naga... iritado sa iya.
1: Bala mo nga nagamo na, Busaidol. Ang mainstream media nga nag-interview siya, amon ang kabuking.
3: Yeah.
1: Sang kadramahan nila sa Senado na bigat. Tiyan mga video clips to sa taga-media. Amo to makapamatuod, nga hindi matuod ang inhibi-hibi niya. Nga daw gin-stage sang pihak, no? Nga i-assault na sila, mutong away ito yung nag-attend ng pihak.
3: Nari ba lang video na nagapo, no?
1: Manantawan nyo bala, no?
3: Manantawan nyo bala.
1: Pero ti, manabi-tabi na tangadaan po sa idol. Kay base, karumasitaan kita. Senator Pia Cayetano, kumusta ka, ma'am?
3: Kumusta ka, ma'am? Senator Pia, kumusta ka?
1: Kumusta ka? Okay ka lang, da? Please know that I empathize with you. Ariwa, no?
3: Mati, sabla.
4: May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the constitution?
5: Article
4: when you have
5: 13,
4: yun lang. So, pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, no problem. That's just how it is.
5: Thank you, ma'am.
1: Actually, why niya ginsabat ang pamangkot? Replay tapagin, Mark. At this time, ang next up, focus kay Loren Ligarda. Kasi ligbat si Loren, nga may ginapamangkot mo. Kataas nga daan ni Pia Cayetano, gulpi lang. Wala na may galusot itong mga pertik putot na ba eh. Ay, sorry sa word nga putota, Busaidol.
3: Hindi kita na yama, Kwan. Hindi kita na yama, Batsyag, Radyo Manuvi, kay ti...
1: Pero ito na nga lang balon nila sa kuma. Kung putot, ikalon.
3: Dotuun.
1: Tiyari ba sa bat ni Senador Pia? Saliton ta lang, pero this time focus kita kay Loren Ligarda. Sa pagsaligbat niya, bantayin niyo sa video. Siling ni isang iba niya, Nga ma-support ka sa bag-o nga liderato. Mm. Isabat mo lang tani, yes, of course.
3: Boy.
1: We will support because that is the beauty of democracy. When they have the majority, we have no choice. Mm. We will belong to the minority. Then, that's it. No? We will abide by the decision of the majority. Then, we will collaborate with them. Mm. Di ba?
3: Mm,
1: amo na tani, sabat. Ay, may 13, di ba?
3: Common sense, di ba?
1: Oh. Matiyan taliwat si Senador Pia. But this time, focus ka mo.
3: Sige, sige.
1: Nagsaligbat da sa tunga-tunga da si Senador Loren Ligarda.
3: Be.
1: Matiyan tang hambal ni Senador Ligarda.
5: Susuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership ko.
4: May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules?
5: Yes.
4: What's in the constitution?
5: Article
4: when you have 13,
5: section 2.
4: Yun lang. So, yes. Pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, it's no problem. That's just how it is.
5: Thank you, ma'am.
3: Ano to ang ambal ni Loren?
1: Ang kay Loren ang rules nga rules. Insight niya man. In fairness, sa momentong insight niya.
3: Article, ano ko
1: article
3: to?
1: Article 2, section 2 ko no. No? Ti, amo man na ang kay Loren in fairness. Mm-hmm. Nga siling nila, if you have 13, we will respect.
3: Mm-hmm.
1: Ti, in fairness, nagkadto sila.
3: Yeah. Bisan paano?
1: So, bisan paano, okay na ako niya kay Pia, kay Loren.
3: Mm-hmm.
1: Bisan kay Amy Marcos pa, kay Bunggo. No? Kay Camille Villar. Ay, hindi ko mention diyan si Alan Peter.
3: Nga, sa'yo nag-attend.
1: Oo, dahil nag-Facebook ka.
3: Nag-Facebook ka rin dito kaya sa Facebook mo.
1: Si Robin Padilla naman dahil yun. Nag-launching to yas ang iya-plikula.
3: Ay, sumalantos, plikula mo rin.
1: So, diritso na. Ting next na bantayan ta, State of the Nation address ang presidente.
3: Nagtauhay na Radjumanovi. Mm. Balik na sa trabaho ang... mga senador naton, ma-attend man kung hindi ang minority, why kaso?
1: Majority ng
3: Pia. Majority na, madiuso man sa majority ang ilang trabaho, bahala sila kung magbumirang sa ila, kung di sila mag-attend sa sesyon. Pero subong makamove on na. Move on na kung anong gusto sang majority or anong himuon nila sa masunod sining pag-istoryahan na sa impeachment trial. Tuloy-tuloy na, Radjumanovi. That's why, ang gin-elect nila kagapon, ang gin-pili nila, nga mangin presiding officer sa impeachment trial, si Senador Chis Escudero.
1: Tanda man ang piyak, no?
3: Tanda.
1: Kung si Escudero ang ma-preside,
3: diri
1: kita na sa objective nga paglantaw. Sa judicial nga aspect. Kaya may political ni mo kay impeachment. Yeah. Political and judicial ni mo. Sa judicial nga aspect, of course, he is fit for the role because he is a lawyer. Di ba? Bugado si Chis eh.
3: Bugado siya. Maayos ang lawyer.
1: And naging Senate President man.
3: Mm-hmm.
1: Ideally, siya giman to tani ang ma-preside giman.
3: Articulate sa Radjumanovi mo.
1: Kaya hindi.
3: Mm-hmm.
1: Sa political side naman, di kay hindi ka man sila nga true and true loyal kagid sa majority. May mga rasones lang na kung ano man da it is yet to be seen, no? Si Escudero kung mag-preside hindi man niya kabuto.
3: Ay man sayo dayon ti kung nag-preside siya Radjumanovi. Although nga true and true hindi man siya sa piyak gid, true and true hindi man siya sa piyak gid. Pero kung may ara kasubong sang ginapangatubang reklamo, then daw ari kadi subong ang uhulag mo, daw ari kadi sa mayuriya, basi pa man lang mahambal tong mga grupo nga parikoy. Preside ka lang da. Kay ang kaso mo, kami lang bahala subong, pero ti pangamas-kamas ka lang galing sa 2029.
1: Oh, ti tapos si Senador Joel Villanueva pagambal sinaguro, kasi kung gambal man nga sana all. So, bantayan da na, no? Ang matabo ni. So, masuna ang presidente July 1, di ba?
3: Masuna siya.
1: Then, after sinama bukas na liwat ang Congress, so, atindiro na ni ang impeachment court, matrial gid kita kay President.
3: Matrial gid next ni Radjumanovi.
1: So, balantayan. Ang akon nga excitement sini. Gusto ko gid nga kung may trial, makita ta kun bala tuod ini ang mga kaso ni BP sa.
3: Amo man lang ang akon.
1: Kay kun
3: personal.
1: Tuod, ti at least ma-prove mo nga she is not clean after all. Damo sa supporter gambal wa isa sala mo.
3: Hindi ta na mo.
1: Pero kung mapamatud-an naman nga hindi matuod, at least na prove tagid nga
3: pangguba lang ini.
1: ang ambal nila nga pangguba ini sa kay Vice President Duterte. Kag gusto ko man makita para mag-alam kita tanan.
3: Di ako
1: ya. Gusto ko makita ang mga bunggaitan ng mga abogado sa bilog nga Pilipinas, kapin pa sa Philippine Congress, nga mabatian magalambal sa impeachment court.
3: Yeah. Di makita tanan na ang mga nagatuloon.
1: Oo, mga articulate. Mga matanda sa laye. Yeah.
3: Ang hindi man kairo, pero hindi ko mapati nga way ibutang nila dang hindi kairo.
1: So kapanin na pananaw ko na mo sa idol. Sa public lang may knowledge kita ha. Mm-hmm. Pero may patakabalo, may banda nga mga lawyers nga gay post lang nadala subong.
3: Mga matanda.
1: As private prosecutor kag sa piyak ka lawyer, no, nga gin-hire sang vice presidente. Pasi may mga abilidadan dang way talang mabalaan. Pero ang sure gig kuya subong, masadya ini nga showdown sang very very articulate nga si attorney Raymond or Siegfried Purton. Kaya nakita tanin isang una sa trial ni Presidente Estrada.
3: Si Mayo na.
1: Si Attorney Siegfried da Fortun. No? Why labot sina? Ti sang time nga to kay Estrada, gaguluwa to ang abilidad pero kay Anay Solicitor General Attorney Estelito Mendoza.
3: Oh, grabe to si Mendoza.
1: Ang soldier ni Ferdinand Marcos Sr.
3: Grabe.
1: Grabe gito ya. Kag maestro ini sang tanan nga mga justices nga naglagi sa
3: grabe gito ya si Mendoza.
1: Respected katama kag mayo bidya pambalon. So Fortun and Mendoza, tinapatay na si Estelito Mendoza subong. Si Fortun ara pa. Tinagsadya to sang una kay puwerte katanda si Attorney Estelito Mendoza kag si Attorney Siegfried Fortun. Busa idol, ang mga senator judges hindi man
3: ti mga grabe.
1: Masiasi?
3: Grabe man mo.
1: Tiyang pinakatanda itong magkabo perme sa argumento sa puwerte katanda nga si Atty. Mendoza. Ang iya classmate, si Senador Attorney Joker Arroyo.
3: Gabi ito si Joker?
1: Si Joker, puwerte man katanda.
3: Tanda-tanda kay Joker? Duduman ko kitra Jumanovi nga gina-picture out ko sa balang bukay-bukay ang buhok yabla?
1: Tiyan na time si House Prosecutor, si Joker, kino congressman siya. Dayon tiya mo to nag-senador sa because of that.
3: Yes, nagsikat sa.
1: So, sadya to ang bungguanay. Pag-abot ya kay Chief Justice Corona naman ng impeachment, daw medyo...
3: Do palay-palay na to gawa?
1: Kabo perme ni Senator Miriam. Judge Miriam. Si House Prosecutor, Junjun Tupas. Kung tanda man tanay si Junjun Tupas.
3: Dati maalaman si Junjun.
1: Galing, siguro mahina-hina gimanabi tong kaso kay Chief Justice. No.
3: Pilit lang bla.
1: No, do medyo hindi man gid amo gito ka bugat gid bla. Aleng gete kontrasa ni presidente Aquino.
3: Tigin na pa man ko to si
1: eh, wala mong concern sa Tony Noynoy. Hindi niya mo bra ang reforma nga gusto niya. Mentras ang gapungko nga chief magistrate. Tao ni Gloria makapagal aroyo. Wala mo si Gloria makapagal, gusto ni Noynoy papriso. Bangod sa iya man niya mga isyu sang korupsyon. Di, paano mo na mapapriso? Karoon ko nang sa Supreme Court to, appointee niya, kag, in case, sabi, may influence pa to siya,
3: manipulation lang. May influence lagi. Sa iya na yagin mo na appoint mo.
1: Ting, ibang to gaulo ang gulo ng motibo kuno ni Aquino, kay ang Sinda, Luisita, nila ng mga duta to, kung ano, why to ya? Ang punto to ya, gusto niya yung Island Chief Justice, kay para nga mapapriso niya si Gloria. Tibudlay prison, presidente ni Saton. Tikapin pa ko niya gina-point ang
3: Chief Justice
1: ng Supreme Court.
3: Ayawan ka na.
1: Ibalik kita din sa subong. Excited ko makita si Siegfried Fortun. Kag mag-square off sila ni attorney, congresswoman, Gerbil Luistro.
3: No, maraming man si Gerbil.
1: Si Luistro per take articulate klase ba eh?
3: Per take articulate.
1: Take kung may kampiyon tong abogadong piham. No? Kay si BP Sara, di man ni mag-hire kung pigaw mga abogado.
3: Di, natural eh. Mga maayo man ang mga lawyer niya sina.
1: Di si Laila Dilima, Bartap Natserne.
3: Yeah.
1: Kag-idugang muda, no? Why kung mag-expect ang mo giniagli ka tigda, kagkadasig, magambal sang English, si Congressman Attorney Lawrence Nonoy Defensor. Nunduman mo to sa House pag-endorse ang impeachment ni BP Sara.
3: Yes.
1: Si Gerbil Luistro kag si Nonoy Defensor. Si Gerbil Luistro as amo ang chair sang Committee on Justice nga nag-endorse sa plenary sang impeachment case ni BP Sara. Si Nonoy Defensor ang floor leader. Siya ang moderator.
3: Moderator siya.
1: Pero mayong pagplastar niya, no? Mayong. To the point. Gindayo pa sa ni opposition congressman
3: Marculeta.
1: Marculeta.
3: Ang bata bla ni Rodante Marculeta.
1: Oo, sila niya magambal ta di buhaya. Ano gidang ginalain buhat niyo? Nya, may araman gani di sato nga hindi man niya buhaya. Si congressman Nonoy Defensor. Si congressman Isidro Ungab, ilagi ni Kalyado. Pero si Nonoy Defensor, opposition mo.
3: Yung opposition
1: sa ila. Yeah. Kontra nila.
3: Oo, ah.
1: Pero si niya, way manasa, madalaya sa ginatawag namon ni buhaya. At least mayo na kay bilog na Pilipinas ang nakakita. Ngang ila mismo ginasuportahan nga si Marculeta.
3: Nagdayaw!
1: Gambal kay Tidri Silililo.
3: Parang na nila si
1: Silililo. Kasunod-sunod ang mga troll kagatake kay Congressman Defensor.
3: May ka-intra-intra di eh.
1: Pero ay sila kabalo, nga kita ya kabalo. Ngang brand niya sa politika sa Defensor di ang tinlo.
3: Lain na yung brand nila.
1: Huwag ni sila yung kaso sa korupsyon
3: di. Muna Radyo Manubi, kada eleksyon ng Defensor, ginambala nila nga huwag na kwarta, pero nila perdida.
1: Oo. Di, excited ko makita ang kaalam sa mga abogado sa prosecution side kag sa defense side.
3: Kaya kita mismo do matuon man kita Radyo Manubi mo.
1: Pero of all the excitement, di na ako mas excited.
3: Anong excitement mo?
1: Magpungko sa witness stand si VP Sara. Kung paano niya i-articulate ang iya gusto ihambal. No? Kaya kita niyo may mga gagaluwa ng mga video. Nga si VP Sara daw kahina isang pacing niya magambal, no? Dahil magsabat siya, gabalik-balik.
3: Daw hindi siya, daw, ano yes. Tawag sila gani? May termino sila nga daw, alangot bala Radyo Manubi.
1: Why isang, kwan, lapta yung thought pattern.
3: Daw hindi sa balaya kapasunod.
1: Oo, ti. Galing ina yung mga splice videos na. Biti, why takabalo na kung ano ginang konteks na. Sa impeachment trial kay live ini,
3: hindi mo
1: makita tagida kung paano siya magsabat sa mga pamangkot.
3: Ako na hindi ko makita subong makanto si Sara.
1: Hindi, impeachment trial ni.
3: Ang balsang iya nga mga lawyers to, hindi nila kunupatino ni.
1: Hindi ka kambal si Busaydol.
3: Pero ako niya, Radyo Manubi, makanto si Sara kung hindi. Siyempre, ang ihambal niya sina, i-deny niya naman lang na. Gusto ko lang niya makita si Piatos. Gusto ko mamapatudan kung aragin man si Uwishi.
1: Kung may mapresentar sila nga si Uwishi at si Piatos kung sino man to, naging pangtagaan sa confidential fans niya, namigit.
3: Yeah.
1: Kay mag-isahon sa da, paano mo nambal ng ikaw si Mary Grace Piatos? Tagadiin ikaw. Anong ambag mo sa intelligence? Monitoring ang nakabaton ka intelligence fan?
3: Di isa na sa mga either witness day Vice President Duterte nga ari niya si Piatos hindi matuod nga ang kwarta nga gingamit namon nagkantulan to sa mga fictitious name ari si Piatos ari si UBC sino pa to mga pangalan nila to
1: may mga McDonald's
3: pa to di ko may i-present sila amo nang gusto ko makita Radyo Manubi
0: Tatak RMN
1: alright standby unahon ta si Radyo Man unahon ta si Mon
3: Simon.
1: Naon tabi anay ni mga rotisi.
3: Sige be, unang kami amo Simon. Standby na John Flo.
1: Food poison. Makmodo pilas laut sintay nui bigi kabilog.
3: Yeah.
1: Naglalapta mga ospital nga gindalan sila kiti hindi mo ni madala sa isa lang ka emergency room. Pagamuni ka damo. Nagkaon sila adobo nga baboy. Ano classic
3: ano pagluto sa adobo ha?
1: Kay kung may langgaw, di bladugay gani ang self-life
3: na sina? Ang langgaw, yung Radyo Manubi, nagpadugay gin man na yan mo. Di ba, ang pinaksiwan mo gani nga ginkamatisan, mas una na sa iya maguba sang sanilanggawan. Magluto bala sang kasag, Radyo Manubi, para nga mag-stay siya. Ang iba nung tinabutangan na nila asin, butangan mo sa langgaw. Pagbutang mo sa sanglanggaw, hindi sa maguba. Bisan, tagduwa, tatlo kadlaw.
1: Tiyari yan, may langgaw man, nga napuison pa yung kabataan.
3: Anong pagluto, hao? Inang basi ang baboy, pasar? Basi ang baboy, pasar?
1: Ginapanawagan, tadi ang liderato sa Philippine Army, huwag kayong Ateneo. No? Ining, kadamo sa apektado, pagwa ka mo statement.
3: Ining taga Philippine Army bala. Sang nag-press con dito sa ilan ni nga territorial SIMEX, nagkahambal gitong ibanta nga mga taga-media ang assigned bala sa defense sa press corps. Siling niya, sir, tani bala, kung may concern kami, sabat man bala kamo?
1: Why sila yung sabat, no?
3: Nakibot man ako kay Tiway ako yara Radyo Manubi sa group chat sa defense press corps mo. Pero gin palapot dito sa isa ka-estasyon ang concern. Kasi siling niya, sir, nga Kung pamangkuton ka mo, yan nga gina-dribble nyo kami.
1: Why kagid ko aon sa army, yan?
3: Why kami yan kabalo kung sino ka among taugan, kung taugan ka mo, ay man ka mong gasabat, so, gina-dribble nyo kami.
1: Pirdi ka mo sa mga leftist, kay pirmi ang leftist, ya. Bisan why ganang medya mag-interview. Kapangita pagi nga ma-interview.
3: Dumduman mo nang
1: gapada. Di ka mo, ya, why gambal nga ati balantaman. Din pabig aside ang media, di ba sa inyo man? Di sang una, hindi man naman yung army. Sang una, may designated sila di sa kampo na ka-base. Ang matandaan ko sang una, nga nahandol mayad ang public relations sa military ta. Gambal para sa inyo si retired Colonel Oscar Lasangge.
3: Oh, si Oscar Lasangge.
1: Kag si General Lindon Soliesta.
3: Yeah.
1: Tandaan mo si General Soliesta. General na sa Subo.
3: General na sa to.
1: Kapitan sa sang time nga to. Mabot rin retire na si
3: General. Retire na guro, matsag ko na Jumanubi.
1: Di pa guro, kay kahubin pa na siya. Isang una, kung may pamangkot ka, madasig nga masabat dahil ang propaganda sa mga leftist, makounter na yun.
3: Saan pa sa nadunduman ko ang taga-Leon, bla?
1: Si Luwen Hill Marquez.
3: Kontra kito sa muna ni Jeffrey Siles.
1: Galing kay Ulihin ni bla. Do, kita ko blag-blag-blag si...
3: Nag-retiro na guro, no?
1: Retire na siya.
3: Oh, retire na siya.
1: Oh, si Captain Marquez.
3: Doon Lieutenant Colonel.
1: Mayuhagi kami ni Lieutenant Colonel Marquez. Galing kung makita mong vlog niya, doon ma-turn off ka. Tama, gidya, gapin ang yaw-yaw. Na sobrahan ka diehard sa nga pagpatis politika. Minsindihan tama na tani, military ka mo. Pero daw, hindi sila pariyos ang una, bla, ng mga nice guys ang armed forces. Siguro kada tao may mga hugot man sa kabuhi, no? Pero lain, gidya, if you stay away from your political commentary, siguro. Kay dira ka muna mo na associate sa una yang trabaho, trabaho lang.
3: Yes.
1: No?
3: Sa una ka na isang time gid ni Colonel Lasangge. Mhm. Duto man ko na Radyo Manuvi, any time ya tawagan mo si Colonel Lasangge. Ara da yun mo.
1: Kita mo bisan ano katanda ni Jeffrey Sales sa
3: ayawan sa kay Colonel Lasangge.
1: Propaganda, may match. No, asta sang uli din ang higuhay naman sila gani. Pero sa time ni Captain ha, subong General Lindon Soliesta. Namigid ang paghandol sang kuan kay si General Soliesta bla formal
3: professional
1: approachable. Dayon way saya ga pangbinghal pero mahandol niya mayad bisan ang mga leftists ang una. Tiambot subong sa army. Sino ang naghahandol sa inyo? Nga ang away nyo na napaminsaran?
3: Hindi na.
1: Natawa bala, ginabuli gani isang mga aktivistang estudyante ang
3: general
1: inyo nga general nga mga speaker.
3: Why ka mo ya statement ya?
1: Yes, for all you know, gini-invite gito gani isang West Guro para nga ang army may clout sa mga estudyante nga hindi sila magparecruit sa activism nga kisa gina-associate ng activism, di man natani mo na, no? Sa leftist movement. Amo na to tani. Tingwa isang nagdipinsa sa inyo sa social media. Sa inyo yung commander mismo.
3: Ano to? Ano sila yung kadipinsa, no?
1: Ipagani nga remen, kay amo lang to yung pagpati. Yung ati, bisita mo na. Why man na record sa kriminalidad si General to?
3: Bastusun
1: na parete nga nga pagwaon yung ganyan, hindi sa welcome da. Oh. So kinanglan siguro sa mga amigo ta sa armed forces, butangan nyo sa designated spokesperson. Di ka mo magsagad ka
3: pinalagyo. Dumayara man ka mo. Pero way kami kabalo sa time nga to kung sino mang kuton, tigambal at taga defense press corps sila niya. Ari man lang diri ka mo. Isa to ka kernel, isa ka major, isa kapitan. Sila niya imambala lang kami sa inyo kasi sila niya kung may mga concern kami, niya ginadribble nyo kami.
0: Tatak RMN.
1: Report man karon ni Radyoman na Joel Franco. Ano ang sabat ni Councilor Shin Marie Mabilog?
3: Yes.
1: Sa ginapangayo tang mga dokumento nga sila niya ihatag niya. Dokumento nga makapamatuod nga official function gid niya bilang city councilor sa nakita ang salakyan sang syudad nga gingamit niya pagkadto sa GT Mall isa ka Domingo nga adlaw.
3: Ika di ma'am ka palagyo kay recorded ang tanan mo ginhambal din subong. Pamatiya ang Tara Jovanovi kay information naton subong. Sila niya may advice ko nung lawyer niya. Nga hindi na papagwaon to mga dokumentong ato.
1: Di kon magamoning istorya ni. Ako yaga pati kuya may abogado ya kagwala. Kung wala kaya may ginatago.
3: Why na yeah?
1: Mahapos inay ay ladlad.
3: Radyo manuvi way sa mab- way, ang abogado mo mabilog. Mami ni nakabulig sa imo bilib. Kaya ang tawo sa dalayon mo nga panago mapati ang tawo sa imo nga may ara ikaw sang hindi husto nga ginimo kag gingamit nyo personal ang salakyan sa gobyerno.
1: In fact naluoy gani ako sa word nga abogado. Malay mo wala man sang abogado gidman nga nag-advise na sa iya. Na usaran lang ang ngalan nga abogado.
3: Siman.
1: Di ba? Kay kisa kung magamo gani na ara naman ta sa inuma nga term lang basta gani nga kahapos sabton pero pabudlayon gid kag mano comment gid ano tawagan ni sina mambal naman sila inabugad.

0: naga mga testimonya nga kun diin ginbuligan sila mga karadyuman sang life extension vitamin D3. Ari si Grace Trinidad sa iya sinimabian nga testimonya.
1: Life extension vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the life extension vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take life extension vitamin D3. I'm very proud using life extension vitamin D3.
1: Life extension vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
3: Check na ton, Radyoman Mon Kapalian.
1: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Nobby, Radyoman na Regan na kagabi mga 89 ka mga ROTC cadet no? Sa bilog na Western Visayas, kalakip pa ni ang Negros Occidental ang gindala diri sa may area iya sang Pututan District Hospital kagdira sa may Barutak District Hospital. Sa ulihi, ginsaylo pagit ang lima ang 15 ni sila mo sa may Barutak Nuevo District Hospital ginsaylo pagid sa Dumangas District Hospital kay man hindi na maka-accommodate no, so balik tatlo tanan ka hospital gindalaan sining 89 nga allegedly na food poison sa may sulod sang Camp Fernandez sa Banwasang Dingli in Ilo matapos man nga nagpanyapon ini sila no. Ining 89 una ni sila nga batch nga ginserbihan sang panyapon kung sa diin ang ila sining meal is nagalakip sang pork adobo pagkatapos may kanon kag tubig no, simple lang panyapon ra juman over juman regan kasi ang kabilugan sininila gali no nga kadet ara dira para sa ROTC training camp 900 ini sila tanan kabilog no, 900 laki bay sa mo na ini from schools diri sa may Western Visayas kay mayara iya sang ROTC nga army no, ang ilabala sining kuano nga ROTC nga army ang ginapatuman ni Lara Jimano Vera Juman Regan sila tabo diri suno sa kay Colonel Idolin Poblete ang group commander sang reserve command no, reserve command siya ning nakatuka man sa mga ROTC cadet nga nagpanyapon ini sila mga alas 7 sang gabi Regiman Novi Regiman Regan pero in unang batch kagin serbihan iya sang pork adobo nga may rice nagbatyag sila sa pagsakit sang tiyan after sang 20 minutes no pagkaon nila pagpanyapon nila sang manotis ini sang grupo sa Philippine Army gin stop nila gilayon ang paghatag anay sa pagkaon kag gin pagdala ining mga biktima sa pinakamalapit nga ospital kag pinakamalapit ka kagabi morning sa may Pututan District Hospital kag sa Dumangas kag sa Barutak ka Nuevo pero ang iban didto nga wala pa kapanyapon wala na to gin serbihan sang pork adobo kundi nga nagpangita na lang sila sang isa pagid ka klase sa Sudan naman dito susulod sang kampo kag agin papapanyapon Regiman Novi Regiman Rega no kiti 89 pa lang may
0: ang Sudan nila ba mo lang gito pork adobo lang way na iban
4: pork adobo lang gid
0: okay
4: Regiman Novi
0: so sang nagbatyag sila anong oras nagkaon alas 7
4: alas 7
0: anong oras sila nagbatyag
4: sila after 20 minutes.
0: 20 minutes. So ano na nabatsyag nila Radyoman mo?
4: Nag-sakit? Lain na matsyag.
0: Isuki
4: A? Suka. Okay. Lingin ulo. Mm-hmm. No? Amo na to ang batsyag sang kadamuan sa ila. No?
0: Okay.
4: So gin dala na sila gayon sa may hospital kagin dextrose. No? Dextrose mo lang actually. Kagin papahuway sila. Siguro naglawig paghali namon to mga manug 11 naman pas 11 naman kay ang advice ng doktor kagabi na ubuso ng anay ang dextrose para nga magbalik sila sa ila sini iyang usog bla no
0: okay pertigid kuno kasakit ang mga nabatsyag nila masakit gid
4: oo nagaoriod kay kagabi abi

0: nag-try kita ng mag pamangkot sa isa sa ila. Galing kay siguro na kuan na ambala na
1: bala. Nga hindi mag-issue statement eh.
0: Muna. Hindi na mag-issue statement. Kay bisan sino lang ka gapon sugata naton. Kay kita mo sila mo. Actually may nag-escort pa sa ila. Manuwa sa 89, may ara pa sa mga kadet mga nag-escort sa ila sa Sagwa, no?
1: Bisan pero why ma-establishar dire Rajuman Mon, sino nagluto sa to? Ang mga kaditi man or may membro isang army nga nagluto dito?
0: Kagabi, in-interview na to na si Colonel Poblete, ang hambal niya maging hire sila nga private individual, no? Sa preparation siyang food, no? Pero may do mayor gid mo anining private o konsibilyan nga nagluto kay do mo na perming ginapaluto nila sa tiun nga mayara sila sang event dira sa sulod iya sang kampo. At the same time may nagabulig man sa iya nung mga personnel man sang Philippine Army within the Camp Hernandez. Bati hindi pa matumod kagabi ang rason gid kung balato gid man tong pork adobo, no? Kasi posible sa preparation sang pagkaon kung dito gid man, no? Rajumano, pero Rajumano regga.
1: Pero tiba balanta na ina kay kung gin check in isang hospital, basi mabalanta na subong adlaw, Rajuman Mon, ma-establishar naton kung din gid man naghalin ato. Paghalin mo kagabi, until now, sa samtang nag-report ka, may bilin pa sa hospital, why na?
0: Wala na kay ang hambal ni Colonel Poblete, ang do pinak natamaan gid nga nagsakit biga uriod do tatlo na lang kagabi
1: okay.
0: At before sa kami maglakat wala naman sang problema na nagbalik naman sa normal kay do kinulbaan ng galitong tatlo man, no?
1: Ano so, ay hanto Rajuman Mon ang ingredient eh? Kita di ba ikaw kabalo ko man magluto adobo kabalo ka hindi
0: oh kaluto ko adobo
1: oh ti ako kabalo man ko magluto sang adobo. Pili ka lang sang adobo nga gusto mo ko na ko magluto. Ang gusto mo daw turo tamis, ang gusto mo nga daw kahang-kahang, ang gusto mo nga daw mamalalang. Kabalo ko na iya, pero tinga nga na naglain ang pamatsyag sang tao sa mga anong ingredient ti ayhan nga atuto sa adobo Rajuman Mon?
0: Ti may kung ingredient ti may mga milanggaw ina.
1: Tubig, no? Nga ginagamit, tingaling tingin pa bukalan man.
2: Ang sakto ning message ang kilala tang mestraw. Kag siguro magre ka mo bo sa idol Rajuman Mon. Ang mga baboy abi sa mga banwa, ginabitay lang, wala gina aisan, wala gina ref.
1: Oh, nabitay lang na.
2: Lain sa aton diya sa sudad.
1: Gina ref na.
2: Kung sa mall ka mabakal, sa freezer na sa mon.
1: Freezer na sa iya.
2: Ti daw less ang probability nga mag panosa. Pero ining mga banwa, ya, ginabitay lang.
1: Kili lang karsada, bitay na. Oh,
2: ti basibla mo na mon.
1: Nahulunan daw sa tanan lang.
2: Oo, mga... ti ginapang halangawan, tanan na lang.
0: Posible, Rajumanobe, kaya oh. Sa 900 tanan bala ka.
2: Eh kung ang tubi ang pasibangdan mo, nainit man siya eh.
1: Nainit siya.
2: Ti, tapos ang panakot eh, nainit man, nasok pa siya sa mantika.
1: Kagda yun, kung tubig abi, no, nga, tubig ilim no nila nga gininom. Saan ti prano patani, nagbatsag ka na kang tubig ilim noon. Eh galing kinagbatsag sila 20 minutes after nakakaon sila.
2: Anyway, yes. May laboratory man ha. Mabalaan mo na kung anong klase bakterya.
1: Base man, o.
2: Ining bakterya nga ini diin ni sa mas sa attribute mo sa tubi or sa
1: karne
2: or sa kunano da nga parte to sang kinaon nila sang amo nang adlaw
1: ang ako niya mon. Ang ako niya panagupno Rajuman Mon sa karne gid guro
2: karne ah.
1: Sa karne gid guro
0: kay ang plastar kagabi ang ambal ni Colonel Poblete init pa ang sudan mo
1: pag
0: inserve
2: eh oo. Pero galing, isa ano kay init, kung guba na sa ngadaan, guba na sa ngadaan, Rajuman Mon.
1: Amuna.
0: Yes, posible. Gita na.
2: Basi nga, isa duwa ka tao lang ni napiktuhan, mambal ka, hina lang sila. Mm-hmm. Hina lang gini ang chan nila, pero ti 89, Mon.
1: Damo-damo, guro nga, pilayhan ka daluwasi ang ginluto kay Nuy Bicinto sa nagkaon?
0: Damo siguro sus. Eh, pilaguro ni Kakilo.
1: Okay. Basi isa kabirong baboy na ang ginluto nila?
0: Kay hindi lang ni subong nila sining ako ning activity actually last two Sundays no duha naka dinggo nakaliga nagsugod ining ROTC camp training ining training para ini siya sa mga cadet nga luyag iya mag
1: advance
0: promote para sa first class advance
1: no para sila
2: masulod gi sila ya sa military service
1: military service
2: ang aton yang nagyan sa ROTC reserve kita
1: reserve lang niya
2: Pero iskulahan mo na, trainingan mo na. Kung gusto mo gidya nga magtrabaho bilang military.
1: Naya, kuwan ka na do, enlisted na ikaw bala ya?
2: Enlisted personnel.
0: So first, second class subong, pagkatapos sina dasun tuig, makuha naman sila ng training. For first class naman, nag-ibanubi, no?
2: Okay. Di matiyan tabi si Colonel, be?
0: Porsyon na ni ipamangkot siya sang assurance kagabi before ta mag maghalin no sa lugar sa kondisyon sang mga kadete Radyo Manobi si Colonel Poblete.
3: Natin sir, kamusta na po yung mga cadets natin sa loob?
4: So far okay na po lahat siya. Naka-recover na po lahat. So yung naantay na namin yung go signal ni Doc na pwede nang discharge yung mga bata.
3: Lahat po sila. Yung kanina sabi mo mga tatlong sumasakit pa yung
4: okay na po. Okay na po. May nervous lang pala.
3: Okay.
4: Okay na po.
3: Anong nilagay sa kanila? Sa dextrose?
4: Dextrose na po.
3: So, for after nito, balik na kayo sa kanila?
4: Opo.
3: Sige. So, sa mga sa mga parents, may message po pa kayo, sir? Be sure na nag-aalala yung alaman nila?
4: Opo. Kami po yung humihingi ng kwad ng dispensa sa mga parents nila kung ano yung nangyari sa mga bata. Pero rest assured po na stable naman na po yung condition ng mga bata at aalagaan po namin sila.
2: Sige.
0: Kabahin sang
2: sidiyan taman mo na. Hindi man ni gusto sang arme. Wala. Mamuning kabataan. Pero halong lang gid sila dason sa mga ginaluto nila. Dapat medyo kwan gid magamuna kadamo pakanon nyo. Dapat kwan inang na freeze gid bala, no? Na refrigerate gid bala mayad mo nga mga pagkaon.
1: Sa kadamo na bisang ginaprepara ra sa Manuvi. Padali ay sanitation.
2: Ang sanitation, guro, questionable gina kay pertik damo
1: po. Ang tubig nga gingamit, di naghalin sa bubon, sa...
2: Alin kay part abis ang training, ano, diragin on-site lutuo, no? Kay, di mo na karong military training, kaya kung mapakater ka pa mo. Pero kung may pakater ka tani, ya, ang quality control sa kiterer mo, kaya naanad na na sila, ya, lain gitani mo?
1: Tani.
0: Oo.
2: Sa akin luto-luto mo lang na skilid-kilid.
1: Pwede ka lang na gani nga iban, ginaano lang. Galing kay Tikon Army, Radyo Manuvi. Siyempre gina-training ka mo nga sa bukid niya. Why man niya sang mga amo-amo ni nga daw, makaong kagid sa daw nami. Kuhan na daw kung anong ara lang, amula na.
0: Tingwaan ta sa mga adlaw nga malabot ang Army sa resulta sang
1: O para mabalaan ta kung ano tong mikrobyong ato to sa ginkaon nila.
2: Importante mo ma-establish ta ano tong classic
1: bacteria.
2: Bacteria ang ato to. Kaysa diin halin ang amo nga bacteria. Kay para nga ma-inform ta man ang mga nagapamati nga kung maka-encounter sila sang pareho sini nga mga pagtililipon, malikawan nila na mon. Amo ning kay importante sining balita tangani.
0: Yes, Radyo Manobi.
2: Pero ti after dextrose ko no, magwa naman ang kabataan. So hydration na lang kinanglan nila. So nauntat man guro ang sige suka kag sige lupot.
0: No, nauntat na kay kagabi, kundi nagbuubuong ulan. Nakasulod kami tanan sa may emergency room no. Tuga puro tanan dextrose tong laki ba ito ga pulungpo sa kilid no, kasi damo man kasinte. Sa sulod man sang ospital no. So dextrose pinaka ano man ganing tulungtungan sang dextrose kagabi itong
2: ginpagbistand. IV stand.
1: Siguro ga kuruan puno na guro sang dextrose sang IV stand.
2: Nandan tala na tagon dextrose do kuan man blado pepsodent nga Colgate. Pero no, IV IV fluid ang tawag sina ya mon mo. Na dextrose. IV fluid.
0: IV fluid.
1: Tiga basko gani, kung may damang ka gani, buta mo dextrose ka basko gang damang. Salamat Rajuman mon.
0: Amo naman dulo natin nga update na sa siling matabo nga alleged, food poison dara sa may sulod sang Camp Fernandez sa Banwasanding Iliilo. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyo Manmon, Iales, Kapalian, Tartak, Armen.
5: Tatak, RMN.
2: So okay na, no? Ambal ni Colonel Poblete, safe na ang tanan.
1: Safe na sila.
2: Patapuso na lang, kuro ba ni tapos na ganit gabi pa?
1: Gabi pa, nagpululi na sila kagabi ko.
2: Ginpang
1: rehydrate lang sila.
2: Ginpang rehydrate lang ang kabataan para nga magbalik ang ilang mga electrolytes. Kaya kung magka-electrolyte imbalance ka, delikado ka sa organ failure or cardiac arrest.
1: kinanglan mo sang bulong, may banda iya nga kung hindi gin magwanta, tiya mo na eh, pa IV sila Radyo Manuvi. Ang ibang tiga, inom lang sila sang bulong lang mauntat ang imo sila nga pamuhin. Pero ti kung hindi, gin, doktor gin kinanglan mo.
2: Yes, no? Isado ko tani kung may masampol bila mapagwa ang army. Kay lesson man sa tanan. Or siguro si Dr. Sokorokin yun. As provincial health officer, under na ni sa iya, kaya mo ni kadamo, busay
1: ko. Laba-laba, no.
2: Public health concern na ini mo. Try abi kay Dokin yun karon. Kung ano ang, nga makuha lang bala ang
1: yes.
2: sample, ang facts, not necessarily ang alan sa mga natungdan. Ano gina ang natabo, ano klase bakterya ni, kag once maka-encounter kita mo ni, ano dayon ang response nga ubrahon sa mga emergency responders ta para nga maproteksyonan tang kabuhi kay mayo lang ni nga way patay pero pila kadlaw abi kon damo patay di bla kalaw ay para sa aton di sa Iliwilo nga center kita sa gastronomy
1: may mapatay
2: tapos may napatay bangod sa aton man niya nga pagkaon
1: dili man nami dili man nami
2: oh si Dr. Sukuro guro makambal yeah. si Busaydol
1: kwanta karon si Dr. Pinyo
2: sa medical nga aspect
1: yeah, medical nga aspect
2: kay parang may inform tang pumuluyo nga paano na acquire ni isang kabataan di ko magwada karon nga ining bakterya sa karne ini nga nakaon nila sa ginadumo o sa
1: tubig ini
2: di ko gumwada karon nga sa karne
1: di ko di makaobra kita
2: mabaktrak kita sumapagwa report si Dr. Kinyon madvisory siya ang armiya sa kalag nila ng medical nga aspect military na sila mo kati matuduan na military ta ang mga estudyante ang mga nag-arotisin mga kaditing kita man nga magpalamat ngati kung namuning natabo sa batali, bawa sa baboy halin, mabaktrak ta.
1: Yeah.
2: Anong natabo nga ang baboy may difference siya? Oh. Timambal, ah, muna abi kay why gina butangan ice, why na freezer magbligya, ginapunan palangaw, ginakabit, nanda, uso na sa mga banwa, kapin pa sa mga talipapa, ginagyan sang salakyan, may abok, may sigarilyo pa, may kapangatsi pa da, tanan. Ti, ma-address ta na.
1: Yeah.
2: Kung magwa sa laboratory result nila nga muna eh.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Kung ang ibang kabataan, abi, na dehydrate gid, kapila sila magsuka.
1: Mm-hmm.
2: No, antes nagwa ang result nga muna eh. Sa muna nga episode, pila na di ang life-threatening na nga senaryo. Nga doon tani, gamay na lang simpo, kuha sila may nga hospital, patay sila. Para nga ma-inform tang iban nga maka-encounter man sa pariyo siningay tabo, nga next time, makapreparar man sila.
1: Tama na.
2: Kanti sa result abi sa laboratory pila da ang nagka electrolyte imbalance sa ano gid ang nagdubo sodium calcium potassium o kun ano da eh para nga mambalta nga medical ang aspect sa pagtalakay naton sining issue.
1: Kaya muna nga gusto naton makuha ang mga doktor dito, ang doktor sa Provincial Health Office Radyo Manuvi karon sa unto, nga gawon ta ini, then mabalaan ta na kung ano ang reason. Mabalaan ta ni ano na ko sang salmonella, ano nga klase sang bakterya ang arada. Kagti kun may mabalaan na kundi makaubra sang adjustment ang taga army kag kita man mismo nga nagapamati Radyo Manuvi.
6: Tatak RMN.
2: Pagbalik ta si Rajiman Flo Navarrete.
1: Live kita sa Banwa sang Kalinog.
2: Yes.
1: May banang gintiro niya sang makapira ka bisis sang asawa ya. Then sa natumba na Radyo Manuvi, ginpalupok niya man ang pusil. In buka iya ang iyang baba kag impitik. Patay man siya. Ibaloon ta subong ang status ang masubo lang dira kay ti siyempre. May mga pamilya sila nga nagkalabilin.
2: Matian tanay ang isa ka nakagamit sang Nans Herbal Capsule.
6: Para maligayan ang katarak ug uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma ni ini. Nans Eye Drops. Aron mas nindot ug klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nans Eye Drops, sari naman ang Nans Herbal Capsule.
6: Nans Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga musunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo, sa gadiha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dagong tabang gayod ang Nans Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure o uban pang mga balatian. U8 o Nans Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kag siyempre, hindi ka mamalipat, Mega Man Gold Coffee Mix. Last 9:15.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na wala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path way sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby?
4: That's kabag stress!
3: Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakitan man ino.
7: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
9: Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
11: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pariho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tatak RMN.
6: Oras las 9:25, standby si Radyo Man Flo Navarrete. Iningabahin po sa idol.
7: Aga Radyo Man sa mga suki naton, manging kaupod naton subong ang Dr. Pinoy subong aga. Ginapabalo naton sa inyo nga ano ang dapat naton himuon para nga maging healthy kita? Sa mga tagpalamati naton, yari ang mga buluhaton para nga magapabilin kita nga magbaskog ang aton sininga lawas at lawadlaw. Una, mag-exercise kita, magkaon sa prutas kag utan, mag-inom sa madamo nga tubig. Eksakto nga pagtulog ka dapat may positibo nga paminsaron. Of course, upo na dira ang Dr. Pinoy Squalene. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega-3 fatty acids para nga ang resistensya nga ginakinanglan sa lawas mo mangin kumpleto. Dr. Pinoy gid ang suplemento nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban. Gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo sa binipiso mo sinang ang bugos nga pamilya protektado ka malayo sa mga balatian. Ano pang ginahulat mo mga karadyuman, diri na kita sa kumpleto kag masaligan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Tatak RMN.
6: Ari ang aton health news, Radyo Man Joel Franco.
8: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayaray di sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
9: Dapat manginwais kita sa pagpili sang aton nga merienda. Iniisa sa mga pamaagi agod mapunggan ang overeating o kung sobra nga pagkaon. Suno kay Dr. Richard Onishi, isa ka family medicine doctor sa Scripps Clinic Carmel Valley, ang sobra nga pagkaon bunga sang sala nga pagpili sa pagkaon kag pagpagutom sa kaugalingon. Isa sa teknik ang itudlo ni Dr. Onishi among pag-stock sang prutas ug kanon sa aton nga ref. Inigod may handa kita ng healthy snacks kung makabatyag kita sang kagutom. Ang pagkaon sinibilang merienda sa adlaw, makapanubos ang aton kaon kung panyapon bangod feeling busog kita sa prutas.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN in Ilo, Juman Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Oras las 9:28.
7: Novi, ginatamyo gali naton nga nagapamatig subong live si Paribebot Idrosulano dira sa may Toronto, Canada. Paribebot, maayong gabi sa iyo.
5: Tatak RMN.
6: By the way, may post ang anti-squatting, no? And anti-illegal structures, task force ASIS. June 5 pa ni, may pangdimuli sila ng mga...
7: Ginpangdimuli sila, Radyo Manovi. Structure. May structure sila nga ginpangdimulis dira sa may area sang Barangay Arsenal Aduana, City proper. May balay, then do sa likod ni ang ano ni siya o inang iya sang Arsenal, ano ni nga building man.
6: Aduana Arsenal, ti City Hall guro eh.
7: City Hall waro. Ginpangguba nila to sa likod, Radyo Manovi, ang mga kuano mga balay to kag mga structure.
6: Diba, illegal structures. Basi may mga notice naman bla.
7: Posible man.
6: So sige, no? Pero sa mga miyembro sang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures, kapoy man yung ubra nyo.
7: Ay, sus, kapoy kayo na.
6: Tikon, di ka mo kagwanta sang palanakit sang lawas, kay sunod nga adlaw do, hindi na ka mo kubra sang ubrahon nyo. Di ka mo magkabalaka, kay para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, hindi bala? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga nagapangamuhi dira, nga nagapalanakit permi ang lawas sa matagadlaw, mag-new Alaksan extra na.
7: Samtang nga ginahulat naton si Radyo Man Flo, mainom kita anay isang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga nagapabakod sang aton tulan, kag ang kape nga nagapaputi sang aton supat. Sang una daw Pinoy ka pa, pero madugayan daw medyo nagkulukuryano ka na. Kaya nagaputi ka, nagkinis ang imusin nga panit. Bangod din ang maabiyan sang glutathione. Ganit sa mga tagpalamati natin, bakal ikaw sa mga butika, bakal ikaw sang Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, gwapo ka pa, o dan natin maabiyan sang Klinika di Tribayo, ang food supplement ni Dr. Ramil Oy, nga magkabulig ini para sa aton, nagapadasig sang aton sa maabiyan ng metabolismo. Ginatunaw niya ang aton sa pagkaon. May ara siya sang medium chain triglycerides, nagaprotect siya sa aton lawas para hindi kita madali-dali sa mga balatian. And of course, may virgin coconut oil nga nagapadamo sang aton good cholesterol. Gani sa mga tagpalamati natin, mag-Klinika di Tribayo.
5: Tatak RMN.
6: Ang asawa nga gintiro sa nga bana nga army. Pagkatapos ang army, nag-hikugman. Radyo Man Flo na barit.
5: TYRI Radyo Man Report.
0: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, no? Bago na kita ka-abot rin sa may barangay Baldan, Tikinyo. No? Nagparating ng kuto sa sangwa, ay lalakton tang ilasin niya napuloyan siyang mag-asawa nga inosensyo, no? Sa rin na aduwagin sila patay, matapos inuktang sa nga katapos ang Philippine Army, ang iyasin nga asawa na si Jane Inosensyo, no? Kapon. Pag-abot naman rin, nag-riha kami dito sa upon ang pamilya, pero hindi sila maghatag ng anuman ng mga pahayag, no? Angot sa na tabo, no? Nerespeto na to na. Pero may kinsang ko na kay Radyo Man Mark na picture sa balay.
7: Ginapakita din nakita na din namon Radyo Man Flo.
6: Diri na tabo.
7: Diri na sa balay nila na tabo.
0: Oo, oh, amo na.
7: Kadako kali sa balay nila, no?
6: Nami, oh, balay nila.
7: Plastado ila balay?
6: Namiyang mo ilang tao sa mga balay sa umabla nga na mahipid.
7: Mahipid, kulang pa na, wala pa mga kuhan gani, mafinsingan. Mafinsingan ka, mapintahan na Radyo Man Flo. Kadako gali nga balay ang ilaw.
0: Sa subong aridi ginapastan nila ang ano ang balay pay pero wai pa man nga ginapanin nila sang kuwayan.
6: Okay man sila Flo nga dira ka. Okay nila sila pa interview pro
7: okay man. Okay man sila nga ara ka.
0: Oh ara.
6: Ah.
0: Okay. Okay lang sila. Okay.
7: Hindi sila ya hindi sila pa interview.
6: Hindi yan tanan.
7: Oy, hindi yan tanan.
0: Oo. Nagpa-quote sila no sang pag pamangkot naton. Kuno nung problema, no? Pero limitadong sabat nila. According diri sa utod sang babae nga si Jane Inosensyo na 17 na katuig nga kasado ang mag-asawa.
7: Okay.
0: May duwa sila sa mga kabataan, puro babae nag edad sang 5 katuig kag 10 katuig. No? Ang ilang mga kabataan. And si Jane Inosensyo, apat sila ka mag-utod. Ikaduhani siya, no? Apat ka mag-unlutod, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Himo sila subong sang ilang mga dapat tilimuson, no? Parang natin yung mga...
7: Pwede din subong ang... Manong oras gani ko noon natabo to ang ining paglutang?
0: Pizza 16 ng gabi.
7: Sinong tao sa sulod sang panimalay? Ang duwa ka bata, ara?
0: Duwa nila ka kabataan?
7: Duwa lang. Sina bali, apat lang sila sa natabo na?
0: Apat sila. Apat sila.
7: Pero...
6: Pilagan nila sa mga bata?
7: Pilagan nila sa bata? 10 years old kag?
0: 5 and 10 years old.
7: Gagmay pa.
6: Traumatic man, oh. Pagtapos linok pa na eh. Naguan sang kabataan, duwa nila ka ginikanan. Why na?
7: Sang na sa initial mo lang ang istorya, I know naka-istorya ka na da Radyo Man Flo, no? Why man na i-recorded ang imo, ang istorya nyo lang, ma-e-comment sa amon.
11: di natabo ang pagtiro sa sulod sang kwarto, dira sa may sala, sa guwa sang balay, binaisay, anong mga nakuha mong impormasyon?
0: Sa sulod sang sa balay mismo, pero sa kwan, hindi sa kwarto.
11: Mm.
0: Naka-kwan
11: ka na, nakasulod ka sa ila balay, nga nalili mo lang ang sulod, naka okay lang sa ila, or nang nakalili ka lang bala bago ka mag-report?
0: Wala kita ginpanugutan, no? Mm. Naasta lang tabi abla.
11: Naasta ka lang na. Okay.
6: Pero ang haya ni din, duha man sila upo daya o lain-lain?
0: Lain-lain, Radyo Manovi. Sa gabi, ginkuha ng bangkay sa lalaki, ang pamilya nila sa Hamindan, Capiz.
11: Sugin dala sa Hamindan?
6: Dalawang to saya.
0: Oo. While ang babae, diriya sa bandang pikinyo, kaya taga-dirigid sa'yo mo. Ang babae na asawa. According diri sa pamilya, na wala na ginan sila gaupod.
11: Dugay na ko no, mga away sa gaupod, mga pila na katuig.
0: Hindi nila maano. Ginakuhan ko nila mo. Dira lang to, sir, basta wala na sila. Wala na sila gaupod. Wala na. Oo, wala na sila gaupod.
11: Na-mention dito sa balita, nga daw may ginpirmahanay sila sa barangay. Kung hindi maghatag ang statement ng pamilya, gina-respeto na ito na Juan Flo. Pero pwede mo makantuan si Kapitan. Kay may kwani na eh, may barangay record din ako no, at least dito makakuha kita sa lugang nga detalye. Of course, ginarespeto nato na iya sa pamilya, pero ti mangayo kita sa lugang nga impormasyon sa kay Kapitan na Radyo Man Flo.
0: Yes no, nakapit ako to bago ako magkadto diri, pero nagapaligo kasi si Kapi lang gito maka-interview ti
11: timing. Sige lang balikin lang karon.
6: Laban-laban ang ginagreement to nga hindi na magkadto dang laki.
11: Gusto lang nato nabi ako abi, gusto ko mabalaan
6: sa mga muna ya abi, bisan court order pati makontem ka lang tuod, pero kung malakat ka da hindi ka man mapunggan kay wayman escort
11: muna,
6: wayman bagbantay bla sa natungdan
11: dayon ti taga dira man ang lalaki Radyo Man Flo.
6: Mataan pa sila.
11: Anong ubras ang babae sang asawa? Kay mamangkot na yon kung sino nagpatindog sa balay nila ni kadako sa balay nila no. Kagiban pa nga mga background bala sa pamilya para nga may ideya man ang mga listeners natin. Kay gusto ta mabalaan nga amugin ni ka brutal man bala sang kamatayo nila Radyo Man Flo.
0: Ang kabataan dito doon, dito makita.
11: Ipaguro sa pamilya.
6: Ikinanglan mo pa ito ay pa-terapi mga bata.
11: Hindi kapin pa ko nakakita to.
6: PTSD gini.
11: May mga kaingod sila, Radyo Man Flo, dira sa balay ngayon. Kaya yung picture mo, subong balay lang nila, may kaingod sila doon, ano kalayo ang kalayoon sa kaingod nila sa ila?
0: Ma'am, mangkot, kung sino ni balayo, ancestral house ninyo.
6: May isa na. Pamilya sa bahay. Ancestral.
0: Ancestral house.
11: May gistan? Oo.
0: Tupad balay nila mo ni ancestral house.
11: Ano kalayo sa balay nila, Gid?
0: Nakapit lang.
11: Oo. So may tibatian nila na pag inaway, Guro eh?
0: Oo. Posible na.
6: May 10 metros, 20 metros, ano?
0: Paglantaw ko, Guro, mga 8 metros, Guro.
6: Oo, kalapit
11: lang. Lapit lang, gali? Lapit lang?
6: Sige.
11: Okay. Sige lang, anyway, Radyo Man Flo, at least nagkanto kita dira. Pero hindi ka magpuli nga why kagisan detali ha. Kantuan mo si Kapitan, kagiwan pa dira basi makasecure kita sa ibang mga witnesses para nga ma-plaster natin maayo ang aton istorya. Salamat, Radyo Man Flo.
0: Kasama mo sa DYRI, Armin Ibilo, upo ng mga interns sang West Visayas State University. Radyo Man Flo, konsumo Navarrete, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
6: Salamat, Radyo Man Flo Navarrete. Tanan ni nga nagkilatabo, hamon na. Pero, ano nga mong drive ni Boss Idol sa pagtalakay sining isyo? Kaysa to lang, pinamilya ini.
11: Pinamilya ni.
6: Huwag mang kita tani, sinisagad, kaya ni istorya, sinisang pangabuhi, isang iban. Kaling kaya may crime. Pero even that, no, mabudlay inang i-justify, tagid nga tutukan, tagid. Pero, ano ang lesson sa muna nga natabo? Ang lesson sini, balik naman kita bo sa idol sa pamilya. Amo na siya ang epekto sa pag-asawahay nga naguba. Kung maguba ganin pag-asawahay, tama gid na ka komplikado.
11: Yeah,
6: kapin pa kung may kabataan. Pareha sini, may agreement nga hindi na magpalapit da ang bana kay bulagay sila.
11: Mm-hmm.
6: kung ano man ang rason kaya hindi magambal abing pamilya mo. Pero sa barangay ba, si mapambal na si kapitan. Bangod sang ilaya nga bantayan ay da, nga hindi dapat ang laki magkadto. Halinan ina sang away. Ang bayan hindi gusto magkadto, kang laki gusto niya magkadto. Kaya tinagkadto to sa gani ka na niro.
7: May kabataan man.
6: Kay may kabataan. So mabudlay, bisan court order para magambal, di ka magpalapit da. The fact nga may feelings ka, may balatsagon ka, pangitaon mo git kabataan mo, kagti kuro kung kaisa ga pangita man ang kabataan, sa ila amay. Tiya mo na ang natabo, nangin komplikado ang pangabuhi sa isa kapamilya, kaya nagbulagay ang ginikanan. Tiyang lesson sino nga gusto tay paibalo sa tanan, nga kung magtukod ka mo pamilya, binag-binagan nyo gidanay malay, mayad, is it for a lifetime? Or kung mag-away, makwit ka dayon kag mabulagid, kag hindi nyo pag-itry nga ipakigbato ang inyong pagigugma sa pihak sang tanan nga mga pagtilaw sa inyo kabuhi.
7: Grabe man, guru.
6: Kaya at the end of the day, ang pirdi di, hindi lang kamo. Pirdi gid ang kabataan.
7: Kaya ang kabataan, subong Radyo Manuvi, duwa sila.
6: Ilo na. Why na sila sang bilin nga ginikanan? Bisan ang balon mo pa may mga tiyo, tiya.
7: Lain man na.
6: May lulo kag lula. Pero lain niya ang pagpadako sa imo ginikanan. There is this missing piece sa imo kabuhi. Kung ang imo mismo nga ginikanan, nagdako ka nga wala na sila. Kag ang malain pa sang time nga nadula sila, balaan nyo nga very traumatic ato.
7: Kay
6: may
7: sila,
6: singgitanay, may baisay, may lukpanay. Pagwa nyo, patay na sila nga duha.
7: Kita nila na, muna nga mga kabataan, dapat i-therapy sila.
6: Sure, gid kuya, may PTSD ning kabataan magdalalag ko. Post-traumatic stress disorder. No? Dala ina sang trauma nga dala sang masakit nga inagihan sa ilang kabuhi.
7: Dapat mo nang ginasuggest naton ipa-therapy gid ang kabataan ng
6: Manuvi. Kisa bisan ipa-therapy ka pa bu sa idol. Oh, butan tabi may medication ka. Pero ang psychiatric management, lain pa gid na iya. Yeah. It requires ang grabe nga maturity nga ang treatment mo i-remind mo lawas mo kay problema ara sa mind mo.
7: Ara daya sa utok mo anytime mabalik na iya.
6: Amo na sa mga mental health issues, dako gina nga bagay. Because ang bulong matumar mo na iya. Pero ang bulong asta lang na sa bulong samtang may bisa pa siya. Kung nag-die down na ang epekto sa bulong.
7: Tiwaya na na, balik na
6: naman,
7: mas dati
6: balik
7: na.
6: Balik managyapon. So, management gid. Pero ti, mag 5 years old, kag 10 years old, paano mo na matuduan you manage your mind? Nga kung makabatsag ka sang amuni, kag namadumduman mong natabungan eh, amuni dapat ubrahon mo.
7: Hindi pa na sa bata pas na kayo.
6: So, muna, no?
7: Kag kung hindi mo naman inimatrit na
6: dumanubi. Mabudlay gid, bisan anhon mo. Ti, amuna ang gusto tagitan ibalik. As much as possible, itry nyo gid. Nga kung may problema ka mo nga mag-asawa, kag may kabataan ka mo, i-fix nyo gid ang problema.
7: Ginambal ginapirmi ni Mrs. sa akon, nga kung mag-away kami, hindi ginamon pag ipabati sa kabataan. Kag hindi gidapat makita sa kabataan, nga gaaway kami. Kaya ginambal ang akon, agot sila niya si mama, ginano mo paghibi. Gusto namon nga kung mag-away kami, why sa hindi nila mabatian, hindi nila mabatsagan nga nag-aaway kami, ngayon why kami kasing gitanay nga mabatian nila. Kaya ang epekto sina sa ila, kalaway. Inagani Radyo Manuvi, why inaiyas ang dugo sila nga nakita. Amo na nga, ginahambal ginamon, kami, pamilyado man kami, nga kung pwede pa man lang gidya ma ariglo ang tanan.
6: Tinguhaan nyo, gid.
7: Tinguhaan, gid, maariglo.
6: Hindi nyo na kinanglan nga brown para sa kugulingon nyo, brown nyo na para sa bataan nyo.
7: Kaya kabataan, pinsaroon
6: na gitirin kabataan. Kung tama kataas ang pride sa isa kagisa, try nyo, gid, nga panubuon. Hindi para sa inyo, kundi para kabataan. Sa kabataan nyo.
13: Tatak, RMN.
6: Alright, standby si Radyo Man Joel Franco. Yaring aton labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joylene Paraonda.
14: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa indi paglansang sa mga posters o kon advertisements sa mga puno sang kahoy. Kon malubong ang lansang sa puno sang kahoy, nagahimo ini sang pilas nga nagahalit sa among parte sini kag sa mga tissues nga responsable sa pagtransport sang tubig kag mga sustansya. Ang among pilas mahimo nga mangin alagyan sa mga insekto, fungi kag balatian nga nagapahina sa kahoy sa pag-abot sang tion. Ang liwat-liwat naman nga paglansang sa puno sang kahoy makapug sa pagtubo sini o kon mahimo pa ini nga mapatay. Importante ang papel sa mga kahoy sa pag-absorb sang carbon dioxide, paghimo sang oxygen, paghatag sang handong kag pagsuporta sa wildlife. Gani imbes nga halitan ini paagi sa paglansang diri sa mga tarpaulins kag iban pa nga mga materyales, mag-usar na lang kita sang freestanding posts, bulletin boards o kon iban pa nga alternatibo. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
5: Tatak RMN.
6: Salamat Rajuman Jaylin para Onda.
7: Aga Rajuman, sa mga tabalamati naton, mag vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C, manami ni sinyo nga sipon o buhilan at trangkaso pneumonia, kagiban pa nga balatian, bisan pang inyo mga allergies, no? Mga kirap-kirap sa mata ninyo, ang dugay nyo nga pilas ka mag-ayo, kulang ka mo sa vitamin C. Gani sa mga tabalamati naton, mag mighty C, kung na hindi ka magkapamuhin sang 3 to 4 days, delikadong atong sinimabian nga colon, inom ikaw sang Super 5 30 minutes bago ka magpaniapon or bago ka magtulog. Lodyos man lang na siya, kutawon mo sa tubig kag imnon. Kay pagkaaga, ang kalain sang imubuot pagwaon mo gid. Mga karadyuman, wala constipation, limpyong tinae. Inom kita sang Super Fiber.
5: Tatak RMN.
6: Lipot lang, no? Kay Wyman sa magsabat, gapon.
7: Lipot lang eh.
6: Mga karadyuman, yaring report ni Rajuman Joel Franco.
5: TYRI Rajuman Report.
15: Nag-big off gihapon Rajuman Ovino sa pag-release sa ginapakay naton nga dokumento si Councilor Shin Malima Bilog. So sa iya isa mag-release bangod man abon ang advice no sa iya sang iyang abogado si Ian Tabi na kumapas naton kung nakahatag sa sang dokumento. Reasoning ko gani oh, kay wala.
7: Dula-dula ka, gadula-dula.
15: Kay wala. Kay wala sa ano sa community.
7: Dahil di na mo mention dihan na Juman Joel. Gadula-dula ka. Basi ko nara ka sa sulod.
6: Nami tong intro mo kay na. Do, pero uli na dula.
7: Dula ka, dula ka. Bibalikan ta sabi. Juman Joel.
15: Oh.
7: Ara na.
15: Ara na, ara na.
7: Ara na, ara na. Balikan mo lang to kay na utod ka. Balikan mo lang.
15: Oo, Rajuman Regan, no? Nag-big off sa paghatag sang dokumento si Councilor Shin Marima Bilog bangod niya so sa iya muning advice no sang iya sining abogado no this is fight nga ambal naton wala naman sa naging subject investigation at mga dokumento basi pwede niya na ma-release no pero ti ang siling niya kon siya lang i-release niya pero amo na kuno ang advice sang iya sang iya nga mga abogado Rajuman Novi Rajuman Regan
6: pero well sinong bosaw ang abogado ro kunang konsyal. Diba? Ang abogado yan, akto mo lang na iya kung anong gusto sa kliyente niya. So, bisan diri pa lang nga daan, dakop din si Councilor Shin Marie magpangrason. Ti, advice ko no sa lawyers niya, or lawyer niya, hindi na lang mag-release dokumento. Nga a well, nga a. Nga ma-advise ang umusin ang abogado niya.
15: I think, hindi ba ang previous na explanation mo to nga subject sa ano sa inquiry, kag-impression niya lang kuno sa proper forum no sa sining latest nga wala ni sa explanation na mo na nang hambal niya no advice na ko sa abogado niya Radyo Manopi. Actually, after isang session, no, ginpalapitan tayo siya kagin ahingiyo no, bonita mapangayo ang iyang dokumento. So amo nang sabatin sa ato Radyo Manopi.
6: Hindi sa mga tag ti di bala siya ning principal author sang Freedom of Information Ordinance. In other words, siya ang may gusto sang transparency. Ti amo ni Well ang may gusto sang transparency. Tudlo niya lang kita ngayon na balsang abogado niya, hindi pag-on?
15: Gina-analyze so gani kung ang dokumento nga ginapangayo na ito, Radyo Manopi, Radyo Manregan, simple or complex mo. Kaya di under sa Freedom of Information Ordinance, may simple kag complex. No? Ang simple, yun di,
11: i-release
15: mo na yun.
6: Actually, ang complex, yeah. Simple man or complex,
11: release mo na yan.
6: Para sa akin, well, it doesn't matter. Ang full intent or spirit of the law or the ordinance is for all public officials to be transparent. Ti simple man or complex, imo na iya gusto nga tampad kay pakita ang mga dokumento every time mangayo ang publiko. Ti hindi gani sa katag sini. Ti ano ni nga klase ka principal author sang Freedom of Information Ordinance?
15: Abo kayo naman para banyo, Radyo Manopi, kung balikan ang ordinansa, gin-post niya, may simple ka complex. Ang simple, at least mo dahil yun. Ang complex, pwede mo pa pamangkot sa head office kung i-release ba kung hindi. Think ko daw hindi man complex ang dokumento, simple document mo lang, so pwede man ma-release dapat no, ang ining dokumento.
6: Tani eh, pero nga ako naman, complex man na o kung simple nga kategory, it doesn't matter.
11: Ang ako niya, kay,
6: as principal author sa ordinansa, nga gusto mo transparency.
11: Balan mo na.
6: Mapos, hindi man ni well, kwan? Ining
15: national threat.
6: Oh, hindi man ni ano ganing term sina?
11: Security something. National security? Oh.
6: Hindi man ni threat to national security?
15: Security, oh.
6: Why get? And sa iya man na halin bla nga siling niya ipakita niya.
11: Sa iya nagambal abi Radyo Man Jewel nga ipakita iya. Dayon inang wala kita ga pamangkot sang iban pa niya yung mga personal. Ipakita iya man lang ang kay Irene Ong gani ipakita man ni Irene.
6: Oo, kay Irene Ong gani wait tapat to ma.
11: Wait tapat gani may isa-isa kun sakto to.
6: Kun sakto to kun hindi pero diba? Ginahulat nga magpagwa si Mabilog.
11: Eh para makumpara
6: ta. Para kumparahon ta dayon ang ubra nila nga duha. Tikon lain-lain to, at least makambal kita nga sa pagpasar nyo da ordinansa, i-harmonize nyo yung tanan ng mga lain-lain yung ginabutang sa trip ticket nga, para ni actually sa kayuhan nila, Radyo Man Jewel?
15: Oo eh, kaya ti sila mismo nag-ako man nga hindi sila familiar sa guidelines mo.
11: Dayon Radyo Man Jewel, why man kita...
15: Sa guidelines, maigumi sila eh.
11: I think why na kinaulan din yung mga lawyer kay... Why man ni gani ginimbestigaran sang City Council? Why may pabayaan man ang gani ni sang City Council to sa Blue Ribbon Committee nila? Ang ila malang to nga daw ka general malang. Ti ano pang advice ang lawyer ang ginamakita pangita ni Shin? Kay ti ang ginestoryan di, why man kasuhay Radyo Manopi? Why kaya ginapamakusang kasuhay eh?
6: Sa mga nota di ka istorya nga tatlo bo sa idol, daw ay ginisolusyon kay Mabilog man ni Japon. Sige, salamat gid Radyo Man Jewel.
15: Radyo Manopi, wala hinunan ko lang, lipot lang. Nagpakigbahin man no, sa National Simultaneous Earthquake Drill, no, ang Iloilo City Government. Ang general nga assessment, wala gihapon, ginaseryoso sa mga empleyado ang drill. No.
11: Pero di ka mo iya sa Capitol, Radyo Man Jewel.
6: Ang so, Capitol nga, well, nga way nila ginaseryoso nung namin?
15: Kay imbis nga magdasig-dasig sila mahinay no iban wala pagkatabon sa ulo tapos wala pa matapos ang siren nga nagasinias nga kasi mag siren kundi malinog no? Pagka sina amo pa dapat ang pamove nila naglinakat na sila no kag nagapinubok sila sa mga hagda no so sunod kay Atty. Reynaldo Escanlar need pagid no ang further nga pag-educate sa mga pumuluyo nga hindi na paghulaton nga magduntad ang linog before sila maging seryoso kay may linog mo kung wala dapat sundo nila ining simultaneous drill para nga sa safety man sa publiko.
6: Okay, ti nami man eh kay this time why gid sila basulon kung may matabo ganida. Why gid sila basulon kay sila mismo kung mga dungol sila.
11: Nagtapos naman Radyo Manopi ang Capitol bago lang. Pero mga tries na nga ara ako mismo mag-drill sa Capitol.
6: Tanan niya ga pati.
11: Kada opisina, pero sabi pag hunis ang ano na tawag nila, sirens na. Pag hunis na, may ara da sang focal sa opisina, ma siya nang ma-facilitate
7: Dayon, pagpanaog nyo sa dalan, sa da, sa alagyan, hindi magamit sa elevator, kundi may 6th floor na. Kamo, wala iyasang, ano, wala sang dinalagan, way, dayon, kada opisina, may ara kasang area-area nga, amuning office nyo, amuning cluster nyo, diri kamo ha, hindi kamo maglapta ha, kay ang iban dito man nga, kuan, amuning sundun ta,
6: kung may, amo man na, palariho, mala na manual nila, Busa Idol. Galing kay tigaulo lang gin yung mga taga City Hall.
15: Nasunod nila actually ang inang may focal katapos may flat light yung nadala. No? Nasunod nila pero ang pag-evacuate sa building.
7: Nan, ang evacuation importante.
6: Iba siga ulat pa na sila. Well nga ang magpati, wala snacks. Ang magpati may snacks.
15: Pero in fairness, ha, nag-improve sila Radjumanovi from 8 minutes nagligad nga tuig sa ila sining evacuation to buong 5.58 minutes na improve sila.
7: Okay. Kaya kataas man ang Capitol, asang City Hall mo, ang iban ka para naog pa. Mayo man na.
15: Sa ila, sining assessment, sa ila sining test, dapat mga 4 point something lang no ang evacuation. Pero ti normal lang na, kay may mga naginutok man sa dalan o sa hagdan, amo na nga, nalabot nila ang almost 6 minutes. Pero nag-improve ah. Amo na lang na, ang attitude na lang sa mga empleyado ang dapat kay improve.
6: Pero doon sa agad, giyak pa bugal-bugal ni Busa Idol sa diskusyon, tadi well ngang Capitol. Huwag ganun yung makuhaan 7 million nga drugs yung empleyado, City Hall.
7: Tisubong mo lang na ang sa City Hall. Yan, hiligan. Damo na ito yung
6: nadapan. Damo, bro. Huwag labot 7 million.
15: ang defense lang na ni Busa Idol, Radyo Manubi, tutalon tabi.
6: Tutalon ta. No? Sige ah, Radyo Manjuel.
15: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manjuel Franco, Tatak, RMN.
16: Tatak, RMN.
6: Magin natin mabtan, diskusyonan ining Capitol employee ngayon. 15 years of permanent job. No, ginhaboy niya lang bangod sa illegal drugs.
7: Gabi, Radyo Manjuel.
6: Pero magamon
7: hindi man dali ni sila pigado. Dali kayo na kuhan ko nun, information ko na lulong ko nun sa scatter.
6: Magamon nga dako siya nga negosyante sang illegal drugs per apprehension. Per inventory ni Major De Lima.
7: 7 million?
6: Hindi ni Osek sa iyang 15 anyos niya. Bawing-bawi na ni siya. No? Kamu lang nagaling, illegal lang. Tidira naman niya sa inyo sa Capitol, di lang gali ordinaryo nga driver ni. No? Drug pusher, giniya galing kategori
7: niya. Drug pusher, giniya kategori niya.
6: Tiyabi, hindi daan yung mga tao nyo da. Bisan gamay lang nga bagay, huwag higit ka mo yung may namutikan.
7: Ti, sa kaduro, manguro, blakag, ti, huwag na da yung maka-assign siya Radyo Manubi sa
6: Capitol. Dito sabi sa Motorpol, no?
7: Motorpol, eh, Santa Barbara na sa'yo.
6: Ti, huwag ito supervisor, ha?
7: Ti, may supervisor man.
6: Oo.
7: Ti, kay driver ka, ang driver, ya, ti, ang ubra niya malang na, ya,

0: Sige, so hindi malipat ha, kape nyo Mega Man Gold Coffee Mix. Kapag namin isang kondisyon sa atong prostate, kagasta ang pag-imo sang buluhaton mag-asawa. Naganami, bangod sa mga ingrediente sini, nga dala sang Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee, aralang sa inyo suki nga mga butika.
1: Tatak!
2: May nag-missis ni si Giovanni Adilantarne. Pirdiya kita era Jumanuvi kay driver siya sa Capitol. Ang driver daw sa Larry Grade 2, 3, something. May rapture tanas siya.
0: Tingaling kiti siling man mula, may sarang man ang pamilya.
2: Ganti, bisan mag-utod kita, bisan may sarang, baklan mo gikuya.
0: Baklan ka, kag statay mo, nanay mo, malam ka na, baklan ka pa nila. Pero actually, sa mga department heads nila, kaya ra ka mo sa gobyerno, lang taon yun na, kung biglang asinso ang inyong mga empleyado, kung paminsar man ka mo, kung may random da,
2: utike
0: da, ang pulis, kagpideya na itong, dala na sabi. Kaya kung nakita nyo na timprano, di tani, wala na. Tiyamak mo, pero mo damo sa inyo da sa Capitol, ang iban sa inyo kung ano-ano pag ganing ginapangsakuhan yung waylabot sobra nyo. Tapos, si Major de Lima pa yung nag-ubra sa lubrahon nyo.
2: May isa pa ko nabili na.
0: Paano mo nadakpon kay ginanunso nyo na?
2: Nadakpon mo nag-iapon Radyo Manubi. Bala niya naman na ang asyang sunod.
0: Yes.
1: Tatak RMN.
0: Yung grabe ha. First, second, third district ang ginapanghulugan niya.
2: Kinilo ang
0: ginala. Mapusta pa ko. Base kung kadalibot sa trucks ang probinsya.
2: Amo ng karga.
0: Grapa ginakarga. Grabe, no? May rason gig kami sa Remen nga hindi doon kung paano ginagamit sa lakihan sa gobyerno, di ba?
2: Tinatawan nyo blang yung gamit nila sa lakihan sa gobyerno?
0: Oh, tiyari.
2: Tara, empleyado.
0: Galing ang konsuelo talang di ha. Why kita yagin sabat ni Engineer Andig kag ni Governor Defensor? Wala sang bulong ang isa. Eh, yeah, ambal ni Gov niya, sabto niya na. Titood man, anong isala, ibisang ibang tao, dek, imo niya.
2: Imo na yan, yeah, personal niya, gisugo na sila ni Governor yung Ligyao.
0: Na, sa mga kadakpan bala sa illegal drugs, luoy lang kunin sa mga sawan nila. Orang ibang bana, Manila.
2: Ang kabataan nila.
0: Na nagkakaumid, bala yakon ridon sila iya. Kinadala na lang ang bana, ora sawa, kiti, ang ibang gauna-una, nga, bana mo, sawa mo, ay kagbalo, proktali, kung ikaw ang bana kagasawa, gagaw-agaw, paminsaron mo, kung i-report mo na, kung hindi. Kete amo na ang breadwinner sa pamilya nyo. No? Ang other half sa parenting job, sila nang gobra dapat sa pangabuhi nyo. Ay Diyos ko. No? Nga nag-amo ka mo sini.
1: Tatak RMN.
0: Isa to nga nag-comment ga lang mao ko may punto to. Nya gob, ako willing gid ako ya magubra sa gobyerno tani pero ay gumagansan sa kaway ko baker. Nya ko bla pasubla da gob. So, ekspresyon na sa tao sa magambal bla nga.
2: Tiyo
0: eh. Being in the government is already a privilege. Nga empleyado ka na.
2: Empleyo gini.
0: Tapos, bligam lang ka mo druga, gali. Nami, paslakyan niya ba?
2: Sige lang.
0: Radyo Man, Novi Guas.
2: Reagan Arlos.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
5: Nice. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang isga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner practice, kag-idya sa good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat alaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka vitamins, kag-11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
6: NANS

0: Capsule. Yara lang sa mga butika. Megaman. Urban Capsule. Putoy. Putoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megaman.
1: Megaman. Urban Capsule. Urban Capsule.
0: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon no, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Kung ikaw tweet, bungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sa imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sabay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
1: Megaman, Herbal Capsule.
0: 30 minutos sang partner. Yara la ang panating ah.
1: Megaman, Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nice, Lemon Oil.
0: Hala, kariski, sige pa. Is-isa pa tudo hasta magrapakad ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
1: Nance Liniment Oil.
0: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilig ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha mo niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sa Nance Liniment Oil, hindi naging ka mumakagat sa lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
1: Nance Liniment Oil.
0: Instant relief sa tanan niya pala nakit sa lawas. Sila na, rangkaso, kinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: Nance Liniment Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nance Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
1: Nance Corn Coffee.
0: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na partner ang Nance Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang pagkanerbiyoso mo.
1: Nance Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: Nance Corn Coffee.
0: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Cold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Alerto ka na. Power up ka pa. Gara lang sa mga butika.
2: Kita naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
6: Pre radicals eh. Di ba di mo man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
5: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
6: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung tindog processed food. sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
7: Mga cakes.
5: So unless kung...
6: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
3: DTX 500.
5: Ang buang. Kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Oh, wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila.
7: Wala mang natapikan virus.
6: Hindi damo ang ila ginakaon. So wala damo pre-radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kaya ila problema, arana sa utok.
3: DTX 500.
8: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kapsula?
8: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
5: So, wow.
8: Namit nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil. So baka lang kamo, sa DTX 500, kay namit itingi sa akong nga lawas.
3: DTX 500.
6: Isa-isa ang Sir GP, ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa akong lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangko to sa inyo ha. Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadla. Mantikaon saga. Log na gimprito.
5: Gimprito.
6: Kalto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
5: Average person kuno ga consume 4 liters of cooking oil every year.
6: Okay. Imagine na Sir GP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
5: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kun sa tubo pala Sir Boy perting lagdo kag tipik tangik skillet.
6: Hindi pagi ka pala inom DTX 500. Why na? Amo na dali kang patay.
5: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical sa na silocromil. Kag ini ang nagkatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
6: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis. Mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir GP? Dali nagsugod ang high blood pressure. Muni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung para sa cancer.
5: Tawag
6: mga cardiovascular diseases. Pag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagain, no? DTX 500.
3: DTX 500.
6: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang, paano nila, pang...
5: Dugangan nila, kulang.
6: Para ma-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang munang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir GP, ang super antioxidant, na makita mo sa DTX 500, nagatambay na dahil sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
5: na matoxins.
6: Ang butangan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining matoxin sa DP mag-abot na, unan nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
5: May reserve ka na.
6: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa, ano, sa
3: DTX 500. DTX 500!
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong inaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
5: Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times CD.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: high blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, it Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
4: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
3: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
2: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo mag-ikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
4: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha?
2: Mang!
5: Ay, di mo ginaili ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
6: Ama ka
5: diba? Na? Oo, sometimes.
6: Diba? Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na galing once.
5: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Anong
6: ang mga ginikanan gusto nila, yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
2: Kung ako, mahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, mahambanon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, mahambanon!
7: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sang kahilwayan sang atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
9: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at imba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
15: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
16: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squarin Capsule. Kay ginayo niya ang balater ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
17: Alas 10:17.
18: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist. Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magagat, magabuti ka! TTX 500!
23: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
22: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
24: Kugali si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isaman ka na gesture nurse. Sa nagsugod ako, tumal sa D3 Bio, mas naging klaro, kag alerto ang akong paminsaron.
22: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio TTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
22: TTX 500.
27: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number

0: mga pinalaga ng mga tagpalamin. Pelabete. Kapinitla ko. Akulang kung ano kaon ng mga baboy. Ay, puri high blood lang, no? Ay, may mga adlaw sa ato mga suki, sa kahanginan, labi na gid, sa bilog ng Western Visayas, kamay pa nga, ara ka mo sa maayong kahintangan, mga pinilangga lang mga tagpalamat, ikagay, ari naman, I'm so excited, and I just can't hide it. Ari naman ang sulat, no? Kasi yung sulat ni, ay, kay Bingot, ang hatagan naton sa pagtamod, Bingot, hala, birada!
1: Maayong adlaw lang sa inyo, tanan. Ako gali si Bingot, ah. Siyempre, hayo ko lang na iyak isang una. Pagkatawag, gidbala sa akon. Una, gid nga nakita ni mamang sa akon ang igot-igot ko nga perte ka itong. Di daw, nunal na lang na iyan. Pero ito, siyempre, hindi kuya magpekpek shorts, eh, kay itong gani. Pero nunal lang na iyan. Oo, dira lang ng tubo. Pero abi nyo, amun na burong ginalaga sa mga lalaki sa akon ay... Agod maangpag nyo na lang sa lubo, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Hoy, Bingot! Naano ka?
1: Nagalibog ba lang ulo ko?
2: Nga agani, naano ka, how?
1: Nagalibog ang ulo ko sa nagapangaluyag bala sa akon, ah.
2: Nga, how?
1: Ano kayo, ito kadamo, bala sa nasawayan ko? Ang isa, tamaran. Nasunang isa, hindi makambal, tadlong kami diferensya sa ba-ba-ya. Nasunang isa, bala ko magambal siya, galibot, matyag kong ulo, ya? Tinam lang na sakit man ang ulo ko tulok sa iya, pero daw okay man siya tani, kay kaalam balaw.
2: Piara man lang nagali.
3: Oo man, sabda na lang siya baladay. Kaysa sunod bulan, lapaw ka na bala sa kalendaryo.
1: Pero, daw wala gin man kuya luyag sa iya, ah.
3: Ay, ang bot sa imo nga babae ka. Sige ah, kung wala na sa kalendaryo ang edad mo, piara na sa numero sang Bingo eh. Base dira kaya ginalanan sang iloy mo sa Bingo.
1: Ay base no? Kay tika pala Bingo nga danya kay mamang sang una. Pero basta hindi ko yung mamana kung hindi malam makapuno sa mata ko ah. Pati na sa diriyong.
3: Ayala, ginatudlo mo ang imo? Bulsa?
1: Hoo baladay, dapat puno ang mata mo. Puno pagid ang bulsa mo. O hindi bala?

0: ara si Boy Sagwa. No.
1: Si Boy po nga, ma'am.
0: Kay balo ka nagid nga po nga, ihambal mo pa. Nga ah, may lain kapagid nga Boy nga kilala nga hindi po nga haw.
1: Wala namang eh.
0: Ay, di man gali. Kundi siya eh.
1: Ay, hindi ko yung magwa. Yung mga andari lang kuya sa kwarto ko ah. Hambala lang siya nga, lain akong matcha nga.
0: Ay ah, tagpagwaong ba pa yung abutigon ako? Ha?
1: Eh, ma'am? Ah, basta hindi kuya magwa ah. Bala siya nga mamuting kalimutaw niya. Basta hindi kuya magwa sa kwarto ko yan.
0: Buhaw, ikaw na nga bata ka, hoo. Hoo na, hambalon ko na. Dali lang git kay magwa na ko. Ah.
1: Ano man niya mga nagapangaluyag sa akon man. Nga daw may mga diferensya tananaw. Tapos may tumboy pa, kag may balo pa. Ay, tukadamo man sa gwapo nga soltero di sa amon. Pero nga ang nagapangaluyag sa akon, nga may mga diferensya, gid. Lauay ko, haw? Ha? Lauay ko? Be? Ayan na. Confirm.

0: Ayala, nanong man yung akadimalaso ng akon man. Mga sugata ko dyan si Askal, oh. Huwag namin isang yum-yum niya sa ako, no?
1: Hi, guwapa. Mm. Sa'di ka magkanto? Danda ka.
0: Ay, hindi na lang, Askal, ah. Drama lang ko sa una, no?
1: Okay. Okay lang, ah. Kung di na ka lang sa una, magkanto. Danda lang ka. Kaya, base bla kong bastoson ka na nila, oh.
0: Nga, ako may mabastos sa ako. May mahimo ka, ged.
1: Nga, gotaw. Ika kagid sa ako na, oh. Lalaki, kuya. Kagang lalaki, wala kay isol sa away. Kita mo niyo, maskulo ko.
0: Yeah. Na. Yala. Kagamay mo na sa ngimo, maskulo. Daw bula lang ka, Jackstone.
1: Ba? Eh, grabe mong ikay ba? Sobrak naman
0: yun. Amo na gani, gurong as ka lang, hayo mo. Kay daw asong kalye ka. Kagid ka ron, kag daw damo pa kuto, kaniwang pa.
1: Ay, ay, ay. Grabe ka man mong ikay ba? Ah, sobrak
0: nugay na. Nugay na, skala. Absensya, git skala. Hindi na kaya type.
1: Ha?
0: Kay kabalo na ko nga dahil sa style mo ya.
1: Anong style man?
0: Dog style.
1: Ay, ay, man. Bistoya ba? Eh, yala!

0: file.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Magabuti ka.
3: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol yan, no.
4: To take note, sir boy, kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, dinaproduce lang na sa aton nga lawas.
3: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
4: Kung wala siya ga-inom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
3: So, ano yung mukhang cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako na siya, matama na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, atagdi ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
4: Medyo niya man obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
3: Correct, no?
4: Wala pili siya.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa may tumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig mo lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio.
4: So kung ang imo idasok sa ibaba, puro bad fats, di dulong man niya to. Kaya sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo naging tambok kayo mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
3: Kakasangit.
4: After nga masangit, ma-oxidize.
3: Ma-oxidize, matiga.
4: Matiga niya. Mangin blockage na siya.
3: May mo sa blockage.
4: Yeah. Pero kung nakainom siya dito ni Bayo.
3: Kung nakainom siya dito ni Bayo, damo sa HDL, himuso na dayo.
4: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
3: Wala.
4: Makita mo lang na siya sa D3 Bayo. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol palayo halin sa imatay.
3: Correct.
4: Dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya bile.
3: Bile.
4: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
3: Correct.
4: Para nga, hindi ya maglala ang imo lawas.
3: Correct, no?
4: Another sikreto sa Sir Boy, inom ka D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Para nami ang function sa imo nga HDL.
3: HDL.
6: Oh. So, kaong ka mga good fats?
3: Good fats, good, no?
6: Luwas na D3 Bio ka?
4: D3 Bio!
3: Abukado.
6: Abukado.
4: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
3: D3 Bio, kita ko sa doon nga, no? Why ya medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, ya, why na iya sa gatawag ni medium chain triglycerides, nga kapatamo sa imo HDL.
6: Oh, sa VCO lang na makita.
3: Sa VCO. O mo na makita na. Kaya ano pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka-perform sa ngatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa ngatawag nga bile. Okay, kung damo ang production
4: ang sa bile, ang chances sa gallstone, dako.
3: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
4: So in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function? So D3 Bio ginami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas tungod kay damo kaging kaon.
3: Correct.
4: Ang solution is support.
3: Stop po. Stop it.
4: Hindi
3: stop
4: ka na magkaon.
3: Hindi ka makabab, boy.
4: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
3: Ang dami pagit. Once you fast,
4: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay PCO! Ang PCO gamay D3! Pabakal sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
8: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Nainggidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Andun ay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Andun ay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Bawo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Oras tatak alas 10:35.
9: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasansong? Sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Yani, ipreparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pagbuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa one-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our three-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo! DTI Fairchip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026. Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Talk, talk, talk. Lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number one.
6: Ay ho, Galipinggot, imbitado ka ha.
7: Ha? Sa ano na?
6: Wala ka ka ba, Luday?
7: Sa ano?
6: Kalas luna ko, God.
7: Ano? Kay sino?
6: Kay sino pa, kundi kay Ed eh. Sa nobyo ko bala?
7: Oh.
6: Kag hindi lang inabing, ha?
7: May harap pag-head. Pero dali lang bala. Hindi bala lilis ang sanong mula na nakilala si Ed. Wala pa gani, guro duwa ka bulan?
6: Oo, te. Ano gidaw ka in love kami sa isa kag isa? Kag ako man.
7: Ano nga ikaw man?
6: Nagpamalayi na sila ni Robin sa amon. Kag sa December, kaslo na kami die.
7: Ano? Ay nga kamulang yaman. Nga ako ya wala gid bisan nobyo. Nainit ko sa inyo ah. Nagadalikid ka mo? Ako ya nga mas may edad ko sa inyo. Wala pa na yun. Ay, bisan nobyo lang wala gid. Tapos kamo nga, kamo mga bata pa ganis inyo kaslo na. Hindi ko ya magsugot. Hindi ko ya magsugot.
6: Ay, ayan lang!

0: Ano ang ginapaluyang mo na?
1: Mang, kawai ko.
0: Ay nga, ang ina ka pa mangkot naman sina.
1: Kaya nga, ang asta subong, wala pag ikuya nakaginobyo yaw.
0: Ah, ha?
1: Nagkauna ko gani man sanas. Pero nga asta subong, wala pag ikuya love life haw. Tapos nagkauna ko grapes ang December 31, kag nanagot sa idalom sa lamisa, pero wala gid. Tapos nag-procession man ko sang Semana Santa.
0: Kay tani inak, nagpalansang kagid.
1: Si mama nga?
0: Kag nagpati ka man sina iya? Na kung makapangasawa kaya Diyos lang ang nakahibalo kag siya lang ang mahatag sang lalaki nga para sa imo.
1: Ay hindi ba nga siling nila ikaw yan nagay mo sa future mo ti siguro ang mayo ko yung abuhaton malagaw ko ay
0: ay nak
1: kag sa akong paglagaw ang unang lalaki nga masugata ko among pamanahon ko.
0: Ha nak?
1: Sige mga, malakat na ko ah.
0: Ay, subong ka na masugod?
1: Oo mang eh, para makadungan man ko pakasal sa mga amiga ko.
0: Ah, ate, sige, base pa lang. Nak, ayo lang ha, kabay pa nga makakita ka. Kabalo ko dumaano ka na nga makakita. Halong nanda na ka.
2: Mang!
0: Eh? Ay!
2: Hindi!
0: Uy, naano ka?
2: Hindi!
0: Kaya nagbalik ka man dayon!
1: Ano kayo may nasugata ako?
0: Ha? Sino?
1: Mang! Hindi, kuya. Hindi, gid.
0: Sino ang masugata mo? Ha?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Coach Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, ato na naman istoryahan ining problema sa aton nga respiratory o kon alagian sang aton nga hangin. Kay kung kis, Doc Nelson, masuffocate lang ta, hindi na nami aton paginhawa. Pero kung may mga balatian kita like ubo, sipon, kung kis, ginalikawan ka pa sa aton mga kauturan, kay basi may ara ka makatalakod nga mga balatian, no? Muna nga, hanggat maari kung sa Tagalog pa, Doc Nelson, dapat aton nga likawan nga magkasakit kita, magkaubo, sipon, kag siyempre, mga malala nga problema sa baga, aton na nga istoryahan, kag paano nato nina ma-neutralize, magamit nato ng mga natural nga mga pamaagi, Doc Nelson?
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga uturan, no, subong nga panahon, uso yung kaso sang pagtaas ng mga viruses. Kaya hindi lang sina, bakterya. Nag-uso ang asthma, pneumonia. Di, isa sa mga dapat naton pabakuron subong nga panahon, pabaskugon, pabakuron naton ang aton nga baga, Doc Erwin. Sa pagpabaskog, pagpabakod sa aton nga baga, dapat siyempre likawan naton ang pagpanigarilyo. Bisan gani, Doc Erwin, ang mga tao nga nagapanigarilyo mismo, likawan naton. Kaya ang second hand smoke, sa mga pagtuon, mas dako ang epekto ina sina sa aton niya nga mga kauturan. Wala nagapanigarilyo, pero nagasimhot sang aso nga ginabuga sang mga tao nga nagapanigarilyo. Sunod sa mga pagtuon na, ang Santon Plus Gold, may ara siya partner sang malunggay. Ang malunggay, gali sunod sa pagtuon, nag-act siya as anti-inflammatory. Gibot silingon, gabulig siya nga ang aton nga lungs hindi maghubag. Ginabuligan niya man, tungod may ara siya sang beta-carotene kag vitamin A, gabulig sila sa aton lungs man. Amo na, hindi man mag-inflame, hindi maghabok, kag subong man nagabulig sila nga mabalik ang aton nami nga paginhawa. Kaya nga, ginakontrol niya ang inflammation or ang allergic reaction sang aton nga lawas, most especially gid dira sa aton lungs, Doc Erwin. Kay once gani ang aton lawas gani mag-react dira sa nagasulod, sa aton nga lungs, ang aton nga immune system mag-response ina. Once nga mag-response na sila, nag-create sila sang inflammation, kag ina nga inflammation mo ina ang nagapasikip o nagapagamay sang alagyan sang hangin dira sa aton nga lungs. So, once magamay inang alagyan sang hangin, nagabudlay ang aton paginhawa. Plus, nagataas ang mucus dito sa lungs naton, ang plema bala, nagadamo. Once magdamo ina, kag nagahubag ang aton lungs, mabudlay ang aton paginhawa.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, dermay lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Once nga budlay, aton yung paginhawa, dako na yun ang problema. Kaya nga, damo sa maapiktuhan, pati ang aton yung heart, gakapiktuhan sina. Para malikawan naton, mag-inom sang suplemento na may ara sang balunggay, garlic, spirulina, nga si diin, ini sila nga mga suplemento nagaproteksyon sa aton nga lungs. So, inumig ka mo sang Santon Plus Gold, kukupdigid din nyo permi sang aton nga Santon Vitamin C para magbakod, magbaskog ang aton nga lungs, Doc Erwin.
3: Yes, no, sa mga kautura nato, no, nga may mga problema sa baga, gasip on kamo, gaubo kamo, it's a high time nga mag-inom na sa atong power combination, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding negative books. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig-mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Hitray Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
4: Hitray Bio! Ang Hitray Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga butika!
7: Para sa matinong nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatoy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Impainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
4: Mighty C, mabaka mga butika. Hitray Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang Hitray Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: Hitray Bio,
7: ang Hitray Bio,
4: yung may Visio.
7: Ang Visio,
4: yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, tag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
4: Sample Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
4: Sample Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
4: Sangtong Plus Gold.
7: Makak sa mga butika.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
20: Mamangkot ka mo kung sinong nasugata ko. Turko nga nagapangaluyag man sa akon. Ano man, siya na ayahan ang dawan ko. Ay ala, galing na loko. De ano bi sa inyo? Haling, Delayla, sa inyo bi ko kamong pambalon, Bingot.
21: Hello, Bingot! Bow!
22: Ako pala, amo man na blaging ano kuin kulbaan ko sang una bala Delayla kay basi bala man parehas kay Bingot bala ha. Oo,
20: ti amo na nga nag ano ka gidayon.
22: Oo, amo na nga nagpagwag kuya sang pakpak.
20: O hindi, kun manuglaon ka gid man siguro ya ti nang destiny mo na iya.
22: Pero hindi pa man uli ang panan.
20: Oo, bin ka pa wala ka ba? Daw sini ka man lang naglaon
22: na sa house ni Bingot. Ha?
20: Ti 31 eh.
22: Bu ka bata pa.
20: Ang iban, ganit ka pala man na, ganit ang 35 na.
22: Ako galit, ano ako, ano. Pagkababae ko, nakuha, ganit, ha?
20: 42.
22: Matampaan, taka-microphone, be.
20: Ay, dito, 40?
22: Nugayi ko, ganit, ha? Migay, sulod sa ako.
20: Ako yung 55 na ko, ah.
22: Ha?
20: Parang chindiana ito.
22: Di ako ma 39 pa malang.
20: Ah, okay.
22: Tuon na iya ha, 1987 ko mo.
20: Ah.
22: Wala na, ang muta niya ka-anes, Driya, sa ato na yan.
20: Siyempre, hindi tayo magbuting sa ato na dyan.
22: Siyempre.
20: Kaya hindi tayo pag-ibutang, hindi tamang katigulang.
22: Correct. Di man tayo makadun sa katigulang mo. Ang importante, you know how to carry yourself.
20: Wow!
22: Sabi lawas mo?
20: Oh, te, mo na Bingot, hindi ka magkabalaka kasi sa pilakadlaw, makapamana ka. Hubin ka pa. Tutsak to na ang balila nga. Bago ka lang naglapo sa kalendaryo, 31 ka palang gani.
22: Kalendaryo, wala ka pa sa Bingo, gani naglapo,
20: wala
22: diba?
20: Wala gani ang balya.
22: Si Bal, gani nga, puro pulang.
20: Kapati man ko na, nga ang si Lord, may ginahata, gin nga, para gin sa imo. Kaya base, kung mamana, kalanda iya karoon sa mga pariyon, iba yung isang kilala. Tadi, oh.
22: Mga puro pula, diba?
20: Oo.
22: Puro pula, doon ipanamkod sa sensitivitisan.
20: Sensitivitisan, gin niya. Oo, no, diba? Bingot, hindi ka magkabalaka kasi sa pilakadla, makapamana ka gid, ah.
22: Pero dali lang, Delayla, abi mo, nang the more ba lang nga, kung the more nga ginalagas mo o ginapangita mo, the more mo pa nga doon, hindi mo pa makita.
20: Oh,
22: what if pabayaan niya lang, doon ka, go with the flow na lang, diba? Let the destiny do the thing.
20: Ang batasan niya pa nga dahil, gano'n ka pido kapilian sa iya, doon ka, doon ka budlay, i-please, na, no? Pag, pangaluyag sila lang,
22: hindi, ambal na lang, hindi, isang kaganda. Pero may mga tao, ginayong wala yan nagalantaw sa physical aspect na ginatawag, di ba?
20: May ara, gijagalingan nagtalaga.
22: May ara, oo. May ara man wala. Ang iba, more on, di diyan sa mga

0: lang.
1: Hulat-hulat lang kay base buwas ara na. Mm-hmm. Hulat lang sang buwas nga maabot.
0: Oh, hindi pagpilita, hindi pa samtang buhi ka pa.
1: Kadamo bala sang inadlaw, may buwas, may karon,
0: may dason pa.
1: May dason bulan, may dason semana, may dason tuig.
0: Hindi daw tuig.
1: 'Di ba?
0: Pero ang iban pila na ka years nila nakita nila ang ilang love of their lives, 'di ba?
1: Sakto na.
0: Kaya may iba naman niya be, ara. Ara mo lang gali sa tupad mo, wala mo lang gali na di parahan.
1: Tige gali,
0: naka-overlook mo lang.
1: Hindi sa ganit sa mga tupad yung nga ginahambal. Kahit ito,
0: tinakit! Ikaw na eh!
1: Ikaw na eh! No ka budlay, no? Mm-hmm. Pero, kay katungod kay pilian ka, base, pila ka adlaw, mga lalaki, nagapili man mo. Mm-hmm. Hindi lang man ikaw nagapili.
0: Basta ka, hindi ko na siya.
1: No,
0: ikaw pilian. Pilian man, gali na siya.
1: Basta hindi pa kami na
0: mag... Kahit ko sa tanig, galing kay
1: basi. Basta kami na mag-close sa sulod ng balay ko magpangasawon.
0: Hindi makasawon. Mag-click na doon.
1: Oo, nan. Eh, di ba?
0: Iyan mo man ang self mo. Eh, i-assess mo man ba lang self mo nga? Anong kamahal-mahal ba ako? Ay, aba! Ano ka movie na gani man?
1: Hara naman siya sa mga amo na palagaling.
0: Ano lang?
1: Mga cat naman takaroon.
0: Ay, hindi na okay na to ah. Basta bigot, hindi lang pag-i-rush ah.
1: Correct.
0: Maabot. Gina. Sa tamang panahon. Padayo na po madalas ang sulat rin sa tapang natuntunan.
2: Kuna ko, pahambalon! Kuna ko, balon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadurot sa inyo sang RMN Drama Center. Oras tatak impunto alas 11.
3: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
7: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gas sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
8: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Fourth floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ahoy! Kidney Care Time!
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
2: You care? We care! Kidney Care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Top, top, top! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics, patunugan.

0: Radyo Samtanega Pamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo Field Team sa mga barangay Agod Mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN Field Team nga nagamonitor sa RMN Iloilo manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
3: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balasang daw ka toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni Ginkagdak sang 2013, kagin publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tao. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upodang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kaglaban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place
4: Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS
8: Protection?
7: Yaku!
8: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
8: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
8: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
8: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
8: Kaya panalo ka chan!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
1: Life Extension, Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
21: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
19: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakas sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
23: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: You need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ng unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
24: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS!
3: Alas 11:16.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puinugman nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
14: Mmm, smells good.
25: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
25: Love?
14: Ano Everbest food mo in the world?
25: Of course! Yung ginawa natin together.
14: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
26: E3 Bio!
27: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
26: E3 Bio! Ang E3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
28: Ako galay sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
29: Kagsubong ka namin isa kong paminsaro.
26: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
26: TTX 500.
31: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
32: Sisi kadlo kapila ka mag-inom.
33: Sa TTX 500.
31: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
33: Subong kamusta?
31: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginapat.
26: TTX 500 D3 Bio.
34: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Pamagal sa mga butika.
26: D3 Bio.
35: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
36: Mami, itigil ang drama.
37: Angeline,
36: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrients, kinili na sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan ni Steve sang Negros Occidental nga aton gintiguduhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!
1: Pati ng mga classmates ko nakanotis na nga nagdakwa nga ako nulo. Base sa trauma ko ni. Base ko nasudla nakahangin ang ulo ko. O kung ang ugat ko, rason nga nagdakwa na nga ako nulo. Ngatod ko ang sakiton ko ni auntie. Dasan mamatay ko kuring doon naga. Doon galain to ng akong paminsaron. Duara ko sa isa karom nga ang tanan naga-iko. Pero nanotis ko naman, nga sang nag-amu ako sini, o kung nag-amu sining ulo ko, nabatsagan ko nga nag-develop ang utok ko. Kaalam na sa akon? Pero may ako nag-atap sa amon mga tests kag-exams, kag ako nasubong ang Mayor Dres sa amon school. Kag nag-amat-amat naman sa angkada mga achievements ko Dres sa school.

0: ako sa balay. Masulod ako. Kag mag-ilis. Oh, ba? Oh.
1: Hmm? Kibot ka, Ged?
0: Hmm? Ngari ka di?
1: Tiyari ka di mo. Hindi bala kung kapid ka mo, dapat upod ka mo. Yaki ti kapid yan eh.
0: Kasano ka lang din nag-abot?
1: Kaya na lang eh, nga. Ari ko di kagab ihaw.
0: Pilosop po.
1: Ikaw hindi ihaw?
0: Tiyo, tapong light ha?
1: Hmm. Di mo ko mag-isol si mo ya?
0: Ha?
1: Uy!
0: Gali? Basi, kung may bake ka.
2: Oh, kagpakitaon nyo ako sa katunto nyo, ha?
0: Oh, oh. Aragalis yan, tiyo, sa lapit lang namon. Wala akong makatalupangot pa.
2: Hmm. Wala bala ka mo sa balay nyo, ha?
3: Bleh.
0: Sige ah, maingo ka, Ged. Karoon ka lang, ha? O hindi gani, andam ka lang sa ako niya muat yamuhat. Pag wala di si Ante, kipakitaon takas ang ginapangita mo.
1: Hindi ko yung mag-isol si mo. Ari, oh.
0: Hmm? Hmm? Kag-ari man, ho.

0: Ngari ka diya sa ligdaan ko.
1: Diri ko yung maigda eh.
0: Dira kasi dalam sa katri ko, kaya ako na da.
1: Eh, diri ko yung be.
0: Hindi ka magalin? Ha? Isa? Dua? Tatlo? Tatlo ka? Hindi ka magalin.
1: Kanahuta ko siya ka magalin. Ha?
0: Gali, ha?
1: Huli ka magpirdi. Ngayon ka hiligdaan nga lang.
0: Piyon ko, ngayon hindi mo kuya magpirdi. Eh, magulang pa kayo sa imo, bisan kahit ang dua.
1: Mapati.
0: Gali, ha?
1: Nanatay! Lasan mo ko sa kilay malapit sa mata ko!
0: Kulang pa naman!
1: Nagapisit ang dugo!
2: Ha! Ariyan ng paray! Kailang puso ni sa ulo mo! Napilas! Nagasunpit ang dugo! Lagtong ko ikaw si Spating! Patyunta ka!
0: Patyunta ka!
3: Aras niyo! Nakita mo ang dugo! Ano ba sa harang sa muka? Inang dugo sa tiyo kung nanatak-tak sa duta sa gitna po sa Spating sa iya magulang!
0: Nasadya na ko nga makakita sa dugo. Ganiagot nga masatisfied ako dugang. Dugangan ko pagid ang pagpadugo sa nagadugo mo na nga daan nga agtang! Mag-untang! Dugo!
3: Pispay ka mo karun! Nung mga ido kagkuring ka mo karun nga hindi ka mo makatuparay, dayo nung aduhaibag! Ano ka mo?
0: Anong natabo? Umba! Hindi! Nabulit ang guya mo sang dugo, kapit ko!
1: Dago ka mo!
0: Ha?
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex-V. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex-V. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex-V araw-araw.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Cellphone Plus Gold.
8: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka-teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
13: Cellphone Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Cellphone Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
13: Cellphone Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Cellphone Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
15: Oras tatak alas 11:30.
7: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Maayo ang lawas ng bata mo.
18: Sus, masakit naman ino.
17: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
19: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
23: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na gabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
25: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Magkano kilo ng karne?
27: 500. Hula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Hula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
26: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
28: Sarap magkasama.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
29: Number 1.

0: Tapos ka na ilis?
1: Ngagin pa ilis mo ako, ante. Din mo ako dalon?
0: Sa doktor. Ipatanaw ko ikaw. Kay base ko nag-psychopath ka na.
1: Ha? Ano ang psychopath, ante?
0: Wala ka makakita sa ginbuhat mo sa kapid mo? Pulos lagob-lagob ang lawas niya sa ginbuhat mo. Gani ipatanaw ko ikaw. Kay base bilo sa ulihi, makibot na lang kami diri nga pati ako. Batuan mo na, how?
1: Auntie?

0: December 23 na. Bakasyon namon. Makahampang ako kay Ti. Tapos ko nang tanan nga obra diri sa balay. Aring pilitgan ko nga ginbakal ka ginatiro ko sa mga talaka nga mga agi nga nagaagi diri sa balay. Makadto to sa luting nga bakante nga ginahabuyan namon basura. Matiritiro ko to. Kag kun maglabay to liwat ang agi nga buiset, trippingan ko siya. Ginapaugtas siya ko mo. Tiroon ko siya. Lakat ko ah. Na, Dan, dali ka. Ay, nalingaw ako sa tiritiro sa mga tao-tawa. Ay, tad-tad ng guyaya ho.
1: Nagsalop ng kadlaw! Wala ka pa makapauli?
0: Hala!
1: Kailan bang tawag ko sa imo na wala ka na makabate? Hoy!
0: Hala, ang tiya ko. Hari siya. Ang palitan ko, taguon ko sa halos ang pader.
1: Oh. Kita tayo na.
0: Oh.
1: Taguon mo pa ha?
0: Oh. Ba?
1: Dala na di. Dala na di. Naayawan ako sa panawag sa imo, ginapamungulan mo lang ko.
0: Hindi! Hala! Hindi!
1: Pauli! Nasiga na!
0: Hindi! Amunagin lang na ang kaligawan ko, king kubapa ni Ante! Ano bang pulos kung wala naman lang ako sa kaligawan? Mayo pa nga madulan na lang ako sa kaliputan! Hindi na ako magpuli ah! Hindi na ako magsunod sa iya sa balay! Malakad ko! Malayas ko! Kag hindi na ako magpuli-puli pa na sa inyo, Ante! Hindi na kid!

0: Nagabihan na ako dari sa dam. Dari na lang ako matulog, ha. Kagbuwas, among paglakat ko. Bahala na, kung di naman ako dalon sa kapalaran. Basta hindi na ako magbalik pa sa ilan ni Ante. Hindi na.
1: Sino ka?
0: Oh, ba? May tanod? Mayong gabi, manong tanod. Pwede, dire lang ko. Dire lang ko mapaligad sang gabi.
1: Nadin ka? Basikon ka watang ka?
0: Aba, hindi. Hindi ah, hindi ako makawat. Magpati ka manong tanod.
1: Sugiri ako sang taran party sa inyo. Agad madulong ko ikaw, pauli sa inyo.
0: Ano?
1: Baby.
2: Pa. Ano, Tani?
1: Kilala mo ba lang bata ngayon eh? Ang bal niya, dresenyo ko puli. Tuod la.
2: Nga. Dain mo ini siya nakuha?
1: Dito lapit sa dam. Dito ko abi nagkataanod eh. Dito siya natulog.
2: Ano? Amo bala? Bautunto, gini nga bata ay. Madamo, gid nga salamat sa pagdulong mo diri sa iya, ha? Oo, hinablos ko ini siya. Kagkaina, pag ginapagpangita ako sa iya, maayo gani kaging dulong mo siya diri.
1: Sige, total, ari nagman sa diri sa inyo, balik ako sa dam.
2: Okay, salamat nga madamo.
1: Kaso.
2: Kanami, gid si mo maghatag huya sa ako, no? No! No! No! No!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cementicone, Rest Time to the Rescue.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
5: Pangong pumaka-bloom sa charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Ang RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginubdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, tag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo kolon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
5: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
2: DTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Baledulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagalit.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Alas 11:47.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
8: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako galing si Shirley.
12: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold sa mga butika.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Cellphone Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin, nadluadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
10: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
18: Uy, 150 over 100 dali.
19: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
18: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
19: Ay.
20: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
21: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
22: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
23: Number 1.

0: Ano ang madangta ni Steve sa mga tinion nga to? Mga pinalangga na mo nga mga tagpalamati? Sunda pa gini niyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Steve nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ilong Ranger?
3: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on din niya dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Talk, talk, talk. Lecho manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: D3 Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
15: Yung may D3.
16: Mga butika.
17: Ay, hala!
9: Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket na mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
16: Namit, sining sanig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
17: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
18: Palihog, Carl, sang kinilaw na isda, please.
16: Di, naaway di galapot sa akon ng sanig litro. Uy, share nyo man, ay.
19: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanig litro, kananay, kagsinadya. Sanig litro, share sa kanamit.
16: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
18: Carl, di ina si Carl.
19: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
20: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
10: Ang Iloilo, arasubong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.

0: Kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama!
4: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
5: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagdatol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
6: Tusiran forte!
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charmin Fab Con.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, pinghati sa mga mapang-api. Parekoy Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
9: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa panatuntunan tagita na isa udto karong adlaw kita subong Webes. Yari kita sa petsa 18 na sa bulan naman sa Hunyo 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
10: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sini mga suki malin sa ton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
9: Inyo kami mabatian sa City City 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
10: Inyo man makita namon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
9: Sa kinandan o parang inyo mga biyan mga amigo sa kanginan Master Kilabot, the great of the whole universe, Masalaon Balo, kagbinayaan ng pagamalan, Master Adjuman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
10: And of course, ang akong nga partner ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hatin Spicy, Radyoman Ronel Sorbito.
9: Kaginiang, Targetanay sa Udto. Subong adlaw mga kabiyanan, medyo mainit nga tagiti, subong ang silak sa karing adlaw, Master Don. Pero ti, muningani, silingta, grabe ang init. No, grabe ang init, dugay-dugay, kisa maulan man.
10: Kagabi, grabe ang waswas ang ulan.
9: Grabe.
10: May dala pa nga hangin parikoy, pagkanto ko di kagabi, grabe ang ulan sini.
9: Tapos, no? Subong initan niya naman ka.
10: Initan niya
9: so
10: naman.
9: Grabe ni, hot and cold ang dating niya mga kabiyanan.
10: Wow, anong likawan niya da? Trangkaso.
9: Akon may lang ganini kay bakod yung resistensya. Tang tingog ko lang yung masira ng apiktado.
10: Yes, bangod no? Sa kabakod sang resistensya mo, wala na napiktuan lang gid yang tingog mo.
9: Tingog lang gid.
10: Oo.
9: No? Pero ang
10: sige pa produce, no?
9: Sige produce mga kabiyanan sang power, no? Ang akon ga lawas. Kay tio, kun wala ni power ang lawas ko, balda ni.
10: Ayo.
9: No? Ti imagine ba la Master Don ga tindog yapon niya mo. Hindi wala ang lawas.
10: Oo, ang lawas.
9: So. Kag katarungan lakip ng balahibo mga kabiyanan nga mo na malaning isa sa mga nagatindog no sa tion sang tugnaw
10: pamati kami kamo karon sa mga ginainom namon nga mabakod ang lawas namon no
9: kita mo nagdulo na ko dako ko na recover ang akon nga body mo body
10: pamati kami ni moya kay Joylin
9: sige lang bala kaya na bala kaya mo gyud man ang matuod mo
10: oh nagdako
9: kay balok ka nga ah, nagligad to no, ang ako nga TC hurt nito hindi ni kay gusto akon
10: oo
9: oh, miara miara ati nagapatimaan na gyud man back to basic naman eh. Simple. Disiplina eh.
10: Oo. Oh.
9: Anyway, diritso ka na sa mga talalapan doon naton nga mga balita. Nabilin nga mga kadete sa ROTC sa ospital. Gin-discharge na. Subong lang aga.
10: Grabe. So, kaangot sina parikoy ang Iloilo Provincial Health Office magahiwat sa field investigation sa Camp Fernandez agod may baluan ang rason sang food poisoning sang ROTC cadets.
9: Baloka Master Don, subong at simpo kuni grabing init. Tapos kung mag-brownout na sa inyo, why ka mo ref da?
10: Oo.
9: Dasig mapanos ni mo, muning init.
10: Ang kurso sang ROTC da is advanced officers course.
9: No?
10: Sa mga ROTC nga dito kang gidala sa Camp Fernandez. Para na ni sa mga opisyal gidya sang ROTC Parikoy. But 80 people, makutibot silingon niya. Sa nakaon gidya nila eh.
9: Sa nakaon gidya siling yang para sang chimpo mo to nga nalipong ka. Tom lang daw ging kuyaban ka lang.
10: Gutom to ya, gutom.
9: Gutom to?
10: Gutom to ya.
9: Gutom gili to? Sumaya ka gusto. Hindi to ya bangod niya. Food poisoning.
10: Tapos, after a few minutes, damog na tipon sa akon.
9: Okay.
10: Pati mga babae, nag-concern na.
9: Ano nung tabo? Ano tabo?
10: Nagpalipong-lipong ka man. Out of kahisa. No? Ako man bala mapali. At tapos nagkanto mo sila sa imo.
9: Oo.
10: Ginbutangan ka na lang nila sang bulak.
9: Buisit. Matomato ka na lang. Anyway, mga kabiyanan, hindi ni silingan lang ulang ulang bangod gati yung food poisoning delikado. What if madayunan ka na? What if madayunan ka, ti mag-80 ka bilog?
10: Wala mo parikoy ang nausea, bla, one of the signs ang food poisoning. Gasuka kang nagasuka.
9: Ang lain na, suka pang libang mo.
10: Oo. Kung masuka kang asuka, parikoy, hindi ka maka-intake sang tubig, ang imo potassium content sa lawas mo, gadiplit.
9: Timaluya ka eh.
10: Mapatay ka pa rin ko kung maglabot sa zero ang potassium sa lawas mo.
9: Eh, bisan hindi pa ganun maglabot sa zero, no, basta magnaba sa normal, mga kabiyan, ang delikado heart mo na masdar ang atakihon.
10: Ako, nakaagi ako sina nga nag-low potassium ako pa rin ko.
9: Hindi ka kadalay, no?
10: Oo. And I believe ikaw naka-agi
9: kagi man. Kagi mo low potassium mo.
10: So dapat gali no lawas nato ni ginato pababayan kaon kita sa may mga potassium.
9: Bakwan mo daw lang may bulubinhod bala sa lawas mo masarap.
10: Oh.
9: Gabiring-biring ga bulubinhod meaning kulang ka na sa mga B vitamins.
10: B vitamins.
9: O ti amo nang immune
10: B12,
9: mo. B12. Okay, ang potassium level mo basi nag buhin. So ang pinaka check mo gid, dugo mo eh.
10: Dugo.
9: Palab ka. Para nga ma-check mo kung ang potassium level mo harap sa normal or below na. Tidamo na sa mga pwede mo kanon na avocado.
10: Yes. Saging, malunggay.
9: Mga raisins, no?
10: Sa saging, ganyan ang rich sa potassium sa saging, hindi ang iyang unoda. Hindi ang iyang panit. That is why nga ang ano parikoy, kung maglaga ka sang ano,
9: okay,
10: sang saging, mas may na doon muon mo siya.
9: Okay.
10: Iyang,
9: so ara sa panit ganyan.
10: Sa panit.
9: May damo ko to na bilhin sa balay dalon ko to, imo
10: lang. Sige, oh, liog lang ko ha, liog lang ko.
9: Imo lang to kay daw gito mi makaon sa balay.
10: Liog lang ko, liog lang ko.
9: Anyway, joke lang na pero tuod ina mga kabiyanan nga kung kaisa mangin kwan kita sa aton nga ikayong lawas bala Master Don. No? Pero anyway, check ta ni karon ang latest nga information upon kay Radyo Man Mon Kapalihan mga kabiyanan. Atong kwan bala to balang army nga ginpatay nang iya asawa kagang iya mismo ko gulingon mas sabaw. Ang mga barangay official sa barangay nila nag-confirm nga nakaagi na da pa blatter o pa record ang asawa mga kabiyanan sa reklamo niya kontra sa banan niya nga Philippine Army.
10: Ang duda ko gani kapon di bala na storya naton kay ang motibo ko no pangimon kag financial problem. Aba ko gani kung gapangimo ng lalaki but silingon basi ginasakit yan yung babae. That is why nga to the point nga nagpa-blatter ang babae das barangay.
9: Yes.
10: Kaya ginusay sila gani mo.
9: Kaya kung istorya malang kagbabaan na, iway manaya.
10: Ula na, ula.
9: Parakan mo da sang kuan abe, istorya. No? Actually, kalabanan niya gani sa mga babae mo yung mga palambal mo. Prombot sa ilay ang mag-asawa ni kit, hindi taman masiling bilog na eh.
10: Oo.
9: No? Hindi taman stereotype master nga kung ang mga babae, kalabanan sa mga babae, palawalwal. Tanan na, palawalwal na. Basit may harapan niya nag-ipos man, kagano laki man ang palawalwal, bla?
10: Amuni parikoy ang problema sa mga utod naton ng mga kababaihinan, ang mga domestic abuse sa ila nga mga bana. Nga kung kaysa ginabaliwala naton, ginabaliwala sa mga opisyalis dira, nga gali, to the point nga naglabot, subong pinatay sang banaw. No? Mga telltale sign na ina, ngang bana, permi, nagasakit sa asawa niya. To the point nga suli, basi hindi na makontento ng bana. No? Nga sakiton ng asawa niya, basi mabuno niya pa, matiro niya pa. And that what happens, no? Dira sa may banwas ang Kalinog, Parikoy.
9: Yes, kag i-check na karon ang status ni Adilantar, ining si Giovanni Adilantar, ang nadakpan kahapon, kanatiklo sa bahin sang operasyon sang PDEU.
10: 7 million, ha?
9: No? 7 million worth sang ginapatyan shabu, mga kabiyanan.
10: Wow, grabe.
9: Ang na-recover sang aton diri nga mga otoridad. Grabe, kasangkad sang iya market.
10: Oh, may first district siya, may third district siya.
9: Amula na galing, ti, empleyado kasang gobyerno, bla? Tiga regular pa. Isang truck regular.
10: Regular pa.
9: For 15 years, tiga biyahe ka sa truck. Muna ba si Dalana na delivery?
10: Oo,
9: na. Maria Kagusip. Oh. Libre pang krudo sang animal.
10: Subong man in the light sa mga nagkalatabo dito sa may bahin sa Mindanao. So no, sa Martial Kag Coordinators, mga kabyanan, ang earthquake drill ko no, nga ginapitigayon dira sa City Hall, wala ginaseryoso sa may empleyado.
9: Ay nga man.
10: Tembot, sunuin na sa mga Martial Kag Coordinator. Basi blong nga naga-earthquake drill sila, may nagahirihi. Ang iban wala naga-participar.
9: Tikon wala nagani ginasunod sa drill pa lang.
10: Oo.
9: Ah, much more kung sa aktual karon nga matabo na.
10: Sa aktual na, gasalala ka mo.
9: Gasalala ka na. Hindi mo gani ma-perfect sa drill pa lang, ha?
10: Mm.
9: Oh, nga ara pa kasi tsakto mga paminsaron kagang imo nga kondisyon, way pa ka, way pa na sang halo nga kulba.
10: Oo.
9: No, wala pa sang halo nga nagulpihan ka.
10: Panic.
9: Oh, why pa sang panic da? What if ko na muna, dra pa lang ba hindi ka nakaulag?
10: Tandaan nyo nga hindi makasalbar sa inyo ang syagin.
9: Huh?
10: No? Pag earthquake, ah, oh my God! Blupungko ka na mag-ilibibi, hindi na makasalbar sa imo.
9: Hindi.
10: Ha? Net, hindi nakasalbar sa imo.
9: Oo, oh, kag labi naging kaglabaw sa tanan, inang sa umabla,
10: na, oh.
9: Nga kung maglinog, siling nila, patyon mo lang ang suga, away na ang linog, dula na.
10: Lain
9: hindi ka solbar na.
10: Lain na yan, lain.
9: Lain na yan.
10: Lain na yan.
9: Ati, oh. Dirita sa tsaktogi diya, no?
10: Kasi gaon lang suga, untat linog.
9: Untat linog. Patyon mong suga, linog liwat. Siling nila na, ano ni man? Ano nga pinumino ni man? Agakatabo, ina always, mga kabyanan, o labi naging kung wala tao.
10: Oh, yes, oh. Isolated pa, dira lang gid nga area.
9: Isolated pa, oo. Oh. Ang iban sa mga unexpected places, no?
10: Wow!
9: Oh, hindi. Anyway, balikan ta rin ang mga detalye, mga kabiyanan, sa ato nga pagpangalagad. Check ta rin mga dalag ko nga balita nasyonal, kag-international, upod ang RMN Network News. Magabalik ang
11: Targitanay sa Udto.
12: RMN Network News.
13: Kung merong freshly issued warrant of arrest or departure order or any kind of order issued against the subject. Kung wala po, he will be allowed to depart, to travel. Kung meron naman po, yan po ay i-implement ng government agency na...
14: Dating team manager Epo Kim po at mga assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castellano at Sandro Soriano.
15: Mahigit 1.6 million pesos. Natangay naman ng armadong grupo matapos tambangan ang mga empleyado ng isang bangko sa Bukidnon. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
16: RMN Live Reports.
17: Aabot sa higit 1.6 milyong peso ang natangay na mga tulisan matapos ambusin ang mga empleyado ng isang bangko habang sakay ng isang Toyota Vios sa sasakyan, partikular sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, sa bayan ng Manolo Fortich, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga sakay na empleyado ay isang 31 taong gulang na lalaki, driver ng sasakyan, isang 26 na taong gulang na babae at ang 21 taong gulang na security guard. Sa report ng pulisya, napag-alaman na mula sa South Bank sa bayan ng Libuna ang natura mga empleyado at patungo sa ng Land Bank branch sa bayan ng Manolo Fortich para magdeposito ng pera.

0: Pagdating sa lugar, bigla silang hinarang ng isang Ford Ranger wild truck at doon pinaputukan ng makailang beses. Gumanti naman ng baril ang security guard na sakay ng sasakyan. Bagamat naubusan ng bala kinalaunan, doon na tinutukan ng baril ang babaeng empleyado. Rason para ibigay nito ang perang laman ng bag na kanyang dinadala. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspect. Sa ngayon, isinasa ilalim na sa masusing investigasyon ang insidente at swerte namang walang nasugatan sa pananambang. Patuloy ngayon ang paghahanap ng pulisya sa mga nakatakas na suspect. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Mikabalo. Tatak, RMN.
1: Samantala, siyam na empleyado ng LTO Caraga arestado sa pangingikil. Kasama mo mula sa RMN Butuan si Radyuman Prince de las Marias.
2: RMN Live Reports.
3: Arestado ang siyam na tauhan ng Land Transportation Office Caraga kun LTO sa isang entrapment operation sa bayan ng Buenavista, Agusan del Norte kaninang umaga. Ang operasyon ay pinangunahan ng LTO Central Office kasama ang Regional Police Office na nagresulta sa pag-aresto ng siyam na tauhan ng LTO Caraga. Ayon sa ipinangalan ng official mula sa LTO Central Office, nangingikil umano ang mga narestong tauhan sa mga biyahe deor kaninang umaga. Napagalaman din na marami na ang mga driver ang nagrereklamo sa LTO Central Office hinggil sa mudo na mga opisyal na nahuli sa kanilang pagrurunda sa may National Highway sa Buenavista, Agusan del Norte. Samantala, nagpahayag naman ang kasiyahan ang mga driver sa pagkakahuli ng siyam na opisyal ng LTO Caraga dahil sa kanilang panggigipit. Ayon pa sa hindi pinangalan ng driver ay noong Pebrero, hiningian umano siya ng 15,000 pesos nang siya ay harangin at kapkapan ng mga enforcer sa LTO Caraga. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak Armin.
4: Mga kasama, may katamtamang tsansa na mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 oras ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ng LPA sa layong 2,415 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Sa kasakaling mabuo bilang bagyo at makapasok ng par, ay tatawagin itong bagyong Francisco. Samantala, magdadala naman ng maulap na pabawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ang easterly sa Southern Luzon, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Localized thunderstorms ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa kabilang po dito sa Metro Manila.
1: Kalagayan naman ng kuryente sa Visayas grid, inaasahang gaganda na sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakumpuning power plants ayon sa DOE. Kasama mo sa balita si Radyoman Gerald Ulep.
2: RMN Live Reports.
5: At Department of Energy o DOE, nagaganda na ang power condition sa Visayas grid sa mga susunod na linggo. Sunod-sunod na kasi ang pagkukumpuni ng mga power plants sa Visayas region. Sa katunayan ay balik operasyon na sa Hulyo 3 ang 150 MW Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation na isa sa mga dahilan ng pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas. Sa ngayon at sa tatlong pangunahing power plants ang sumakailalim sa restoration kabilang na itong Therma Visayas Incorporated na may kapasidad na TIG 169 MW at PEDC Unit 3 na mayroong 150 MW capacity. Ayon kay DOE Undersecretary Mario Maratigan, mayroon na rin silang nakikitang positibong epekto ang restoration ng mga power lines dahil nababawasan ang oras ng mga itinatutupad na yellow alert sa reksyon. Pero nagkaroon anya ng setback noong Hunyo 14 ng magkaroon ng problema sa operasyon at nag-offline ang KEPCO SPC Power Corporation Unit 1. Target naman ng DOE na maibalik ang operasyon bukas ng naturang planta na sumasailalim pa sa assessment. Ang Visayas grid ay nagkaroon ng yellow at red alert simula parang Mayo at 12 ay taon dahil sabay-sabay na outages ng ilang pangunahing generating facilities. Kasama mo sa DZX and RMN Manila, Radyoman Gerald D. Ulet sa Taka, RMN.
1: Balitang dapat pang abangan bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 78 ayon sa NDRRMC.
4: At US President Donald Trump pinirmahan na ang peace deal sa Iran.
6: Pilipinas sa
7: Ilocos. Ilocos Foreign Nationals ang
6: kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Right, Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
8: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
2: RMN Network News.
1: Mga kasama, kilalanin natin ang isa pang regional winner ng Pelikula Grario 2025 mula sa Lyceum of the Philippines, Batangas. Tampok ang kanilang pelikula na sumasalamin sa buhay, tagumpay at pagkakaisa ng mga benepisaryo ng reformang agraryo, kasama si Rajuman Elmar Acol.
9: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
10: Ngayon po mga kasama, atin namang makakasama ang isa po sa regional winners ng Pelikula Grario Calabarzon Regional Film Festival. Mula po ito sa ERB category at narito po si Ms. Micah Daniel Makalalad. Siya po ang direktor ng pelikulang Aanhin ang Aanihin. Ito'y mula po sa Lyceum of the Philippines University, Batangas. Magandang araw po sa iyo, Micah.
11: Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Mindanao Network at sa inyo rin po, Rajuman Elmar.
10: Kayo po ang direktor ng pelikulang Aanhin ang Aanihin. Ito po yung nanalong best film sa Calabarzon Regional Round ng Pelikula Grario sa ilalim po ng tinatawag na ERB category. Para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig at mga viewers na rin, maaari mo bang ikwento sa amin kung tungkol saan ba itong short film, ano? Na kung sino ang tampok sa inyong kwento, ma'am?
11: Ang short film po namin na pinamagatang Aanhin ang Aanihin ay sumasalamin po sa buhay ng mga magsasakang Pilipino. Pinapakita po dito hindi lang ang hirap nila sa kanilang araw-araw na buhay, kundi pati na rin ang kanilang sakripisyo, dedikasyon at pananaw bilang isang magsasaka. Ang mga karakter po na tampok sa aming maikling pelikula ay si Lolo Dencio na ginampanan po ni Sir Bonnie Ilagan. Ang role niya po dito ay isang matandang magsasaka na sumisimbolo sa tiyaga, karunungan at dedikasyon ng isang magsasaka. Kasama rin po niya dito si na Fidel na ginampanan po ni Sir Jonas Druet. Tino na ginampanan naman po ni Nino Wilfred. Tessie na ginampanan naman po ni Ms. Riyat Yozan. At Franco na ginampanan naman po ni Sir Peter Paul Villavicencio. Ang mga karakter pong ito ay sumasalamin po sa iba't ibang perspektibo at realidad ng mga magsasaka sa kasalukuyan.
10: Ang kauna-unahang Pelikula Grario ay may temang pag-ani sa mga pangarap, mga kwento ng pag-asa at tagumpay sa agraryo. Paano niyo po binuo itong kwento ni Lolo Dencio mula sa temang ito, ma'am?
11: Mula po sa temang pag-ani sa mga pangarap, naisip po namin na maaring ang ani ay hindi pisikal na nahahawakan. Maaring ito ay mas pinakamahalaga na naipapasa ang ani tulad ng karunungan, karanasan at sakripisyo ng isang magsasakang Pilipino.
10: Na-curious lamang kami, Micah, no? May pagka-tongue twister kasi itong titulo nyo na Aanhin ang Aanihin, ano? Ganda, no? Ano pong creative idea naman sa likod ng pamagat na ito, ma'am?
11: Ang creative process po namin dito sa title na ito, Aanhin ang Aanihin, gusto po namin na yung mga manonood after watching the film magkaroon po ng thought process na Opo. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga inaani ng libu-libong magsasakang Pilipino? Parang give ko na lang din po yung credits na ito sa aming writer dahil siya po nakaisip ng pamagat na ito na si Miss Elizabeth Mactal. Napag-isipan po namin dalawa na magkaroon ng wordplay para maging creative yung aming title.
10: Opo. Bilang ang production team nyo o kayong bumubuo ng mga multimedia art students, ano sa tingin nyo, Micah, yung naging unique o pinagkaiba nitong short film na ito doon sa mga past creative projects nyo?
11: Bilang multimedia art students po, we were trained po na gumawa ng visually appealing na mga projects. Creative projects, yung maraming plot twist, but this time po, itong proyekto pong ito, mas nag-focus po kami on reality. Mas grounded po yung paggawa ng film. Hindi naman po sa disregard po namin yung art and beauty of film, but mas gusto po namin na mas maramdaman ng audience yung totoo at buhay ng isang magsasaka po.
10: Maaari nyo bang ibahagi sa amin, sa ating mga listeners, ano naman ang mga challenges, mga hamon na kinharap nyo sa proseso ng paggawa ng pelikulang ito? At paano nyo ito nalampasan?
11: Isa po sa biggest challenges po namin is yung pag-understand po kung ano po talaga ang buhay ng magsasaka. Hindi lang visually, pero yung may deaf po emotionally. Pressure din po sa amin kung paano po namin maipapakita ng tama yung buhay po nila sa pang-araw-araw. Na-overcome po namin ito through interviews. Grab po yung mga details na binigay po nila sa amin. They were so dedicated on telling their stories. Kaya po parang naging second-hand experience na rin po sa amin. During shoot naman po, kasama po kami isang magsasaka doon po sa Lobo, Batangas na ginaguide po kami kung ano po ang tama sa pagsasaka po.
10: Kumusta pala naman yung experience nyo no, sa mga dinaanan nyo, yung pakipag-ugnayan na rin sa DAR at sa mga ERB during the production? Paano nila kayo tinulungan para mabigyang buhay itong pelikulang ito, Micah?
11: Sa DAR po, ay napakalaking help po nila sa amin kasi binigyan po nila kami ng list, contacts ng mga beneficiaries po kung saan at kailan po namin sila pwedeng ma-interview. Yung mga ARB beneficiaries naman po, they were so helpful kasi sobrang detailed po nila magkwento. Bibigyan po nila kami na in-depth understanding po ng kanilang situation, experiences, and projects po na agrarian reform.
10: Ano naman ang impresyon nyo, masasabi mo sa idea nyo sa agrarian reform bago kayo sumali ano sa tinaguriang pelikula agraryo? At ano ang nabago sa inyong pananaw matapos ang inyong proyektong ito?
11: Bago po kami sumali sa pelikula agraryo, surface level lang po talaga yung alam namin sa mga projects ng agrarian reform. Ang alam lang po talaga namin ay yung pagbibigay ng titulo sa mga farmers. Naririnig ko lang din po ito sa lolo ko na magsasaka. Pero after po na makasali, nagkaroon po kami ng mas malawak, mas malalim na understanding po sa mga projects. Tulad po ng support services, legal services, trainings and workshops. Isa na po dito yung project split.
10: Siya nga pala, nabanggit nyo kanina yung tinatawag na split project. Ano ang natutunan nyo tungkol dito? Ano sa tingin nyo yung naging gampanin nyo bilang mga kabataan sa pagbukas ng usapin na grand reform sa pamamagitan ng pelikula agraryo?
11: Bilang kabataan po, meron po kaming kakayahan at talento na gawing mas accessible po at relatable po yung mga ganitong usapin through films. Mahalaga po ito sa amin kasi gusto po namin mahikayat yung younger generations na magkaroon po ng interest sa agriculture. At gusto rin po namin ma-diminish yung ating impression na mahirap po yung farming. Technically, mahirap naman po talaga siya, pero through projects po ng agrarian reform, mas mapapagaan po ang buhay na ating mga magsasaka.
10: Alright, mga kasama, bago po tayo magtapos, imbitahan nyo ang mga nakikinig at nanonood po kung saan mapapanood ang inyong mga pelikula at mensahe na rin ano, sa kapwa ninyong kabataan at sa ating mga tagapakinig at mga viewers.
11: Ang Aanhin ang Aanihin ay mapapanood sa official website ng DAR, dar.gov.ph under Film Entries 2025. Pelikula Agraryo for ARB's category Region 4A. Mapapanood din ito sa official YouTube account ng DAR, Department of Agrarian Reform Philippines. Sa atin pong mga tagapakinig, sana po ay hindi nyo lang po panoodin ang pelikula. Sana po ay damhin niyo po ito dahil sa bawat butil po ng bigas na kinakain po natin, libo-libo pong mga palad ang nagsasakripisyo dito.
10: Ayun, maraming pong salamat sa pagpapanlak nyo sa ating programa, Miss Maika, at magsilbinawang inspirasyon ang inyong kwento para sa patuloy nating pagtataguyod sa reformang agraryo at sa pagbabahagi na rin sa ating mga makabuluhang karanasan ng ating mga kapwa Pilipino. At para naman doon sa ating mga tagapakinig, ating mga viewers, kung kayo po ay may mga katanungan ukol naman sa Grand Reform Programs o ang tawag dito sa madaling salita ay Project Split o kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa pelikula Agraryo 2026, maaari po lamang kayong bumisita sa Department of Grand Reform Facebook pages.

0: dokumento niyo para sa Project Split.
1: Kung may kailangan kayo pa sa mga dokumento, sasamahan ko kayo sa DAR.
2: Bakit ba ba napiling maging magsasaka?
3: Kung mga tayo ay para sa
2: sakahan at may mga tao na para sa
4: hindi ba isang karunungan ang pagiging isang magsasaka?

0: patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
1: RMN Network News.
2: Magkasama, umarangkada na ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa pamumuno ng Office of Civil Defense. Nakisa rito iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kabilang ang PNP at mga paaralan sa buong bansa. Sa hudyat ng ceremonial pressing of the button sa Campo Aguinaldo, sabay-sabay na isinagawa ang duck, cover and hold para alalahanin ng mga dapat gawin sa kasakaling tumama ang malakas na lindol. Muli ring sinariwa sa nasabing aktibidad yung mga mahahalagang impormasyon kapag nangyari ang lindol kasunod na rin ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kamakailan. Muli din nagpaalala ang OCD sa publiko na maring mangyari anumang oras ang lindol kaya mahalaga ang pagiging handa at dapat alamin ang mga dapat gawin bago, habang at matapos ang lindol.
3: Sa kaugnay pa ring balita, OFWs at DMW employees lumahok sa National Earthquake Drill. Kasama mo sa balita si Radyo Man Joyce Adra.
1: RMN Live Reports.
4: Lumahok ang OFWs at ang mga empleyado ng Department of Migrant Workers sa 2026 second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kanina sa ginanap na drill. Ang participants ay nag-practice ng drop cover and hold technique. Kasunod nito ang proper evacuation procedures hanggang sa makarating sa itinakdang assembly area. Ang designated team leaders naman, ang floor warden at ang Bureau of Fire Protection personnel ay umalalay sa mga empleyado at OFW sa kasagsagan ng earthquake drill. Nagsuot din ang DMW employees ng hard hats at nag-fit ng emergency go bag sa bilang bahagi ng safety exercise. Layo ng nationwide drill na pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mapalakas ang paghanda ng publiko sa posibleng malakas na lindol at para makita ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa emergency. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colyantas Adra, Tatakor.
2: At bilang naman ang mga napaulat na nasawi dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 78 ayon sa NDRRMC. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Marjo Domingo.
1: RMN Live Reports.
5: Pumalo na 78 na individual ang napaulat na nasawi dulot ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa situational report ni NDRRMC, 21 ang napaulat mula sa Region 11 at UP7 naman ang napaulat mula sa Region 12. Nasa 30 individuals naman ang napaulat na nawawala at 1,338 naman ang napaulat na sugatan na natili namang nasa 346,000 na pamilya o katumbas na higit 1.4 million na individual ang naapektuhan na nasabing lindol. Nasa 4,000 naman ang mga pamilya o higit 18,000 individual ang nanatili sa 45 ng mga evacuation centers habang nasa higit 16,000 mga pamilya o katumbas na higit 63,000 ng mga individual ang nasa labas ng evacuations. Samantala, nasa higit 74,000 naman ang naitalang nasira ang mga kabahayan at nasa 74 naman ang naitalang nasira isang pangstruktura na tinatay na sa higit 148 million pesos. Patuloy naman na pagbibigay ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, sa Top RMN.
3: Balita naman sa ibayong dagat, pinirmahan na ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang kasunduan na tatapos sa digmaan sa Middle East. Ginawa ito ni Trump sa isang hapunan kay French President Emmanuel Macron kasabay ng G7 Summit sa France. Kinumpirma rin ni Trump sa media ang pagbirma niya sa kasunduan. Maging si Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei, inahayag na naisapinal na ang Memorandum of Understanding sa pamamagitan ng pagpirma ng Pangulo ng dalawang bansa. Nakapaloob sa kasunduan at itigil na umano ng Iran ang produksyon ng kanilang uranium na ginagamit sa paggawa ng armas nuklear. Kapalit nito ang pag-aalis ng sanctions sa Iran at ang $300 billion na reconstruction fund sa nasabing bansa.
6: On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. At the same time, with this announcement, or close to it, as people started to think it was going to happen, when Iran was making some very positive statements.
3: Dahil sa kasunduan, inaasahan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagbabalik ng malayang paglalayag ng mga barko sa nasabing ruta na nakaapekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Para naman sa ating balitang sports, Pinoy golfers humataw sa opening round ng Bingo Plus ADT Open 2026. Kasama mo sa balita si Radyo Maniel Santua.
7: Hindi nagpahuli ang mga pambato ng Pilipinas sa matinding laban sa 2026 Bingo Plus Philippine Asian Development Tour sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac. Nasa top 10 ang mga Pinoy na si Deshan Ramos at James Ryan Lam matapos magtala ng tig 4 under par 68 sa opening round. Patunay ng lakas ng lokal na talento kontra sa mga international golfers. Hawak naman ni Englishman Thomas Plum ang trono sa leaderboard matapos ang impresibong 8 under par 64 habang pumapangalawa si Sing Chung Hang ng Chinese Taipei sa 7 under par 65. Tuloy ang bakbakan sa second round ngayon araw kung saan nahabulin ng mga manlalaro ang pwesto para sa malaking premyo at oportunidad na makapasok sa 2026 Bingo Plus Open sa November. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
2: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
3: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
8: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
12: Doctor
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
12: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagabangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Super Fiber.
19: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makatindog. Nakapamuhin, nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
18: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
22: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
6: Matakas, mga butika!
5: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sali, si Jay, ang una yan, iwang-iwang sa atay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mahig ko pala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamig ka pala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
6: DTX 500!
5: Masalika DTX 500!
6: D3 Bio.
8: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
6: gamay D3.
5: Mabagal, sumagod ka.
9: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
10: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
11: Mga Karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN, targetanay sa untong oras sa itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:53. Standby kay Kontang Report. Update ni Radyoman Mon Kapalihan sa sining nagkala food poison ng mga ROTC cadets. Mga kabyananti out of IT, halos napapuli na ni sila tanan.
12: Yes.
11: Master Don, pagkatapos nga na food poison, kaginapatihan nga sa baboy, ito lang nga linuto.
12: Odo, amutong ginalangtaw.
11: Ito, adobo. No,
12: adobo.
11: Adobo ng baboy. Tiyan mo pa man ang ganing ang paborito, taman?
12: Oo.
11: Nanam-nanam, labi naging kung may itulot tambok-tambok.
12: Basi bala pasado ng baboy, bala parekoy.
11: Amo na balok ati kung mga amo na master doon. Basi, ano ging cater na ano nga pagka...
12: Amo na ati, posible ging cater, kaya madamo sila mo.
11: Oo, kay no. Ang ato niya, bilain niya kay paborito, tamo man ha, pero bagong luto ya.
12: Bagong luto.
11: Bagong luto. Ti kung magbagong luto, kaya tamsak agay.
12: Pagpriska, kaya mismo din sa merkado, kaya ginkuha mo.
11: Mm. No? Tapos so, pagkatapos nga gin bakit, bagong bakit gidya?
12: Oo.
11: Oh, tiyan mo na yan. Ang aton diri, nga basi balatod pasado, kay bangod nga ti, siyempre init na ng chimpo subong. Mm. Manugayan, Master Don, kapin pa kung hindi na karoon mabutang, libawa, nadugayan siya, no? Tapos, YB mabutang sa ref na.
12: Na, oo.
11: Amo na, usually, kosang food poison mo, no? Na napanoos siya.
12: Naka-form ang bakterya, bla parikoy.
11: Yes.
12: Amo na.
11: Ti, i-check na ni dugay-dugay, ang latest diri mga kabiyanan. Sa report ni Radyo Manmon. Pero area na yun, importante gaman niya bingi kayong lawas ng tao. Tikin ang langi. Importante gaman niya, Master Don, nga dapat mag-inom kita sa produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hikong Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga,
13: epektibo!
11: Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buhin, ang tanang kulang dugangan. Sobra sugar mo, sobra kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan, ina, sang Evergreen Herbal Capsule, basta imla naton dua or tatlo ka capsules every day. Pero kung kulang ang aton vitamins kag mineral sa lawas ini magkabalaka, dugangan niya naman ini. Anong sekreto nga ang pwede dugangan ang potassium ta, ang iron, calcium, magnesium, zinc, lakip na mga vitamins nga B vitamins, vitamin A, vitamin C kag iban pa. Inabangod man nga may pito sa kapwersa. Pito ka ingrediente, may turmeric, may saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Amo ni masiling naton, basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga,
13: epektibo!
12: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. With 7 magnificent ingredients, sigurado ang vitamins and minerals sa lawas mo. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, sigurado nga mamasakit kagid. Ganig din na kita sa the great equalizer, Ever Greenable Capsule available na sa mga butika.
11: Isa sa mga users nagpamatod kung ano ini ka epektibo.
0: Sir, ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
14: Tawagin mo na po Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan.
0: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreenable Capsule?
14: Diyos, grabe, Dok. Para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako, Dok. 4 beses sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
0: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreenable Capsule?
14: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako na maimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahinang gato. Saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ang ganda na ng Evergreen.
11: Evergreen Herbal Capsula. 2 or 3 ka kapsula kada adlaw. The best ni mga kabiyanan. Ganiim no naton ini adaw-adaw.
12: Naka-standby na Radyo Man na Mon Kapalian.
10: TYRI Radyo Man Report.
15: Radyo Man Don, Radyo Man Onela, for discharge na subong iyang aga ang nabilin nga 7 ka mga ROTC cadets, no, sa 2 ka mga ospital na gindalaan sini sa ila diri sa may area sang Pututan District Hospital. May 2 pa nga nabilin kag ang 5 no dito sa may Dumangas sa District Hospital. 3 ini hospital kagapon o kagabi ang gindalan sa ila ang 74 pinakamadamo diri sa may Pututan District Hospital sa subong sa nasiling tanad duwa na lang kabili no according to Colonel Idralin Poblete and ang sa parutak kapulo naka discharge na tanan kagang nabilin nga 5 no inong discharge naman or na discharge na diri sa may area man sang Dumangas District Hospital. Ginahibalo pa karon sang Philippine Army ang resulta sini kay after sang discharge diri may baluan kun ano ang cause no sang ila sini na pagka food poison pagsakit sang ila chan kag pagsululuka pasado alas 7 kagabi sa area iya sang sulod no sang Camp Fernandez kay man part ini sila sang ROTC training camp kung sa diin 900 ini ka mga kadete regiman do regiman del no mga universities diri sa may isla sang Panay kalakip na sa may Negros Occidental no so masulusobra gawa isa ka bulan ining ROTC training camp gani para sa second class no ROTC cadet para sa reserve force man iya regiman na doon regiman.

0: Daw ano ni do mineral bla ang tubig.
1: Oh, okay. Ang akong dira rajuman mon to be sure, lantawon ang kanon, lantawon ang tubig, kag lantawon ang pork adobo because base sa pag ubra sang kanon, pag prepare sang rice, base ang tubig contaminated.
2: Isa na pwede na.
0: Posible.
1: Oh, ang mineral water wala ta kabalo base ang ginalon galon na bla kita ka ng blue. Base na contaminate man. So base hindi ginabasol nato si pork adobo. Pero wala ta kabalo base may mga factor bala sa
2: kun mag-eliminate kasi na master kun ang kanon to nga balmo kanon ni bobo wala bawa no. Pero base ang kanon gin serve man to sa second batch. Meaning kun wala dito na apektuhan kag kun serve dito
1: by elimination da, by no? Elimination amo na
2: diri na lang ta sa tubig kag sa pork adobo
1: na.
2: Oh. Pero ti damo man to na biling pork adobo dapat gin ano to master don
1: gin preserve gin nila
2: check dayon no mon.
0: Oh, okay ti ang ila sini natuto kagabi sa pagpo hospital sa mga kabataan
1: ng yes, yes.
0: Bandon at Jumanon din no.
1: Pero na ano ni Rajuman mon in house ang pagprepare sa pagkaon or nagkuha sila caterer?
0: In house nagkuha lang sila sa manugluto na daw basta bibla nila hindi na paluto dira. Sa tiyon nga may mga activity sila nga kung dami nila sila mga bisita.
2: Pero ano nakadugay nga naluto ang pork adobo bago i-serve?
0: Ang hambal kagabi ni Carmela Poblete nga mainit pa mo ang pagkaon sa pagserbe. Inip pa, subot silingon bago lang yun siguro maluto marajuman doon sa Jumaronel.
1: Posible, posible.
0: Kay pagka 20 minutes after nga nakakaon sila, dito na nagsugod, nga may nagasuluka, may nagalingin ulo pag amo na itong pagdala sila sa ospital Regimando de Jumaronel.
1: So grabe ka potent Regiman Mon.
0: Mm-hmm.
1: No, ang bakterya o kon ang poisonous nga ingredient nga ra dito because in a matter of 15 to 20 minutes na batyag na sila. Usually ni balaan na kusa nagalawig-lawig ni Regiman Mon sa isa ka oras mo. Nga makabatsyag ka blad, lang gidoga sakit chan ko, dugay-dugay, sige pamuhin mo, nag-suluka ka, galingin ang ulo mo, no? Those are things nga nalantaw na ito, kaya ginapatunaw-tunaw pa bla, no? Sa chan mo ang poison dito sa sulod. So iniya po 10, 20 minutes after eating, batsyag yun mga kabataan?
0: Yes, no, regiman doon, regiman doon, may, actually may iba nga nakakaon nga wala ginagin ospital, no? Kaya wala man nga, abad chagid bala sang
1: grabe
0: kasubong sa mga 89 sini ka ROTC cadet kay ang pagabot sa ospital ang ginbutang sa ila dextrose no sa tagsa ka cadet kay nga nagbatsyag depende sa kondisyon nila gin pang dextrose kay ato gani kagab nga nagagwa-guwa na sa may emergency room no kay do nag-ayo nang ila sini nga pamatsyag do wala gid bala matamaan. Pero ang iban to nga daw naka grabe gid ang pagsuka nila paglingin sa ulo gin dextrose gid no top top ka gab e kay ti susubong may ara pag ani isang nabilin no dala sa pututan duha ang sa Dumangas sa lima ati subong gid discharge naman sang ospital Regiman don Regiman
2: so far nabilin subong sa ospital pila na lang kabilog gid
0: kon lang taon na to na sa Dumangas na discharge na mo.
2: Oo.
0: Duwa na lang sa pupuntan ang ginobserbahan.
2: Okay.
0: Kay after 30 minutes to kay na mga 11:30 kita naka-interview sa kay sa Colonel Poblete ang duwa na lang ang ginabantayan dira sa may Pututan District Hospital. I-check tani karon ng latest pagit kon bala nakagwa na gid sila. Regiman don ng Jimaronel kay kon may latest na no sa sining posible bakterya nga arason man sa pagka food poison no sining mga kabataan no sining mga kadete dira iya sa may sulod sang
2: campo interesado lang kita mabalaan kun diin gito nagalin kiti kun pa balon sila kag base sa report mo nga nakuha mo da bag-o luto man eh init pa gani ko no amo nang pamangkot nga gusto na tumabalan. Paano ka ma-food poison kung puro man bagong luto ang mga linuto nga ginserbe?
0: Yes.
2: No? Or basi may naka-impon dito, ang bot mo sa lingon bala sa init pag ginserve, gin-init lang?
1: Mm.
2: Bago ginserbe. Kaya balok akong damo ang palakanon mo, hindi ko magpatingas sa bag-o mo gid siya kalutuon, bla? Mm. Usually kung damo,

0: mo ang ginapidan ta man sir Don, do early ta na siya ginapreparar.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Muna, oo.
0: Oo. Tiba si Silingko bala, i-double check mo mon, kung init ang pagserbi, bangod gagin init lang nila, or bag-ugid yung luto. Daw mo na bala?
2: Yes, i-check na karoon kay, actually, may investigation naman ng provincial health office mo, no? Nagsaka sila dito.
0: Okay, okay.
2: Muna karoon ng ibaloo na ito.
1: I-check na karoon kay Radyo Manregan, kay ma-investigate ang Iloilo Provincial Health Office. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Yes, so. Pero for the meantime, naman niyang update sa may hospital.
1: Halos wala na mo, no? Halos wala na?
2: Halos wala na. Pero i-verify ko kung ubos na kita na. Ang sapututa naman lang actually, ang duwa ito nga gina-obserbahan. Regimando, regimando. Duwa naman lang kabilo. Kaya ang sa Dumangas, nakagawa na. No?
0: Discharge na.
2: Discharge na. After to kay nasang Soriana, or interview ko kay Colonel Poblete, Regimando, Regimando.
1: Naka-istorya ka, Bedway Mon, kagabi sa mga kadete? Isa sa ila?
2: Actually, nag-try ko sa ila kagabi. O galing kayo, siguro may ara sa gin pagwa nga
1: gang order?
2: Mando, bla, nga hindi magsabat. Sa kaga isa lang masabat sa Philippine Army lang, no?
1: Kaya na, ano ko bala, for example, pagkao nila sa adobo, kung may nasingutan sila lang adulain?
0: Mm-hmm.
1: Mabalaan mo nang dola ining baho sang baboyaw?
0: Balaan mo nang do pasado mo?
1: Oo, ako ya pag pagsingot ko nang amo na mon.
0: Wala
1: na, wala na ko juga kaon.
0: Oh,
1: kay hindi man magsulod sa tilaok mo eh.
0: Mm.
2: Yes. Mm. Pero wala gito ka gabi bisan.
1: Sige lang, sige lang.
2: Sa iba, no? Hindi sila magambal, abi ka gabi. Ang iban gani, ganungo lang. Hoy nagigambal nga. Kun ano pa? Regimando, regimando nila, no?
1: Mm. Kaya amo na balamon na nakita ko na balaan sa isa ka Korean series, The Legend of the Kitchen Soldier, no, The Legend of the Kitchen Soldier.
0: Mm.
1: Na food poison ng bilog na tropa.
0: Mm-hmm.
1: No, na food poison sila. Sa uli na balaan atong tubig gali contaminated, Rajuman mon ginobrahan niya blas ang ano, sang daw porridge, wow, porridge, no? Daw kaldo, ah, no? Daw lugaw.
0: Hmm.
1: No? So, ang tubig gali contaminated, that is why nga mo to, malabas, sa daw ginubra nila to nga daw adobo, kung daw meat na to, mala, hindi gali, dito gali sa tubig nila nga gina-contaminate Rajuman mon.
0: Hmm.
1: So, basi ang mong malabla, basi ang mong malabla. No?
2: Uh-huh.
1: Anyway, lantaw naton, kaya tiyari na makaroon, nakita naton nga, very cooperative man ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army Reservist Office, ay nagasabat sila gani sa aton, Rajuman. Well, they are also concerned.
0: Kag si ara naman ng IPHO, ang Iloilo Provincial Health Office, Master Don.
1: Oh.
0: So kabay pa nga ma-determine nila ini para nga ti ma-inform ta ang pamuloyo kag sila man mismo nga dito nagalinggid.
1: Oh.
0: Kay kung may confirmation, kung di mabalaan nila ma-trace back nila, Master Don, kung ano ang mga ingredients na gamit nila.
1: Oo.
0: Ano mga raw materials na gamit nila.
1: Kagdiin ang supplier.
0: Yes.
1: Na, kay base karon niya nga, basulon tadang coke. Kay gali ang coke yan, nagluto lang gid. Nalantaw yung mga dumayo ingredients.
0: Oo.
1: Pero may isa gali ka supplier sa inya nga mga ingredients.
0: Oo.
1: Nga contaminated gali, Rajuman mon.
0: Mm.
2: Yes.
1: Mm. Na.
2: So, ba't kaya tayong update karon, para man nga may baluan natin kung ano gidang rason mo sa pagka-position.
1: Kay ako yamon, wala sang kusinero nga nagaplano nga halitan yung nagakaon sa iya. No? Gakaon sang luto niya. The only joy sang isa ka kusinero nga makita nga nalipay kag aprobado sa taste sa mga manukaon ang iya nga ginluto. Bisan hindi mo na gani pagbayaran niya kung may mga nagambal na buka namit sang luto mo. Believe ako na padamo ang kaon ko bangun sa kana. Ang compliment, mas grabe pa na sa bayad siya, Rajuman Mon.
2: Hmm.
1: In fairness, anyway, ha? In fairness, sa nagluto.
2: Yes. Ano yung bantayan ka ang dugang sinikaron update, no? Halin sa may Philippine Army. Amanin madalo na itong information para sa pagpangalagad sa programa Targita na Isaudo. Kasama mo sa DYRI Army Nililo, Rajuman Mon, Iales Kapalihan, Tata Carmen.
3: Tatak RMN.
0: Una dapat i-check gid kag itumod kung diin gid yan nagalin.
1: Oo.
0: Kaya hindi pwede nga mapasibangod ng tapro, may matabasihan.
1: Wala matabasihan.
0: Okay, tuod ng ambal mo, Master, pwede nga sa tubig, pwede nga sa pagkaon.
1: Mm-mm.
0: Pero diin gid, no? Kay kuni pa si Bangod ta lang sa isa galik kay lain to ti next time around hindi ta gapon na mag vitamin matunan nga ayo da
1: wala ta sang quality control no kay nindi ako na parikoy kay sa mga amuni nga kadamo sa mga palakanon mo may ara ka. Sa mga fiesta bla na sampo na lang parikoy fiesta may ara kada manong luto mo no tibalaan mo nga damo-damo na halin sa udto pakadto sa gabi na ang mga bisita mo.
0: Yes.
1: So damo ang palakanon mo.
0: Te sano mo na lutoon? Na, sadlaw mismo sang piyesta hindi ah.
1: Kagahon ni luto na.
0: Sang gabi or kagahon?
1: Oh. Kagahon na luto.
0: Bispiras amo na may bispiras kadto to mga bispiras bispiras ne.
1: Pero actually ang bispiras sa Manila wala pa nang kananay pero ko galuto ay handa
0: galuto ay sige na da.
1: Oh. Ga ano kada giwa kada sibuyas o oh, kada tagay kada da. No. So ginaluto na na chakto nang ambal mo parikoy. Mainit pagserbi. Pero base gin init na lang.
0: Correct. Amo nang isa ka kwanta kay balo kati mainit gid ang panahon naton.
1: Oo.
0: Base ba lang di nila gin preserve ang gin preparar nila nga sudan
1: na
0: or pagkaon or tubig, no? Kay dra ta mabalaan matry sa ay. Sang amo na galing nga time ang ref or ang ano gani ang
1: freezer
0: nga gin gamit gali why nagandar?
1: Oo.
0: Kay brown out sang amo na time or naguba gali ang freezer sa kamon mo?
1: Abi na mon niya. Sige, andar yan eh. Guba gali.
0: Pag ano na mon niya, init niya. Tapos sige lang, ginagaw lang to. Kaya gutom na to.
1: Hindi pa mang guro ma ano na.
0: Doon nga muna bala. So at least mabalaan ta madetermine tagid para may eleksyon kita nga makuha. Kag ma-kwanta, malikawan tang parehas man sining insidente nga nagpoison sa aton mga kabataan.
1: So mayo na, i-check ta na karon kay Radyo Mandregan ang iya man sini nga report para nga tis makumpleto kita parikoy.
0: Yes, anyway, ini nga bahin mga kabiyanan, dapat hindi gid mapoison ang lawas, no? Dapat basko gid ang lawas. Kinanglan gid naton sang resistensya. Paagi sa pag-inom sang number one nga kapsula didto sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Ang Nan Super Plus, no? Bag-o kag improved ini nga Nan Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ini nga pwersa sang tatlo ka mga superfood. Tandaan mo, superfood. Mangustin, guyabano, kag malunggay. Para mas mabaskog pagid ang aton nga resistensya, dugang ang enerhiya naton, kag mas mapagsik ang aton lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga Isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Ako ya two thumbs up ko di. Basta Nan Super Plus, gina-recommendar ko gini sa inyo nga imno ninyo ini adlaw-adlaw 2 to 3 capsules every day. Available ini sa mga butika sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Proteksyonan ang lawas paagi sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: Siyempre, ang liniment ng Pilipinas, pambansang liniment naton, Nan's Liniment Oil. Nga para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kag kay Tatay. Ga pala muypoy bilang lawas ni Tatay, bangot sa bilong adlaw nga trabaho, abi masahiya gamit ang Nan's Liniment Oil. Kamay soothing and relaxing effect ini siya. Si Toto, si Indami, Erickis, may lap-up, iyo. Don't worry, apply ang affected area kay madula ina balikuti sa tistang panit ni kabataan ta. Ang nami pagyud sini kay may neem tree extract ini, no? May ara ini pampatabog sang lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka magadengge. Wala man niya sang kagat sang uyab o kon sang wanggo mo da nga makakos ang dengge. Ang lamok lang gid makakos ang dengge. So simple. Pamanyos ka mo sa guwa makamo sa sulod sang balay nyo o kon sa sulod sang balay. Basta gagwa ang galitib ang inyo nga mga panet, no? Galitib ba?
1: Oh, galitib.
0: Tanan nga galitib nga panet, banyosin nyo. Sang aton nga ba? Baranyos, mga kabiyanan, nga Nan's Liniment Oil. Nga hindi mo niya bastos bala ang tinaga nga muna.
1: Oh, ang litib o silingon daw
0: galitib daw gagwa bala?
1: Na.
0: Kumbaga daw nag-lidit.
1: Amo, kinanto nga term na sa unabaw, galitib.
0: Galitib naman ang...
1: But silingon na gagwa.
0: Gagwa bala.
1: No.
0: Sa gabi ka na galitibo.
1: Na, amo na.
0: Galidit ang kwan mo. Amo na sa mga panit. Panit na ginisuryanta, no? Galitib, galidit ka panit. Banyosan nyo na. Ha? Kamo lang banyos. Kibudlay kung iba na magbanyos. Basit lang ko na numatabo. Banyosin nyo. Sang Nan's Liniment Oil, mga kabinan. Total barato na, epektibo, hindi mapilit sa panit. Dula pa nga request mo. Alap-up, alipo nga, anaan. Walking alkansiya, tsura sa batiis mo. Kag-imo nga kamot. Hoy, kahuluya. Banyos eh. Ang mga itom-itom, pikas-pikas na dula na basta Nan's Liniment Oil ang banyos mo. Dula pang palanakit sa kalawasan, pas mo sa unod ugat kag maskulo, amo na kanami ipang massage ang aton nga Nan's Liniment oil.
1: And of course, sa mga kalalakinan, hindi ka mo patuga-tuga, guada, tapos may ara ka mo din sa inyong partner o kanokon kay misis. Nga wala kay mo, dala nga Megaman Herbal Capsule.
0: Mugid.
1: Ay, mawian ka sa aton sininga grupo ng mga kalalakinan. Ay, kadawan kay mo, tuy-tuyan kay mo, kadlaw sa uyabda. Mag Megaman Herbal Capsule, may double impact niya. First impact, magatiso, magatiga. Ang imoy kong tao. Ang second impact, tungangan ng resistensya mo, stamina mo. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Mega Man Herbal Capsule.
0: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
1: Ay! Kanami! Kidya!
0: Dulot ba? Grabe daw, lamsot ka dahil nga dekado tonuson. Labi naging kong binsol ang dating niya. Grabe mo. Tis tingin ba lang mga kabyanan? Lang mga laki, boys. Tuntod ba? Ang amon yun sila mga tikalon. Tikalon man. Buligi kami tikal kung mga tilawan mo.
1: Kaya may nugtikal mo?
0: May nugtikal ka mo. Man, why pasang nagreklamo diri nga lalaki nga pag inom yung Megaman nagluya. Tanan diri mga kabyanan, naghambal nga sila niya, Meg, pagbakal ko Megaman, sila niya tiga pa sa karton mo. Nga ginasudlan sa Megaman mga kabyanan, kumusol mo na kabilog-bilogon, grabe pa. Hindi maasi-asi ko, no? Sige, bisang tigangan mo, pwede sabitan mo. Mega Man, mga kabyanan. Mega Man Herbal Capsule. The best. Ini ang nami, kaya hindi maguba ang atay mo, hindi madulot yes. Kidney mo, hindi magpalpitate ang heart mo, kay safe siya gamiton adaw-adlaw. No? Pwede launa di sinibis, so kung inom ka isa ka kapsul, karon sa gabi, mga 1 hour before sang sparring nyo, another one. May mabatian ka mga pamalakpak, mga kabyanan, nga wayuntat. No? Bangod sang appreciation sa sining epekto sang Mega Man Herbal Capsule.
1: Kakibot kaya mo? No, kakibot ka ba?
0: Oo. Man, balo ka. Ang nami, sini sa Mega Man, mga kabyanan. Oh. Kaya bangod nga makibot yun yung kwan mo? No? Balo ka ang Mega Man Herbal Capsule, tongkat ali, ginseng, maca, horny goat with mga kabyanan. Inilunsay ini nga wala kemikal. Lunsay ini natural mga kabyanan nga ingrediente. Gani ang aton nga Mega Man sigurado. Makibot! Yan! Sa performance mo. Ang imo sini nga partner mga kabyanan. Kay bangod pag inom mo abi 1 hour before naginom ka, pag abot nga 1 minute na lang, pag tangko sa ika-12 mga kabyanan, makibot ka. Gakurag mang ang kontra mo. Tingala sa nga ano to yaman.
1: Ako kakakibot si mo.
0: Mega Man. Ang amon wala na bot silingon, bakal ka mo.
1: In short,
0: bakal ka mo. Mega Man Herbal Capsule.
1: Pag inom ano?
0: Makibot ka! Pakibot. Inang kita mo lang isang pag-pak. Grabe yung impact la. Gakibot
1: ang tingog mo malunay, bla. Tapos kulpi ka lang masinggit.
0: Grabe, tiya mo na mga kabyanan nga ginarekomendar na to sa inyo ang pagbakal sang Mega Man Herbal Capsule. Capsule! Capsule! Anyway, proceed kita sa kape, no?
1: Diretso kita sa kape. Mag Mega Man Gold Coffee Mix ka mo. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabin. Ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo lang radyo man doon. Ay, hindi. Gagwapo yung performance mo, di. Ikaw trabahante ka na. Kibot yung mga kumdanan mo. Energize pa ni siya si Parikoy man. Don't worry, kay may Mega Man Gold Coffee Mix. Kibot ka pa. May nagrimit ka pa, Parikoy, pag-abot mo sa balay kay misis. Kay grabe mo, oozing of energy ka. Abi nilang kape-kape lang, ha? Alo, na 21, subong pangapi ka, kadlawang ka sumong, pikapi lang sa iyo. Grabing trabaho karon. Pero sila, paglambot, alas 3, alunay na, gapangayo na siyang sub. Ikaw yung ready pa. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
0: Tilawi nga kadlawi, kung hindi ka maghurayan. Kung kadaw, kadlawan mo lang gapangapi, Mega Man Gold Coffee Mix. Basi, kung hindi ka uro sinamo mo, tig-ab mo lang ang pahuway. Tig-ab mo lang ang pahuway, no? Mga kabiyanan, grabe, ginalagas ko nung... May kilala ko siya, ginalagas siya ginawa.
1: Grabe. Abala ko na si Paul.
0: Oo. Grabe ko nung ambala si Paripol.
1: Paul Aranda.
0: Oo. Taguon na natin siya sa ngalan nga Paul Aranda, no? Ginalagas ko nung sang kontra yung master ang ginawa mo.
1: Aba?
0: Kiti, makon mga ginahimuin niya sa baw yung Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Hindi na namon pag-i-dramatize ang ginalagas ang ginawa kay Doka Lawagit.
0: Lawagit, oh. Pero the best ang pamatyagan. Amo na mga kabyanan nga ginarekomendar ganaton sa inyo, ang kape naton.
1: Yes.
0: Kape, kung gusto nyo kape nga bato lang yan sa pulao kapoy, gusto nyo kaping bato sa trabaho nga daw, nang bilog nga daw, blado trabaho ka lang, pangapi ka, Mega Man Gold Coffee Mix. Yes. Pag uli mo, may inugrimit ka pa kay Mrs. Sigurado, ganyan balaan sa aton nga kape, mga kabyanan, sigurado nga, magkibok! Magkibok sa Mrs. mo! Kagang partner mo sa performance.
1: Doi na inay lang. Doi na inay.
0: Sigurado, mga kabyanan, sa aton nga Mega Man Gold Coffee Mix, matigayong gid nga, makibot! Makibot! Makibot ang bilog ang pumuloyo! Labi naging kuntong ang gabi, tapos, nagpauwak ka mo, daya? Ginakuragmang ang tupad balay niyo mo? Labi na gid sa mga lugar nga grabe, tikli papulited, inang dingding ang pagitan, nga bisan ang huragok sang tao, nga bisan igambati on spiak. How much more kon? Hindi ta na pag-elaborate. Ah. Mega Man Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Okay?
1: Sabi ko, singgit mo pang butika.
0: Hindi na. Makibot na karon ang tindira karon. Ay, nako. Pagbalik ta, Master Don.
1: Ang Iloilo Provincial Health Office maghiwat sa ilang investigation sa Cap Hernandez.
0: Hey, mayo na.
1: Pasunod, ginpasunod dala ni Parikoy para nga maplastar na itong taran ang development. Yes. Kaya tindako nga balita ni Helen kagabi kaginasang aga mo.
0: Mm.
1: 80 kabilog bla. No? Ang mga na, allegedly na kalapod poison ng mga kabataan.
0: Yes, kag ang isa to, i-check ta karon ng update, mga kabyanan, angot sa sining army. Yes. Nga nagtiro patay sa asawa niya kag ginutas sa maning iya kagulingon nga lawas akabuhi mga kabyanan pagi sa pagtiro.
1: Grabe nga trahedya
0: pa. Grabe kay ti dugay nagli master sa ila barangay kapila nagli ka beses nga gin pa record sa sang asawa ya.
1: Mm. But silingon Parikoy may reklamo gining asawa ya sa iya. No? This is amo ni ginatawag naton Parikoy nga fatal attraction.
0: Mm-hmm.
1: Obsession.
0: Bodo pelikula na.
1: Oo, hindi gusto magbulag sa asawa niya. Pero ang ginaubraya sa asawa niya, base, amun yung ginapaglantaw ko, kahit tinagpa-blatter, ganing asawa eh.
0: Pwede, pwede.
1: No?
0: Pero ang ginaubraya, inang daw bululagan, kagidla?
1: Oo na, amun na.
0: Mangin rason nga dapat kabulagan, kay bangod nga amun na.
1: Mm. Ang selos, natural ina. No?
0: Ba't yung may feelings ka mo?
1: May feelings ka, may nakita ka na karon nga, nag-permi o pod ang lalaki na, o kung permi sila gestoryana. Siyempre, mabatyag ka nga bilang nobyo niya o kung bilang bana. Pero hindi ba't silingo nga, patyon mo yung asawa mo kung ang nubya mo?
0: Correct.
1: Na? Kung gusto mo yan, di ka nakagwanta, mabulag ang nubya mo, hibi ka lang din nga hibi at pilakabulan eh.
0: Oh.
1: Di ba la? Pero siling patyon mong palangga mo, ito kalayo. Yes. Pare.
0: Balikan tayo nga mga detalye, paggaligan na sa mga pahibalo. Ang oras, alauna 25, magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Mom,
4: Angeline,
5: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Arnutrinits, ulam na. Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buylog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
2: Couple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Couple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalama sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Santon Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
10: ECS.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama!
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Nerelito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, nung kisipok na ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aabang. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnamba ko nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
5: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton konon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pamumpumakabloom,
4: Babcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pambang kumaka Blue sa charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS. Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na upo ng ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga way sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. TTX 500.
2: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
3: Parang pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Bakal sumang butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilugman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julien Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
2: Bula.
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cisco sa ovary. 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
6: Sample Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
6: Sample Gold. Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
6: Nalakas.
9: At gaganda ka pa.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Sanctum Plus
11: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Sanctum Plus Herbal Capsule.
11: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Sanctum Plus
11: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Sanctum Plus Herbal Capsule.
11: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, kag Pasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ilang Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
6: Sample Plus Gold.
13: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sanctum Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Sanctum Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa panaulin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinok.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Namit, sining San Miguel Litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
10: Carl, palihog, man bisan pork barbecue.
11: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
9: Ti, nga away di galapot sa akon ng San Miguel Litro. Uy, share nyo man, ah.
12: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kag sinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
9: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
11: Carl? Diin na si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
13: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
14: Mga Karajuman, balik sa ito nga pagpakalaga diri sa Arimen. Targetanay sa Udo. Ang oras na ito, mga kabiyanan. Philippine Standard Time, tatakalauna 48 sang hapon. Standby kay i-check tang follow-up report. Nagika naman sa Iloilo Provincial Health Office sa Rajuman Regan Arlos. Kay ginibisigaran naman inisubong may ni ang taga-health office sa ginmismo sa province. Ang maimbestigar kay para maid-id nila kung di naghalin.
15: Yes.
14: Amo malang ni aton mo, di naghalin para nga makuha ang teleksyon ini. Kag matrace tagig kung di ito nag... what went wrong, no? Master Don, kay kung hindi tayo mabalaan, tayo humaom lang tayo tanan?
15: Yes. Kabala mo ko kaysang pag-prepare sang pagkaon, madamo parikoy sang dapat i-consider mo da, no? Madamo sa mga nagaluto sang mga damo bla, no? Mga kapistahan, nga ti gambal, nga ti dapat ugasan ni mayong, sanitation dira, no? Kag mga procedure dira, kag processes sa pag- preserbar siya na, kung for example, sa dubo na, kung kulang langgaw mo da, no? Base hindi siya bila mag, mama kung may langgaw pa rin ko, ito gina-preserve mo pa siya eh, no? Pero kung da kulang siya, ti base karon na tunaan pa na, no? Sang pagkaguba, sang sinang pagkaon. But anyway, mayo na mismo ang mga eksperto naton dira sa Iloilo Provincial Health Office, amo makatukib sina, kay sila yung mas na maalam, no? Dira sa sinikaron yung mga bagay. Ang ininga porsyon parikoy, ginadulong of course sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka nga hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sining makuha, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota services and products, mayara kamodira sang raffle coupon. Base ka muna ang mapalaro ng winner sa palabuton nga Disyembre nga draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa...
14: Yes, siyempre katuwi sila sa Barangay Balantang sa Distrito Sangharo, malapit mga kabiyanan sa Ceres Terminal. No? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. So nagabaligyan na sila sa mga genuine ng mga Kubota products kag mga spare parts, no? Kadtuin ninyo kag dira lang gid ha. Kamo bakal kay bangod kun sa iban, base bala kun hindi kita makasigurado kun ano ina ka genuine sang ilang mga spare parts. So diri lang kita sa exclusive dealer sang Genuine Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog ng Panay Island, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Gibaligyaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakip ng Kubota Cane Loader to Truck. Ang masaligan, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Barangay Balantang Haro, Sudad sang Iloilo.
15: So, i-check na ito, nagidugay si Rajuman Regan na Arlos Paricoy, Katie Nestoriaya, ang Iloilo Provincial Police, Police Office, Provincial Health Office, regarding sini karon nga alleged food poisoning sa kapin sa 80 kabilog ka mga kadete dira sa may bayan sang Dingli, sa may Camp Hernandez, no? So, mas maayo ina nga mismo mga eksperto naton, mga doktor gin naton, ang mo ang mag-investigar sina so that malantaw naton, and especially mga pagkaon, ma-interview nila ang nag-prepare sa pagkaon, sino ang mga supplier din sila nagbakal sa sini mga pagkaon, kaya muna dapat ginakonsider pareko sino na, no, ang ginbaklan mo sina. Kaya kulang taon mo, do preska man, pero tigali, pasado na gali pareko yun.
14: By the way, Master Don, ikuan ko lang, ipagi ko lang ni kay na gayom-yohom kita sa nagladakpan ba to kasyam ka mga personnel sang LTO
15: oo.
14: Sa Caraga region, ha? Kaya nagapangilkel sa dalan. Ti nadakpan sila mga kabiyanan ining siyam gigabilog kag pagakasuhan. So gin-entrap sila actually Master Don ining siyam ka mga personnel kay bangod nga sa Caraga daw well known na gid nga manog kilkil
15: ang ilang team.
14: Ang ilang team ti ara gin pangunahan ni LTO Central Office head mga kabiyanan sa PRO 13 Regional Intelligence Division kag LTO National Regional Mobile Force Battalion, kag madamo pang mga enforcers ang nagpatigayon sining entrapment operation. Dakop git LTO. Grabe. Mga kabiyanan.
15: National office ng tira pare ko
14: yan. Oo, siyam sila kabilog, tiklo.
15: Tabot silingon, damo-damo na nagpalabot sila sa information. Ngayon ilang atim na, amo na mga kill-kill boys.
14: Oo. Oh.
15: Gahapa pare ko yung dalan mo. Gitpahapa sa mga polis kag dakpon.
14: May modos na sila. No, ano mga modus nila nga kuana kay basta gapangilkil daya balaan na guro kabisado na sa mga
15: di syempre eh,
14: ang mga na biktima eh.
15: Oh. Paul Bay Parekoy dalagko abi ang imodra nga multa.
14: Oh.
15: Ti mambal sila ti sir pwede ta man na mestoryana. No, ti ang pamakot da pila mo. Pilang istoryahon istoryanta. So amo man lang na ila para hindi na sila mag-issue sang TOP. Ginapili, mangguro nila mga nag-make-na-make ng mga salakyan eh.
14: Ginapangayuan, kwarta, ti, mag-amuning imo nga kaso, amuning violation mo, ti, mangguro, suryan, kita da?
15: Oo. Suryan talaga eh. Oo, ti, banda nga hindi nang gusto pare koy, for example, multa mo, 10 mil.
14: Oo.
15: Ti, mo, 5 mil ah.
14: Masiling pa nasa makadto kapag tungadaan sa kwan na, kupisto sa ano, ti, do, gina-discourage ka bla?
15: Oo.
14: Yan, yeah, amuning kaso mo, ti, multa mo sinya, amuning, tapos silingat ti makadto ka pa na to sa money. Ah, gets mo na bla?
15: Oo.
14: No, mahumao mo na nga. Eh, okay.
15: Mambal ka to sir, pwede ito na sa mga surya. Kasi mapwede mo kung mapasinsya.
14: Paha, tag-tiopi da, dayon mo palaman na yun. Palamanan mo dayon para may sabor.
15: Gani, oh. Op, arin na, sa atong alin si Rajuman Regan Arlo.
16: TYRI, Rajuman Report.
17: Nagpadulong sa Banwasang Dingle ang personnel sang Provincial Health Office agud maghiwat sang field investigation sa may Camp Hernandez sa Rajuman Don, Rajuman Donel ka makakuha sang mga specimen sample para sa ila sini nga ipadala sa laboratory for confirmatory testing. Ini ang gusto nga makuha ang bilin nga tubig kag ang bilin nga pagkaon nga ginkaon kahapon or kagabi sang mga kadite sang ROTC nga na food poison kag ginpandala sa mga ospital sa probinsya sang Iloilo. Suno sa kay Dr. Maria Socorro Quinion, hindi pa nila subong mabahambal kung ano gin nga klase sang bakterya ang nag-igo sa sining mga kabataan na Rajuman Don, Rajuman Donel, kay wala pa ini makapaidalong sa confirmatory testing ang anuman nga sample nga ginkuha nila. Pero ang pinaka-the best naman din nga suno sa iya na discharge na ang ining mga pasyente kagkarabanan diri sa ila ang mga may normal lang ang ila sining mga sintomas like ang pagpalanakit sa tiyan, nagpalanuka kagang iban diri naglingin kag naglain ang pamatsyag, pero ini sila tanan ang lunsay nang ara sa maayong kondisyon. Gindala ang iban sa may bahin sang provincial district hospital or sa may pututan, ang iban dito gindala sa may sudan sang Pasi para nga ma tigayon nga mabulong sila kagabi pa. Pero suno sa kay Dr. Kinyon, ila ini nga tagaan sang importansya kag muna nga rason kun nga nga nagpadulong na sa iban wasang dingli ang personnel sa Provincial Health Office. Yari ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang hepe sa Provincial Health Office. Rajmandon, Rajmandonel.
18: Maayong adlaw, base sa initial report sa Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon nga adlaw may na-report nga clustering sa foodborne illnesses sa mga ROTC officers nga naga-training sa Camp General Adriano D. Hernandez sa dingli. Kung sa diin, gindala sila sa mga hospitals. Pagkatapos, magbatsyag sa pagsuka kag pagsakit sang tiyan, mga 30 minutes pagkatapos nila panyapon. Base sa initial report sang mga disease reporting unit sa hospitals, Iloilo Provincial Hospital, may ara man sa Don Jose Monfort, no, may ara man nga nadala sa Pasi Don Valerio Palmares Hospitals, malapit na sa 90 ka-individuals ang affected kagtanan sini sa ila naka-experyensya sang mild symptoms lamang kagkadamaan na discharge na sa hospital. Ang Provincial Health Office padayon nga nag-coordinate sa dingli primary care facility kag mga district hospitals para sa aton response protocols kag sa status sa mga apektado nga individuals. Mapatigayon man karon sang field investigation ang Provincial Health Office sa dingli para makakuha sang dugang impormasyon. And hopefully, makakolekta kita sang specimen samples sang bilin nga pagkaon kag tubig ilimnon para madala sa laboratory for confirmatory testing. Kag para makahatag impormasyon sa aton kung ano gin man bala ang posible nga pagkaon o kung ilimnon ang nagtuga sa mga sintomas sang mga pasyente. Maghahatag man kita sang guidance sa affected community sang mga food safety protocols para malikawan ang kaangay nga ini nga insidente.
17: Ang kabahin sa pagpayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang hepe sang Iloilo Provincial Health Office, Rajmandon, Rajmandonel. Pero suno sa iya, kung nagapamati ang mga pumuluyo natin na subong, may ara lang sa mga safety tips nga ginhatag ang aton sining Provincial Health Office. Una, parang hindi tanan ni malikawan ta ini ang ining klase sang food poisoning or ining incident nga kasubong sa diri, may ara sa sang apat ka mga tips nga ginhatag para sa mga pumuluyo sa sudad man o kung sa probinsya nga nagapamati subong. Number one, ipabilin nga preska ang mga lulutuon, isda mana, karne mana, and dapat preska ang panakot. But siling hunti, kung mabakal ka sa imo siling mga pagkaon, Rajmandon, Rajmandon, hindi ka na magpili isang medyo kwa na, medyo lubuok na, medyo pasar na, pagkitaon ng priska.
15: Rajman Regan, antes ikaw sa kaduwa, dalagin, balikan ka na muda, kaya rin ang atong small town lottery.
14: Ang oras, Philippine Standard Time, alaw na 59.
15: Yari na!
14: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajoman Mon Kevin.
19: Yari na, Rajmandon, Rajmandon nila nga kung sinigil sa pasang STL sa subong hapon. First draw kay Karas 2 sa hapon, Hunyo 18 tuig 2026. Sa ato sinigil, first winning number, numero 30, number 30. Ato sinigil do team head, si Mr. John Martin Pilimon Alipaw. Draw operations specialist aton, Adrian May Meliesa. Opo, dang ato sinigil, STL representative Mr. Glenn Sunyo. Second winning number para sa subong hapon. Yari na, ikaduwa na ito ng numero.
20: Number
19: 33. Number 33. First winning number na ito, 30. Second winning number, 33. 30-33. At sining register person, Juliet Abanyo Kaupod sa niya, sining mga members, Ella Maligan. Alcid Flores Cagma Bel Gemeron. Third winning number para sa subong hapon.
20: Yari na kita lumaton nga numero sa probinsya sang Iloilo.
0: Our last winning number is the number 23.
20: Numero 23. Kapito sa atong sila nga 3 winning number sa probinsya sang Iloilo. Subong ako.
0: Alas dos na droga sa subunga at the Unya PC also. So it is here by the sa East. The numbers are 30, 33, and 23. So you what? 30, 33, and 23. And it's just our
20: 30, 33, and 23. 30, 33, 23. Ang mga tansining three winning number combination, official natun nga resulta sa subong hapon. Unya PC also. 26 para sa mga balay natin sa SPL sa Provincial Sang Iloilo. Congratulations sa mga nagdaog at sa wala papatayan kita sa pagdaya para makamulig kita sa kawanggawa. Direkta din sa PCSO Draw Office sa Regimando de Sabadonel sa ito sila Draw Court kaya upod sa Eagle Roll Gaming Corporation. Regiman Mon Yales Kapalian.
14: Thank you very much, Rajuman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diriman sa RMN Iloilo.
15: Balikan ta si Rajuman Regan na Arlos. Kambak, Rajuman na Regan.
17: Mutong inhamal ko bagulang Rajuman Don, Rajuman Ronel nga malikawan ini. Una, ang dapat priska ang ginbakal nato nga mga pagkaon, lapina ang ato sa mga parakot, karniman o kung anuman nga mga lulutoon. Ikadua, dapat maghugas ang kamot bago magkapot sang pagkaon. Kaya itibasi ko ng imo palad, naghalin ina, kundiin kami natandog, rason nga makontaminate ang pagkaon. Hugas gid sang kamot, panghabon, bago magkapot sang pagkaon. Ikatatlo, kundi maubos ang pagkaon, isulod sa sulod sang isa ka food container, kag isulod sa refrigerator. Kag ang ikaapat, importante ini, na antes reserving pagkaon, lantawon anay kun guba na o kun hindi para nga malikawan ang ang food poisoning o kun kun ano man nga pagpalanakit sang tiyan sa miyembro sang pamilya. So himalo naton kun makuha na, kun may result na kun ano nga klase sang bakterya ang nag-igo sa mga kabataan nga ini nga mga more or less mga 89 no bilog nga mga officers ng ROTC ang ginpanala sa ospital o sa ospital kagabi dira sa may Banwasang Dingle, Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital.

0: negligence, or hinungod. No, doon, ang hinungod daw medyo malabo para sa akin eh.
1: Oh.
0: Pero ang negligence daw diri ako.
1: Ako man. Pero tanan gina imbestigaran ina kasi gaimbestigar ka naman lang mo.
0: Mm.
1: No? Sometimes balaan may ara mga bagay nga do hindi mo gid mapinsaran nga matabo pero gali. Do mo pa natabo bla?
0: Yes, yes.
1: That correct. Is why subong pwede na. Sakto na. Although why mako gapati nga ginhungod ina.
0: Mm.
1: Pero tig inalantaw ina tanan total ginimbestigaran na gid man mo.
0: Yes, yes, correct no.
1: Anyway, pagbalik ta Master Don ko aon taman kay ining natabo sa Mindanao nga grabe nga epekto sang linog.
0: Mm.
1: Kay ti diri sa aton usually gakanda kita sa mga
0: drill
1: sina, no?
0: Earthquake drill.
1: Oo, pero dapat seryoson ta ting na observe diri sa City Hall. Ang mga empleyado wala kuno yaga seryoso sa mga drill nga ini.
0: Bow.
1: Ti area suno sa mga marshals kag mga coordinators sa assessment nila na. Now, anong patimaan nga why nila gina seryoso?
0: Mm.
1: Ano ginahimo nila ako mag-drill di ako?
0: Na, ako interesado ko ni Parekoy because ining mga drill ni ambal gani nila, practice makes perfect mo.
1: Oh.
0: No? Ginapraktisan ini, ginadrill kita so that kung matabo na ni, may ara na kita sang obrahon, kabalo na kita. Yeah. Subong ang pag-ugyon 2026, sinobra subong sa Miyagaw. Upod ang armed forces, ang PNP naton, kay iba nga mga government agencies, ara ganito si Governor Toto Defensor Jr., no? Kaya ti para mabalaan ang mga different scenarios.
1: Correct.
0: Sa mga territorial waters naton, area naton dira, may ara ito naligad ng adlaw pag kung may ginbumbahan sa missile ang isa sinik area, anong ubrahon, no? So, kung may mga refugee coming from different region, nga nagkanto dira sa aton, anong ubrahon naton?
1: Mm.
0: So those are scenarios nga ginaubra naton so that hindi na kita magsala-sala. No? So interesado ako na pareko
1: yes, sa
0: report.
1: Kung sa boxing pa, kung sa sports bala, gasparing ka? Para nga mabalaan mo nga sa aktual gali, amo ni matabo, amo ning imuon ko.
0: Mm.
1: Kaya ti kung hindi ta pagsirusuhon, kagway te kabalo, kagkainsindi sa ginihimo, sa drill pa lang, ti ano yung panota masigurado nga sa totoon nga senaryo, doon nga tig, ginapangamuyo ta lang, hindi na ginimatabo, asa sa katapusan, asa sa katubtuban, pero ti, gakatabo eh, why ti kabalo eh, ti, kung mabutangan na sang kulba, no? Ara ka na da, Master Don, may kulba, lain pa papatyag mo, abe, liro-liro pinsar mo, nakibot ka, no? Ti, ining drill yung gani, ginpiparahan pa niyo, sabala may drill, sabala may drill, di balaan mo niya nga dugudugay, may amo-amo na, ti, iniyang aktual, why ka na yung kabalo, dugudugay, tayog lang yan. Ga ligan pag tinayog anong ginimo nyo no anong nabatyagan nyo ken hindi ka mo kun anong buhaton nyo sang amo nga time basi wai bala ti mas seryosohon tani kay balok ka building da sa City Hall kala kataas na linibo ang empleyado nga rada ti ko magdinaguso ka mo kagulpihan ay ina no sa aktual anong matabo balikan ta ina pagaligan sa mga pahibalo ang oras Philippine Standard Time tata kalas 2:07 sang hapon ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Santon Plus Gold kung may gold ang alas sa Santon mo but silingon mas pinabisa mas pinahusay mas pinagaling Santon Plus Gold mga kabyanan maginom kita 2 or 3 ka kapsula kada adlaw ini dekada na ni ngara iya sa mga butika sa aton nga mga lugar no kabalo ka mo nga kung ano ka importante ini ang epektibo nga food supplement sa lawas no permi ka mo ginatrangkaso hilana at sipon permi ka mo may mga hubag-hubag o bukol-bukol sa lawas. Aryo, halin sa extract sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, ini mga kabiyan ng gintingob sa aton nga Santon Plus Gold. So maginom 2 or 3 ka kapsula, Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Kagkon kape, Santon Gold Coffee Mix, ini may glutathione, ini may collagen, nagapailastik ini sa aton nga panit, buot silingon, mga fine lines sa mga wrinkles, gakadula, dugay kita magtigulang buot silingon. Limpyuhan yung aton lawas, gwa o konsulod. No? Galimpyo panit mo, nami tubo sa buhok, kuko mo, nagabaskog ang tulaan mo, kaglayo ka sa balatian. Basta kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Balikan na to ng report ng dugay ni Radyo Man Joel Franco.
1: Alas 2:08 magabalik ang Targitan ay sa Udto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding negative dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Kilabot sang mga balo kag binayaan.
10: Yes!
9: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
11: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa reminder kita na sa Udong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:21 sang hapon. Tanbay, Rajuman Joel Franco. I-check to the good guy. Nagikan sa Iloilo City Hall kay ang mga coordinators kag iban pa nagambal nga Master Don daw ay ginaseryoso sa mga empleyado ang mga drill sa linog.
12: Yes.
11: No, delikado magamo kita sana kon hindi kita gani kabalo kon anong imuon sa drill pa lang. Sa actual base kon ma sobra na gid. Tilinibo da sa building nga daan ang mga empleyado, te kon matabo karon nga hindi ka mo magseryoso da. Kag kon serious nga matabo karon, way man atong ginapangayo kabay pang hindi na matabo sa kabuhi tanga ini Master Don. Pero tila in gid ko nakasigurado kita. Makasigurado kag inang preparado.
12: Parikoy, with your indulgence, basahon ko lang yung official statement.
11: Proceed.
12: Sang 6RCDG sang army regarding sa food poisoning, no? Sinilang gid alas 2 pasado sininga pon gid pagwa nila. Ensures immediate response in care following the food poisoning incident during RSCT class 01-2026. The 6th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army under the leadership of Colonel Edralyn Poblete, Group Commander swiftly responded to a food poisoning incident involving ROTC summer camp training class 01-2026 cadets at Camp Adriano Hernandez Dingli, Iloilo. On June 17, 2026, 92 cadets, hindi ko 80, parikoy.
11: Uh-huh.
12: 92 cadets
11: Morning official numbers,
12: reportedly experienced symptoms of food poisoning after consuming pork adobo served during a meal. Upon receiving reports of the incident, training officials immediately activated emergency response protocols and facilitated the prompt evacuation of affected cadets to nearby medical facilities for treatment and observation. The unit closely coordinated with healthcare providers to ensure that all affected cadets receive immediate medical attention. Communication lines were also maintained with the families of the cadets to provide timely updates on their condition. As of June 18, 2026, all the affected cadets had been treated and discharged from hospitals. No cadets remained under hospital observation and they are reported to be in stable condition. Colonel Poblete emphasized that the welfare of our cadets remain our highest priority. We are committed to providing the necessary care, support, and medical attention while ensuring the highest standards of safety and accountability throughout training, he said. The 6th RCDG is currently assessing the circumstances surrounding the incident and will implement additional measures to further strengthen food safety and health protocols and future training activities. So diri pa rekoy anugal sila ng 92.
11: Okay.
12: Kag kagina sa report ni Radyo Manmon may ginulat-ulat pa pero sa official statement wala na discharge na tanan ang 92 ka mga kadete mga kabayanan dira sa may mga different medical facilities.
11: Okay. So in a way ulat-ulaton ta na at least may ila silang investigation man siguro ang Iloilo Provincial Health Office may ara man at least ma-compare nila ang ila sining mangin resulta sang ilang investigasyon kagati ma-serving leksyon ini kag kwani kon ano sa raw material sa pag-prepare sa pag-preserve muna mo sa raw materials pwede ka naman sir mo
12: yes yes
11: wala problema ang preservation pero sa raw materials pa lang may problema ka na bunday na
12: yes, yes.
11: Sa preparation isa pa gina
12: na.
11: No wag problema sa raw materials sa pag-preserve wala may problema pero pag-preparar mo may problema ka
12: na.
11: Or tanan wala problema lakip na sa imo nga pagbakal sa mga raw materials ang pag-obra ang pagluto wala may problema pero pag-preserve
12: na
11: amo naman ang problema so tatlo na kabagay nga dapat i-consider dira Master Don
12: yes so anyway dugangan nato rin na standby ka mo sa mga updates sira naka-standby na Radyo Man Joel Franco
10: TYRI Radyo Man report.
13: May mga empleyado no sa Iloilo City Hall nga wala gina seryoso ang ginakandak na earthwork drill no diri sa Iloilo City Hall. Ini ang gin-report kay ina sa mga coordinator sa marshal samtang naga evacuate no ang mga empleyado din sa 7th floor tubtob sa ground floor no sa Iloilo City Hall kadungan sa national simultaneous earthquake drill o INFED subong aga. So no, sa mga marshals na obserbaran nila na daw baliwala lang no sa mga empleyado sa mga panaog ibang hinay nga dapat tani medyo desig-desigon no ang paglakat bangod man nga ti emergency ini nga sitwasyon. So no, naman sa kay Attorney Ricardo Escalar no ang in charge diri sa earthquake drill sa siyudad sa Iloilo na siya na notice ni Manila nga daw amuni ang sitwasyon. As a matter of fact, ina, nakuhaan taman sa video nga sa pag-ubisa pa lang sang drill, gasinggit na siya nga ang ulo niyo protektahe, ang ulo niyo protektahe because nagagwa ang mga empleyado, wala ka panabon sa ulo nila, di ba? Duck cover and hold na.
11: Oo, muna no, dapat mo. Kati, drill mo, ti sundon mo, gina-set may ara. Tiki, sa pinsar guro nila, wala mo.
13: Oh. Amo na Radyo Maronel. Tapos, ang sadyat ay na, kay wala pa matapos ang sirena, nagluwa na sila. Nga di ba, kung mag-sirena, amo na ang duration sa linog. Tapos pagkatapos ng sirena, amo na pagwa. No? So, amo na yung pila sa mga nakita ng mga problema kay ina sa tion sa earthquake drill during sa mga syudad sa inyo. Pero, what is good lang, kay na improvement. No? From 8 minutes na evacuation time, himoon nila ng mga 5 minutes and 58 seconds no mga 6 minutes ah more or less may improvement siya no? Although nga sa time and motion nila nga study dapat mga more than 4 minutes lang no ang evacuation sang City Hall kaya mo na rin base sa normal kada segundo sang tao pero hambal kay ina nila gin consider man nila nga medyo nagkaginutok man no sa hagdan sa mga panaw kari pamatian sa bala pagpahayag ni Attorney Rain Escanlar sa atong si interview
14: so ang isa sa mga na-observe naton, right, although tayo na-brief naman naton ang tanan nga natin ng mga employees nga, the siren indicates that the earthquake is ongoing. Unfortunately, may iban nga te, samtang gasugod pang siren, nanawag na sila. May iban man, on the opposite side nga, bisan naghambal na nga te, evacuate kita, na medyo ang ila pace sa pagpanaog, kulang man gyapon kagte wala nila gano protektahan ang most important part of the body which is ang ulo before pa makalabot sa ating safe zone so amo na ang I think ang duha sa atong biggest nga issue so far nga na-note namon bisa ang akong observation samtang gahulat diri kag bisa aton feedback sa aton mga marshals
13: challenge kid attorney ang mindset sa mga empleyado
14: unfortunately amo na ang isa man nga kinanglan man naton nga sulbaron right hindi lang diri sa City Hall but I think mindset man sa Pilipino in general ina right the earthquake awareness kag kuno ano posible nga matabo sa linog nga kung hindi nila ma-experience beforehand hindi man sila maging alerto. And unfortunately, natabo na ganing may linog nga nabatsyagan natin diri sa Panay, kag especially may mas kong linog sa Southern Mindanao, kulang man gayapon. So, I hope not just for the employees of City Hall, but sa tanan nga ano pumuluyo sa Iloilo, sa bilog nga Pilipinas, amo na ang taning nga ma-improve naton ang awareness kag alertness. Ang drill nga ni, hindi man lang ni nga daw trial lang ni. But para balaan ta ko na nung aton ubra kon kung may tutod na dinog. Kaya hindi nga, again, hindi natin nga ma-figure out ina nga, dira pa lang sa dinog, balaan na natin kung anong ubra kon. Amo lang may nga, inatagan tas ang tiyempo nga, makapractice na para pagtutod na dinog, balaan natin kung anong ubra kon.
15: Looking forward at rin, ano pang gusto tangay mo para ma-improve ang inyong attitude sa mga empleyado sa city?
14: We will continue to conduct drills, basi mapa ano na, information campaign within sa aton, kag also through RPIO and other our submitting to the general public ang ano ang ubrahon during and after an earthquake, right, the do's and don'ts, kag ang general nga I hope aware naman ang tanan nga kita ya diri sa Iloilo, kag around 95% sang ano sa Pilipinas, yeah, we are an earthquake prone area, kahit tectonically active. Ay ara kita West Panay Fault, kagara kita Negros Trench. So those are the two of the possible earthquake generators that is malapit sa ato. Although wala sila directly gaage sa dalong sang syudang sa Iloilo, but of course because of their proximity, kay lapit sila, kung mag-generate sila sang basko nga linog, maapektuhan ginawa sila.
13: Ang kabahin sang ang kabahin o sang pahayag niya.
11: Kunang taon mo, damidyo gamay lang tuod na nga di pa rin, tibalan mo, ay man linog, ti ano ginayo, mga linog, galing, ti buta kami tabon sa ulo. Hindi ate, drill gani na. So dapat i-picture out nun na nga may linog, ganyan gagakatabo. Daw mo na bila, well?
13: Actually, ang intent gani na to, para to sa 8, kuno mo, 8 na magbityo.
11: Okay.
13: Pinakawabaskog na to, no? Dapat gid nga ko ano ang protokolo mo dapat ang himuon, no? Para nga daw mangin way of life mo na bala sa Jim Ronel.
11: Yeah.
13: Na pag magamuni, bala mo na dayon ko ano himuon nimo. Gali kay ti ang bagani ni Tony Kinan daw gahulatog lang nga magtabo ang matuod na experience para nga himuon nila ko ano nagakadapat.
11: Lain ang tinagliga daw pagkatabo sa mga linog-linog diri sa to, anong ginhimo nila?
13: Ti makita mo
11: ato ya actual gito ti nanaog man di ba pero ti pan anong performance nila sa pagkatabo sa to
13: may makita naton to sa mga video to may marag yung mga nagkatabon man sa ulo nila ano
11: nagligad to di ba dumduman ko ged nga ano ganitong problema to well kay daw ang exit
13: ang exit
11: na sarado.
13: Di
11: ba bao kun actual to tapos gid ako dako ng blender na no well.
13: Yes, oo. Actually, isa na natabo gito yung may
11: actual. Ato yung actual gito yung well, ha? Actual gito yung well, natabo. So, sarado ang exit, which is very important. Amo na gina-drill ta pro the time sarado. So, na-correct na to, well?
13: Na-correct na, Regina.
11: So,
13: kaya mo na nakita nila nga mga improvements.
12: Kritika, ano bala, Regiman Joel, because dapat tani real life scenario mo. Ang drill. So, those are nga nakita ka na observe sa aton mga marshals. Nga daw, hindi amo kay, because, kung amo pa lang na nga wala galinog, ano pagigdayhan nga, nabudlayan ka mag-navigate sang stair, kay manti, galingin ulo mo. Galinog. So, kung pabuyan-buyan ka da, may nai ka, ang tao to sa likod mo, gapanik na, gadali-dali.
11: Dumduman mo to
12: so,
11: nga...
12: So dapat ma-maintain ang speed.
11: Sang linog sinilang gidwell, kagradyuman doon, dumduman mo to nga gakamang sa gani. Ara nang ganyan sa ground floor, ha?
12: Oo.
11: Gakamang doon, hindi pa gani dali-dali kahalin. Well, how much more kung ara kapagin sa babaw sa building?
13: Kaya mo na nga dapat, kung nagatayog pa, hindi ka maghulag, hindi ka maglakat, kay prone ka na sa injury. Wala to hindi nga matapos sa pagtayog.
12: Oo. Kay manti, hindi ka kalakat mo. Kay disoriented ka. No, kung base karon nga agi kada stairwell matagdag ka pa imo da karon. No, so ula ko nyo may mga bursts ina, mga aftershocks ina, pero tiko may tawhay na guntat, dali-dali panaog. In an orderly fashion, Radyoman Joel.
13: Ang kataason ni 7th floor, Radyoman Donald Martinez, sa time and motion studies ang CDRMO, mga more or less, masusubra lang 4 minutes mo kung sa normal na paglakat. Makapanaog na sila. So, muna ka ng safest nga kadasigon nila, no? Kag sa mga height ng building, kung din ka dapat ng pwesto, kung magpanaog ka, at least kung 30% of the height of the building, no? So, butang balon, press din sa aton, kay 8th floor kita, din ang 30% sina, mga ang tadlong-tadlong sang 2.4 floor, fourth floor, no? Ang imong abansihan. Pero masigin pala yung layo pa nila kay na. Sige niya kay to make sure, no? There's, kung magsala ka man bala, ara ka sa air on the side of safety, bala? So, managin pala yung layo ginila kay na sa City Hall, ang evacuation area sang mga empleyado haling sa Iligo City Hall, Rajiman doon.
16: Okay, sige, sige.
13: Wala yun ko lang, i-flash ko lang, no? By next week, file na sang kaso sang City Government of Iligo Filipino Chinese uring Chinese Filipino National nga taiya sang depo sa isa ka soft drinks sa may Banuyao Lapas nga nagnaligar naghaboy sang expired products sa Haro River, no? Imagine
16: ano ka na mo? Ano ka na mo?
13: 67 ko no ka sako ni na dispose na haboy ya sa Iloilo River.
16: Sa kadamak nga klase tao.
13: Mm-mm. Tapos, may nabilin pa nga 500 kasako sa iya depo.
16: Anong bot silingon? Inughaboy pa gan?
13: Hindi man, I don't know. Pero ito yung hambal niya kung inug-return niya kung ina sa, ano, sa distributor. Ang justification niya na gintipo kung sagwa sa iyang establishment. Pero may nagkuha ako ng tricycle driver kasi ka-driver kaginhaboy without his permission.
17: Mapakabudlay ang tricycle kang tricycle driver para ihaboy ang masura sa iban?
16: Nga wala mo ni mo ginambalan, wala mo ginsulan. Pinoy pa! No, so, guy. Ay na, no, kung namo ka muna to yan sa, ano niya sa Chinese National?
13: Oh, Chinese Filipino siya.
16: Chinese Filipino.
13: Diri siya nagdako, diri siya nagdako sa Lilo, pero Chinese
16: ano, anong disiplina na to? Dakag papatihon mo kami mo yas ang inang ano na master doon nga gingkwa lang yung matomato sa nag-tricycle tapos sinaboy. Sino kuya ako nga tricycle driver nga imuang kuya halit lawas kuya sagay pa kabudlay kay Iban man.
17: Oo. 67 kakaso balik sako balik-balikan ko.
13: Oh,
16: Pinoy so, pa?
13: Sabi naman. Mga nambal ni Indian Ravi na hindi mapatihan ng iyang rason. Maging pakita siya nga CCTV. Pero how sure ko nung wala yung subo at itong mga sikad.
17: Sinugo ah.
16: Kami ay hindi na imo ya. Kami.
17: Pakita ba lang CCTV di at pangayo e blawel kay pangitaon na ng sikad driver?
16: Oh, tricycle driver?
17: Tricycle no? Tricycle driver o kung sikad?
13: Tricycle ko na kung sikad driver.
16: Ah, duwa kami long. Okay. Okay. Kami pa, imo pa
13: pati. Bangon sini, kaya yung magpati ang aton sini nga sikad. I-file nila ang kaso nung paglapas ang Republic sang Solid Waste Management Act
16: Solid Waste
13: sang Clean Water Act. Hindi sila magpapala sang kaso sa violation sa ordinance. Kung ordinance ng kuno may first offense, second offense,
16: so gamay na
13: medyo gamay. So lain niya kung violation sini sa ano kay medyo drug ko di, no? May mga penalty niya, may mga multa.
17: Death penalty na eh. Death penalty. wala.
13: Plus,
17: hindi well.
16: Hindi,
13: pero may recommend
16: sila yan. Ba't siya yung board ko silingon nga patay huya?
17: Sorry. Patay huya, Cleo.
16: Death penalty lang yun namin. So, patay huya, guro namin mo.
17: Sorry.
13: May recommend na sila sa local naman niya on the side nga i-revoke ang iya sininga business permit. Currently, gin-revoke na sa barangay ang iya nga barangay kiran.
16: Dapat eh. Kami pa, imo papati ka... Kami Pinoy kuha imo basura damo tapos kami kapoy gasto pa kami amon na krudo gasolina. Haboy ang imo, ano, wala bayad? Tinuntos
13: sa Hong Kong ni Kuno, sa Hong Kong siya Kuno nagdako. British, English ni Kuno.
16: Ano na rin, may British makulingopod?
17: Oo.
16: British accent gali. Munang guaya?
13: Oo.
17: Basi bulldog.
16: Amo nang bot silingon.
17: British bulldog.
16: Amo nang bot silingon well. Ngang disiplina, wala sa kung anong tinunan mo. No? Kung anong nabot mo sa imong scholastic record na, kung ano man na, kung namin ka ba mag-pronounce sa mga tinagada. Ang disiplina, wala nang apili. Mas ganit disiplinado, pag ganit gurong, hindi ka balo mag-English to kag way tinunan.
17: Inipakita, Tawel, nga seryoso kita in terms of cleanliness sa environment. Takay kung tsakto ng ambal ni Ravenna nagligad, ngang balati kung hindi na mo magpailan kaso ni mangin president, inisip, mula man to gali. Okay man lang to gali. Aboy ito suba.
16: Manggaranon, gali, damo ila, boy, ikaw hindi man disiplina. Akon strola ni, ako na, kuha na ni gani, tansan na niyo.
12: ginbutang
13: na mo. May admission na din siya mo sa dito sa area. Pero kaina ko noon sa Pineo Conference, wala, ginbawi niya ang iyang admission.
16: Oh.
13: Galing kay na trace din siya, kay pareho ginang sako, to sa ginhabol, kasi sa sako nga raman sa iyang dito.
16: Ikaw hindi na, hindi na galing, British.
12: British.
16: Ah, hindi kuya ako kabalo. Apo kabalo ko yung magaboy basura. Agay tayo pa mangmaangan man.
12: Oh. Anyway, well, mayo ni Well, ah. More updates siya na. No? Kag gusto na itong mabalaan, ang alaan niya siya na. Total, maila naman sa kaso. Sunot mabalaan sa komunidad, ah.
16: Oo.
12: Pa, ano ganyan barangay? Ano ganyan barangay, Well?
13: Banuyao.
12: Ah, di pagkatuan na Buas?
13: Oo. Oh. Pagkatuan na kay Flo Buas, ah, kay nakakatuan naman to siya, eh.
12: Iyang Banuyao.
16: Ara, British accent, ah. Mayo na.
12: Si Flo ay makasurya na, kay may British accent niya mo.
16: Oo. Oh.
13: Balita nagigan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Joel Franco, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
16: Sobra. Muna Master Dante, British accent. Kuhan gali. Why ang disiplina sa tao? Lai sa kung anong na-update mo sa kabuhi, kung anong record mo sa kuhan mo, eskwilahan mo.
12: Maperde ka pa sa ordinaryo ng mga pumuluyo, mga purpose ng mga pumuluyo, beneficiaries. Nga kabalo mag-segregate niya sang ila nga basura?
16: Sa World Cup, Master, ang area kung sa dinara, mga hapon to after sa World Cup,
12: oh.
16: Ang ila nga locker room,
12: oh.
16: So shadow yung katino-tino.
12: Yes, amo na dapat. Amin ko bala, sa pagdi... Ba mo dito sa Japan niya, Parikoy, from the very start, first 3 years ang kabataan niya, tudlo yung values formation.
16: Namin na.
12: Values formation, ang tudlo sila nga maglinya, magtaha, magrespeto sa mga elders. Kitudloan man na yung foundation sa bata.
16: Cleanliness,
12: kung okay ang bata, sina...
16: Madalay na pagdako.
12: Madalay na pagdako.
16: Kay kung dako, natuduan mo sang iya ka binata, bata pa, hindi na naya.
12: Oo.
16: Why na naya? Daw para sa sang kahoy nga, na muhi na, gusto mo kay tiko siya, patadungon mo, ti paano pa kay dako-dako na kayo?
12: Oo. So dapat temprano pang bata, tuduan mo na, nga magrespeto sa mga katigulangan,
16: disiplina.
12: Makita sila daga, amin, na gano'n da, ti amo na iya. Values formation dapat, ti subong, tatabla. Iba niya mga drum hack, git. No?
16: Mm-hmm.
12: Ayo.
16: No heart attack tay sa ubra. Tani malang ganing may Dr. Pinoy Squalene capsule.
12: Oo.
16: Kay parti sa heart attack bala no may gina why na pili yang kun ano estado mo no? Sa pangabuhi basta mataas ya cholesterol mo da sa ugat mo, unhealthy lifestyle mo, pwede kay maka heart attack mo. Likawan ini no nga matabo subong pa lang mga kabiyanan inom na kita. Dr. Pinoy Squalene capsule ini natural, wala chemical, wala preservatives kag wala side effects. Gani, aprobado sa Food and Drug Administration. Kung nagainom ka, Dr. Pinoy, Squalene capsule, sigurado kung sinisyaon ka, kung nagaboy ka, basura mo sa suba. No? Namin itingalon ang Chinese national, ang Filipino-Chinese niyo. Sa Dr. Pinoy, Squalene capsule, may omega-3 ini, may kapasidad nga panubuon ang triglyceride sa dugo. Ginapagarman sa Dr. Pinoy ang blood clot na makaresulta sa stroke na ginatawag. Ginapanubo man ang blood pressure, ginasupplyan pagid sa Dr. Pinoy ang mga ugat naton sang madamo nga oxygen supply mga kabiyanan. Gani maginom 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene capsule, the oxygen capsule.
12: Okay, check na tulog ito kayang aton sa nga mga segments ng aton sa mga Radio Man reporters.
16: Alang-alang na tanaw sa update to sa
12: alang-alang na.
16: Army, no? Okay, yeah, so, sige.
12: But anyway, sa aton mga suki dira, kaday ano dira, day Parikoy James Carpe. Kaday pari Paul Aranda, of course. Kaday Broadpet Madera Bistuer. Kaday Ma'am Elenita La Pastora. Kaday Greg Briones Dinosta Jr. Thank you so much, no? Sa pag-upo diri sa itong pangalagad. Hindi ka mo magkalipat niya mag-inom, ha? Sa Life Extension Vitamin D3. The most popular vitamin D3 brand in the market today, no? Kaya ang Life Extension Vitamin D3, tatak niya, gintatakan niya sa FDA, no? Nga may ara sa therapeutic effect, no? Sa itong siningalawas, FDA America ka FDA Philippines. Gani palapit na kamo, dalikat na kamo dira sa pinakamalapit niya Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
16: Gani mag-inom sang
12: Life Extension Vitamin
16: D3. Life Extension Vitamin D3 mga kabiyanan for longer life. Gani anong paginahulat ninyo bakal na sa mga butika sang Life Extension Vitamin D3. Alin ni sa Amerika mga inday mga nini nagabusong kamo, nagapadidi kamo, healthy kamo mami, healthy man ang mga babies ninyo. Tandaan 2 to 3 soft gels lang sang Life Extension Vitamin D3, mga kabiyanan. Basta Vitamin D3, Life Extension, ang baklon.
12: And of course, Parikoy, ang aton sining super fiber. When constipation strikes, super fiber is the answer. Puno ini sa mga essential fiber para gilayon nga magwa ang hindi magwa sa aton sini nga tiyan kay bangod constipated kita. Gani sa mga iloy dira mag-stack kita na nice ang super fiber sa mga tukador tara. Hindi na aton mapaktan kung saan o mag-atake si constipation. Super fiber sarang mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa Western Visayas.
16: Sige, sa aton nga mga tagpalamati, super fiber gid ang imno naton. Budlay na nga mag-tiner ang higo sa lawas naton 2 to 3 days, 4, 5, 6 ba delikado. Dapat adaw daw daily. Daily ang pagpagwa sa higo kay daily kita gakaon, daily ang pagpagwa sa higo. Mga kabyanan, dra mo makita kung healthy ka kung daily ang pagpagwa sa higo sa lawas. Gani mag super fiber na 10 to 15 minutes before magpanyapon, maginom sang super fiber.
12: Yes, of course, Parikoy Kag. Siyempre, Parikoy, nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapagita ka ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Ining kargado sa mga ingrediente may binipisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabagong nga kape nga sigurado, mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
16: Ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara sa ang Rishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara sa madabo ang mga immune boosting properties ang tagsa ka sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix mayara pagin sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
12: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape ning pinakamanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
16: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanang nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
19: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
12: Naka-standby naman ang aton sining nga mga segment. Una-una aton mga kabe ng aton nga health news with Radyoman Joel Franco.
20: Ay ni gabahin kaya dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sa vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
21: Wala sang magic pill nga mapunggan ang cognitive decline ko nagatigulang na kita. Mag-aabot gid ang punto nga magahinang atong panumduman ukon memorya. Apang may mga paggaon nga mahimo makapugong sa paghina sang atong memorya sa atong pagtigulang. Dapat may sudon kita nga dietary patterns sang utan, prutas, mga legumes kag para sa aton nga utok. So nasa maeksperto ang mga green nga dahon sang utanon makabulig sa pagpabakod sang aton nga utok. Magkaon man sang fatty fish o kun isda nga dagay sa omega 3 fatty acid, mga berries kag mainom sang tsaa o kun kape. Ini nga mga paggaon nga gilimnon kun sunod ang husong nga pattern, makabulig ini sa pagpabakod sang aton memorya.
22: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco Tattak RMN.
20: Ini nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sang immune system pagkakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo.
16: Thank you very much, Radyoman Joel Franco.
12: Oops. Kay Parikoy Jojo Malio sa Ina Farm. Gapamati subong ang bilog na Ina Farm. Pari Jojo Malio. Kay Ma'am Susan Aurelio. Ma'am, thank you gida sa pag-suporta.
16: Kamusta
12: sa RMN Iloilo. Kamusta
16: mga akwan tada, bulak tada, mukha may Ina Farm doon need law.
12: Kung may mga okasyon, may mga events ka mo, pwede ka mo dira sa Ina Farm na
16: Barotak Nuevo.
12: Barotak Nuevo ng baptism, kasal, reception sa kasal, mga party-party, or even conference.
16: Bisan
12: no?
16: date na gani, pwede na
12: kayo. Oh, picture.
16: Katauhay, no? Tapos may, wala mo to be kamo nga mag-asawa or may kamo nga mag-partners, no?
12: May mga kwarto, ah. Available, may mga
16: kwarto. Available, pwede ka over na ha-ha-height.
12: Sa ba, overday ka pa?
16: Oh, chipi, de. Mga kabyanan, yari naman ato nga turista o pagkaradyo man Lineth Eulatriz.
23: Ginpakigmahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga pungsod nga nag-suporta sa cruelty-free tourism agud maproteheran man ang mga kasapatan. Sunod kay Manikan, mas nagkaangay ang katuan, suportahan, kigilugon ang mga pungsod nga animal-friendly sa patagsang turismo kaangay sang Costa Rica, Bhutan, kag New Zealand. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lineth Fernandez Eulatriz, Tatak RMN.
16: Thank you very much, Radyoman Lineth. Mga kabyanan, yari naman, iningabahin sa aton nga pagpangalagad. Master, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, the Oxygen Capsule. Sa aton nga mga tagpramati, na-mention ko na nagilin na protein.
12: Ining sa Saturday, Bla? Sa Saturday?
16: Sa Sabado, next week, ini actually, Master yes, Don. Okay. No? Sabado, pitsa 27 sa sininga bulan sang Hunyo. ang mga utod na to, nurses or hindi mga ni-nurse na gusto nyo mag-eskwila abroad. Ang nami nga ginarekomendar na to, gusto nyo inang ang cost of living, barato lang. Ano bo, no? Malta.
17: Mm.
16: Dako ang sweldo, pero gamay ang gastuhon mo dito. Malta. Ti, sa kwan nila, Europe na. Tandaan nyo, pwede makamo Spain or iban nga country sa Europe, mga kabiyanan. Now, ano ang imuunta? Pamati lang kita kami libre ng orientation. This coming June 27, alas 9 sang aga, dira kita sa Days Hotel, sa bahin sang fourth floor. No? Lapas function room, pakitaon nyo lang iya ko World Connect. No? Libre ng orientation ini June 27, alas 9 sang aga. Pwede ka mo makapareserve, no? Pwede man kadto ka mo dito, walk-in. Pero laing ko magpareserve kasang seats sa cellphone number 0939-587-4134. Sa liwat, 0939-587-4134, no? Wala IELTS, maka-earn ka mo while mag-learn, nag-learn dito. Depende kung anong sitwasyon, no? May pathway dito mo nang nami sa mga lugar na mention nato kami pathway. Pwede ka mo pilakad lang maging permanent resident or citizen sa pungsod. Like ang Spain, 2 years na straight obra mo to, maging citizen ka na sa Spain. Namakon mo na ang pribilyo. Hatag nila sa ato ni kay 333 years mga ginsakop kita sa mga Espanyol. Ganyan mga kabiyanan, it's a date. June 27, alas 9 sa aga. World Connect, no? Free orientation. Wala bayad. Malta or Spain or ibang pagiging countries like Australia, New Zealand, UK, kung nurse ka mo, no, bisan hindi pa mga nurse dira, kung ano man ang gusto ninyo, eskwela ka mo dito kay once maka-diploma na, pwede ka na maka-obra kag may chance nga mangin PR o permanent resident or mangin citizen sang sininga mga bungso.
17: Ari naman na itong sininga viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
0: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
1: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may Nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka 8-pound puppy na ginalagas ang tatlo ka ostrich matapos ka nagsulod ini sa ila teritoryo. Sa video makitaan nga madasig ka nagadalagan pagwa sa tuman kalapad niyang kurungan sa mga ostrich ang isa ka puti nga puppy. Samtang mabatihan naman sa background ang four parents ni nga nagasinggitan nga dasigo ng dalagan. Wala naman malabot sang tatlo ka ostrich ang nasambit nga puppy nga nakatigayon nga makalusot sa kudal nga salsalon. Ang video ang ginkamutan sa mga netizens nga viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
0: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan, baduging gutom kita mga kabiyan. Paluto, paluto, seafood grill and restaurant. No? Kaon ka mo dira, may ara kita sang Anli Paluto in Sugba. No? Kwan ni, diri sa may Bituon Haro, sa coastal area, kag sa Pasig City. No? Pakitaan yung Paluto, seafood grill and restaurant. Ini mga kabiyanan, Anli Paluto nga promo and Sugba, Anli Sugba. Na meet sa mga pagkaonda, alin sa mga isda, mga shells, mga seafoods mga kabiyanan ha. Ara dira, pwede man may mga manok man, may mga pork man master don. So pili ka lang dira, pudyot ka lang kag paluto ka. Sugua sila da nga lutuon ang pinakadamit gid gusto mo na makangkahang, gusto mo ito normal lang nga daw. Siling mo daw hindi lang niya makahang kami damo man yan sang hindi gusto sang kahang mo pero may arami niya gusto magpabalas gid bo ko mga kabiyan ng tandaan angalan sang restaurant ninyo kantoan basta seafood sang pagambalan
4: paluto.
3: Paluto seafood grill and restaurant diri sa may bahin sa Bituon Haro sa coastal area kag dito sa siyudad sang Pasig.
4: Sini nga Domingo Father's Day na no dali anyos tatay diri sa Paluto no Seafood Grilled Restaurant. Nabalatay kami bala subong. Pili kada tay ko anong gusto mong mga seafoods da. May manok man, may baboy man kita. Pasugbata karong baboy, alimpo. Pasugbata ni. Ining pasayan, butaan tadi garlic pasayan ni, no?
3: Man.
4: No? Tapos ining shell guro pa, no? Tadi sabawan tani ano ah. Ining diwal kanamit ni, no? Na, no? Damo pa da iban nga mga garnishes pagid, no? Nga pwede ninyo maupod. So celebrate Father's Day sa Paluto Seafood Grilled Restaurant. Dira sa may Barangay Bituon, Haro, Iloilo City, kag dira sa may Pasig City. Sa Paluto Seafood Grill Restaurant. Oh,
3: seafood Grill and Restaurant, mga kabiyanan, dira sa may bahin sa Bituon, Haro. Grabe sa Sunday na galing, no? Father's Day, happy Father's Day in advance sa tanang mga tatay.
4: Alang-alang lang kita nga itong at tiyempo, hindi na ito magkwa sa isang segment ko, ah. No,
3: pwede pa man, nakiti, no, nagbuhin-buhin ko nung ginpano to kaya ara na ang presence.
4: Oy, happy, happy birthday, kagina na-report ni Radyo Man Regan, pero nali. Happy birthday kay Dr. Maria Socorro Quinon, ang aton nga provincial health officer, no? Dr. Maria Socorro Quinon, happy, happy birthday.
3: Happy birthday,
4: birthday
3: Doc. Happy birthday.
4: Doc. Happy birthday, dira. I-check naman aton ang aton nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Nabudlayan ka bala nga magtulog? Si Radyo Man Rezzy ang mayara naman sang tip nga makabulig sa inyo. Mag-isip lang siyang mahinay tubtob sa 150. Kung mayara sing ibuan pagid niya nagasulod sa inyo paminsaron, pabay ilang. Kag kung malipat naman, magsugod sa numero nga ulihin ninyo madumduman. Kung masami ka nga nagakasala, magbalik na lang sa umpisa. Ang purpose ni, amo nga mapilitan ang imuotok nga mag-slow down kag malikawan. Ang pagpanumdum sang iban nga butang, tugtog nga hindi mo mamulalungan kag makatulogan ka. Mas manami pagid ini kung nagaulan. Ini nga tip ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
4: Dumay bag-o siya subong nga style.
3: May ara, no?
4: Oo.
3: Mabaho ba lang inyong area? Si Radyo Man Rezzy ang solusyon. Anong
4: Bangod sa trivia ya.
3: Trivia na ni trivia amo na sample, di ba?
4: Ay, imo kada ya nabudlayan ka bala magtulog?
3: Nabudlayan ka bala maginawa?
4: Resi, no grabe, subong malain na subong style.
3: Nabudlayan ka bala maginawa bangod baho ang area?
4: Yes, oh.
3: Si Rajman Resi, ang solusyon sa imo problema.
6: Sa panyaga kasama mo.
3: Hindi, may detalye pa na dayon. Kaya kiti, siyempre, trivia na nakaroon
4: ko ni... Count ka 1 to 150 ko, no? Nabal ni Radio Mandes.
3: Pwede, pwede.
4: Ako niya, count your blessings instead of ships.
3: Okay. Anyway, alang-alang na ta sa tiyempo diri sa itong pagpangalagad, mga kabiyanan. Sa kala ni Radio Man Mark, Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI RM and Iluilo. Ako naman si Radio Man Ronel Sorbito.
4: Radio Man Don Dulido.
7: Talk RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
10: Nods. Herbal Capsule.
11: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
10: NANS Herbal Capsule!
11: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
10: NANS Herbal Capsule.
11: Yara lang sa mga butika.
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
10: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka, horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
10: Megaman, Herbal Capsule.
11: 30 minutos ang partner, yara na ang panading ah!
10: Megaman, Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
10: Nance Lemon Oil.
11: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat na ka man sina partner eh. Kaya ang Davis makalalaton.
10: Nance Lemon Oil.
11: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nance Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
10: Nance Lemon Oil.
11: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
10: Nance Lemon Oil.
11: Mabakal sa mga butika.
10: Nance Corn Coffee.
11: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
10: Nance Corn Coffee.
11: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nan's Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nerbiyoso mo.
10: Nan's Corn Coffee.
11: Ang nami pagid sang Nan's Corn Coffee partner kay ginapanubo sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
10: Nan's Corn Coffee.
11: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Partner pariyo kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
10: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
11: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
3: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
12: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!

0: posibleng ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Oras tatak alas 3, Jess.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be extraordinary with MX3.
20: Sunton Plus Gold.
21: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
19: Sunton Plus Gold. Sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
23: unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, makalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, makalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
0: ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrients Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
7: quinti. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angap plema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing
5: may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Sample Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Sanctum Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
11: Problema kid ang balatian sa kidney.
12: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang napatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, napatikan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa mga uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
15: Ko si Vibo, ako gidang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
16: Ilong Ranger?
17: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
17: Ang hatching ka granny nose? First time sang sip-on na.
16: Sip-on ganyan dayon?
17: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Niazab C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Niazab Z plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sip-on symptoms.
20: Goodbye.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung asurasyon, nung kipok mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Pimamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Nance Corn Coffee!
15: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
14: ang Nance Corn Coffee.
15: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
14: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
15: para magpabilin ka nga healthy,
14: focused, kag energized.
15: Nance Corn Coffee!
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Oras tatak alas 3:30.
17: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
21: Makauras ang pinaka-regular gidmi interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka.
23: After 4 hours, madula na sa reliever. Arag ipon
24: ang
23: pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
25: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gini-carots.
25: Oo, hindi lang carots, mga natural.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, asa ako? Sani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon malot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sani ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Basta.
2: Ano yung engineer ba?
20: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
4: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo-bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
4: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
4: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
4: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 kag may tisika kada adlaw.
3: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
4: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
4: Duodenome or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastis kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas, amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon? How much more kung 6 times pagiguro, no?
3: Sobra pang iban, no?
4: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy, ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom kita adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C, kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check
6: up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka ni?
7: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
7: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
4: Ako ya, Sir JP, gainong gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Wow.
4: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da.
4: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
9: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Dr. Boy.
8: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at guputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
4: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
3: Correct.
4: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gyapungko ka lang, nag-generate na

0: Mayo. Paano bala mabuligan ni Detribayo? Detribayo para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
1: Paano bala si Detribayo magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
2: Perme na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat Sir Boy gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy,
2: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger Sir Boy.
3: Uy, messenger no?
2: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
2: Nga work hand in hand, Sir Boy.
1: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
2: Yes. Pero, ang Detribayo, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag, ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Insulator.
2: Kung no? Sa kurinti pa,
3: covering.
2: Dapat may cover para di, ano?
4: Hindi magkakitab. Wala ground.
2: Wala ground. Importante gid katama yun yung fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang Detribayo naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang Detribayo na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
2: Kung okay, gainom ka Detribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa Detribayo, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagin ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa Detribayo pagid Sir Boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
2: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
1: Dementia.
2: Dementia. Ku once nga ipalainom ka Detribayo. Kag nakanami pagid kung gainom ka Detribayo, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Detribayo.
4: Champion. So it's a matter of ano na

0: Ngayon dyan, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice. Mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So, kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 Biogid ang makalamang. E may aras ang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals. Like fat-soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ni regular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton, gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
2: Yung may D3!
4: Magabuti ka!
2: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ang placere rilota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, napagod. Noong umpisa, nakainam ako ng Pure C. Manda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis napagod.
2: Pure C Vitamin C!
4: Kag Cellphone Plus!
2: Manamigid!
4: Pure C Vitamin C!
2: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
2: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manamigid! Pure C Vitamin C!
8: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
9: sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
10: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
9: Para mention dihan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
11: Kalma lang.
9: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
11: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
9: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
10: May ara kang ito ang import immune system.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
13: Oras tatak impunto alas 4.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Namit, sining salmig litro. Share, share, ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
3: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
4: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
2: Ti, naaway di galabot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
5: Kung barkaday, parihas tanan. Share, share sa salmig litro, kan Anay, tagsinadya. San Miglitro, share sa kanamit.
2: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
4: Carl? Di ina si Carl?
5: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakiton man ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
9: Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: I have Langat and I have Sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
1: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
6: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
4: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
6: Mabakal sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
8: Sample Plus Gold.
18: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
8: Sample

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, hindi corrupt! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, dito ako believe.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mahigpo pala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka pala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
3: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Oras tatak alas 4 jazz.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
9: Char, Fab, Con, bangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Char, fab, car, pamong kumakablum, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santhol Plus Gold.
6: Ako galing si Shirley.
7: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santhol Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
8: pinahusay.
1: Santhol Plus Gold.
9: Sa mga butika.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: nanakas,
1: at gaganda ka pa.
11: Hi, ako si Mitya, sales lady. Huldi na natin dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula pangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Firme makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
17: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
20: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatya din ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
21: Kinikil!
22: Uy, 150 over 100 jali.
23: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
22: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
23: Ay...
24: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
25: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
26: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
27: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Mga kasimanwa ko nga mga ilonggo, kapoy na balaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasansong, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga, sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Cold plus cold.
1: O si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol plus cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
0: Santol plus cold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusa.
0: Santol plus cold.
2: Sa mga butika.
3: Oras tatak alas 4:20.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog, busog, ikot nila.
7: Ako man, bro, kalot.
6: O, ikaw yung bro, kusti.
8: Busog, busog, eh.
6: Buti lang katata. Bayari na to, tulila.
7: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
9: Yes, sir.
7: Ay, ay, ay!
6: Ano nga, ay, ay, ay?
7: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
6: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
7: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
8: Kita mo, nagid ka nagtabid lang adit ko sa inyo. Wala, eh.
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
7: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
6: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
6: Ba, uy, ala.
8: Ba, man.
6: Tanga?
8: Ala, tanga, masuo.
7: Shhh! Diskerti lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
9: Sir?
7: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
9: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanang galito yung mga pagkawin ninyo!
9: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
9: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
7: Ay, ay, ay! Ay!

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa magtsa, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Sample Plus Gold.
5: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitong epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay sa mga buta.
7: Pindoble, okay. Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
12: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DDX 500
13: ang may powerful compound.
12: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Para mismo!
13: DDX 500!
12: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
13: Ang visio
12: ng may D3.
17: Bad, oh my condition na priyaw?
18: Ah, oh, good pre.
17: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
18: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
17: Uy,
18: kag vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
17: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na-world.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
8: Okay,
4: sa mga butika.
8: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatags, mangabuti ka. May DC, ang alkaline, ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, mas na may COVID na allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: May DC, mamabaka sa mga butika. TTX 500.
2: Jules 7 Lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
3: Ano sa unangin mo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
5: Oras, tatak, alas 4 y media.
6: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Santum Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isang ka-office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Nainbidyang sabor sa Santum Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santum Plus Gold.
8: Ako gali si Van, pirmay lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santum Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat gid sa Santum Plus Gold kay natulang. Wala nga akong nga, Paul Sir.
6: Santum Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sang ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: aga. Ila na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: pagkaroon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Nang lover, maupunta sa ilan ni Roslyn kag ni Park?
2: Sa diin mo nang?
1: Sa bar na sa unan ta lang. May naminom ta nang.
2: Ano? May kwarta ka?
1: Ha? Ang ginaganing ikaw ang ginagad ko. Huwag niya makapasakop ko.
2: Ay, Wais. Kagitin mo, yawa nang ya.
1: Si Manang, ah. Sa una bala, kamo bala ang bakas ni Park sa imnanay, ha? Sumumang hindi ka na.
2: Wanang, sang una pa to. Kag si Park nagbago na ina. Teacher siya bala. Kalaway niya makita dahil siya sang nakakilala sa iya sa sulod sang bar nga nagainom-inom.
1: Sobra ka naman. Tanan nga nagasulod sa bar, malain haw.
2: Wanang?
1: Kung magsulod ko dabi sa bar, kag-juice lang imnumon ko, malain ako?
2: Wanang? Ano ba lang bar haw? Ha? Hindi na kamo maglakat ah. Pambalambal kamo yan sa tao ya.
1: Nga, sila yung mabaya daw. Ikaw man niya.
2: Wanang?

0: Diin ka mo nakuha sang kwarta?
1: Hindi na mamangkot kung diin kami nakuha kwarta. Importante na bayaran ta kayit.
0: Basiin mo man ni kwarta nga tinago, Gusteng?
1: Hindi, ah!
0: Tugay ka, ha? Basi kung ikaw wala nang ita, sini nga kantidad, ha?
1: Tatlo ka ni Amiet!
0: Sige, ah! Liwat pa! Layaw pa ka mo! Kag magpaintok ka to sa mga barkada mo!
1: Amiet?
0: Anay ka bala? Basi kung tinago mo ni nga kwarta!
1: Tinago man! Wala na kuya, tinago nga kwarta, ya! Tanan nga tinago ko, ginakuan mo, sapo. Bisan di ka ni Korta.
0: Gusteng?
1: Bisan ka niya mo, amo ko na lang tinago, tukriin mo pa, kasimutan eh.
0: Ano? Lugay ka ni Binastos, ha?
1: Itood man. Tagutago ko nga ugal sa kabinet ko sa oma, gintukriin mo, ginsimutan. Nga kabalo ka na gid nga uga.
0: Gusteng?

0: Uy, uy! Uy, nakailis lang ka mo, bro kalat, bro turilot. Din ka mo, makato.
1: Nalibro ka sa tayo nga po sa amon?
0: Sa din, gani bro.
1: Mabag ha katulilot bro, nang hagad naman na makadto sa bahar.
2: Hey! Hindi ko magpasawa naman ko sa iyo, basi bala ko magtagring ng dulungan ko sa babae, ha?
1: Ate, kung hindi ka magupasamon, Bro Gosteng, kami na lang aduan ni Bro Kalot, ha? Ma-relax-relax kami to, ano yung aduan? I-treat ko si Bro Kalot kay Kalunli sa iya. Amo na nga, libre yun ko sa check sa bar dito, agad malipay man siya.
3: Slow!

0: Ora tatak alas 4:40.
1: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.
4: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako, believe.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm Fabcon, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
16: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
16: TTX 500.
19: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: TTX 500.
20: Kina nalang subong imo sugar.
19: Patigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag
16: TTX 500! D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako gali si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugumlan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
8: Oras tatak alas 4:50.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: D3Bio!
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
2: Mighty C!
5: Mabaka, magabuti ka!
2: Nagapalantunong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagandang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX 500.
5: Si Erin Grace, paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imong gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa akong nga lawas.
2: GTX 500
8: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
9: Number 1.

0: Oo.
1: Ang hubin lang kagsiksi ang gusto namon.
0: Oh, ako na ina, sir. Try nyo.
1: Ano?
0: Sir, hindi na ako mag-inom, sir. Kung ako may table ninyo, sir. Kahit kabalugin ko yan sa kilitin nyo, sir.
1: Maba? Ano?
0: Nga, sir. Ano gana mo sa akin, ha? May edad na, kag hindi nakasarang.
1: Ha? Kaya mo pa?
0: Kaya, sir. Kaya ko pa mag-inom isang pila pa ka, ladies. Wait a ladies drink on it. There is a table 6. Tatlo ka, ladies.
2: Anita Black.
1: Tatlo ka, duha man lang kami sa abyan ko.
0: Relax, sir.
1: Oh,
0: okay lang ina. Ako ang patungan ninyo. This one, sa kilid kag kilid nyo, may nagakuting-kuting sa inyo.
1: Ay, ay, ay, kakalan. Ano?

0: Sana nang adlaw ba sanag na halala. Ari na ko disbalay? Tiklain, paano ko nakalambot di man? Agay. Agay kasakit sang ulo ko ba? Susuho! Nadumduman ko. Nag-inom kami kagabi sa bahar. Hindi na bala si... Animal na tulilot. Ay, sa salo gali siya natulog ko kag may... May hulid sa nga girl? Animal na tao niya. Dintik out pagilin niyang babae din sa balay? Animal. Uy, uy. Uy, animal. Haslogong tao!
1: Bro, sternyo ko pala sa tulog ko.
0: Bangon. Bangon kayo maistoryahan ay kanagal.
1: Eh, boss. Nagkakatulog pang uyab ko.
0: Uyab sa katampuhaw mo. Pukawa. Pukawa kag papuliya.
1: Ma'am. Ano?
0: Naghambala na ito bala ha. Nga wala sang dalon nga girl diri sa balay. Pero haslo kag gidya. Nagtandog ka babae nga halin sa bahar. Ha?
1: Di ano malayin daw.
0: Malayin dito eh.
1: Kapila na ko nagulid babae halin sa bar. Bagok lang eh mo yan. Nagmuno sa akong sinayaman.
0: Eyo, damak-damak ka.
1: Huh?
0: Pukawa na kang papuli. Ah!
1: Ba? Pagipos na bala buro kalot. Ginlibre ta ka bala kagabi ha? Ganing hindi ko pagawaya ha?
0: Na. Nanumboy ka na nga bisit ka ha?
1: Burukalot!

0: Ting! Ting!
1: Eh? Ito yan! Lalapanaong aking sakyan mo, kuye!
0: I love you, Ting!
1: Ay, nanong ka man ni Muyet, manabi kay mabangon ko, abe, panahon ka!
0: Ginaangga ka pa, mabangon ka na?
1: Lalo, katigulan na sa atol. Pimuyong yeta, nano ka, ginabot?
0: Ano? Ginabot sa ano?
1: Sa katiriring bagting mo eh.
0: Amo na budlag sa imo, kay kun ako magangga sa imo, hindi ka. Kun Iban, okay lang.
1: Ano nga Iban?
0: Ang babae sa man eh? Kabalo na ko sa tananting ha? Pero okay lang kay nabalaan ko nga love mo ko.
1: Ano?
0: Pasalamat ako, Ting, nga wala ka nagpadala sa mga panulay.
1: Ano?
0: Si Kalot kag Tulilot. Aga na nagpauli. Kag ato, nag-away sila ni Kalot kay si Tulilot nagdala babae sa ila. Gid papuli ni Kalot.
1: Uy!
0: Gid papuli niya babae, Ting! Uy. Pero, hindi pa magpauli!
1: Ano?

0: oras tatak in punto alas 5.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
3: T3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa T3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: T3 Bio.
5: Ang T3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, mga butika.
3: May DC.
5: Ang alkaline, nga vitamin C.
6: Sa lecithate, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang may DC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My
3: TC. My TC. Mabaka, mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
6: Supple Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
6: You care? We care! Kidney care!
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa amang uri ng sakit.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
11: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapatay

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. At sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Car. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang husay!
8: So easy to use, Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww.
8: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Importante magaling, Doc, na may sufficiente gikita ng oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, basta niti ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
4: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: Oras tatak alas 5 Jess.
6: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Salamat, iho.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kaya kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: sa legal
14: effective.
13: DTX 500 D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
13: D3 Bio. Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Rites na gali.
18: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
17: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
18: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
17: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C.
16: Pumakal sa mga butika.
19: Goodbye.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try GuardBlue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Oras, tatak, alas 5.15.
3: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, Charm
8: Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
13: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
12: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw. Sang Webes, petsa 18 na kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
14: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
12: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalihan.
14: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malariano.
12: Sa subong yang hapon, nagatupa ang talite sa pinagkabayan sa siyudad sang Iloilo. Nagaguoman, posible magtupa ang ulan, no? Tigpala uli man karon sa aton sining nga mga kauturan gani sa aton sining nga mga utod, no? Magpreparar na sa inyo sining nga mga kalo kag payong.
14: Sa aton mga balita, subong adlaw, Radyo Man Mon, una kita sa balita nasyonal, ginpatigayon, subong adlaw, ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang preliminary conference, ang meeting ini ginatambungan sa House Prosecution Panel Upod man ang Senate Secretary kag Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. kag duha ka Deputy Clerks of Court kasaday Attorney Maribic Laurel Garcia kag Attorney Maria Valentina Cruz present sa prosecution panel ang lead counsel ang lead sa prosecution panel nga si Congresswoman Jorvil Jinky Luistro and ara man ang defense team ni Vice President Sara Duterte Rajuman Mon. Pero kay Tisarado, ini sa katapos ng media, gaulat kita kung mapatawag sila sa press conference after para nga mahibaluan natin kung ano ang ilang gidistoryahan kag gindiskusyonan sa pre-trial conference.
12: Ibalo natin nina sa dili madugay kung bala may latest na nga information na sa siningin patigayon nga pre-trial conference. Sa piyagkabahin sa subungiya nga hapon, Rajuman Magi, may manual load dropping nga ginapatigayo no kagapiktado dre alos sang bilog nga syudad sang Iloilo no naga bagrong karon ang pila ka mga generators sa palibot iya sang syudad naton bangod sa sining ginapatuman nga manual load dropping sang NGCP. So medyo pahalabaan yung inyo sining nga pasensya no kon ligom dulom na naman kamo subong hapon no bangod sa sining manual load dropping sang NGCP. Sa piyagkabahin, Rajuman Magi, check taman sa dili madugay ang report ni Rajuman Marjorie Herbomiane pero bag-o sina, no? Ipabati ta siguro anay ang ano ni Facebook Live na naman ni Senator
14: Alan Peter Cayetano. Actually, sa number, bala nga ginpagwa, Rajuman mo, nabalik ano yung subong adlaw, bali nga nga doaki, gika mo kung mag-Facebook Live. Ako, ang iban, wala man actually, Senator, wala man ginaga-Facebook Live, ang iban nga Senador, kapagwa sila sa statement, sa interviews, ang katapos ng media. Kag, aking abi, ang pila ka mga netizen, sa iyang Facebook Live, Rajuman mo, kay instead, bala nga magtrabaho, mag-attend sa sesyon, nag-Facebook Live lang siya. In fact, ang number sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano siya stint as Senate President sa Nagligad, 20 gid. Pero ang numero sa hagna nga napasar, wala, 0. Ang session, 8. Ang press conferences niya, 7. Pero ang Facebook Live, 20.
12: Grabe, te. Ang inubrahan niya sa Senado, wala gid.
14: Te, masako. Layin ang gida sa kuha niya, Senate President mo sa Nagligad. Pamatiyan mo lang natin ang lipot lang, ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano, ang minority floor leader.
15: Other venues. And one of this venue is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angle ni Senator Marculeta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam totoo ba yun yung talagang nag-ayos na kaano nung hearing. Or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Eh problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So I spent a day yesterday, sabi ng...
12: Oras na to na last 5:24 si Senator
14: Portion lang ato sa ngiyang payag. Pareho sila actually sentimiento ni Senator Rodante Marculeta Rajuman Mon kay nanagambal man siya nga ang lahat naman ang sinasabi ko hindi niya naman pinapublish tikon madungan kablahan bal sa mga netizen no latala kon maresto ka kay front page kagid. Sige unang naton Rajuman Mon ang report ni Rajuman Marjorie Miane sa field kay ang illegal nga droga wala gihapon nagauntat may pulis nga instead nga padayunon ang iya nga trabaho kag serbisyo sa pumuluyo nag-awol kagang iya nga bisyo illegal nga droga.
12: Mhm. I-check tang report ni Rajuman Marjorie Herbomiani.
11: DYRI Rajuman report.
12: Okay, kaligidang no kay himalon natin sa dili madugay ining report ni Rajuman Marjorie. By the way, Rajuman Magi, ang tanan karon nga 92 no total sa sining mga ROTC cadet iyang na ospital kagabi nakagwa na tanan sa ospital, no? So balik na dito sila sa may Camp Hernandez sa may Banwasang Dingli Iloilo. Pero ang investigation ibalon ta pa kon ano gid no ang ginhalinan, anong rason sa pagkapud poison sini nila, no? Bala ang pork adobo gid man, no? So ibalon ta na sa aton sini nga connection man iya sa Reserve Command, no, sang Philippine Army. Check ta si Rajuman Marjorie Herbomiani.
11: DYRI Rajuman report.
16: Rajuman Moin, arestado ang isa ka ex-police kagaduha ka kaubdanan sini sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Police Station number 10 sa Barangay Nabais, Mandurriao, last 2:40 subong gidlawang hapon kung sa diin 1,360,000 pesos ang balor sa shabu na kumpiskar inagabugat sa 200 grams ininago ang ex-police kay alias Pipit 60 anyos isa ini ka awol kag residente sang Barangay Nabais sa Mandurriao. Upon sini nga nadakpan si alias Mark 37 anyos mekaniko residente sa Katilingban Molo kag alias Noel 47 anyos driver residente naman sang San Isidro distrito sang Haro. Sunod diri kay Police Captain Lester Oliveros hepe sa Police Station number 10 nga si alias Pipit ang ginakabig nga high value individual kung sa diin duha nila kasimana nga gid monitor ining nasambit nga ex police. So may background din before nga nadakpan pero gincheck naton kay medyo madugay-dugay na Rajuman Mon ang nabutang diri nadakpan pa ni siya before sa Republic Act number 6425 ukon ang Dangerous Drugs Act of 1972 no so hindi niya na madumduman kung saan unay siya nadakpan. Kiti medyo madugay-dugay na kagati mo na gani nag-awol na ni siya ginapacheck naton diri kun kasano ang ulihin niya nga duty din ang previous assignments pero hindi siya guno gusto istoryahan according kay Captain Oliveros ginagwa siya gani kuno kanatakan siya sa amo na nga klase katupiko kag ubra. So ang ining nadakpan kag ang iyang mga kaopdanan nag-ubra ini metalier ini Rajuman Mon dira sa Nabais Mandurriao kag karon preso na posible karon sa Police Station number 5 o kung diin karon ng istasyon nga may bakante Rajuman Mon. Na wala madulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane sa Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Madamo gid nga salamat Rajuman Marjorie Herbo Miyane.
14: Rajuman Mon, karon patigayunon ang earthquake drill sa WBMC, Western Visayas Medical Center. Una ning earthquake drill nga hospital ang setting para may baluan no ang kahandaan kag mapreparahan man ang sa mga ospital, sa mga doktor, sa hospital staff kag sa mga pasyente in kaso nga may magluntad nga mabaskog nga linog diri sa aton nga lugar. Wala taman ginapangayo Rajuman Mon, pero in case wala nung may magluntad nga linog diri sa aton kay tiambal nila may recurring period ang isa ka mabaskog nga linog after pila ka dekada ti ang last hindi ba lang nga mabaskog nga linog more than 53 years yes. ago Lady Kaikai diri sa aton and hindi naton gusto mga maliwat ina pero in case ambal nila nga may recurring period gamatabo inaliwat makapreparar ka may idea ang mga tao kung ano bala ang dapat nila nga himuon.
12: So karon ha sa alas 6 alas 7 no ibalat na karon kay Yara man magatutok dira ang RMN news team sa piyak nga bahin sa aton man sini nga pagpangalagad bantayan niyo man karon ng dugang man nga mga update no sang mga balita kag impormasyon sa may Iloilo City Hall ining naghaboy gali isang basura ya to blara juman magi nga expired mga produkto sang soft drinks no oh Chinese Filipino patag iya sang sining depo te karon ang syudad no nagaplano gid nga kasuhan ini kay manuwas sa siningit panghaboy niya. Mayara pagid siyang masubra sa 500 kasako. Baumot na lang kundi na panghaboy ni. No, may lang kinakitaan na eh. Nga sa yara pa nabilin sa sulod sa iya sininga depo, Radyuman Magi. So batayan nyo ni Karon sa pagpangalagad sang programa Palabra di Honor. Kagipan pagid karon ng mga balita update sa World Cup. No? Kumusta na subong? No, kahipos ng sang hinampanganay. No? Pero mayara sa mga dalagko naman karon iya nga resulta sa bahin sang World Cup Radyuman Magi. Natanan karon na, bantayan nila dariman sa RMN Iloilo. By the way, mayong hapon anay sa kay Sir Stephen Panega, no? Mayong hapon kas Jan Pirut susumagay say sa Barangay Pao Pututan, kas James Carpedera sa may Banwas ang Dumangas, si kas Brodpit Madera Bistuer. Mayong hapon man dira sa may Nazaret Binabista Guimaras kay Tita Rose, kay Tita Sonia, kay Tita Norma, no? Sa tanan niya pamilya Gabor, no? Thank you gid sa salamat sa pagpamati. Sa Libong Kugon sa Ragagali, no? Sa kay Tatay Roger kay sa apo niya nga si Hilway, sa pamilya Amido kag Joso. Good afternoon gid sa inyo tanan. Salamat, no? Sa pagtutok sa pagpamati. Batayan niyo karon ng dugang pagid ng mga information kag ang mga dalagko naton nga balita nasyonal magasunod na sa RMN Network News. Sa ngalan na gid lamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan.
14: Kag Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
17: Tatak RMN.
18: RMN Network News.
19: Sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel, binanatan ang pre-trial brief ng Vice Presidente.
20: Medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence.
21: Department of Justice wala pang natatanggap na impormasyon sa umunay ICC arrest warrant laban kina Senator Bongo. Pinagmulaan ang impormasyon na si Representative Pulong Duterte tinawag na sabog ni DALJ Secretary Remulla.
22: Makasabog siya nung narinig siya kasi wala pang kanilihitang ganun eh.
19: Pangulong Bongbong Marcos naman at Russian President Vladimir Putin nagkasama sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit dun sa Kazan. Ang Pangulong Marcos nagbigay ng talumpati.
23: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration.
21: Investigasyon sa nadiskubring dalawang bangkay sa loob ng sasakyan sa T-Plex nagpapatuloy. Pagkakakilanlan ng mga biktima, tukoy na.
24: Wala naman pong nanotice na gunshot, wala din pong saksak.
19: Mga kasama sa police report sa Banayoyo, Ilocos Sur, magkasaka doon patay matapos barilin ang kapwa magkasaka sa loob ng kanyang bahay.
21: Sa showbiz news, Hollywood actor at Spider-Man star Tom Holland kinumpirma na kasal na sila ng longtime partner na si Zendaya.
25: Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WBS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
19: Magkasama sa detalye po ng ating mga balita, Natapos na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte doon sa Senado. Bagamat sarado sa publiko at media ang pagpupulong, umugog naman ang mga balitang nagkaroon naman ng heated discussion o mainitang pagtatalo sa pagitan ng prosecution at panig naman ng depensa. Pinabula naman ito ni Attorney Michael Pua, tagapagsalita ng defense panel ng Vice Presidente, at sinabing normal lamang ang mga ganitong diskursong teknikal sa pre-trial stage. Samantala, kinumpirma naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto-Adiong at Representative Renico na naging maayos ang pre-trial conference. Pero pinunat naman ni Ko ang hindi pagpapakita ni VP Sara Duterte.
0: Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, no, for the pre-trial conference.
19: Para naman dito kay Congressman Adiong, general denial lang din naman ang laman ng isinumiting pre-trial brief at bigo ang Vice Presidente na magbigay ng ebidensya upang pabulaanan ang mga ligasyon laban sa kanya.
20: Pabalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense from the very start, no?
19: Samantali, natasan ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa stipulation process hanggang June 22 na nakatagda namang resolbay ng Senado sa darating na June 25.
21: RMN Network News. 32% ng mga Pinoy duda na nakabase sa ebidensya at batas ang magiging desisyon ng mga senador sa impeachment ni Vice President Sara ayon sa survey. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Goyagoy. RMN
2: Network News. 32% ng mga Pinoy ang naniniwalang hindi magdedesisyon ang karamihan ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte batay sa batas at ebidensya. Ito'y batay na rin sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research na ginawa noong April 20 hanggang 24, isang buwan bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Lumilitaw na 19% lamang sa mga respondents ang naniniwala na magdedesisyon ang mga senador base sa ebidensya at batas kaysa sa political considerations. Habang naman nag-aalinlangan o hindi pa alam kung ano ang isasagot ay nasa 49%. Nasa 1,200 na adult Filipinos ang respondents na may edad na 18 pataas. Sila'y natanong gamit ang face-to-face interviews. Ayon sa survey, ang Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na skepticism habang ang Metro Manila at Balanced of Luzon o Balanced Luzon ang nakapagtala ng pinakamataas na uncertainty. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Goyagoy Tatak, RMN.
21: Hindi umano angkop a perfect fit si Senator Cheese Escudero na maging presiding officer kapag gumulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong opinion ni UP Diliman political science professor.

0: Chika Epektibo DTX 500.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ECS.
4: At iba pang legal na dokumento.
5: Hindi dati, it's the real situation. You could imagine the situation wherein we have a person in DND who possesses vital informations regarding the defense and security of the Republic. And also, there is a possibility of coup d'etat here.
4: Dagdag pa ni Miraflor, ilan ding mga aktibong opisyal ng militar ang maghahain ng kaparehong reklamo laban kay Teodoro.
5: There is this promise from the armed forces of the Philippines that after this, they will join me. This is not against the administration. We are not against the administration. We support the administration. This is to avoid possible coup d'etat.
4: Una lang napaulat na si Teodoro ay may Maltese citizenship at may pinangahawang kang Maltese passport. Matatanda ang nilino ng Department of National Defense na matagal nang isinerender ni Teodoro ang foreign passport bago pa ang paghahay ng Certificate of Candidacy noong 2021.
6: Sa ibang dako ng ating mga balita, ang Department of Justice wala pang natatanggap na impormasyon sa Manoy ICC arrest warrant laban naman kay Senador Bongo. Detalye mula kay Roger Manjairo sa Piña, Florida.
7: RNN Live Report.
8: Ipinauubayan na ng Malacanang sa Department of Justice ang detalye sa pagpapatupad ng arrest warrant na mula sa International Criminal Court. Ito ay kasunod ng sinabi ni Davao City Representative Pulong Duterte na meron na umunong inilabas na arrest warrant ang ICC laban kina Senador Bongo at dalawang dating PNP officials. Sabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kung magkakaroon man at mag-i-issue ng warrant of arrest, ay tinuturing na itong valid. Sa proseso naman ng pagpapatupad nito, ipinauubaya na ng palasyo sa DOJ ang magiging operasyon.
9: Kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At mayroon lamang silang nais na mapanagot. May nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ.
8: Samantala, wala pa namang natatanggap na opisyal na komunikasyon ng Justice Department kaugnay sa umunoy bagong warrant mula sa ICC. Ang DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez, nakipag-ugnayan sila ngayong araw sa Philippine Center for Transnational Crime kung saan wala rin silang ganitong impormasyong natatanggap. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na huwag umanong magpaniwala kay Duterte dahil wala pa rin nilalabas na warrant ang ICC. Kung may lalabasan niya kalaunan, ay siguradong hindi ito malalaman. Gaya ng hindi nalaman noon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa DZX LRMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
4: SILG Remulla, kinumpirmang wala pang natatanggap na ICC warrant laban kay Senator Bongo at sa dalawa pa o sa dalawang police officer. Pinagmula ng impormasyon na si Representative Pulong Duterte tinawag na sabog ni Remulla. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report.
10: Baka sabog siya noon. Ito ang pahayag ni SILG John D. Crimulla ng tanongan ito. Kaugnay ay labas na pahayag ni Davao City, First District Representative Paulo Pulo Duterte, na ayon umano sa kanyang pinagkakatiwala ang source ay may ICC warrants na laban kay Senator Bongo at sa dalawang police officers. Ayon kay Crimulla, wala pa sila matatanggap kaugnay ang nasabing ICC warrants sa nasabing senador at sa dalawang police officers. Ayon niya, delikado ang mga ganong uri ng pahayag na nasabing Davao City First District Representative. Dagdag pa nito, lagi naman silang handa sakaling meron ang warrant na lalabas mula sa International Criminal Court.
11: Makasabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun.

0: So, hindi namin alam. Hindi namin alam. Wala pa muna.
1: But you're not preparing any task force?
0: We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, eh, delikado yun.
2: Kasi yun ng shame action.
0: Hindi ko nga alam. Baka makasabog yung sinabi niya. Kasi siya lang nakakita na. Sabi wala pa.
1: Sabi niya, highly reliable source.
0: Baka high lang.
3: At iyan ang tinig ni SILG John Vicrimulya. Kasama mo sa Biz XL Ormen Manila, Rajuman Marge Domingo, sa Talk Ormen.
4: Samantala, mga kasama, nagbigay po ng welcoming remarks si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit doon sa Kazan, Russia. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang tatlong prioridad na ika-35 taon ng ugnayan ng ASEAN at Russia kabilang kapayapaan, seguridad at katatagan, mas masiglang ugnayang pang-ekonomiya at mas maraming oportunidad para naman sa mamamayan. Iginit ng Pangulong Marcos ang kalagayan ng matatag na ugnayan sa gitna na rin ng tumitinding geopolitical tensions at mga hamon sa maritime security. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang maisama ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa mga programang pangkalakalan at pamumuhunan. Binigyan din niya ang kalagahan ng people-to-people exchanges para naman sa pagpapalakas pa ng pagtutulungan sa rehiyon.
5: Perhaps the most and most enduring is our people. Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship. They are at its living core. The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
4: Mga kasama, yan ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa bansang Russia. RMN
6: Network News. Senator Kiko Pangilinan hindi titigil sa pakikiusap kay Mayor Lenny Robredo na ikonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Antoinette Eduardo ng RMN Naga.
7: RMN Live Report. Hindi umano titigil si Senador Kiko Pangilinan sa pakikiusap kay Naga City Mayor Lenny Robredo na muling ikonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa eksklusibong panayam ng RMNDWNX Naga. Sinabi ng senador na umaasa siyang maipapahiram muna ng mga nagenyo si Mayor Robredo sa buong bansa.
8: Hindi tayo nag-give up. At siyempre, kami nakikiusap din sa Naga. Kung pwede, kahit na ilang taon lamang, ipahiram ulit si Ma'am Lenny sa buong Pilipinas. Lalo na ngayon, sa bigat ng mga problema ng bansa, sana maintindihan ng ating mga minamahal na kababayan dyan sa Naga yung ating pakiusap. At alam ko naman na pagka Pilipinas na ang pinag-uusapan, marami sa ating mga minamahal na kababayan, mahal ang ating bansa, mahal si Mayor Lenny. At baka sakali ay ipahiram sa buong Pilipinas ang isa sa pinakamahusay na public servant na ngayon ay naglilingkod sa Naga.
7: Naniniwala rin ang senador na si Robredo ang isa sa mga leader na may kakayahang pag-isahin ang iba't ibang sektor at hanay ng pamahalaan. Bagamat marami pang mahuhusay na leader sa bansa, si Mayor Robredo umano ang may tatatanging kakayahang magbuklod ng mga tao para sa iisang layunin. Samantala, sinabi rin ni Pangilinan na patuloy niyang isinusulong ang mga panukalang batas para sa sektor ng agrikultura. Nagpasalamat din ang senador sa pagbabalik niya bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture matapos ang mga naging pagbabago sa liderato ng Senado. Kaugnay naman ang isyo ng umano'y maletang iniuugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa isang press conference si dating House Representative Mike Defensor. Pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng aniyay walang basihang akusasyon. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Rajuman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
4: RMN Police Report. Mga kasama, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa pagkadiskubre sa dalawang bangkay sa loob ng isang sakyan sa Tiplic Southbound sa Victoria, Tarlac. Sa panayam ng DZXL Ormen Manila, sinabi ni Tarlac Provincial Police Office PIO, Police Captain Ruby Alcantara, na kinilala ng mga biktima na isang lalaki 28 anyos at isang babae edad 20 anyos na kapwa residente ng Tarlac. Batay sa initial na investigasyon, walang nakitang tama ng baril o saksak o anumang sulat sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, hinantay pa ng maturidad ang resulta ng pag-usuri o kailanman ay forensic unit upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng dalawa.
9: Pagdating po ng mga pulis, nanotice po ng ating mga kapulisan na wala na po, hindi na po umandar yung sasakyan pero maandar po yung fan niya. Yung initial natin, investigation, na nag-order na po sila ng sa isang coffee shop at nag-park lang po sila doon man. Wala naman po tayong information na may lason. Wala naman pong nanotice na gunshot, wala din pong saksak.
4: Samantala, humiling na rin ang pamilya na manasawi na igalang ang kanilang desisyon na panatilihing pribado ang ilang detalye na nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagin din ang pulisya sa publiko, iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong report at maling impormasyon na posibleng makapekto naman sa investigasyon.
6: Sa Banayoyo, Ilocos Sur, magsasaka patay matapos barilin ng kapo magsasaka sa loob ng kanyang bahay. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
10: RNN Police Report.
11: Wala ng buhay nang matagpuan ang isang senior citizen sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Kasilagan, Banayuyo, Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na 60 years old, magsasaka na residente ng Barangay Kasilagan, Banayuyo, Ilocos Sur. At suspect naman ang 41 years old, kapwa magsasaka na residente ng Barangay Lintik sa nasabing bayan. Sa investigasyon ng Banayuyo Municipal Police Station, nadatnan na lang ng kapatid ng biktima na wala na itong buhay sa sala ng kanilang bahay na agad naman itong nagpasaklolo. Batay pa sa investigasyon ng mga otoridad, nagtamo ang biktima ng isang tama ng bala sa kanyang ulo na sanhin ang kanyang ikinamatay. Sa ikinasang hot pursuit at follow-up operation ng mga otoridad, nahuli ang suspect sa kanyang bahay at isinoko rin ang isang caliber 45 pistol na may magazine at 8 bala na siyang ginamit sa pamamaslang. Umamin naman ang nahuling suspect na siya ang may kagagawaan sa nasabing pangyayari. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.
4: Dumako tayo ng Bataan, high value individual patay matapos umanong manlaban sa drug bypass operation sa lugar ng dinalupihan. Mula sa Raming Bataan, may detalye, Rajuman Mike Sigaral.
12: RMN Live Report.
13: Napatay ang isang high-value individual na drug suspect na kilala sa alias na Daddy matapos mauwi sa armadong encuentro ang sinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Dinalupian Municipal Police Station sa Barangay Saging, Dinalupian, Bataan. Ayon sa ulat mula kay Bataan Police Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, matagumpay na nakabili ng isang sachet ng hinilalang Cebu ang posture buyer kapalit ng 1,000 pisong mark money. Gayunman, nang mapagtanto manon ng suspect na pulis pala ang kanyang katransaksyon, agad itong bumunot ng baril at pinaputok ang mga operatiba na nagtamo ng tama ng bala sa kanang braso bago tumakas, sakay ng sasakyan patungong Olongapo City. Nahabol ang suspect matapos itong takasan ng isang checkpoint sa Barangay San Pablo at kalaunay Maharang sa Barangay Happy Valley. Sinubukan pa nitong paputukan ang mga humahabol na pulis ngunit pumalya ang kanyang baril. Dinala siya kasama ang sugatang pulis sa JC Payomo District Hospital subalit idineklarang patay ang suspect dahil sa tama ng bala sa tiyan. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak
6: RMN. Search, rescue and retrieval operations sa Glan Serangani nagpapatuloy sa mga nawawala pang nabiktima ng lindol. Detalye ng balitang yan mula kay Ranchman Brian Onyate ng RMN General Santos.
12: RMN Tutok Lindol.
14: Nagpapatuloy pa ngayon ang ginagawang search, rescue and retrieval operation sa mga lugar na hindi pa naaabot sa Maiglan, Sarangani Province. Pinangungunahan ito ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Forces. Layunin nito ay ang paghahanapan ng mga nawawalang individual matapos tamaan ng magnitude 7.8 na lindol na ang lugar. Ang mga nasabing mga lugar sa Glan ay ang Barangay New Aklan, Kungan, Barangay Kalpidong at Barangay Kalabanit sa munisipyo ng Glan. At dahil nagpapatuloy pa ang mga aftershocks, minsan naaantala ang kanilang mga aktibidad para na rin sa kaligtasan ng rescue team. Ang nasabing Special Rescue Forces Units ay binubuo rin ng mga teams mula sa Caraga, BARM, Region 11, Region 12 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipyo ng Glan. Ang mga nasabing barangay ang nasa liblib at kabundukan na parte ng Glan na apektado ng nasabing lindol. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onyate, Tatak RMN.
4: Sa kabilang dako, ang DOTR kinumpirma na rin na nagbukas na sa limitadong operasyon ang Port of General Santos. Detalye mula kay Rajuman Joyce Adra. Joyce.
12: RMN Live Report.
15: Kinimporma ng Department of Transportation na nagbukas na sa limitadong operasyon ang Macar Port o ang Port of General Santos. Ito ay matapos na makompleto ang paunang structural inspection at engineering assessment para matiyak ang seguridad ng mga pasahero kasunod ng malakas na lido sa Southern Mindanao. Tiniyak naman ng DOTR na ginagawa nila ng Philippine Ports Authority ang lahat ng paraan para mapabilis ang rehabilitation work para sa full operations ng port. Kinumpirma ng Transportation Department na base sa findings ng PPA Engineering Office, ang rail mounted gantry wharf ay ligtas sa vessel traffic at cargo operations. Sa kabilang dako, maraming pasilidad nila ng port ang nananatiling restricted at patuloy na sumasa ilalim sa repair at evaluation. Kasama mo sa DZ Excel Manila, Juan Joyce Culiantas Adra, Tatak RMN.
16: Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipinong.

0: Mga kasama sa golf naman, pambato ng Argentina na si Franco Isgorzato nangunguna ngayon sa second leg ng Bingo Plus Philippine ADT Open. 13 mga Pinoy golfers abay pasok naman sa top 50. Detali mula kay Rajoman Neil Santuanil.
1: Natapos na ngayong araw ang second leg ng Bingo Plus Philippine Asian Development Tour sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac City. Nangunguna pa rin sa leaderboard si Franco Scorzato ng Argentina, habang nasa ikalawang pwesto si Su Ching Hong ng Chinese Taipei. Tabla naman sa ikatlong pwesto si na Kelvin Si ng Macau, China at Marcus Lim ng Malaysia. Ang mga nanalo ngayong ikalawang araw ng torneo ay pasok na sa top 50 at sigurado ng makakapaglaro bukas. Sa kasalukuyan, nasa 13 Pilipinong manlalaro ang nakapasok at may chance ang makapaglaro sa finals kung magiging consistent ang kanilang momentum. Samantala, magpapatuloy ang Philippine ADT Open bukas, kung saan huling yugto ng laban para sa magharap-harap sa finals sa Sabado. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
2: Hollywood actor at Spider-Man star Tom Holland kinumpirma na kasal na sila ng longtime partner na si Zendaya. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajoman Alex Furake.
3: Matapos ang ilang buwang spekulasyon, kinumpirma ng Hollywood star na si Tom Holland na kasal na sila ni Zendaya.
4: Naganap ang pagbubunyag ng British actor sa kanyang cover story interview para sa Esquire magazine, kung saan inaddress niyang viral AI-generated images ng kanilang kasal na kumalat kamakailan. Pagbabahagi ni Tom kay Esquire culture editor Henry Wong, magiging kanyang lola ay nalinlang ng fake wedding photos. Ayon sa kanya, nakita ng kanyang lolang AI images at naisip na hindi siya naimbita sa ceremony. At nang matanong siya nito kung naimbitahan niya ang iba pang family members, sinagot ito ng aktor na naroon ang lahat. Matapos ang kanyang pahayag ay hindi na ito nagbigay pa ng detalye patungkol sa kanilang wedding ng aktres. Samantala, sa kaparehong panayam, ibinahagi ni Tom na Zendaya ang kanyang best friend at kapag sila'y magkasama, ramdam niyang tunay na saya, support at ligtas sa piling ng bawat isa.
3: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak, RMN.
0: Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manuel Marahol.
2: At Radyo Man Jenny Pahilan.
0: Mula po sa Ramin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga Pangasinenses, Masantos, Yalabi.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Ang oras, 6:02.
5: RMN Network News.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Super Fiber.
9: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akon niya na inom. Nakapanguhin gid ako. Naghaw as ang akon niya chan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang husay.
2: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
2: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako nuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito.

0: payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fabcon.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09.
10: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
9: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
11: Adlaw kita sa buong sang Webes, Hunyo 18, tayo dismil 26.
9: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
11: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
9: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
11: Ako naman si Radyo Man Rezi Danyoso Bordon.
9: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, principal author sa Freedom of Information Ordinance sa Iloilo City, padayon nga nagapamalibad nga maghatag sang dokumento kung paano niya ginggamit ang salakyan sang gobyerno.
11: Sa balita international, Trump kag presidente sang Iran nagpirma sang inisyal nga kasugtanan para tapuso ng giyera sa Middle East.
9: Balita sa showbiz, sa trailer sang bagong Spider-Man movie ginpagwa na. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:10, kagkaroon sa detalye na sang aton ng mga balita. Nagpamalibad sa gihapon sa Iloilo City Councilor Shin Marima Bilog, Principal Author sa Freedom of Information Ordinance sa siyudad, nga maghatag sa dokumento kung paano niya ginggamit ang salakyan sa gobyerno. Matandaan niya nakita sa isa ka mall sa adlaw sang Domingo ang salakyan sa Iloilo City Government nga naka-issue sa opisina ni Vice Mayor Lady Julie Grace Lavla Baronda apang sang ulihi na tukwiban nga ginhulam ini ni Councilor Mabilog agud magpamakal sa school supplies. Una na nga nagpasalig si Mabilog sa RMN Iloilo nga magahatag siya sa mga dokumento kag makapamatuod nga official function niya bilang City Councilor ang iya pagdala sang salakyan sa siyudad sa natumod nga mall sa adlaw sang Domingo. Apang tubtob sa karon na wala pa mapagwa ni Mabilog ang abong nga dokumento bangod sa advice ang iya abogado nga hindi pagpagwaon na natumod nga papeles kag presentar na lang ini sa proper forum. Suno pa sa konsihal nga kun siya lang ang pamangkuton, luyag niya man nga ihayag ang natumod nga mga dokumento. Kun balika naman ang ordinansa nga ginduso mismo ni Mabilog, katuyuan sa ning mapabaskog pagid ang transparency kag accountability sa Iloilo City Government paagi sa paghatag sang dokumento nga mahimo makahatag man sang kaathagan sa publiko. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kadako ang bulig agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text o magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang

0: hapon, Super Fiber pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pang balita lokal, magahiwat sang field investigation ng Iloilo Provincial Health Office o kan IPHO sa Camp Hernandez sa Banwa sang Dingle, Iloilo, agud mahibaloan kung di nagalin kag kung anong rason sa pagka-food poison sa 89 ka mga ROTC cadets. Sino kay IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinion, nagpadulong na sa lugar ang iya personnel agud magkolekta sang specimen sample kasubong sang tubig kag nabili niya pagkaon niya ila ipadala sa laboratory para sa confirmatory testing. Ginpanaginan man ni Dr. Quinion ang mga pumuloy ang sundon ang safety tips para nga hindi maigo sa food poison. Yari among akunyari ang mga sunod, mamasunod. Ipabilin niya preska ang karne kag panakot nga ginaluto. Maghugas ang kamot bag-o kag pagkatapos magluto gamit ang matindo nga tubig kag habon. Kung hindi maubos ang pagkaon, isunod sa matindo nga food container kag isunod sa refrigerator. Ang tasiserbe ang pagkaon, inspection gidanay para masigurado nga hindi paguba ang pagkaon. Sa karon lunsay na nakagawa sa ospital ang mga kadete nga nagsupral sa mild symptoms sang food poisoning. Ang ining abayan ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix nakahibalo ka balang samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani kun ini ang magadubo madawong man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabaskog ang aton yung supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak nga bahin nagupod sa nationwide simultaneous earthquake drill ang Western Visayas Medical Center o kan WVMC. Kaupod ang nagkalain-lain nga ahensya sa syudad. Sunod sa WVMC organization ang ining aktibidad makabulig sa pag-promote sa earthquake preparedness kag mapabaskog ang emergency response capabilities sa mga health workers, pasyente, kag komunidad. Ang WVMC amo ang labing unang nga ospital sa Iloilo nga nag-host sa National Simultaneous Earthquake Drill. Magluwas sa nasabit nga ospital, isa man sa drill ang Iloilo City Hall. Ang ininga porsyon ng mga karadyo man ang ginadulong man sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kadako ang buli gagud maamligan kita sa balitian. Kaga ang ininga porsyon ginaupdan man sang Santon Plus Gold the food supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo. Diabetes, hypertension, kag mahigong nga dugo. Aray na ang solusyon ni Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kag nagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
1: Sa kangot nga balita, may dakong improvement ang Iloilo City Hall sa earthquake drill sa Bungadaw, kadungan sa National Simultaneous Earthquake Drill o kon NSED. Sunod kay Darwin Jomel Papa, Chief sa Emergency Response Division sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO. Gikan sa masobra 8 minutes ng evacuation time sa nagligad niya tuig, yara na lamang ini sa 5 minutes and 58 seconds sa bunga drill. Ginpayag ni Papa nga mas mataas ini sa masobra 4 minutes nga time in motion study sang CDRRMO apang inibangod may pagutok na sa hagdaan sa tiyon sang evacuation. Samtang may mga empleyado man yung nag-evacuate antes pa natapos ang siren nga makabig delikado kon may aktwal nga linog.
2: Ang official time nila actually is 5 minutes and 58 seconds. That's roughly around 6 minutes nga naka-evacuate ang tanan. Ang ano lang yun naton, further instructions sa ila mo sa ila is ensure lang din na while nag-shaking pa as much as possible, wala na sila mag
1: Ang kabayan sa pahayag ni Darwin Jomel Papa, Chief sa Emergency Response Division sa Iloilo City DRRMO. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus, mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingaw ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabaskong korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak nga bahin na wala sang rason nga magselos ang iyabana, iniyang hugot nga pagpati sa mga opisyal sa Barangay Badlan Pequeño Calinog matapos ginpahayag pagpangimon ang isa sa mga rason sa pagluthang patay sang isa kakatapo sang Philippine Army kag iya kaugalingon sa ila lugar. Ginkilala ang bana kay John Ace Innocencio, legal ang edad, katapos sang Philippine Army nga naka-assign sa Hamidan Capiz kag asawa sining sa April Jane Palencia Innocencio, 30 anyos. Sunod sa barangay officials kag pamilya ni April Jane, tuman ini kabuot nga asawa kag isa ka responsable nga iloy. Pahayaga sa mga ini nga matinatapon ang biktima sa iya duha ka mga kabataan nga lunsay pa naga eskwela kag halos wala na sang tion nga makalagaw-lagaw. Bangod sini, imposible para sa ilang nga crime of passion ang natabo. Ibaluan nga una nga gintiro sa banang iya asawa antes ginluthang ang iya kaugalingon. Ang ininga porsyon ng mga kairadyo man na ginadulong man sa inyo sang mighty siyang alkaline nga baramin sina gabuli gagod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural adjustment properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakurap-kurap ang mata katarak ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ng imo nga china, base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasa DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, arestado ang isa ka ex-police kag duha ka kaugdanan sini sa ginpatigayon niya drug buy bust operation sang Police Station 10 sa Barangay Navais Mandriao last 2:40 kaina sang hapon kag sa diin 1,360,000 pesos ang balor sang shabu nga nakumpiskar nga nagabugat sang 200 grams. Gininagong ex-police kay alias Pipit si Santa Anyos, awol kag residente sang nasambit niya lugar. Upod sini nga nadakpan sa day alias Mark, 37 anyos, mekaniko kag residente sang barangay Katling Banmolo, kag alias Noel, 47 anyos, driver kag residente naman sang barangay San Isidro Haro. Sino kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sang Police Station 10, nga si alias Pipit ang ginakabig nga high value individual. Priso na karon ang mga arestado kang mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado hag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO nga lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo. Kabloom! Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak. Kabloom! Testingan na ang Charm Fabcon, bagong Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Banda sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
1: Nagpirma sa isa ka kasugtanan sa the US President Donald Trump kag Iranian President Masoud Pezeshkan agud taposan ang giyera sa Middle East. Ginkasugtan sang Tehran nga tunawon ang ila na padako nga supply sang enriched uranium kabaylo sang dako nga bulig pang ekonomiya. Nahibaloan niya ginpirmahan ni Trump ang Memorandum of Understanding samtang nagapanihapon kaupod si Emmanuel Macron ang presidente sang France sa Palace of Versailles pagkatapos ang isa ka G7 summit. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sang NAMS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NAMS Liniment Mint Oil, Myos Arthritis, Rheuma, Varicose, Pagpalamoy Poy, Palamanol, Palanakit sang Kalawasan, na ipitig na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo pala nakitang liog na undan nga mga balik kay nagidugo nga pilas. Iya ini pa unta tunukon patugono na buuan lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
3: Balitang Showbiz.
0: Sa showbiz, sa trailer sa bagong Spider-Man movie, ginpagwa na ang bagong lady. Sino?
1: Si MJ.
0: Radyo man Lynette Yulatris.
4: Na-release na ang trailer sa Spider-Man Brand New Day. Ang bagong trailer para sa nasambit na pelikula, nagpakita sa dugang ang mga detalya sa istorya ni Peter Parker bilang isa ka full-time nga manluluwas sa diin nalipatan na siya ukon nalipatan na siya sa kalibutan lakip na sang iyan nobya nga si MJ kag best friend nga si Ned. Madamo man sang nagbago sa iya lawas sa diin natukiban niya nga makahimo na siya sang lawa halins mismo sa iya aliwatan nga magatulod sa iya para magpangayo sang advice kay Bruce Banner. Samtang imbisigaran man niya ang isa ka bago nga pamahog paagi sa wala pa mahingadlan nga karakter. Ang Spider-Man Brand New Day natala na nga magwa sa mga sinihan sini nga Hulyo. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis at yung sang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupal palmetto, na kilalang nag-aamdig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung napabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz, Talk RMN.
5: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi nagigkuya. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang bala kun kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Ate, okay na, satisfied?
1: Nabuo na pag idasyon na.
0: Oras! Ikaw bala doon namin?
1: Oras.
0: Oras na para mag-extro. Liwat pagid. Karan na, karan na. Ginagreet natin happy, happy birthday sa buhay na bayani kay Police Colonel Bayani Razalan. Ginagreet man natin, nakatutok na rin sa atin nga pagpangalaga si to Norvin kagtadidang asero. Sa kay Joseph, si Joseph Tayloring. Doliete family, happy, happy listening man kay Police Major Chacon. Kay to Pablo sa Pablo Inasalan, dera sa May Valeria, kay Police Major Roy Tayona, manini ko retired police sa Brigadier General James Brillantes, kag manini Michelle sa Janby Hotel sa Henarosa Street, Gimbal, kay Lola Milanya Padernal nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalaga, di ka may itiri ka sa iban pagid, may lang nga pagpamati.
1: Sa atin naman yung Facebook Live viewers, Karigaba Richard Denizel Blancada, Araman si Laura sa Magaysa, Imbong Saloberes, Carichua, Flor Kahilig, Leo Edgan, Regina Gumakil, Florencia sa Caldito, Kalampay, si Nick Velasco, kag si Jan Perocho sa Magaysay. Sa iban pa natin nga tagpalamati, mayang gabi kay Marino Hector sa Tatoy Manukan and Seafood, si kay Marino Marichu, mayang gabi.
0: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sa RMN Evening News.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sa Webes Junyo 18, take this meal, 26.
0: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa atong technical partner,
1: Rajuman Joval David.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Rajuman Rezi Danio sa Bordon.
0: Rajuman Marjorie Hervo Miane. RMN, RMN, RMN.
6: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panungtuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang kumatudan na pagkuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpamalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yung sininga Pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon yung ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc, ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka, mao tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, okon anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging nabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplemento nga nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified say sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamuon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Inapaayos sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya aton sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Per Saruna.
2: Kailang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koi, ma'am? Ano yung mga ginabadyag?
3: Sang wala po, painom siyang koi. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koi, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Sana, ma'am, bal mo, ma'am, sa koi? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koi na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabuli. Magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibitar sa mga magamit sa mga siyang koy, kaya namin isa nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sa nga katotohanang May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak. Insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na pagkuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. o kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783-272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sa ninyo mga Mari Koi kag mga Pare Koi. Ako naman ang inyo sa ninyo Pare Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Oras attack, alas 6:35.
11: This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Sample Plus Gold.
18: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santong Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
17: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Importante magali doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
20: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
21: Nakikiraan.
22: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
21: Salamat, iho.
23: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
26: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN. Number 1.

0: gagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Anong kinahanglan mo to?
2: Diri bala nag-a-star si Damaya Marichoy.
3: Bah, si Dagong inapangita niya.
1: Nga to, ano ang kinahanglan mo sa anak ko?
2: Kwan, kamustahon ko lang kung tani siya. Kay kasubo kay na siya tungod nubo ang grado niya sa klase. Gani, pwede ko man siya tudloan na. Agod nga makahibalo, kagmangin mahapos sa iya.
1: Hindi na kinahanglan to ah. May matudlo sa iya diri sa balay. Gani, palihog. Maghalin ka na diri, toto.
4: Ba? Anong ginapuhat mo diri sa balay? Dali, magsalita.
1: Ah, hindi siya pwede makasulod diri sa balay.
4: Ba?
1: Maghalin ka na diri, toto. Kag nung ka nga magbalik-balik ka pa diri, ha? Halin!
4: Tay!

0: kinahimong malaki na. Maayos ang atawa.
1: Pinaprotektahan ko lang ang utod mo. Hindi pwede nga makita siya sa bisasin ulang. Naka-engine, di ka?
0: Pwede man siya makapanago. Hindi man siya makita ni Noli kung manago siya. Kasi kagamay mo lang siya. Kaya kakitulot ako, no? Matiyan na naman lang yun ang sili ni tatay. Kung may hindi pwede sa akin, may hindi man pwede sa imo. Gamay.
2: Ano naman ang kinalalisan ninyo din nga mag-amay?
0: Ha? Ano, bigay si Dako, nay? Pasunta niya ang classmate niya din sa sunod sang balay. Ate, kung makita ko, abe, kung titapos kit ko.
2: Gamay. Dako, anak. Abi ko nag-intindihan na kita na tungo din. Hangpa na ang sitwasyon, anak. Tungod para man ini sa aton tanan. Agod makaangkon kita sang malinaw nga pangabuhi. Hmm?

gamayaw? Dumay nag-agay? Wala matinaan ko lang siguro ato. Ang mayo pa, malakat na ko ah. Nay, tay!

0: matukso ako kung sino ang ma-solve some problem din sa blackboard.
1: Kuntan, hindi na ako matuksoan ni Mamba.
0: Damaya Mai, ikaw solve some problem din sa blackboard.
1: Oh, hindi. Ako, Gid. Anong buhaton ko? Hindi pa nga dahan ako makahipalo sa mask, bro.
2: Dali na! Kato na sa blackboard!
1: Ba? Gamay? Ikaw? Nagupot ka sa akon? Paano nga?
0: Damaya Mari! Nasiga na! Magtindog na dira!
2: Karoon ko na ikaw sukiran! Sige na! Kato na sa blackboard! Katudloan ko ikaw!
1: Oo!
2: Ari lang ako, Teresa Cuello mo! Nagapanako! Kung anong ihambal ko, isulat ini sa blackboard!
1: Oo!
2: Area equals 1/2 times 6 times 4! Sabong, i-multiply anay natin ang base kag height. 6 times 4 is equals 24. So, mahimo ini siya nga area equals 1/2 times 24. At pagkuha sang half o kung katunga sang isa ka number, to pareho lang ang kinadivide mo ini sa 2 ha. So, 24 i-divide sa 2 equals 12. 12 ang answer!
1: 12 ang answer ko, ma'am.
0: Very good, Damaya Marie! Palakpakan natin si Damaya!
1: Salamat, Gid Gamay!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imunga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
0: TTX 500!
3: Q7 law, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imunga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imunga blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
4: kusina,
5: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
4: Correct.
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadto pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid mauntatan mo yung sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500?
5: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
7: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Asal rika.
7: Epektibo.
0: DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
11: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
9: Pabakal sa mga butika.

0: kadamo na siyang bestida nga natahi ko para kay gamay. Ihatag ko na ini sa iya. Gamay! Apo! May ihatag si Lola sa imo. Oh? Eh. Ba? Wala man siya diri sa balay-balay niya? Ay ala. Sa diin siya. Glenda! Danilo! Sa diin si Gamay!
1: La? Sinin niya, may daigda lang ko na siya din sa Catherine niya sa sulod sa iya balay-balay, la?
0: Ano? Wala man siya din sa sulod sa balay-balay, ho?
2: Ano la?
1: Ano?
2: Bebe. Gamay? Gamay, sa diin ka?
1: Be?
2: Ay, wala siya matodir eh.
1: Danilo? O Diyos ko, sa diin ang anak natin! Sa diin na si Gamay! Sa diin siya! Ha?
2: Glenda?

0: Salamat liwat sa bulig mo, gamay. Pero sa liwat, ha? Hindi na pagbuhata yun, eh. Hindi ka na mag-upod-upod sa ako na delikado para sa imo.
1: Sus! Ay, akas ang bilib sa ako na! Masarangan kang kaukalingon, kuya! Ako pa!
0: Isan pa? Lapit na lang kita sa balay. Ihanda ang kaugalingon mo, ha, kay napiyo ko. Ginapangita kanila ni nanay.
1: Tako!
2: Nay, tay, lola, ari na ako.
3: Ay, maayo kay ari ka na. Nakita mo ba si...
4: Si Gamay. May, uy, nagatungtong sa abaga mo.
5: Hanay ka kun amo. Nag-upod si Gamay sa imo, dako. Ha, apo?
1: Aha, hindi na ka mamahakig. Nakapauli man ako nga luwas. Nalipay ako nga sa katapusan. Nakagwagid man ako.
4: Yes, kami! Wala kami malipay sa ginbuhat mo.
1: Tay!
4: Hindi na kuluya gamit na mo panaliwat, ha? Nakainchindi ka? Ha, Gamay?

0: Grabe gid ang kaagig mo kaina kay gamay. Ginbat siya gid niya ato. Ganes na subong. Wala siya guwa-guwa sa iya balay-balay.
1: Gusto man ang ginbuhat ko? Sa sinak bala? Magtanda man siya nga hindi niya na inapagbuhaton paliwat?
0: Kahibalo man ako. Nga para sa iyang ginabuhat naton nga ini. Pero Danilo, nagadako na si gamay. Siyempre, hindi na ito malikawan nga. Makabatsyag siya sang kakulang sa iya tagipusoon. Nabatsyagan ko nga may kahisa siya sa iya kapid. Kay dako. Tungod si dako, hiluway nga makagwa akong luyag niya. Samtang siya hindi.
1: Wala na kita sang mahimo pa dira. Tungod pinasahi siya. Hindi siya pareho ni dako. Hindi siya normal. Hindi Glinda.
0: Danilo!

isa ko kaabyan. Nakita ko nga nagahibi ka. Gani ari ako, agod palipayon ko. Maangpan ko ang nabatsagan mo. Tungod hindi kita maglayo. Luyag mo malipay. Dali ka, mag-upod ka sa akon.

0: kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
1: Santum Plus
0: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
0: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santum Plus Herbal Capsule.
0: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Kapag doble, okay!
0: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
1: Santum Plus
0: Herbal Capsule.
1: May mangustin at malunggay.
0: Dobling sangkap sa isang kapsula.
1: Inumin araw-araw.
0: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santum Plus
0: Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, impunto alas 7.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang atong demokrasya. Sapdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng char.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Para sa matinong na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas tagtindo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Mas aligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
13: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Isibon ninyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minuto sa kaligad sa takna alas 7, sang gabi.
17: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
18: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
19: Maring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. As we take on the urgent work before us, let us reclaim our sense of purpose and move the Senate forward with discipline, fidelity to our mandate, and commitment to the Filipino people.
20: Thank you.
16: Nagsaka na sa 78 ang numero sa mga nagkalamatay sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Maasim, Sarangani Province adtong June 8, 2026. Sa ginpagwa nga Situational Report No. 10 sang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, Siningadlaw, masobra na sa 1,300 ang na-record nga napilasan halin sa pag-igo sa sininga trahedya, samtang 30 individual naman ang nagapabilin nga missing pa hasta sa sininga mga tinion. Suno sa NDRRMC, yara sa 340,000 ka mga pamilya o kon masobra sa 1.4 million ka mga individual apektado sang naglontad nga linog sang damlaglang sa Region 9, Region 11, kag Region 12, lakip na sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao o kon BARM. Sa karon masobra 81,000 ka mga residente ang nagapabilin nga displaced, kalakip na diri ang masobra sa 18,000 ka mga individual nga temporaryo nga nagatineranay sa 45 ka mga evacuation centers dito sa Mindanao. Nakadulong naman ang gobyerno sang bulig nga nagabalor sa 176.8 million pesos para sa mga apektado nga pamilya, magluwas pa sa 8.1 million pesos nga bulig nga ginhatag sa mga lokal nga mga gobyerno kag regional agency. Samtang subong adlaw nagapabilin nga nakapaidalom sa state of calamity ang 14 ka mga syudad kag mga banwa, samtang padayon ang mga response kag recovery operation sa mga komunidad nga ginhalitan sang linog. Kag from time to time, mayara pa sa mga baskog sining mga aftershocks nga mabatsyagan na mga pumuluyo dito. Wala na ganubo sa

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon niya adlaw sa aton siling pangalagad mga kasama, Huwebes sa gitapit sa 18 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ang ikatatlo siling Huwebes nga adlaw sa ika-anom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official ang ato nga TikTok account. Kag syempre, sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita na ministulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sining pag-pangalagad mga kasama. Pre-trial conference ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte in patigayo na kagaina sang Senado. Ang ginapahayag nga tensyonado nga sinabtanay sa tunga sang prosecution team kagsang mga abogado sang BC Presidente, normal lamang suno sa spokesperson sang defense team sang Vice President. Pagpahayag ni Congressman Paulo Duterte nga may warrant of arrest na ang ICC bato kay Senador Bongo kag duha ka mga anay opisyal sa Philippine National Police, wala sang kamaturan suno sa Department of Justice. Hambal pagani sang DILG secretary basi sa bug kuno si Congressman Pulong. Si Trillanes nagtugda man siling ya, there is no way nga mabalaan ni Pulong. Wa gani isa kahibalo sang warrant of arrest kay tata niya kay Senador Bongo, balaan niya indi niya na mabalaan.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kay tingin pahayag ni Congressman Paulo Duterte nga wala sang katapusan na paggamit sang Marcos administration sang ICC para i-bully, i-harass ang oposisyon.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Tiyang Malacanang da nagsabat man kag nagdepensa sila nga anong ginagamit. Why pa kami dias pudera na ng mga kaso nga na?
1: RMN Palabra di Honor.
0: Natabuan lang galing subong naghurulag.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sa balita lokal, Chinese Filipino nga tagiasang depo nga ginapahayag naghaboy sang expired nga mga produkto sang cooks sa Haro River kasuhan sang syudad. Kag ipa duom sa iyatong mga cooks.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Masobra 500 ka sako sang expired nga mga produkto na bilin pa sa iya sini nga depo. Di ka balo mag-dispose ang tarso niya.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ang iya depo na lang goro ni i-dispose naton na Mayor Raisa, Engineer Neil Rabina.
1: RMN Palabra di Honor.
0: GSO nagakinanglan sang dugang 20 kadlaw agud nga matapos ang clean up sa Haro River nga sakop sang distrito sang Lapas. Kung sino tong na dakpan nga nagahaboy sang basura, ipa-charge sa ila dang sweldo sa mga tawo, Engineer Rabina nga nagapaninlo. Nga nagbinayad man niya ang gobyerno sinasang sweldo sa mga tao magpininlo sa Haro River kung balanta malang kung sino nagharaboy da. Ining, kwa niyo, ang cooks depo nga ini. Among pa ba, irada sa pagpaninlo? Pito ka ROTC cadets nga katapusan nga na-confine sa ospital matapos ginapahayag nga na poison. Nagralain ang pamatsyag, nagpalanuka kag nagasalakit ang tiyan sa adobo nga baboy nga ilasudan kagabi, nakagwa na sa ospital. Iloilo Provincial Health Office, magapatikayon sa investigasyon sa sining natabo nga pagsalakit sang tiyan sang mga ROTC cadets nga nagapasakop sa summer camp sang ROTC dira sa May Camp Hernandez sa Dingli, Iloilo. May halin pagaliin ni sa Negros ang Iban, kag probinsya sang Capiz sa Aklan, kag Antique, no? Kay region-wide gali ng ilang summer camp. Samtang nationwide simultaneous earthquake drill, mas nakasentro sa ospital para matakos ang kandaan sa mga pasyente kag mga healthcare providers sa tiyon sang linog.

0: Tono sa OCD 6, Western Visayas Medical Center nakahanda sa linog kag iban pa nga mga trahedya. Suno sa management sa ospital, pero subong gabi may patigayunon pagid nga drill mga kasama. O importante ini kay hindi mo ni dali-dali mapagwaya mga pasyente kung may mga pagtayog, kinahanglan mapiriparahan naton. Because sa ara naging manda ang trend subong sa mga linog, pabaskog ang mga linog, wala sang iban nga pamaagi, agod mabatuan naton ini mga kasama, kundi priparahan. Kaya hindi man naton ini ma-predict, hindi man ni makita sa satellite, pareha sa bagyo, na may magpalapit nga linog. So ang the best naton nga defense diri is preparation. Priparahan naton ang response, ang pag-react sa tiyon nga may pagtayog. Kagsiguruhon nga aton nga mga building mapag-on, makabato sa magnitude 8, magnitude 9 nga linog.
1: Palabra di honor.
0: Aralikaw kita kaswalte nga wala sang may marusdakan sang balay, wala sang may matrap sa mga rubbles mga kasama. So trabaho ini City Engineer's Office, Municipal Engineer's Office, Provincial Engineer's Office. Siguruha nga ang ginapatindog nga mga edipisyo sa aton mga pumuluyo makabato sa linog nga mabaskog.
1: RML Palabra di honor.
0: Iloilo City Hall, may dako sining improvement sa kadasigon sa evacuation subong earthquake drill. Dapat lang, no? Ang mga eskwelahan, dapat magkandak man sini kay kinamudamo sa mga estudyante. Anay police kagduha sini kaupod, dakop sa drug bypass operation sa Mandurriao. 1.3 million pesos nga balor sang shabo na kumpiska.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Mga opisyal sa barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, kaga pamilya nagapati nga pagpangipon ang rason sa pagtiro patay sang isa ka army sa iya asawa kag sangulihin nangin matay man ini pagis pagtiro sa iya nga kaugalingon. So doon nagpangimon siya sa iya sining asawa, tiniro niya ang asawa. Ayu deposit amani nda. Karon basi part man sang plano niya, mga kasama, sang patay ng asawa, tiniro niya man ang iya sining ako galingon, no? Nangin matay man siya. Ti mga kabataan nila gagmay pa mo nabilin karon.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kag Councilor Shane Marie Mabilog, natalupang da naman ang hindi pag-submit niya sa iyang trip ticket sa paggamit sa salakyan sa gobyerno sa adlaw nga Domingo. Matapos na aprubahan ang gin-author niya ng ordinansa about sa freedom of information. Naginduso niya ini kay may ginapangayo siya sang una nga mga dokumento sa City Council angot sa RPT, di ba? RPT sang after sang kampanya gini pag bag-o pa lang siya pungko. Si RPT.
1: RML Palabra di Honor.
0: Di sila yung mapasara ko sa aking FOI ordinance kay para mapagwa ang RPT. Di karon, aprobado na. Ay sus, siya gali, wala pa trip ticket. So sabay ilos ang RPT na himo nga, trip ticket.
1: Palabra di Honor.
0: How ironic, no? Nagaduso ka sa freedom of information, pero ikaw, hindi ka gani ka-provide sang simple nga dokumento nga hindi man cover sang Data Privacy Act. Kaya ang iban gani, parehas ni Councilor Irene Ong, nakapagwa man gani sang trip ticket. Tidiin ang trip ticket ni Councilor Shin Marie, nga nahimo na karon 50 Marie. Nagnubo. Kaya sabay ilo nga Shin, nahimo na lang 50.
1: Palabra di Honor.
0: Or ano, i-promote naton, himuon ta nga 1,000. Hindi na Shin Marie, 1,000 Marie.
1: Palabra di Honor.
0: Simple mo lang kung huwag ka sa may ginatago. Kagang trip ticket kayo na, dapat on demand, available ina. Wala na ginatago, dapat ara na sa driver, ara na sa salakyan. Tinga, sumo nga pila na kabulan, huwag gihapon.
1: Palabra di Honor.
0: Ano ang ginang ara sa trip ticket kayo na? Nga hindi na mapakita mga kasama kay hambal sang pagsulundan sa mga existing rules kuwa I guess, no, dapat available ina on demand kun pangitaon sa imo sang pumuluyo dapat ara ina, no, why magani gina obligar nga i display mo gina kang itapik sa agtang mo. Kun may mamangkot, at least available ina. Ti ano ning ato niya pila ka bulan nga pinamangkutanay ini? Mga kasama, nag-intra pa si Tiyoy niya. Si Tiyoy niya, Jed. Pinasibangdan pa yung mga mahisaon. No? Nga sila yung mubala daw ang nag-follow up sining isyo lang mga kontra nila as politika. Ti karon si Tiyoy niya, Jed, ginapangita to sa Mindanao. Grabe yung kahalitan to sa Mindanao. Public safety ang concern. No? Why sa kapakita to? Bisan landong, sang landong, sang iyang landong.
1: RNN, palabra di honor.
0: Why sa kapalapito, nga kadamo sa mga Ilonggo dito mga kasama? Ti undersecretary siya sang DILG, no? Sa public safety. Ti ano bala natabo to? Linog, safety. Sang pumuluyo, sang publiko. Wala kapalapit to. Si Tiyoy Jed. Amo pa nang gingamit niya nga rason, di ba? Sa pagdipinsa niya kung ay gana isa ka pamuno kagkapunta sa isyo. Daw tublok lawi sa hingrali lang tumusmaw. Siya hisa lang na. Siya yabaw, ti ako gali kay Domingo to. Nagkadto ko sa Narusdak to nga building sa Angeles, Pampanga. Tiki nang lang ko gali, may trip ticket man. Ti, oo gani. Adto ka to sa Pampanga. Pila malang tong patay to, isa malang ka-building to. Although ati, kabuhi man na. Kung pila malang tong patay mga kasama. Pero I mean, compare sa magnitude, sa gravity, sang hitabo dito sa Linog sa Mindanao, hindi hama ka mas dako to yung sa Mindanao. Tatlo ka region ang apektado. Ginatos kalibo katawo ang apektado. Di wala to yung kapakita sa Tiyoy Jid ni 50 Marihaw.
1: Palabra di honor.
0: Pero sa isyo di sa hinablos nga way gani siya kahibalo, do tublok lawi nga hinali lang nagkandos mga kasama hisa kuno hisa. Ti subong may ara naman no, may event mga kasama nga hindi dapat sila nga mga official sang gobyerno magpakita. Ara naman to siya nagbika-bika. O di ni nang event karon istoryahan ta mga kasama. Sa event ni Kong Jam Jam Barunda. At toto, si Tiyoy Jed. Ginuna mo pa ni Tiyoy. Inuna mo pa ni. Sang sa atinderon mo tong mga kasimanwa na tontong nga nag-halos ma-heart attack to. Sa pirmi lang nga linog dito sa Mindanao. Kada mo sa ila sa mga apektado to. Anong naubra ninyo sa DILG? Especially ikaw nga undersecretary ka sa public safety. Safety! Seguridad! No? Anong safety sa kwan? Sa hiligay nun gani? No? Safe ka? Hilway ka? Anong safe gani? No? Do hilway? Hindi man niya hilway. Free kaya mo? Ti, dapat ato siya to. Siya yusik mo sa public safety? Why to siya palapit? Hadlo ka kay Baste? Tiway man na to ya, si Bastia, Davao City malang na ya. Dito yas Davao Occidental to, mga Bautista naman na to ya. No? Hindi ka natunguro pagkugo na ya ni Governor Claude Bautista or Congressman Bautista. Or hindi ka ni, dito ka sa Jinsan. Alang-alang ka to, kugon ka to ni Mayor Lorelei Pacquiao. O orta pungulon ka ni Manny Pacquiao.
1: Palabra di honor.
0: Dito ka kanto. Direkay mo ya sa mga event, sa mga kung ano-ano, yung mga event yan ni Kong Jam Jam Barunda. Hindi bla? Ti, sa subong sa inablos mo, ay kapag wasang trip ticket, mo lang. Ay, ho.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Safety, safe, luwas, no? Safe ka, luwas ka, no? Safe, oo, luwas. Ti, public safety para sa kaluwasan. Sang aton sining mga pumuluyo dito sa Mindanao. Why ito yung kakadtong aton nga undersecretary? Pero sa mga event niya sa syudad sang Iloilo, ni Congresswoman Jam Jam Barunda, no? Ara siya iya?
1: Palabra di honor.
0: Ay, ho.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Mahinalungon, no? Ang mahinalungon, iya daw, kwan, careful, no? Tud no do gaupod ta sa kausa sang sumakwilan Iloilo pero do ay taka translate gid exactly sang kwan no sang safe no safe luwas ah no do amo nang pinakalapit luwas
1: RMN palabra di honor
0: safety kaluwasan no public safety kaluwasan sang publiko or sang kadamuan
1: RMN palabra di honor
0: di kinahanglan nila to ang gobyerno USEC Tiyoy Jed Mabilog, kinahanglan nila to sang kaluwasan, sang mga pumuluyo sa Mindanao, kay matiun-tiun, nagatayog, pwerte ka baskog sang mga aftershocks, hamakon mo magnitude 5. Sus, kung ikaw mga kasama, hindi ka pagkulbaan sina. No? Tiyoy, ito kapakita, way isang post, kapakita to, ang aton sininga USEC, hambalas ng iban, USEC. Hindi man ah. Usik ang usik ya tiga. Pero ang istorya sang iya sining hinablos ngaway gani siya kainsindi sang puno kagpunta na post niya, no? Na post niya kag naka-judge na siya dayon nga hisa lang. Hisa lang ko, no? Pero subong damo-damo sang patay to. Grabe ang kahalitan to sa Linog sa Mindanao. Concern sang iya sining ahensya kag amugid ang rason nga agin himo siya da nga usik sa DILG why sa to kadto ultimo narumpag to gani nga kwanto lupad sa dayon to mga kasama bisan daw gina kwan siya dugo ko rurupo si itlog niya to ginhawa niya ka panagalog to mga kasama kag atuban to kay ti ma-obvious naman niya daw ay pa siya sang self-confidence matapos siya nga gin-brand ni Duterte nga siya bulays ng iyang asyudad, no? Nga siya ang drug protector. Mga kasama, nag-blush pa siya mag-atubang sa publiko. Pero kumadto siya to. Napila malang tong nagkalamatay to, kagamay sa tong hitabo. Pwede na malang to pabayaan sa Department of Labor. Tisubong, nga kadako sang event. Ni tapak sa isa kahakop nga duta sang Mindanao ay siya. Pero sa event nga hindi man siya, way man siya labot, hindi man niya concern, ari siya. Te, lantawa abi kung di indirang hisa.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man, Henry Aspera Lumawan.
0: Gendolo kagin boy lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw ang lawas sa atong ginabira ini sa madamo ang mga toxins. Bangod sa unhealthy nga lifestyle mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sang toxins sa atong siling organs. Ilabi ng atay tinai kag kidneys. Ginaguba man sang toxins sa mga hormones sa atong siling lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Agon matinloan sa toxin sa aton sininga lawas makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas mga kasama. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline vitamin C kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon ang mga guba nga selula sang lawas. Pagi sa apoptosis, antes pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Gamay libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, ganin pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari anay pinagkauling ka dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, Wigarajuman, Rolly Cuenca. Kamusta aton sininga Chimpo? May low pressure area nga nagapalapit sa aton sininga power line. Diyan na ni siya subong. Karadjuman Rolly, mayong gabi si Radjuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo na aton latest weather update sa subong adlaw, June 18, year 2026. Padayon natin ginamonitor nining low pressure area nung ayara sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli natin inisya na si Platan 2,385 km sa east of Eastern Visayas outside PAR. Ang ining low pressure area sa karon wala siyang direktang epekto pa sa anumang mga bahin sa pungsod. Apang ining easterly, sir, mainit nga hangin na sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Eastern section sa Mindanao. Disa ito sa Western Visayas, magapadayon ining maayong panahon. May mga posibilidad sang isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat panag-uob dala sining easterlies. Mahina at tub kasarangan natin nga hangin, di ka naminhan na silangan pa minhan. Magadalain ni sila sang makana itub-tub kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin nga sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw nato nagtulo dala sa estrese. Magabutla kini siya, lasingko 28 buwasaga. Igaman natin latest to the update, rin di sa ililong pag-asa, Tolly Cuenca.
0: Karadyuman Rolly.
3: Yes, sir.
0: Tikamusta nga itong sining monitoring sa sining low pressure area? Anong chance niya mag-develop bagyo? Subong?
3: Well, based sa itong monitoring, sir, ang ining low pressure area sa karon may medium chance sir, no, or almost 50-50 ning scenario natin nga posibleng mag-develop inisyo sa isa ka bagyo. Kag base man sa aton nga forecast track sa karon no subnaw nga latest run naton ang ini nga low pressure area possible nga recurving ang iyang path sir no, so posible siya magsulod sa aton PAR by weekend or Lunes apang sa karon no even though sa nakita naton nga initial scenario naton na recurving ini siya but posible sa gyapon nga mangin apektado kita bangod nga posible niya i-trigger ining habagat naton.
0: Okay, no. Sige, that's good news, no? Nga wae man nakita nga magbasko gid siya ka mag-igo sa aton. With that, Karadjuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo, manawo salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Yes, sir. Thank you kag mayong gabi man, sir.
2: RMN News, panahon.
0: Na batian pila ka uling adalagan sa panahon, alin sa atong pag-asa Iloilo mga kasama with Karadjuman Rolly Cuenca. May posibilidad kung magsulod sa PAR ang ining low pressure area kag mangin isa siya ka bagyo tawgon nga si Francisco pero tama sa kalayo sa duta sang Pilipinas no kag antes pa man siya mag-igo sa duta sang Pilipinas maliko siya may U-turn siya mabalik siya nga do kasubong hinadlukan sa Sierra Madre Mountains no mga Luzon ang iya sininga direksyon. Sige maayo man gani no ang importante nga ulan-ulano niya kita mga kasama para nga aton sining mga pananom. Amot may mga nakasabog na subong, may aran na guro, no? Mga nakapanggas ang mais, mga ulutanon, at least nabulubog na wan ang aton sininga mga ulutanon, mga kasama.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Gindolong kaginboy lugan, iligabahin sa atong apalatuntunan na mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupres sa type 2 diabetes kay mansunod sa isa ka published study sa diabetes care. Ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangreas na nagresulta sa type 2 diabetes, ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sang beta cell sa aton siningalawas. Sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3 ya ginaktibar ang pilagama insulin gene sa atong pangreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika ilabi na sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, Mango Sinfrot Extract na clinically proven bilang cancer protective. Kagkilala man nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasays ang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag-idinis ang 200 ayo nga puro kagdekalidad ng vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape ni ang pinaka-namit kag pinag-una nga kape nga may vitamin D3. Mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas, Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RML,
1: Palabra de Honor.
0: Check naton sa Iloilo City Hall, lokal kita na yung mga kasama. Karon may yara man sang earthquake drill nga testingan gabi, no? Kinanglan ang tanan nga mga senaryo balaan i-project naton mga kasama, i-practisanta. Kaya kita kahibalo kung ano oras mag-igo ang linog. Tikon okay lang kung adlaw, mga bugtaw kita, makapreparar kita, makagwa kita sa balay naton or sa mga building na delikado sa linog. Pero ano abi kon gabi, no? So amo ni subong may panggabi ng earthquake drill dira sa may Western Visayas Medical Center. Check tada karon si Rajaman Marjorie Herbo mi ani mga kasama, pero ano ning mga initial information nga some employees wala gina seryoso ining may earthquake drill. Tisa no ko mo ma seryoso kon mag tayog na pahilayo lang kag magsagat kamo kasi ning gitan. Sabay lang magkalma. Ang inyo nga mga sininggitan, nagpa-rattle ganin na sa iba naton nga mga kaupdanan. Hindi bala, dapat kalma lang ang gina-advise naton. Duck, cover and hold. Kalma, no? Magkuob, magduko. Ang iba niya, nagsagad ka sininggitan. Amo na ganin, may practice, no? Para ma-memorize ninyo, din kamo makadto. Sino ang inyong team leader? Kada kwarto, kada panalgan, kung pila ka floor ng inyo building, no? Dapat mag-cooperate kita kag seryosohon naton ini kay para ini sa safety ta.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kantuan ta na ining salawayon nga ining mga ungas nga ini oh. Nga ini kay balo maghaboy sang basura nila, ultimo nga bata subong grade 1 kay balo maghaboy sang basura. Ang bata pag ani subong masaway sa imo kon along the road magwasli ka lang sang basura mo. Tiniya malam na nagnegosyo na. Ang mga basura niya, iya mga kasama, ihaboy niya lang sa suba. Ang mga expired niya ng mga cokes. Tikasuhan ko na siya sa aton sininga syudad. Yaring update with Rajoman Joel Franco.
1: TYRI Rajoman Report.
4: Kasong paglapas sa Solid Waste Management Act, Green Water Act, no, ang i-file nga kaso sa sininga Chinese Filipino businessman dira sa may barangay Tikod sa Disyos de La Paz matapos nga nakitaan sang inconsistencies kaya sininga testimony sa tion sang technical conference kinasangaga kaupod sa tiglawas sang DNR City Legal Office subungman sang Senro GSO kag sang Business Permit and Licensing Division sang Iloilo City Government. So no, sa kay engineer ni Robin ang head sa GSO, sa ila sining pag in-story hanay, ginpanginwala sa sining isa ka Chinese-Filipino na negosyante nga siyang naghabu-pahaboy no, sa sining sinakong expired nga soft drinks dito sa suba. Sining niya, ginpagwa niya kuno ang sinako sa iya sininga property 67 sacks ni Rajaman Henry ang ginpagwa niya, pero may
0: ano
4: naghapon
0: sako ni Will ng ining sako sa mga feeds nga tag or ginasudlan sa bugas nga tag 50 kilos
4: ang ordinary lang sako ah, kaya ang sako sang feeds dako na siya eh
0: do so daw guro gagmay nga sako
4: do mga 50 kilos na naguro nga ano ah nga
0: so ang mga kuan ang regular nga kuan
4: ang regular bala nga ginabutang ato sang paray bala magano kita.
0: Ito, 50 kilos na. Kung bugas, kung palay, do mga 45 or 40 kilos.
4: Oo,
0: di damo naman ang dawang unod niya, so dira nila pinanulod.
4: Dira pinanulod, no? Kag siling niya, may ginpakita siya nga CCTV, siling niya kuno, ginakot siya kuno sa tricycle driver, kag ihapoy. Wala kuno siya sa nagsugo, no? Pero ang paling ginabi na, kung imo na property, ginkuha sa tao sa CCTV, di mo pangitaon, kibalan mo siya, kung ang inaagaling nga mga soft drinks kay ina nakakuha na siya naka barcode no kag nabalan ni na ang ina nga patch sang delivery ara sa imo bisig nga kon makuha na kag matrace mabalik yapon sa iya siya gihapon ang sukton ting abing nga mambal siya nga gin kuha lang sang tao kag hapoy sa supa mao si hindi satisfied ang syudad. Gin-recommend na no mafailan yung isa sang kaso. Ang ifailan yung kaso, Republic Act, Rajaman Henry, para ka mabulubugat. Pero on the side of the city, may dugang sila yung ifail violation niya sang iyang business permit, kag possibly i-revoke no ang iya sini nga business permit. Ari ko matiyan naton ang pagpahayag ni Engineer Neil Rabina.
5: Justification during the technical conference is that they're trying to ano ko no to package the expired items by using sang sako so that ibalik niya kuno sa ano ibalik niya sa distributor sang bottling company kay dapat ibalik kuno and I question him kay usually kung nagabalik ka sang ano sang like bad order wala mo ginakuha sa box mo wala mo ginakuha sa box it's the same box nga gi-deliver sa imo and kuwao nila of the same nature of packaging ang muna ang balko nga iyaya ginsulod niya na sa sako so and that sacks nga ginhambal niya are the same sacks of recovery dito sa site sa tikod kag sa baldosa which is Haro River so the reason why we were able to trace him because of that sako nga identical kaayo nga ara nabilin sa iyang depo.
6: Mm-hmm.
5: So on that ano ginako niya nga iya na based sa packaging no sa so, amo nang ambal niya. So ti amo na in ano niya but later ang justification niya nga ginbutang niya sa sagwa then may mga sikad daw kag tricycle driver nga nagkuha ya sang matomato sang amo sa tong mga commodities. And sila yako nung nag-dispose dito without knowing sa part niya. Tigin emphasize ko during that meeting that even though no nga mahambal ka nga without knowing, hambal ko those are ano mo food products nga expired. Kung ikaw ang ano ang businessman nga nag-uyat sina pag naka-record na dito sa Batlang Company nga ginhatag si imo nga mo sina nga mga bottle numbers. Meaning to say, that is for your disposal. Kag ikaw ang may responsibilidad according to Republic Act 9003 for commercial waste. The responsibility lies on the generator himself. Kung ikaw ang nag-generate sina, ikaw na. Or either, ibalik mo sa bottling company ang amo sinang expired products. So, imo kini responsibilidad. Kay for example, if there is contamination or expired siya kag may nakainom nga taga barangay kag nag food poisoning you will be responsible ang balko kay ara sa imo ano eh posisyon ang ano eh ang products it was recorded sa bottling company nga ara sa imo posisyon wala mo mabalik
6: so mga pila pa siya nabilin sa iyang
5: ang estimated niya based sa iyang personal account. Ang estimated niya ginpagwa niya sa iya property is 67 sacks.
6: Okay.
5: Ang nabilin sa iya is 500 sacks ang estimated.
6: Due for disposal pa.
5: Due for disposal.
7: Ang 67.
5: Pero hambal niya nag-attempt siya nga i-return. Amo nang hambal niya. However, sabihin kung aging pagwa mo sa property mo kung naga ano ka plan ka nga for return sang ano ba sang order. So may mga inconsistencies sa iya nga no.
6: This is outcome sa inyong hearing kay na ma-file ni kamo kaso sa iya.
5: Yes, I was able to ask the Department of Environment and Natural Resources nga mga representative if there's indeed a violation of Republic Act. So first Republic Act violation is 9003 which is the Solid Waste Management Act and the second is the Clean Air Clean Water Act I mean. So with that, ambako, we will be recommending also to Business Permit and Licensing Office for the revocation of the business permit.
6: When are we planning to file the case?
5: Sir? Right after the minutes of that technical conference will be provided.
4: Ang kabahin no sang payag ni Engineer
0: ang rason niya Blawel base sa ginrelye ni Engineer Neil Rabina daw rason sang tampuhaw.
4: Amo gani, nag-ako na
0: obvious nga palusot.
4: Nag-ako na siya kunuto sa ano, sa site sang ginserbihan siya sang notice. Pero di siguro bangod da ka pangunti.
0: Irresponsible, abi nga klase sang tao imo na waste amo tani gin although na insindihan nato nga tindog generasyon niya nga ti may gintugyan na naman siya sina no nga daw sala sang tao niya Blawel. Nga wala gin sunod. Pero imo na irresponsibility bilang tag-iya.
4: ambal gani ni General Vina, tani siya ko nang problema kasi ang disposal mo, tani ni-inform mo ang GSO, kay Puligan kasi na, wala pa nabayad. Kasi niya, imagine mo damo, gali rin naman Henry, nga battle sang tubig. Tani siya, ga problema, kita siya sang pang ano, pang bunyag. Siya tani ko nikuha ta to, pwede ta ba ito papabunyag, kag ma-recycle siya sang mga waste pickers naton, ang mga pet bottles. Dako pa tani ko siya nga makwarta sa mga waste pickers, no? Kaya siya niya, ang GSO, nagabulig sila kali rin naman Henry, limbawa, bidamo-damo, basura, mga problema ka sa disposal. Punta ka sa ila, kay babulikan ka nila sa papangitan sa pamagi kung paano mo madispose ang pasura. Ay may araan na galing isang segregators, kagway speakers, ang GSO dito sa may kalahunan na mabulik, no? Sa pag-segregate sa
0: pasura. Yamang yung warta sinisang plastic, plastic bottle si Well, di ba?
4: Yes,
0: kaya
4: yes, yes.
0: Kaya nga sa kwaneya sa glass bottle na iya, ginabalik mo ng ginarecycle na iyang glass mo, ginatinloan, no?
4: Ginabalik na iya, oo.
0: So ang plastic niya, ginadispose na lang ni, pero pwede mo na iya ma-recycle, iula mo lang ang unod niya, pakilo ni mo, kortahan mo pa?
4: Oo, okay, diba? Ma-recycle. As a matter of fact, as man Henry, may mga ginapanggamit na kita rin mga materials na halin sa recycled yung mga plastic kayo, no? Mga pulungkuan, ang ibang sila, mga
0: hindi lang nagiling ang gagmay ni kay may gagmay nga Quanwell, no, nga plastic na nga daw sakto bla, no, kay Coke products ini, no, ibang lag ko
4: ulit sa laba. Oo, may Canada, may
0: no 12 ons, no.
4: Oo, may ara na da nga nakalakip, no.
0: Tapos may mga kwan pa, ano ganing iyasang Coke ang ilo niya, Royal, no.
4: Royal, oo. Royal. Ang iyang tubig na
0: may kwan pagali dio, ang mga basura di bla nakita to, may mga energy drink pagid.
4: Oo, ilan mo na, no?
0: Kaya mo na kakot ng kwanyo, doon ni Sting? Ano na?
4: Oo, doon ilan na mo, do part na sang ilang, ano? Actually, dakong galing nga depo, kuno Rajuman Henry, no? Inyong iya sa negosyante. Ang malaganin ni General Vina kayo na pag-hearing, kuno, mabalaan mo gid nga well-educated maning tagiya, kay maayos siya pambalod, no? Pero nabalaan niya man
0: ha. Ang padalaga niya sa negosyo niya, well, pasipayan, pasapayan.
4: Kaya mo na
0: kaya nakanegosyo man siya muna, meaning matayog-tayog man ang natunan niya, pero parte sa pag-dispose properly, irresponsable siya kagang iasin niya mga tao.
4: Oo, daw sa Hong Kong kung ano nilagdako mo. Although nga Filipino-Chinese siya, pero daw dito siya kung ano nagdugay.
0: Tiwai siya matrain sa mga British itong kung paano mangin matinlo. Pero ba si Chinese mainlander ang nagkuhan sa iya blang mga haslo? Yung mga damak blang? Kasi amo na nagtudlo sa iya, no? Pero kung na-educate siya sang mga British, matinlo ni?
4: Lain niya ang ano mo, lain niya attitude sa mga British. No? By next week, kung matapos ang yung minute sang technical conference, no, i-assess ini sang technical office sa bulig sang DNR, kag Environmental Management Bureau, no, para ni kung ano gid nga section, no, sang sining Solid Waste Management Act at sang Green Water Act ang ilangan na violate to kag i-file nila. Medyo mabulubugat ni, no. Pero sa local ya, i-recommend na iya sang city nga i-cancel ang iyang nga dispermit. Tapos subong sa barangay, gin-cancelar na sang barangay ko, no, ang iyang barangay permit, no, sa pag-operate sila sa barangay. Kaya ginatanaw karon kung may mga exemption ka compliance siya bala sa mga environmental requirements, no, sa iyang depo dira sa area. Kaya medyo dako-dako man ito, no, ang iyang area, Rajuman Henry.
0: Tiwa mo gani ka dako sa iya sininigusyo ay sa iya manager, no? Ang hustong disposal sini, pakita bala mga picture, Rajuman Jubal, pinanulod lang sako kagwinas aglang iya, no? Although nga pag-insindi ko, gintugyan niya malanis tawo niya, no? Tikaroon ko ng tawo mo, imubag hako, ay mo ginasito it well. Diba, mapahapos na malanas sila ila, masalin sila, boss, okay na to, boss! Boss na dispose na to, boss! Galing kay hinaboy lang nila sa suba sa mga loko-loko nila. Di pa lang pumulon mo sila kung ginusisa mo sa gusto kung ikaw amo well, diba?
4: Pasi gani kung damo pa ni ang ginpang hapoy sa suba, no, wala lang gin makita gid, no, sang
0: te basi na bahara na tong iban to sa mga nagliligad to ato na gurutos bye-bye.
4: O tikay ti ambalin General Davina, kuan ko ni mo ang napagwaya ko, no, 57 mo ka ano
7: sako ang napagwa. Si basi ko na mula tong na-recover, kilala tong na-recover sa city, no. ban ko na ara pa da no. Magi-may po why ko da I put
8: my sige may ara kada mga pictures nga sa kwan gid bala sa suba gid balawel nga ginalusong sang aton sini nga mga GSO personnel nga maninlo. Kuna kuya kay Engineer Binaya sukton ko pagin siya sa anto sa mataw ni ang mga personnel ni sang GSO ni nga nagapaninlo aryo. Garulo tao, perti ka na mo damo sa basura, nagturumpok na. Kung magkala leptospirosis ni mga personel, iya, mabayra ni isang mga kadamak sa mga tao, Regiment Jewel. So, dapat mo bayro niya mga responsable ni sa paghigo sa aton sining suba, Regiment Jewel?
7: Prophylaxis na sila. Actually, before na sila ginpalusong, may prophylaxis na sila, no? Agad nga ma-insure nga hindi sila ma-leptospirosis, Regiment Henry.
8: Gin taga nga nagakwan kay imo da well bisan may bulong kang gininom da pero dapat nga nagalusong kay imo da yang kulba mo imo da base kun ano-ano karon yung mga bakterya kag mga virus da iya magtrapik si imo di ba
7: amo kanina subong ginobrahan ni sila sang balsa no sang ano gid sang kada barangay para nga hindi na sila mag ubog tubig no mabalasan sila samtang gid support nila ang
8: ilan tawa di bala yung picture na pagita karon nato no sus ini o maintindihan kung ano mga basura nagsinungayay da o?
7: Ang isa pala sa nakita, da Rajman Henry, kundi ambaling niya rin na pag matinuan, da ang halin sa may banuyaw, hinaktakan, padulong sa may kamuksuba sa lapas, butangan nila sa waste trap upstream at downstream nga dununan o kung nga boundary sa kada barangay. No? Hmm. Subong ara sila pa lang sa may kaingin, going sila sa baldosa. Ano tabo, sa kinbutangan nila sa waste trap, abi nilang basura upstream galin. Subong kuno damo sa basura halin sa downstream no. Halin sa may banuyaw nga area. So,
8: galing ko kuno na magtaob gasaka.
7: Posible magtaob gasaka no. So nakita nila damo-damo gihapon ang basura. So posible hindi lang dahalin dira.
8: Ah, yeah, totoo ibang ga pirilit sa kwanta eh. Di ba gagibuang na ang Haro River sa kwan sa hinaktakan. Totoo sa rabit sa kwan eh. Gasarabit, ato may mga picture tato sa nagligad to sa mga mangroves. So ato gasarabit sa puno sang mangroves. Kung pwede lang ka pamuyayaw tong mga mangroves. So mamuyayaw to nga damo-damo gasarabit sa iyang basura, well?
7: Grabe na, may. Pakita mo ba ang balay radyo nila yung basura nga naputo sa plastic? Biling ko say, gintipo na no? Data ni for disposal na. Pero imbis kay disposal to, hinaboy nila sa
8: hinaboy
7: suba.
8: Hinaboy lang sa suba. Papos lang mga kuana, mga tramhak, mga classic, mga tawo, Regiman Jewel.
7: O, to imagine sa asta pa lang sa, no? Asta pa lang sa may kaingin, masobra na 80 ka tonelada nga, no? Nga basura na nakuha nila. More than 100 trips na kuno sang trucks, no? Nakuha dira nga basura. Now, ang nabilin nila, ang nabulubantan, hindi nila rabi na, mga 50 tonelada sa pasang basura. Pero estimate lang nila, base masubra pa no ang makuha nila. Isubong mga less than a week na lang or less than a week na lang ang nabilin para sa 31 days nga trabaho sa sining Dorito Pad Beneficiaries na makompleto nila ang ilaman niya nga mandate nga 31 days nila ang trabaho eh. Kaya mo na nga nagahingi o sinya rabi na nga kung pwede ma-extend nga sa bulig sa dole kaysa DPWH kung pwede ma-extend sa another 20 days no ang sining Dorito Pad para nga ma-kompleto din ang pag-panilo. No? Kaysa estimate nila tani, isa ka bulan, makompleto nila tinlo ang bilog ng area na sang Haro River na sakop sang Lapas. Hali nga sa may Ingori, Hinaktakan, Panuyaw, Tikod, Kaingin, tapos madreso sa may Baldosa, kag sa may Tabuksupa sa Lapas. Pero it seems ko daw hindi nila matapos ini Regiment Henry sa sunod
8: sa 31 day. Kalaba-laba, well, kayo nagaliko-liko nga daan ng suba.
7: Kasi may mga tributaries pa, no? Tiyan mo na nga...
8: Sa Banuyaw, madahan na daw, nagliko pa siya pagid pababaw. So naglaba ang suba.
7: Yes, o. Tiyan mo na mahingiyo sila kung pwede ma-extend for 20 days no sa dole. Ang
8: dirigani, dampi sa mga dira. Sa lapas di sa mga gustilo, mga kaingin to, nagkitid na ganing suba, well, no?
7: Nakipot isa ina sa mga ginaplano nga after nga makompleto ng pagtinlo madredging sila dira Regiment Henry no tapos ang vegetation dira kakason ina niya dira kay medyo palaparo ng suka
8: eh magasto ko naman sa dredging ina ay suso
7: may kwan man ah may ang may kwan man may dredging machine man ang ano ang
8: pero di kun why tani na bala ma patindog mo na eskwelahan pa bala or mga health facility na ton ti magasto ka naman sa pila naman ka milyon da para lang sina sa Wa'y kung tani naton ginobra kung gusto lang ang paggawi naton bala Rajman Joel kanugon sang
7: grabe ang grabe ang situation dira Rajman Henry bangod sang sinang pasura nga nagapunggo sa mga mangroves amo na nagadugar sa situation nga nagadapaw dira ang ano ang suba kita mo da sa may tabok suba ang tulay da sa may haro may kunada may may net no kay nagtabo sina dira dira
8: sa haro.
7: Oo, maglabay da ang ano, maglabay da ang mga salakyan. Ginhaboy nila sa may tulay ang basura sa suba, no? So, ginbutangan sang net para nga hindi sila makahaboy sa basura, Radyo Manedre.
8: Ay, suso. Masalawa yun, ganyan ang klase ka mga tao. Kung sundon wala ni kagugtasan, mapatay ka sa ugtas, Radyo Manedre.
7: Amba, ganin ni Ginarabi na, kanya i-exhaust niya kikuno ang kanan niya legal na remedies para nga
8: mapasabat
7: yun. Para masampulan siya kay Ting para nga makita ba nga wala lang nagpabaya ang siyudad.
8: Kapag kara-disiplina, parehas bala sa aton nga ICAS bala nga ti Pribiro, damo man gari-act nga ginapangdakop ang panigarilyo, ti anay sa uri na institutionalized na, ti gunti wa'y nagpanigarilyo gawas public. Ti amo man kinanglan mag-instill kita sang kultura, kag-disiplina, pasinsya gid anay, no? Pasinsya gid anay, sige-sige hon gid, hasta maandan sa mga buke, kag mga manol, kag mga baghak, nga mo galing ang dapat ng himuon, Rajman Joel.
7: Ma-push sa ang, ano, ang city council, ang senior ni Ravina, na dugangan ng multa para sa violation sa ano, sa anti-littering, no? Na-commit na to si Councilor Adron nga i-push niya ng amendment. Imagine, first offense mo, 500. Second offense mo, 750. Third offense mo, 1,000, no? Galing kay ti, wala man kita sa ano, wala kita sang database. Every offense is first offense, no? Kaya muna, 500 lang gihapon, kasi wala kita sa database, no? So, plano, nga pataasan, eh, basiko ni maximize nila sa 5,000, pareho man, Rajman Henry, sa nga aton, nga anti-smoking ordinance, nga maximum man sa 5,000 ang multa. Agod nga medyo masakit-sakit man para sa mga violators.
8: Kagkon mga dlagko nga kwan, parehas ni commercial establishment, dapat mas dako pagid ang multa. Well, kay masiling siya, timaga mo na, mamulta lang ko, engineer, pila balairan ko, ariyo, ah.
7: Sa ordinar, ang
8: suplado man siya, Blawel?
7: Ang LGU, Abi Radyo Man Henry, maximum of 5,000 na siya, no? Sa ang mamulta nila. Pero dira sa mabasi sa pwede sila makabutang sa jail time or jail time na penal provision sa ordinance. Kag iban pa yung aspeto, kakasahan ka sa
8: permit. Mo, no? May national law man gali mo, no?
7: Oo, kag may cap man ina ang ano ang multa nga mahatag lang sa LGU sa ordinansa. Ang pinakamasakit lang dira is i-suspend ang imong business permit or i-blacklist ka nga hindi ka na pwede maka do business sa siyudad sang Iloilo.
8: Oho, mga amo ning mga tawo nga manugon kita si Niwel, no? Nami manatani nga naganegosyo sila, pero magamo na mala nang irresponsible man kayo, hindi ka bawi ang buwis nga ginabayad nila Wells sang sa ginagasto naton.
7: Imagine, Rajman Henry, sa ang syudad, hindi reklamo kita sa garbage fee collection naton. Pero kung isipon ko noong sang city government doon, nag-gapamierde pa sang milyon ang city government as to the number of tons sa basura nga makolect na to. Gikan sa makolect nga garbage fee nga ginabayad naton sa syudad sang Iloilo. Para sa imo, may negosyo ka, may garbage fee ka ginabayran. Kung itotal, kung noong ang garbage fee collection sa syudad, hindi siya enough nga i-compensate sa ginagasto sa syudad sa collection kag disposal sa basura diri sa syudad sa Iloilo.
8: Kaya magluwas nga may kontraktor kita ang GS Lyson nga mo nang ginabayaran naton nagagasto pagid kita parehas ni sa pagpaninlo pagidwel pagpangkakasang basura sa suba amo na nagpanako.
7: Yes. Oo, amo na kay damo ang ancillary, kamo ancillary jobs because sang hindi husto nga disposal sang basura. Kamo na nga dira dako gid ang ano losses sa syudad sa garbage collection pa lang. Pero tayo kung humana niya ang waste to energy technology sa syudad, basic, amon niya ang solusyon to na Jiman Henry, kaya karang niya basura nga pwede magamit sa anaerobic digestion sa basura na maka-generate sa electricity.
8: Igatong dito. Kwan, sa facility?
7: Kanto nga itong daan nga, ano, nga sanitary landfill, ang iyang lifespan matapos na by December mo. Kahit 10 years mo lang ina siya. So, pag hindi pa ito mahuman ang aton na WTA sa may Ingori, maayo na sang extension ang city para matubutan pa. Pero pwede po magamit ang aton nga ano, fertile landfill, no? Galing kay T, according sa law, dapat 10 years lang ang iya sining lifespan. So manog tapos na, pero T, hingagawon nga kung humanto ang WTE na aton, amo na pagsarado dira sa aton nga sanitary landfill sa may Kalahunan, Manduriaw.
8: Sige.
7: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa GYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Joel Franco, Tatak, RMN.
9: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Yang masakit sini, base ining mga wala nagawalayad sa garbage fee, mga kasama, mo pang mabakas magpanghaboy basura. Amo nang halambalanon, balang hindi mo mabalaan ang value sang tubig kung wala ka nagasagob. Hindi mo ma-appreciate ang importansya sang tubig kung wala ka nagasagob, no? Pero kung nagasagob ka, balaan mo ang kabudlay magsagob. Amo mana, huwag ka kainsindi sang kabudlay, sang pagpanipon sang basura, kung huwag ka gabayad sang garbage fee. Pero hindi na kinahanglan, mga kasamang maagyan panimutanan, maagyan mo pa magsagob, maagyan mo pa maggarab, maagyan mo pa magtano, maghampil para ma-appreciate nimo ang bugas. Common sense sala na, nga kun ano ang mga bagay nga ari sa aton ni appreciate ta, palanggaon ta, tipigan aton, no? Hindi bla, ayo di po set amani in the bank, tingka mo yan nag-iriskwila man.
9: RML, Palabra di Honor.
0: Yari anay, resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
10: Yari na, Rajuman Henry, nga ton sining resulta sang STL. Sa subong iyang gabi second draw kita, araw sa gabi June 18, 2026. Ang ating sining first winning number sa subong iyang gabi. Numero 18, number 18, first winning number. 20 seconds para sa atong sining, second winning number, ang atong sining team head. Draw team head atong Jen Martin Pilimon Alipaw. Draw operations assistant, Adrian Mimilieza. Draw operations specialist, Mary Grace Roquero, kang atong sining FDA representative, Mr. Glenn Sunyo. Iyari na, ikaduan atong nga numero.
11: Our second winning number is number
10: 31. Number 31. Atong sining ang register person, Mr. Ryan Melgar, kapag sa sining mga members, Juliet Tabanyo, Ernesto Baricuato Jr., kag Mabel Gemeroy. Third winning number na to. First two winning number, kasubong kagabi, 18 kag 31. 1831. Kari na, atong sining ang third winning number.
11: Number
10: 24, recompleto sa atong sining three winning number combination sa subong na gabi sa probinsya ng Iloilo.
11: Draw number 1,406
10: among numbers is 31, 24. Para atong sining kompletong resulta sa subong gabi para sa mga tumalaya naton sa STL sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa atong sining mga nagtagaog, tagsawala papadayon kita sa pagdaya para makabuling kita sa kawang gawa. Director diri sa STL Draw Court sa PCSO ay sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Yeres Kaparian Takarmen.
9: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid kay Rajuman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 1831 kag 24 18 31 and 24. Okay. Kamusta? Kasamang karigaba Richard ang gina atipan-atipan nga numero sang kilala ta. Wala gihapon? Ah, sige taya lang kay ang inyo taya nagakadto sa kawang gawa. Congratulations sa mga nagdaog, sa wala nagdaog, STL. Gindulong kaginboy lugan ini nga bahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang isa ka premium quality nga colon cleansing product kaginhimo gamit ang nanarisaring nga mautan prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado, kag-garantisado ang pag-uon niya. Mga higko ang madugay na nagtinar sa inyo sining large intestine, agad ma-absorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin, kag mapalayo kamo sa delikado nga colon, kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga chan kag colon, mag-inom sang super fiber. Subong man, mga kasama, Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabahat kugod, gag nagabalanse. Sama sistema sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products sa Do Kiko Alternative Kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
12: RML, Palabra de Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, check nato ning nighttime earthquake drill sa Office of the Civil Defense sa mga hospital facilities naton to prepare sa worst case scenario sa mga hospital ta kung may mga mabaskog nga mga linog, and then may anay pulisol kag duha ka upod niya dakop sa bypass operation mga kasama, masobra isa ka milyon naman nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar. 4 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sang gabi.
13: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sample Plus Gold.
18: To see you, Miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
17: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
17: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
17: Gikan sa

0: Corporation, ISO certified world class quality.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
4: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
4: Santo Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
4: Santo Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Hi, ako si Mitya, sales lady. Hold in nagatindog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
11: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one

0: trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyong mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended manini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. TTX 500.
8: Lili Betty Panto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
9: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C, mababa ka sa mga butika. Gikan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santong Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw at lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santong Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
3: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. GTX 500.
8: Gina Kano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa katlo kapila ka mag-inom
8: sa
9: GTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagko ginibatya.
3: GTX 500.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Help stop cavities even before they start, but keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
13: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay... Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be extraordinary with MX3. Santong Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santong Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santong Plus Gold. Sa mga butika.
17: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Pilipinas Standard Time, 19 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
3: RMN, Palabra de Honor.
17: Manami ang dalagan sa world market trading mga kasama matapos nga nagpirmahanay na sa peace deal, no? Although nga temporaryo pa malang ini, pero at least may mga good development, no? Dito Middle East mga kasama, no? Nagpirmahan na isang peace deal sanday US President Donald Trump kag ang Iranian government, no? Nga ceasefire anay wa anay gira. Tibangod sina nagdako pagid ang tsansa nga may big time rollback kita sa masunod nga semana sa Martes sa June 23, no? Kay ti ano kita subong June 18, no? So ang aton nga price adjustment kada Martes nga adlaw, no? Sa pagsirado sang world market trading day today, mga kasama, yara sa 9 pesos and 40 centavos ang projected nga decrease sa kada litro sang diesel, no? Sang krudo, almost 10 pesos. Very good. Sa gasolina naman, halos 6 pesos, 5 pesos and 90 centavos, maganubo man ang presyo sang gasolina kada litro, no? Kag ang kerosene, 10 pesos and 20 centavos per liter ang ginalantaw man nga decrease sa masunod nga semana. Sumabalan pa ni kay may duha pa ka trading day buwas June 19 kag sa Lunes June 22. But usually nag-set gid sa rate mga kasama ang Friday nga trading day. No, ilang taon naton buwas, basi madugangan pa ni, basi magsobra pa 10 pesos ang iganubo sa diesel, mas mayad-ayad nga gawa. Although malayo pa ini sa pre-Iran war nga presyo, pero okay na ini mga kasama, mabuhin-buhina na.
9: RML, palabra di honor.
17: Kabay pa nga padayon nga magdako ang rollback samtang naghihilapit ang price adjustment day sa Martes.
9: You deposit the money in the bank. Upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawa.
17: Standby sa aton nga tingong hiligay noon. Din dugay-dugay check natin si Radyoman Marjorie Herbomiani. Gindulong anay kaginboy lugan. Hindi ka bahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Non-Slenement Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras, Non-Slenement Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pang mga balatian, dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent, ganing nga safe ka sa imong pagwa o rubisan pa sa sulod sa imo balay. Minim 3 extract siya, pareho sa performance ng citronila nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sa pasmo-pasmo sa imo kugatan, kagmaskulo. Non-Slenement Oil, mayumang kontra sa mga skin problems, pareho sa ariki, sa lap-up, alipunga, an-an, eksima, katol-katol sa panit, kagiban pang mga skin problems. Non-Slenement Oil, barato, epektibo, inimapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, padayon sa gihapon ang promo sang Kubota kag Ina Farm. Ang Kubota kagapay sang mangunguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo. Asapay ni sa December 5, 2026. 2 p.m. kay pagka 3 p.m. pati gayunon ang Grand Raffle Draw. Para makapasakop mga kasama, magpamalaklon lamang sang mga Kubota equipments and genuine spare parts sa aton sining outlet no sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Earl John Fodadera mga kasama. Dira lang sa may unahan sang series terminal sa Tagbak mga kasamang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. In every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ka mo sang raffle ticket or raffle coupon. Kung dako ang amount sa inyong siningin bakal, mas damo man nga raffle ticket or raffle coupon ang inyong maangkon. Ihulog ina sa mga designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kasama. Kagbantayan ang Grand Raffle Draw sa December 5, 2026, 3 PM sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nga pwede madaugan, traktora, transplanter, rice transplanter, no? Special power tillers with diesel engine, Kubota ina tanan ang brand niya. Kag iban pa gyud nga mga prices, pwede man makadaog sang diesel engines nga Kubota kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page nga Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
9: RML, Palabra di Honor.
17: Sige, balikan tara karon si Radyoman Fia sa atong atingog hiligay nun. Check tanay si Radyoman Marjorie Herbomiani mga kasama. Kay subong agabi, may patigayunon nga earthquake drill dira sa Western Visayas Medical Center, no? Para nga maka-simulation exercise ang aton sini mga doctors, ang mga pasyente, kag mga folks sa mga pasyente, ang mga nurses naton, and some hospital staff, no? On what to do kung mayara sa mga baskog sini nga pag-tayog mga kasama, especially may mga pasyente sila, no? Kung may mga ara dira sa ICU, no? Mga critical ang sitwasyon sa pasyente. Ano ang dapat himuon kung may pag-tayog? Kagang aton hospital, no? Especially ang Western Visayas Medical Center. I guess may high-rise building na da siya, no? Bago nga building nila nga ginpataas mga kasama daw. Pila na? 5 kapanalgan? 6 kapanalgan? How safe is that, no? Sa magnitude 8 or 7 nga linong?
9: RML,
12: Alamra di Honor.
17: Magiling anay pulis nga nadakpan sa Baybasto operation mga kasama. No, 1.3 million nga balor sang shabo dira sa Mandoriao. Check naton. Rajoman Marjorie Herbo Miani.
12: TYRI Rajoman report.
18: Rajoman na Henry, no? Thank you, sir. Ang ongoing karon ang earthquake drill nga ginapatigayon diri sa may Western Visayas Medical Center subong ang mga tinion, no? Ang in-nation simultaneous national earthquake drill ginapasakupan ini sa nga 28 ka mga ahensya sang gobyerno kag mga non-government organizations. Subong
17: so on- ongoing na subong Rajoman Marge sa
18: yes.
17: Bali ang praktisan dere kon may mabaskog nga linog pila kuno ang magnitude sang linog dira
18: ang dali check lang dere kay Sir Papa
17: pero do may araw
18: ano, may ano lang dere may staging area kag hindi allowed ang media dito sa sulod gid bala sa ako sa likod actually no kayang ilang evacuation center is dito sa may gin, sa may gym bala sa gintriplantihan na gin tamna na
17: sa
18: gintriplanting ko o medyo layo gani
17: dito sa block 22
18: oo so layo 28
17: mo. So amo to ang pinaka safe nga kadtuan nila hindi sa sagwa dira sa dalan
18: oo hindi dere kami actually nakaplastar sa may Kilid de Blanca Western Visayas Medical Center pasulod sa may National Housing Authority NHA diri na din no naman kwat kita di kagayin na drill lang gitpa di ang media kay nadala ko no nada sa ilang drill nga
17: kay balan mo ang dapat tipunan sang tao Rajoman Marge basic ina ang mm-hmm. open space nga hinali may magkalatumba nga building or kahoy hindi siya malabot
18: oo so
17: medyo malayo ang ila gali to nga tipunan to dito sa may housing kay may kwan sila to mo barangay PHCC Block 22 ni Cap Biboy Dular may open field sila to may football field sila to
18: dito dal-uan. So namangkot kita diri ara pala kuno sila sa full rescue operation no so no, kay Sir Darwin Papa kag hindi sila makuton mo di sila ka pinatudlan na sila sinuma sa bat because may in charge gid nga maghatag ng statement karon no sa kabilugan so nag-start kay ina 7 p.m. ang ining first time hospital setting no sang earthquake drill Rajoman Henry umula na may mga akagina may mga nanotice kita diri ining nationwide simultaneous earthquake drill nila pero wala sang siguro kay kutoy man ang mga tawo eh, may mga videos kita nga gibang send dira no although nga dito sa may likod ongoing ini pero maski nang mga kilala ta diri gam although wala sang sense of urgency wala even kita sabi ko, ay sir, kasugod na, may nagalinakat lang, may ato na to nga nagatirinindog sa likod, nga nagatungtong sa kamot nila sa ulo, nagadak cover in hold sa the open area, lapit rin sa may NHA, and may ara man yung galakat nga panabon sa ulo niya nga wala nagadali, nga daw okay lang, doon natakas. Tapos may mga nagalinabay-labay, although nga may mga police diri kaga, mga TTMO nga nagabantay and then ang ibang diri nagachirinismis nagapuro picture no we don't understand kay dito man to sa likod hindi kita allowed pero ti nakibot man kita gani nga amo ni ang plastada sang earthquake drill basi diri lang na diyan sa area nato sa Atubang kay ti dito sa sulod ya ongoing dito no and even ang mga tawo diri nagapinamangkot pati mga estudyante Galabay pati kami ginapinamangkot nila may ano no so ang iba hindi aware na may drill nga ginapatigayon pero hindi man ma-prevent ang pila diri ka mga pasyente bantay ka pasyente nga nagagawa sulod sa ospital subo nga mga tinion Rajoman na Henry kiti syempre may mga pasyente sila nga ara sa sulod so subong tunga-tunga pa lang sang ining earthquake drill pagibaloon ta diri karon ang ilang
17: nga so, na butanda kon ano nga magnitude nga linog Rajoman Marge may mga may mga pasyente nga ginpagwa
18: dito sa likod. Hindi kami allowed dito sa may pakato sa may football field sa housing. Dari lagi kita sa gate 3 sa Western Visayas sa Medical Center. Rajoman,
17: dapat dala na sa ilang drill ang reporting sa media. Diba? Paano mo karon mapalapnag ng impormasyon Rajoman March sila lang kabalo? Diba? Dapat dala ng media kay public ni mo?
18: Oo. Ano man, kot makita diri gani, no, kay Sir Joma, kay Sir Darwin Papa. Ako, sir, pila bago lang gina. Ako, pila ang magnitude. Hindi ma-aware sa sir. Kod pila ang magnitude nga gina, kuno abi, gina-preparahan na ito. Pero anyway, pang anhon ta ni karon ni pang consolidate kay nagpinamangkot kita diri sa ila, hindi gani makakuan, hindi makahatag isang full details, pero amo lang na kay kaina before kita mag
19: sino nag undertake sini OCD?
18: Iya sang iya ka OCD, Rajoman na Henry, no? Pero amo na gani ginatudlo nila sa in charge, may isa di sila nga amo ang
19: mga dapat na sila point person da, no? Do taga Western Visayas Medical Center.
18: Yeah, yeah, oo. Pero karon pa kay gipamangkot naton kundi dito sa may football field kay may staging area kay kuno kalain man ako no karon nga may mga rescue kag may mga ginapang bit-bit may nagali na baylabay pero actually damo gyud manggalabay mga tao sa palibot mga pas mga bantay sa ospital at hindi man naton mabasol kay may mga helikopter man sila subong pero amo lang na based sa nakita naton indang kilala ta kag ina dito na lang pag-mention pamangkot mo nga mo ning klasada ha managani do hindi sila magugulag munang term. Pero lang tawang tanda rin karoon ng assessment.
19: Ate, kay... ang guluhin nga mga taga Western Visayas Medical Center do ay labot sa earthquake drill. Pero do hindi man amo guro ng gusto matabo ni Dr. Joseph D. Nicolo, aradas Dr. Nicolo.
18: Amara gani, dito pa natin sila sa likod. Why drill may maginbutang lang ito may dali sa may holding area, staging area. Kagabantay lang ito dari sa mga nagaling na baylabay. Yung mga, ang nahambalgay na to sa OCD sa kilala nato na according sa iya, mahatag na lang sila kung no pictures karon kaya di magkita allow dito ng no, Rajoman Henry. So maulat-ulat lang kita kag makuha kita sa assessment nila eh. Kung anong assessment
19: dapat
18: nila dari karon.
19: Dapat nila ning kanya ni ang drill nga ini kay kadamo nga daan sa nagkatabo ng linog. Subong yes, kita kahibalo kung saan o matabo ang mabasko ng linog.
18: Oh, ako personally, pamangkoton mo ako sa ilang preparation dari subong kag sang drill. Personally, ya, kung may mga nagkakatabo na balang alino, ganyan nga mga guru ka pa rin alino, di ba makitaan ga cover kita sa field, makita natin kung paano magdinalagay ka, magdinaguso ang tao. Ari dari wala, nag-Facebook lang dari halos, picture-picture, and ibang pagiti. Basi dito eh, ang actual sa my field, galing kita hindi allowed ang media dito. Rajoman Henry, bako namin tanay kung makita na ginaton, balang actual scenario nga ginapatigayon nila. Para makita man naton kung ano gidman sila ka-ready. Pero di, si Baluntan na lang ni Karon after, kagun makahatag na sang assessment, sa ginpatigayon nga
19: drill sa buong agabi. Ang natabo dira, tapos ng linog, nag-respond
18: tapos ang linog, nag-rescue okay. Na sila sa mga victims, sa mga napatay, mga injured, bawa. Mga napilasan.
19: So, mo ginang ilang preparation yung may nagkalamatay?
18: Alam mo na kayo nang nabatian natin. Kaya may mga ano diri, may mga naka-PPE na bala, naka-puti, Rajoman Henry. Hello, worst case scenario, siguro ginaplastar nila. Pero ibang update na ni kay mga even bago lang ang gumakot nito. Ito kasi nudoanay sila, kaya hindi sila allowed mo nakasang statement. Pero pamakoto ni natin karon yung pinikita natin, yung daw medyo maluya. No, umamba sila, drill man lang na, pero di dapat mga kaangay sinido.
19: Isundon mo gina para ma-memorize ni mo ang kwani mo, ang trabaho mo, kag ang role mo sa tion nga may pagtayog. Kaya may ara na mga team leader nga gina-create per department, per room, per floor, no, nga mo magsituit nga ang tanan fully accounted. Oh, kag kundi in makadto, sino ang una, sino ang dapat ma-check kung may nabilin pa o kung waay, di ba? Mga muna, Rajman March, kay di ba? Samtang nagalinog, samtang nagauyog, kung ara kasi babos ang building, hindi ka na ay magdinalagan kag maghala silinggita. Ano? Linog! So, pahimuyong ka, da, cover and hold. Cover ka sa idalom sa lamisa kung mapagod ang lamisa. Pagkatapos, pag nagkanay na, panaog ka na. Bilin na ka mo sa building. Kag magkanto sa open space. Nga kung hinali may mga matumbang ang mga building, hindi ka mo malabot. And then, may mga team leader dira nga amo ang nakatas nga mag-isip kung mag-head count. Kung bala ang tanan, nakapanaog na. Kung huay pa, pag-itao niya to, kag taugon niya. Diba? Mga mga
18: muna. Oo. Eh, subong nga rin, makita na
19: naka-earthquake drill ka na?
18: Naka-mear, syempre.
19: I-memorize mo na kung anong himuon mo.
18: Actually,
19: dapat balaan mo na kay ara kita sa media. Oo. Dapat mas naka-inchindi kita sina kay kita ang nagapalapnag sinis pumuluyo.
18: Yes. Kasi syempre, yung bana mo, aras ang bana, tara sa Bureau Fargin pa, drill na before nga. Dapat mahalin ka mo sa kwarto, madalagan, makamang. Yan ang gina-video, gina, kay gina-require, ina ang Bureau Fire Protection, pati ang pamilya nila, na magpatigayon
19: sa drill. Sila ng kwan mo, frontliner, kung may mga kalamidad pareho sini, pahilayo lang, yes. May mga lagko nga linog. Pero hindi na kita maghulat sina kayo ay takahibalo. So dapat preparahan ta. The best thing to do, agad nga ma-avoid ang mga casualty, ang mga injury, amo nga mag-practice kita, no? Mag-drill kita how to respond. So kinanglan ko may mga drill ka ginapatigayunon, nga ginapatigayon, seryosohon ta, nagay kita kirinadlaw kag linabutaw.
18: Kita mo dami mga video ko dagin send, gay na no sila da. Pero ti, amo na, sana ang bago gani, isang time maker ni General Candido diri abi sa BFP 6. Sa BFP, gina-require na yung asawa, kagabataan nga mag-drill. Pag gina-video, gina yan para sigurado.
19: Kung si General Candido na seryoso na yung mga akig na siya. Oh, dahil may mga...
18: Ganyan ka na iya kung hindi mo ma-seryoso. Even ang kilala mo ganyan, bako ba si pwede exempted lang na? Na hindi pwede, kiti asawa ka sa... Ano, may video gina yan ha. Tulog ka mo, gulpi lang naglinog, mabugtaw ka mo, paano ka mo magwa, paano ka mo magdagan, paano ang ano, gina-check, gina-iya isa-isa mo na, pero I don't know kung may ara na subong ha,
19: dari sa ila. Saka nga Rajuman Marge, no?
18: Oo, kay, even sa pamilya, kay do muscle memory, pati sa mga kabataan, Rajuman Henry. Oo. Pero ti...
19: Kaya wait, takahibalo sa mga kalamidad nga ini, no?
18: Dari update na ni Karuna kung na taon-taon ang dalaga sa assessment nila.
19: Kasi ano na bala to sa pagalinog sa Mindanao? Oo.
18: Yes, Rajuman Henry.
19: Damo sa mga hala na gasilininggi. Tanay! Guloy! Hindi magpahimunong lang. Iba nag-Facebook Live pa. No? Inuna pang Facebook Live.
18: Oo, yes.
19: Saan sa i-protect ang imo sining self? No? May atoto video nga ang malam. Binayaan lang nila. Nagauyog pa, halaw ay sila nag-cover sa lamisang, malam to go pungkos bangko, tinilikdan nila, nagdaralagan sila sa gwa, nga nagatayog pa, nga ground floor malang ang balay, iti ko nag-cover abitos dalom sa lamisa, anay, and then pagtawhay na, amon pagwa ni mo, di ba?
18: Jesus. Sige lang ha, kaya actually, basta ko naray, kaya di sabong mambal mo lang gini ha, mega picture, mega video, mega, wala lang, kaya di, siyempre, hari kami aguro sa punta, huwag takabalo ka gagawin, tabo, susunod, again, hindi kita allowed, pero makutong tagi ni Karon, kinikita natin personally, kado hindi, gitbala mo na, ka-urgent ba, dyan kay Ina, nag-drill na, nakagawa na tanan, tapos may isa pagid nga from the hospital, galakat niya gatong-tong sa ulo, nga doon pa sunsyo lang niya, balalakat niya, haba ko sir, ano, nilate ni siya, na-inform nga, sa aftershock na siya, malakat pa ka doon sa drill area. Pero anyway, lantawon ni naton karon ako para ma-update man naton sa iban man nga public affairs program sang Armenia Iloilo. Siguro pa nung balik na lang Radyo Man Henry, nadakpan para makablastar kita, no? Aga ma-prepare naton ng ex-police, no? 1.3 million pesos ang na-recover sa Bible operation sa distrito sang Mandaryao. Aba na madalong natin nga update sa bunga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
20: RMN, Palabra di Honor.
19: Salamat gid Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, no, sa sining update mga kasama sa kwandera, no, sa sitwasyon sa ginapatigaw ng earthquake drill sa may bahin sang Western Visayas Medical Center. Amo ning focus karon sang hindi RRMC kag OCD aton sining mga hospital facility kay kadamo sang tawo mga kasama, no, kag mga public hospital ini, no, kag hindi lang ni ordinaryo iyang building para sa mga call center companies nga sa mga nagliligad nga mga linog, very organized na nga katon sila nga mga call center agents sa pag kwan, no, sa pag respond mga kasama, no, very organized na sila, no, nga may mga team leader kada floor, organized magpanaog, no, ining mga hospital ti daw ay pagawa kita naka drill sa linog sa mga hospital naton. Kinanglan nga anaron tani mga doktor naton kag mga nurses mga kasama on how to respond sa sining kalamidad, especially nga subong nga panahon do nagapabatsyag na ang chimpo nga padulong kita sa mga mabaskog na nga mga linog. Sino mag-imagine mga kasama sa matabo nga ini sa Jinsan, no, ang mga videos nga nakita naton nga daw ginaduduyan nga ginahabyog ang mga balay. Sus, yun di po si tamani in the bank, haradlukan mga kasama. Tiway kita sinasamay mahimo. Hindi kasubong sang bagyo nga makita naton sa radar nga may nagapadulong nga bagyo nga may low pressure, no, kag ma-forecast ang pag-asa kon di nang iya direksyon
17: ma-develop siya bala nga bagyo, masulod siya bala sa par, pagsulod niya sa par, magabaskog siya bala o kon makahina. No? Ang linog yan, hindi mo ma-predict, mga kasama. Ang ma-identify lang sa feebox naton, ang mga fault line, no? Ang mga tinabuan sa mga duta naton, no? Ang mga duta nga ginatungtungan naton, nga mga pihak-pihak ini, kinihad ini, no? Sa mga duta nga nagatungtong sa unstable sininga ground, no? Ang ano na, mantol ginatawag nga daw gabaga na siya nga mga bato kag baras nga daw lava, di ba? Dira nagatungtong na mga kasama ang duta nga ginatungtungan naton nga ginatindugan ta, no? Nga nagadamol sang hindi mag nubo sa 100 kilometers, no? Kidlako man siya gawa, no? So bisan unstable ang ground nga ginatungtungan niya or ang bagay nga ginatungtungan niya hindi solid, so bangod sa kadakuon niya kag kalaparon niya, no? Why man siya gawa gatayog? Parehas bala sa mga barko? Di ba? Kun dako ang barko nga aras tunga sa dagat, bisan ano kad lagko sang balod, dawa siya gawa ga minyar, no? Kung gamay ang imo sini nga barko, siyempre mahulagid, no? Halimbawa na mapabakulod ikaw sakay ka sa mga fast craft naton diri, no? Medyo mabalod ga kwan gid ma-experiencean mo gid ang pagsaka panaog sa mga barko, no? Pero kon mga lagko ang mga barko nagabiyahe sa Manila, halos hindi mo mabatsyagan mga kasama ang igo sang balod, no? Ang mga warship pagid gani ni sang Navy, oh. Ang nagkadto di sang una ang USS Chaffee sang Estados Unidos, ang ila sining battleship, no, USS Chaffee, mga kasama, isa kita sa mga napalad sa tong mag bisita dira nila gin dock mga kasama sa kadagatan sa Sulusi si ubos ang Mindanao. Nagsakay kita sa kwan sa fast craft halin diri sa Iloilo Port kadto dito, do mo isa ka oras gawa biyahe ta, sumining layo siya, no? Pero wala gahulag mga kasama, lagko-lagko ang mga balod ang kwan sila, gabunggo siya. Why gawa gahulag? No? Kay man ang iya sining hal gali mga kasama, do patariwis nga nagalubong gid sa kwan, solid steel, no? Nagalubong gid sa tubig. Di way sa gaminyar. Di mo mana, no? Ang aton sining ginatungtungan nga duta, no? Diri sa kalibutan mga kasama, no? Pinihak-pihak ini sa mga duta nga nagaililiket, no? Nagaililiket, nagatambihanay, kung baga. Ang ilang agin tambihan, no? Amo nang ginatawag nga fault line, no? Tibangod nga ang ginatungtungan nila da, no? Hindi siya solid ground nga steady, kundi nagahulag siya kay semi-liquid siya mga kasama. So gahulag ang mga plates, no? Plates ang tawag sila sa duta nga natungtungan naton. Gahulag-hulag siya, gabunggo siya to sa pihak nga plates. Kag hindi malikawan kisa sa padayon nga bungguanay nila, may mga matipag nga parte. So kung matipag dira, di siyempre mahulag siya, no? Amo na magalinog kita, magatayog kita, no? Sa padayon nila nga bungguanay, bagidanay mga kasama. Kambal ni Engineer Edman, ha? Isin ko, paano mo makuansin na? Paano mo balaan nga fault line gali ina, Engineer, no? Kunti-kunti sa mining sa una nag-ubra si Engineer Edman, ha? Si aning Engineer Edman, ha? No? Sa mining, ti antes na sila magmina, sa isa ka lugar, gina-check nila ng fault line kag ang mga tuburan sa tubig, no? Kaya karoon ko, hindi mo pag-i-check na kundi ng mga tubig da, ang, kwan na, malumos ka, no? Sa pagmina mo. Ti gina-check man nila mga fault lines, sila naga ang mga fault finders, no? Sila nagapangita sa mga fault lines, no? Kay dira sa fault lines kisa dira man nagaagi ang tubig, no? Dira man nagatubod ang tubig. Sige, ti paano mo balaan nga fault line ina, no? Siya kwan na siya do mahining, no? Ang tinambuan sila sang kwan do mahining ina siya but silingon fault line na.
20: RMN, palabra di honor.
17: Kay nagabag-id siya mo, ang duta nagabag-id siya mo amo na mga kasama, oh, no? Daw parehas bala sa mga barko kung inguro ni mo mga barko or mga balsa na daw parehas balsa abi kawayan nga balsa, no? Itongtong nimo palutawon mo sa tubig kun lapad ang balsa nimo kag damol, di ba, daw hindi sagawa maghulag, pero kun gamay lang, kun ano mga hulag sa tubig, kasunod siya, no? Tidaw mo na, ingudon mo na sila, lima kabalsa, pulo kabalsa, ingudon mo na sila, tapikon mo. Ang tinapika nila, kung sa duta, amo na ang fault line, no? So, amo na sila mabagidanay, mabungguanay.
20: RNN, Palabra, di Honor.
17: Isa darayo nila kabagidanay, mga kasama, amo na nagakuan, no? Nagakatipag na da, kung may mga matipag na porsyon da, amo na malinog, either mahulog ang isa ka plates, ang isa mapababaw, nan... Amo na nga dito sa Sarangani may nag-ulbo nga duta mga kasama, no? Amo to nga naglapad ang hunasan to sa Sarangani. Ti hindi naton ina mabalaan, hindi naton ma-predict kung saan o matipag ang duta or saan o may magminyar sa isa ka plates mga kasama. Bangod duay pa sang technology nga imbento nga makahibalo sina. No? Nga ma-predict naton ina. Ang mga kasapatan siguro ti dumabatsaga nila na something may matabo. Pero kita, sa teknolohiya sang tao ay pagid. So the best thing ng himuon naton para malikawan ang dalagko ng mga damages kag pagkadula sang kabuhi, amo ang magpreparar. Ano ang preparasyon ng himuon ta? I-expect naton ang worst case scenario, like ang mabasko galinog, kung may amo sina nga matabo, anong himuon naton? No? Anong mga hulag ang dapat taubrahon? Tiyamo na yung may earthquake drill kita. And then, isituita nga mga building naton mabakod. Nga maka-withstand, makabato sa dalagko sining mga pagtayog mga kasama.
20: RNN, Palabra, di Honor.
17: Ang wala na mahimo naton so far. No? Tiyamo na yung kung may mga earthquake drill, dapat seryosohon ta.
20: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
17: Gindolong kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Maras. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistance sa kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagpapagsika, nagpadugang sang resistance sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, Soul, save katama kay purong herbal ang ingrediente, may itong katali, ginseng, maka, kaghorn, goat weed, save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na, sang Mega Man, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kag Yamaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, bakod may ginseng, tongkat ali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
20: RNN, Palabra, di Honor.
17: Pagbalik ta mga kasama, report ni Rajaman Marjorie Herbo Miane sa sining Anay Police nga nadakpan sa Bybast Operation. 49 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
22: Rest time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
21: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
25: Santon Plus Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
25: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
25: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus Herbal Capsule.
25: Ang Suplemento in 1. Na maasahan!
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Kapag doble, okay!
24: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
25: Santon Plus Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
25: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
25: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus Herbal Capsule.
25: Ang Suplemento in 1 na maasahan!
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
27: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin
1: C,
2: Vitamin E,
1: Potassium,
2: Magnesium,
1: Iron,
2: Zinc.
1: Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system,
2: good blood circulation,
1: kag good eyesight.
2: Nuts, Corn Coffee,
1: mabakal sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
23: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Polycarbon sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa managkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan DTX 500.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Para sa mabuti ka. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Dinadala subong imo
7: sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
8: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
8: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
8: Also available
3: Remind Choco Mix.
9: Sample Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
9: Sample Plus Gold.
3: Mas pinanakas,
9: pinagaling,
3: pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
3: Bili sa mga butika.
9: Sample Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
9: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
9: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
9: Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 57 minuto sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Si Chip Militon kag si Nini Aileen, no, nag-monitor gid sa ilan sini nga salakyan samta nagbiyahe pa uli sa Rojas City sa seafood sa capital of the Philippines. Good evening gid Chip, no, kag Nini Aileen halong sa pagbiyahe. Si kasamang Jerry Sumalapaw kag Nanay Taling Sumalapaw sa Man Defense Force Multiplier Risk and Anti-Crime Organization SDFM, founder President Jerry Sumalapaw nag-upo gid sa aton kag mga miyembro sang SDFM, no. May ayad gid nga gabi, no, kay Istoy de los Reyes, Fred Peña Florida, LTO Calibo Aklan, kay Dreamer and Cyril Villar, kay Idna Lapinig, kag Victor Fario sang Guimaras, kay Risty Walde, kag sa Samahan Defense Force Multiplier Risk and Anti-Crime Organizations. Chief former City Councilor Igil Estante nag-monitor man sa aton. May ayad gid nga gabi, no. Kag iban pa naton nga mga estudyante karon mga kasama, no? Kung may chimpo, balikan naton ang Spider-Man Brand New Day. Tugay man nga waay kita sa Marvel movies nga ginpagwa mga kasama. No? Ang final trailer bali ini, no? Sa Spider-Man ginpakita si Kwan, si The Hulk. So ara si Hulk, si Mark Ruffalo mga kasama sa Brand New Day. Pagkatapos sa kasal na gili, si Tom Holland, amo ni si nagadala sang papel ni Spider-Man sumangkag ang partner niya si Mary Jane, si Zendaya. Kasal na gili sila. Pag-start ni sang first Spider-Man sa kay Tom Holland nga time. Tuto na tuto pag nini nang nini paning duha. Subong adult na mga kasama, no? May lips to lips na gali sila.
6: RNN, palabra di honor.
16: Lagi naman ni kadugay sa yung Marvel movies, no? Pero doon hinidlaw man ta sa Marvel movies mga kasama. So this July, ang Spider-Man Brand New Day, no? Brand New Day kay ang ika-third to ni Tom Holland, No Way Home, no? No Way Home, ang last niya. No Way Home, no? Why na sa kapuli, nagwa to si Spider-Man Tobey Maguire kag si Andrew, basta si Andrew ang second nga naka 1 billion plus, no? Garland, no? Garfield, oh. Si Andrew Garfield, no? Ang second mga kasama, no? Tapos ang tuto si Nanay Ned, an si sino nga nito, lola ni Ned nga Ilunggo, ari di mga kasama, no, sa aton si May Rivera. Nga naga-Tagalog to, nag di ba nag adutos balay nila, no. Kayo ha, nagkakalat kayo dito. Si after how many years may Spider-Man naman mga kasama. No, titanawon naton di kay daw gina-preparar ini subong ang mga Marvel movies para sa Avengers Doomsday sa December 2026. Si Doomsday, si Dr. Doom, si Kwan, si Robert Downey Jr., si Iron Man, matraidor. Dito mo damo na sila mga fighters, no? Ang ilang Thunderbolts, ara, no? Wow, paano ayan ipaiguon sa duha ka oras si kadamo-damo ang characters? Gen dolong kagin boy lugan ini gabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule kag subong man ng Scorn Coffee para ilikaw stroke kag balatian mag non-serbal capsule 3 times a day kag subong man magpangapi kamo kon aga mga kasama non-Scorn Coffee nagaboost na aton immune system nagadetoxify sa lawas nagalibit sa migraine kag sakit sa ulo sister product ini sa non-serbal capsule and non-Scorn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA mabakal sa mga butika.
6: Palabra di honor.
16: Check ta si Rajoman Marjorie Herbomiani sa sining ex-police mga kasama na dakpan sa bypass operation kahapon. Driver sang Iloilo Provincial Capital, no? Pahalinon gid ini siya. I-dismiss sa serbisyo. 15 anyos nga driver sang Capital, regular employee mga kasama. No, gibligya sang illegal nga droga, dako pagawang iya sining operation. At least mabuhin-buhinan ang mga nagapinalapnag sang Shabo kag sino man mga gunggong kag mga ungas nga magsagad kayo ro-ro. Inano man iya, no?
6: Palabra di honor.
16: May ara ka dalan nga matapan nga tadlo nga dalan dito kay sa dalan nga liko-liko. Tiyari oy, ex-police, dakpan sa bypass operation, Rajoman Marjorie Herbo Miane.
6: TYRI, Rajoman Report.
7: Rajoman Henry, arestado ang isa ka ex-police ubod ang duha sini ka mga kaupdanan. Pinpatigayon nga drug bypass operation sa Police Station number 10 sa Barangay Nabais, Mandurriao, last 2:40 ka ina sa nga hapon. Kung sa diin ang kumpiskar diri ang ginap ang illegal nga droga nga nagabalor sa 1.3 million pesos kay nagabugat sang 200 grams ang ining ex-police ang ginhinago sa kay alias Pipit 60 anyos awol ini siya kag batch 1995-A no sang barangay na Bais Mandurriao upod sini nga redakwan si alias Mark Redes 60 anyos mekaniko kag residente sa Katalingban Molo kag alias Noel 47 anyos driver residente naman sang barangay San Isidro Harong. Sunod diri kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station number 10 ng mga duha na nila kasimana nga gina-monitor ining si alias Pipit kag ang iyang mga kaupdanan kag natigayon nga madakpan kaina sa nga hapon sa record hindi na mapatpat ni Pipit, hindi na mapatpat sang ining subject sa kay Police Captain Oliveros kung saan wang ulihin sini nga duty kag assignment kay tinag-awol siya gani kag hindi niya gusto pag-istoryahan wala man sa gahatag dugang nga details kay Captain Oliveros kag sang gincheck according diri sa kay Captain Oliveros na dakpan na ni Sadto ang ining ex-police or awol nga police sa drug by bus operation pero hindi niya na madumduman kung ano nga tuig kay sang gintakop ini siya ang Laida Time or ang Republic Act 9165 Rajuman Henry amo pa ini ang Republic Act number 6425 o kun ang Dangerous Drugs Act of 1972 no so medyo madugay-dugay na ni siya nga nadakpan sadto kagati wala siya gahatag yung iban nga detalye sa police pero kaina amo na na-mention niya nga 1995 ini siya sang nagtuluid sa PNP. Ari ang interview naton kay Police Captain Oliveros may gin-san kita dira, no? Ang may kagtanan sa background sa ang ining awol nga police Rajuman Henry.
18: Monitoring sa nato yung tropa ng mga 2 weeks na monitoring sa inyo. Asta nga makakanda kita sa isa ka by bus operation.
19: Oo, din siya nagkakuha sa supply, sir.
18: Sa pag-imbestigar sa nato mga operatiba, kag isaman sa mga nadakpan no mga kaupod ya nga taga San Isidro Haro amo na kung kaisang gadala dira kag kung kaisa ang aton subject kid mismo no ang awol nga police ang gakuha mismo or siya mismo nagahulat dira sa may Taytay dapit Taytay da nga pasulod sa may barangay San Isidro sa relocation site
19: bali din ni iyang scope of operation kag paano ang mode of transaction nila sir.
18: Dira nang magkuha siya dito no may slakyan ni siya amo nang ginagamit siya magkuha dito sa San Isidro Haro kag dira sa iya sa ila sa talyer ginaduhol lang nila kung may nagakontak sa ila nga magbakal sang illegal nga droga
19: ang so bali hindi online ila transaction but personal
18: through cellphone ang ila nga transaction nanay
19: tapos daw anay lang
18: Bali
19: anong front nila sir is talyer
18: ma'am no ang front nila kag sa aton pagina pagpangusisa nakaagi naman siya dali by bus ko no hindi yan man madumduman kung saan saan o
19: pero mga pilaki niya
18: dugay na violations ang Republic Act 6425 patukon no ang gin file sa iya so i-check naton pa ina kung may naka-archive lang or base may standing warrant pa siya sa muna nga kaso kay bisan siya mismo huway na sa kabalo kung ano ang natabo sa kaso no to ang nadumduman niya lang is nag piansa sa nakapiansa pa siya.
19: Sir, klaro
18: ang
19: ining
18: police
19: ni PNP na ni or PC pa ni during the time na
18: nag-awalan
19: ni siya?
18: Aton siya naging pamangkot kay na, PNP na, no? PNP na siya.
19: Hindi siya previously assigned, sir?
18: Wala kita ka pamangkot, no? Kaya hindi na siya mag-sugid sa iba pang detalye. Kaya nag-awal na siya gani ko, no? Tamara na siya magbalik sa amutong mga istorya. Tamara na siya mag-detalye pa.
7: Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station number 10, Rajuman Henry sa aton deringa ni interview.
16: Number 10, amo na ning Mandurriao Police Station Subong.
7: Yes, amo na sa hindi ang Mandurriao Police Station 5. Ina siya ang sa may ICC, ang sa may eye care. Rajuman
16: Henry. Ina da, 10.
7: Oo, kag yung tunga na nila ang even
16: sa
7: haro.
16: Si Captain Bal Campbell dang hepe.
7: Dugay na sa bala na relieve na deputy na siya sa CDEO kay do nag-schooling. Rajuman okay. Henry, si Captain Oliveros dira. Kaya sa Police Station 5, si Police Captain Amado. Dira, yan sa may Mandurriao Plaza, lapit. So ining retired police karon kagang iyang upod, syempre ginaasikaso ra kuno paidalom sa drug test kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bago ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na modulong naton nga balita sa subo nga gabi. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Radyoman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Areman.
20: RML, Palabra, Di Honor.
16: Salamat gid, Radyoman, Marjorie Herbo, Miane. Kadamo sa mga gusto mag-pulis nga kung gisag reklamo lang gani, hindi na ma-atindiran, hindi na ma-accommodate mga kasama. Kay kadamo sang mga nag-lobby man, no? Nga mga politiko, mga general, pasudlon mga ila, mga himata, nga bisan unqualified. Tapos ari mga tuntong mga pulis ngayon, mga kasama, no?

0: Bulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag patubo sang buhok. May lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag may rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man kape henyo ang sister product niya mga kasama nga kape. 14 kabilog ang ingrediente pero barato lang. 25 pesos lang iyang SRP mga kasama. 14 kabilog ang ingrediente. Pila sa mga ingrediente sini, may ginseng, may guto cola, may kokwa, may black cumin, may chia seeds, may garcinia cambogia, may balungay, may mangustin, may collagen pa. Dahil ka makakita sinang ingrediente gintingob mga kasama. Para sa isa ka kape, nga mangin healthy, nga coffee mga kasama. No? Tapos ang ginpatami sa stevia, so ay ka dapat problemahon sa diabetes.
1: Palabra di honor.
0: Ya mga ingrediente nga napang-mentionar naton, nagkilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay sa pulao, kag iban pa mga kasama. Gani tilawin ninyo, testing eh, no? Kay i-refund ako hindi ka mo mananaman. Joke lang. Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhin nyo, kapihin nyo, kamubalad o ginatuyo, kapihin nyo. Mga kasama, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa mga nagapinangita diri sa syudad, mga kasama, diin mabakal ng kapihin nyo, Mora Juman Henry, permi ka lang, kapihin nyo, kapihin nyo.
1: Palabra di honor.
0: Parinik Piñasales ang CEO sa Nick's Chicken Inasal. Ngawain na naton ginasabad gid kay bala naton masako ikaw bangod nga nagadamo ang nagadamo na gid ang brands. Good evening, no? Pero makachimpo ka tilawi ining kapihin niyo parang pagpuli mo daw relax man ang imo ulo.
1: Palabra di honor.
0: Galing ang ginaproblema niya ni Parinik ni Don Nick Piñasales. Good problem nga ginatawag, no? Mayara man good problem.
1: Palabra di honor.
0: Parehas na problema ka kung paano isipon ang kwarta. That is a good problem. Problema ka kung pila ipasaka mo sa sweldo sang imo nga tawo. Good problem.
1: Palabra di honor.
0: Di sa naga pinamangkot sila din kami kabakal sang kapehin niyo mo, Radyo Man Henry!
1: Palabra di honor.
0: So, akig panabla, no? Sa Shop at Samara, ara manda ang Soft Touch Wonder Oil, dira man mabakal sa Miramart Mall, mga kasama, no? Sa main entrance, malapit lang sa main entrance activity center, no? Sa Haro, mayara man dira sa HQ Cure Center Corporation. Sa La Paz, dira sa Herbas Care Pharmacy. Sa Snart Street City Proper, sa CPT Pharmacy. Sa Central Market, mayara man dira sa New Mesa Drugstore. Na, namoy ng mga lugar nga mabakal ang kapihin nyo kag Soft Touch Wonder Oil. Kag siyempre dira sa mga kabanuhanan, halos tanan yung mga banwa, mayara kita mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Advance happy birthday gili kay Toto Hector Espinosa sang Tatoy's Manugan and Seafoods. Toto Hector, advance happy birthday. I know nga happy gid ang imo sini nga birthday and we are praying and hoping for more birthdays to come, good health and more people to help, no? Toto Hector Espinosa, sang Tatoy's Manugan and Seafoods, good evening gid kay Mama Richo, kay Chok Tatoy kag Naikon sing Espinosa. Sang Tatoy's Manugan and Seafoods, ang main brand sa may Santo Niño Sur, Arevalo, may ari man brands diri sa Atria sa Mandurriao kag sa Kabatuan sa airport.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Nag-construct na subong sang bag-o niya nga pwesto dira sa Pututan. Si Don Nicanor, that is why busy siya. Amo na nga way na kami nag-bother gid sa imo, Don Nicanor, kay bala namon nga busy ikaw, no? Para sa natalana nga opening sang Nick's Chicken and Asal Seafood Restaurant at La Paz Batsoy, Pututan Branch.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Si Nonoy Igmedio Aurelio, dira sa may Dumangas, good evening kag kay Pare Bibot Idro Solano, sang Bibot at Milas Talabahan, nga bago lang, nakapauli na si Don Bibot, ay paguro, no? Ara pa siya sa Canada, subong. nag-enjoy sa sang iyang bakasyon.

0: Palabra de Honor.
1: Mga kasama, pasiplatan ta lang ni, no? Kay may order na gid ang DILG. Si DILG Secretary John B. Crimolia, sa mga opisyal sang gobyerno, ilabi na sa mga LGU, mga kasama, no, LGU officials, nga nagay ka paipal. Although ining Memorandum Circular Number 2026-006, directive nga nagamandate sa tanan nga local government units nga gilayon kakason ang mga public officials' names, images, logos, and slogans sa tanan nga government-funded projects, signages, tarpaulins, and properties, mga kasama. Pero, why man inag-exempt, no? Kay mga public official man, bisan ang mga usik sang DILG. Ah, usik? Yusik. Teka, hibalo ka mo ano natabo. Oo. Mga kasama, padayon nga ginausikan ang mga proyekto sang gobyerno ginaintrahan gihapon sang politiko, mga kasama, no? Although nami man nga ikaw nagapaninguha sina, pero hindi mo makita diri, no? Ang mga scholar sang CHED, ang mga DSWD scholars, iyan isang CHED kag DSWD nga mga scholars. Pero wala diri ang CHED kag ang DSWD. Ang ara iya, si Kong Jamjam Baronda, si Vice Mayor Labla Baronda, kag si Councilor Shin Marie Mabilog. Sa pagpanagtag kagina sang ano dang tawag ni Kong Jamjam, no? Allowance distribution. Mga allowance sa mga scholars sang CHED kag DSWD, no? Pagkita bala picture ra man Jobal. Ang masakit pagid ang ahensya nga nagpagwa sang anti-IPAL memo ang iya usik ara. Tigano da iya si usik JED Mabilog sa educational allowance distribution sa mga scholars sang CHED, Commission on Higher Education kag DSWD. Kay halin niya sa ahinsya ini nga pundo. Tingara da iya si Usik Jed. Hambal ni Kong Jamjam sa iya sini nga post 3 hours ago, ara ko no si Usik Jed Mabilog kay naghatag siyang short talk on public safety. Diin diri nga parte ang may concern sa public safety. Nagahatag ka sang scholarship sa mga kabataan? Gintipon mo mga kabataan ngayon nga pwede mala na ipadala sa ila? Sa mga estudyanteng ina? Ano nga public safety ang itok ni mo dira sa ila? Nga kung ga eskwela sila, magharalo sila, basi malusod ang atop sang building? Ang may concern niya sa public safety, ato to sa Mindanao ang nalinugan to? O hindi ganun siya, quick drill, dapat ato to si Usik Jed to? Okay, very ironic. Kaya ang may memo, ang nag-order sang anti-IPAL memo, o nagpagwa ang DILG, mga kasama. Pero no less than, ang iya sining undersecretary, si Usik Jed Mabilog, amo pang nag-violate.
0: Palabra di honor.
1: Yaro, distribution kagina sang allowance, educational allowance distribution. June 18, 2026, 1 PM, venue, Tansa Esperanza People Center. Together, let's support education and build a brighter future. Pero, wala sang makita diri nga taga-CHED kag DSWD. Ang ara, si Kong Jamjam, o si Kong Jamjam naghambal to, naka-t-shirt siya sang puti, kag naka-jeans sa maong, kag naka-pungos ang iya buhok. Si Usik Jed, Usik Jed, naka-jacket, may eyeglass, nga itom ang frame, no, ang jacket niya, may ngalan nga DILG, naka-polo siya sang maroon, polo shirt nga maroon, naka slacks nga pants. Oh. Kag nag-talk about sa public safety, no? To connect, to relate siguro kay ti, usik siya sang public safety, so kinanglan matalk siya about public safety. Pero ti, distribution in isang mga educational allowance? Ano yung labot na sang public safety sa kay usik Jed Patrick Mabilong? Hindi, bla? Distribution sa educational allowance? At doto sa Mindanao, iya ang dapat istoryahan public sa public safety, o? Oh? Or hindi gani sa quick drill, o? Oh? Dira ka mag-lecture sa quick drill about public safety? Nga dito iya sa distribution sang educational allowance, dito iya matok sang public safety si Yusek Jed Mabilog.
0: RML, Palabra di Honor.
1: Tiyan mo ni sila mga recipients, hambal ni Kong Jam Jam, sang educational assistance sang DSWD kag Commission on Higher Education. Pero hindi natong mahangpan. Nga ari diya si Vice Mayor Lablab Baronda kag si Councilor 50 Mabilog. Kay testa subong, wa pa siya ka pagwa sang iyang akuan mo. Sang iyang trip ticket. Tikon mapagwa niya na, balik na siya sa buo, machine na siya. Tikay wa pa man siya shin, 50 lang anay, tunga lang. Ay, ganun siya kapagwa pa sa iyang trip ticket, nga pangayuan naton kag ang resibo, nga hindi, nagbakal ginman to siya kung tuod ang iyasin nga ginahambal. Simple as that, no? Tapos tinagtaga na iya sa mga scholarship sa mga CHED kag DSWD, nga arada ining mga public officials nga ini. Nag-talk man sila about freedom of information.
0: Palabra di Honor.
1: Ay, ambot sa kanding nga may bang.
0: Your deposit na man in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Sabi, check nyo yung page ni Yusek Jed Mabilog kung may post siya dito sa Mindanao. No? Kay public safety ang gina-concern to? Ang mga nalinugan to? Tama ka dako ang concern ina sa public safety! Nga diri siya sa mga distribution sa mga allowances. Sa mga educational allowances. Dito siya tanay sa Mindanao. At to siya to tanay.
0: Palabra di Honor.
1: Tigaling siya lang sina makasabat. Masila niya siya ti kay ari ko di ko ti wala ko to.
0: Your deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Ang litson manok naton, sige lang tagtaga na ita kas Marita Liamit Silina makalabot gina. Pamangkot sila sa mga kabanuhanan kung saan o pa makapanuktok tong litson manok.
0: RML, Palabra di Honor.
1: 23 minuto sa kaligid sa takna, sining alas 9 sa gabi. Bawi lang ko sa mga talamyawo na to, no? Damo gid ko utang sa inyo mga kasama. Sa field, upod ta, Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa news center, Rajuman Reese Daniel Subordor, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman Joe Val David. Champion Hinebra kagabi, no? May PBA pagli. Pwede ko lantaw, lantaw PBA, ano? Duwain ako nag-excite mag-lantaw, no? Pero damo pag Japon fans ng Hinebra, grabe hampang nila sang talking text, no? Ano na? TNT. FIFA World Cup ang ginabantayan na to, no? Pero ayun ako ka-update sa FIFA World Cup mga kasama ko. Hindi ako kakilala sa iba niyang mga team dito. Damo mga bagong mga naka-qualify sa FIFA World Cup mga kasama. Pero ara Japon ang ginabantayan niya ngalan, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Brazil. Kylian Mbappe sang France. Si Erling Haaland sang ano ganing country ni Haaland? England? Grabe man pang panguno. Basta mga Europeans, grabe kayo just football. Aton mag-focus lang ta mga kasama. Sarangan ni sa mga taga-Barutak. Tanan naton abing nga mga banwa dire pa-focuso naton sa sports. Hindi ko magpati nga makasarang ni sila sa aton. Sige, ako naman na yung sinialaga ni Mang Gurman kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, so

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C. Babakats sa mga butika.
4: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
10: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
8: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
9: Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Yes to health!
12: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batya na kita sa masakit madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sining giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss diri karon sa ato sining pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
14: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini Tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
13: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mentiondihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababaihan, pero hindi ta gid mentiondihan kung kaysa Doc Leo.
14: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mentiondihon.
12: The Secrets of Health.
13: Inatawag nato ini nga mood swing o kung ang pagka-Arab, Arabuton.
14: Arabo.
13: Arabo, o oh, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
14: Yes.
13: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
14: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
12: The Secrets of Health.
13: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nga nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
14: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sa ginatawaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa nga aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man ni. Pero pwede magyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may araman, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters, like sa aton sa nga serotonin, sa aton sa nga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini-indi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal. Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad tukot-kuton mo, nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
12: The secret of health.
13: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
14: Yes. Kung paano kita mag-react.
13: Oo.
14: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh. Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
13: Oo. Kaya di may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kaysa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang? Pati kasi na. Why na? Pero may ara iya kon kaysa. Magtulok ka lang. Yan ang tulok mo.
14: Yes.
13: Gay ka sa akon.
14: Yes.
13: Lain-lain ang reaksyon. No? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in
14: Leo. Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
13: Okay.
14: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
12: Sun Plus Gold, the secret of health.
13: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalance sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what we call as prostatitis, pakubagsang prostate. Isa sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga, why naman may gagwa? Daw ay naman ilihion, pero gatubod.
14: Ang iban sina, gani, sini Celine Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
13: Nagtubod pagin.
14: Oh, pero may ara man niya na abin niya wain na, nasulod niya na to, nah. Nagtubod pa.
12: Sun Plus Gold.
13: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
14: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
13: Oo.
14: May mga times man nga malipayon siya.
13: Oh.
14: Hindi ka lang magkumpiyansa.
13: Malipot. So may sudden ang changes.
14: Yes.
13: Ang ila reaction.
14: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
12: Sun Plus Gold. The secret of health.
14: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo, tungod na sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sininga panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
13: Daw amo ni nga klasika ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
14: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
13: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
14: Yes.
13: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag. Dili mo ba mention yan or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yung mamuni-muni ka lang, gid hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
14: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
13: Matyagan nyo niya sa tao, di sa balay, siya lang niya, tao-tao lang, away ka makakita ba?
14: Nahan. Aday ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, kasi sandiin lang. Mangin toxic ang environment sini. nga kun padalman ta gid, hindi mo man mabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
13: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
14: So una nga panahon sini Sir Josila no, suno sa record nga kun may alabuton gani o kung ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagit isa. Gina, pagwa siya kung sanag ang bulan. Kundi kung adlaw, expose kita sa silak sang adlaw.
13: Oh.
14: Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsada, pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una. Daw makakadlaw ka, pero may mga rason nila sila. Kaya, sang una nga, tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo, sang kanding. Anong ila sila nga rason? Doon na ila panguna-una, nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kung masimhuton, hutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
12: The Secrets of Hell.
14: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung emotional environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sininga mudo. Magnami ang aton sininga mudo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya sa imo sininga pamatyag.
12: The Secrets of Health.
14: Ginarecommend sa mga eksperto sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya naya sa aton modo. Mga madahon kay berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
13: Relaxan ta magnesium.
14: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sini nga BP.
12: The Secrets of Health.
14: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sini nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize ang aton sini nga brain.
13: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule sa may mga hormonal imbalances.
14: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton ito sa pagtuon, syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse taanay, makapulo pa minsar taanay makarelax.
12: The Secrets of Health.
14: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
13: Short-tempered ikaw.
14: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga, vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Gina-require ni siya o kung gina-recommend niya, kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sa balunggay, isa sa sangkap sang Santhon Gold.
12: Santhon Plus Gold.
14: Kag-ari pagin Sir Josil, ang isa pagin sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangustin. May anti- inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
15: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The Secrets of Health.
13: If mag-inom ikaw Premium D3,
14: makabuligid, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may benefisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagkinatawag ang vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
12: The Secrets of Health.
13: Ang ginamuno mo kagina that magnesium also helps sa ato sining mood swing na
14: yes.
13: Play. Pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
14: Gintunaan gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkatingala. Nagtumaraman sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Pero para maabsorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero para nga maprocess ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga magbinuligay sila sa pagprocess sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya maabsorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
12: The Secrets of Health.
14: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una sado ka irritable, sado ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
12: The Secrets of Health.
13: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dira sa mga taga-antike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roxas City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre pa nga konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May doctor of alternative medicine practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation na ato sa nga doctor of alternative medicine consultant in the person of Dr. Empinado.
12: The Secrets of Health.
10: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
13: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat niya kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
14: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
13: Oo.
14: More ka sa ginatawag benefit.
13: Mm-hmm. So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
14: Mm-hmm.
13: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
14: Mm-hmm.
13: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwa ya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
18: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buhay ka. Premium D3 Coffee Mix.
13: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
18: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha?
14: Posible ang imbalances na kung kahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
13: Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
14: Yes.
13: Pagkatapos, gariklamo na kasakit ang butkon, kasakit ang iasining abatis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
14: Mm-hmm.
13: So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining alawa. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
12: The Secrets of Health.
14: Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, na mga naritabling sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
13: Ano na sila niya? May babae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalis ang kakita.
14: Yes.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The Secrets of Health.
13: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Hindi gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
14: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon. Kagang iban sini, frozen na mag-abot dari. Kumpara mo sa fresh ka, malayo ganiya.
11: Yes, to help!
13: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kun wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
14: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
13: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan kag may pa, oh, eksakto plang makamurot na kung ano plan na nga arumira o pampananawan sa bata, datagal lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
14: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon nga problema ka sa mata pag inat mo 40 pataas,
13: oh.
14: 50 pataas.
13: Mm.
14: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata, nagabatsyag na, ang iban sa ni kadamol na sang ilasan ni nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
13: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
12: The Secrets of Health.
13: Available ini sa suki niya mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisa Salis Street, Bacolod City.
12: The Secrets of Health.
14: Kagari pa kayo, Sir Josil. Saban na, tinga lang, magpapasingit asawa ko. Pamangkot ako galing ano, basi may kulang.
12: The Secrets of Health.
14: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magin sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buhay mo testosterone, gano'n buhay man mo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makikig na lang si misis mo.
12: The Secrets of Health.
14: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas maghahanoo o tangin nyo sila nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: The Secrets of Health.
13: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin ko problema if you have that intention nga mag-asawa kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na man nakaron kon gadalagan ka na kwarta martsa pagkatapos mahambal ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
14: Nagkunol.
13: Siguro hindi masarangan sang torbona.
14: pero may experience man Sir Josil ang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Bisan istoryahan siya, wait sa pakialam sa problema.
13: Bahala
14: na kamuda.
12: The Secrets of Health.
13: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagidang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag anti-fungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakunhining.
12: Oh. The Secrets of Health.
13: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamo. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal So, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: The Secrets of Health.
14: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambal o balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Laki pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
11: Yes! To help!
23: Sister Pain!
24: Si Michelle Nagali, isa ka si Steve, nakabansyag ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
23: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain!
25: Symptoms persist. Sa doctor.
23: Sa mga butika.
14: Isa pag it's your Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas. oras mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami, sani, dulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kay kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
13: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinanglano na ito nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
14: Yes.
13: You need really to rest.
14: Yes.
13: Itang nan mo gina tiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
23: The Secrets of Health.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
14: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga mandala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di ba nami sina, kung nalabag, pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
23: The Secrets of Health.
13: So, initanan mga produkto inisang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: The Secrets of Health.
13: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka mo da, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
23: The Secrets of Health.
14: Always good na ito gada encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold, Premium D3, and the Santon Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo certified, naturopath of practitioner, Dr. Layo Amos, nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, manginulihi ang tanan. Kay suno pa sa gada siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
23: The Secret.
13: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
23: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: Yes to Health!
3: Maayo ang lawas ng bata mo.
5: Sus, masakit naman ino.
3: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
25: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
27: Oras, tatak, impunto alas 10.
26: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
28: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
29: Edukasyon.
28: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa nato para mabal-an ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung untatunta. Kilalahon taman karon ang important karakter character sa sininga episode, Evergreen. Herbal Capsule. Kag Evergreen. Coffee. Mix. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon
28: para sa igayong lawas. Balikanta to ang istoryan taginabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matsyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, dahil piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo utok ta, kung long term na gamit sang alcohol, may brain ka, brain damage. Imong sininga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may manghagad siya at upod ka ba, ay ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na bisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, history mind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
4: Evergreen. Herbal Capsule.
28: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
4: Evergreen Coffee Mix.
28: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties. Ini, makabulik pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato nagidlang ah.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka basong gatas, 3 kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man sang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manining anti-cancer. Ikun puro lang alcohol unod sang imo sining kalawasan, alaman laban mapauhay kag temprano. Areyo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system gapabakot man.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: Ang wheatgrass hindi man magpawigit, nagapromote sa manami nga metabolism, nagasupply sang oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaup danay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag-cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
8: Ang diskarte sa ilong gudira. Rexino
9: Forte! Masdasig banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Upo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Max Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
10: Mag-Milzep Z Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 14 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, pwede pa.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan, due to

0: ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kits ang lawas. Para sa sakits ang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras sa mabiyandari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Bilog Pilipinas, 12 minutos na nakarigat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: kailan siya sangkanginan. Emergency hotline Sangpulugan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: FM 874. Maayong gabi naman sa aton siling mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na ang inyo palatuntunan, ang magkahon magharot kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Huwebes nang kita karon niya, lapit sa 18 na kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Yung favorable ang panahon na itong karong yadlaw. Hindi man mainit, kag hindi man mga kabiyanan, dawid sa indikasyon niya magato pa ang ulan. Pero ginatabon-tabunan mga kabiyanan sa medyo manipis ng mga galom ang aton mga kalangitan.
1: RMN Patrol 774.
0: Malayo pa mga kabiyanan, posible sa mga Lunes or weekend. Ang ining ginapaabot na itong mga kabiyanan, monitor sa pag-asa nga isa ka low pressure. Na posible mga kabiyanan ma-develop sa isa ka tropical depression. Kag daw may chance nga maghalok naman siya sa PAR, sa Philippine of Area of Responsibility. Kay kwaon niya lang ang iya sining ngalan nga si Francisco.
1: RMN Patrol 774.
0: So, daway gana maglalaslas si Pareiko.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay pagkatapos mga kabiyanan nga magtika lang sa par sa aton mga kabiyanan nga par line, magabalik ini sa mga about pay.
1: RMN Patrol 774.
0: So may man mga kabiyanan nga mga development kay why sang chance sa mga kabiyanan nga malita na magkita. Kaya pagkita kapang hisos-hisos sa mga kalamidad mga kabiyanan. Pero according sa pag-asa, bangod sa sini mga kabiyanan dry season, mga kabiyanan na subong suno sa pag-asa week season pa lang ini para sa El Nino. Pero mga kabiyanan by month of September, November, mga kabiyanan, mga Berman, mabaskog na ang bagyo sunog mga kabiyanan sa pag-asa kag posibleng may

0: super typhoon or mga kabiyanan na ara sa kinatawag mga kabiyanan nga
1: RMN Patrol 774
0: typhoon category ang magasulod nga mga bagyo. Na ano na nga katabo mga kabiyanan ng mga kalamidad sa aton daw halos nang kulang na lang mga kabiyanan nga daw madagdag ng kalangitan na ang itupa sa Pilipinas.
1: RMN Patrol 774.
0: Huwag ka man arap-arapan ka pa pasinatuan sa may ara nga kung magbubong ulan, baha ka man. Malain lang mga kabiyanan nga maluwas sa mga baha-baha daw anaw ng guwa niya. Tugangan pagid mga kabiyanan sa mga linog. Ay sus, mareka gusip.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga taga Mindanao, mga kababayan totoo. Pinang atong mga kabiyanan ng Kasimanoa ng mga Ilunggo ang nagtiner nga nagmigrate to sa area sa Mindanao. Sus daw, halos pa lang mga kabiyanan na mapuli na rin may pulian na guro dari sa Iloilo. Mapululi, mapululi na ini. Aman, sus daw, yes, ang umuras nga hindi pagtayugon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga kabiyanan sa mga linog to sa kwanto sa Cebu. Sus, naginasod-asod ang mga kabiyanan. Duhay na sa katapusan ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano yung mga kabiyanan ang atraso ni isang Pilipinas sa aton mga kabiyan nature?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni maangot mga kabiyan sa mga corruption ka mga kinawatay ni kaya kumaangot naman lang ni mga kabiyan na may pagani nga naupo na lang sila to sa mga nagkalamata ito mga kabiyanan sa linogo kabay pangatani mga kabiyanan nga sila ang ginalinan sini o dali lang anay niya balo kaya daw nag UT turn tadi nag line ho so dali lang mga kabiyanan so mo ni mga kabiyanan dali gilang kay sa ato sini nga mga tapalamati mga kabiyanan na welcome na dari sa inyo para tuntunan dari sa ato sini nga mga papangalaga dari sa inyo program mga kabiyanan sa RMN Patrol 774 kaya kita mga kabiyanan sa aton sining mga tapalamati naga monitor mga kabiyanan sa aton sining pagpangalaga
1: RRMN Patrol 774
0: natandog ta naman ng mga kabiyanan kunin mga kana may isang intro ta na tabis pa
1: RRMN Patrol 774
0: Mayong gabigid sa aton sining mga suki, sa aton sining mga tapalamatik at siyempre sa mga naga-online. Sa aton sining mga naga-upo dari sa inyo pala tuntunan. Nakip na mga gabihan sa naga-upo sa mga aton sining Facebook page sa RMN Iloilo. Kagsaga na mga naga-monitor man mga gabihan sa aton sining frequency sa RMN Patrol 774. Sa frequency na ito niya, 774 kHz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayong gabi man sa ato siring mga tapalabati dari sa syudad sa asang Iloilo. At siyempre sa aton mga kabiyan nga mga suki man sa mga kabanuanan. Kagkaiping nato niya mga kaprobinsyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nanay na magkita sa sulod sa duha ka oras ang papakalagad dari sa inyo pala tuntunan. At sa gyapon mga kabiyan ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Sa gihapon nagasiling sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinalabot na itong mga kabiyanan ng ato sining spokesperson sa Iloilo City Police Office. Si Police Major Rachel Amigsa Sangrines. Kung duman yung ginatalaka itong mga kabiyanan ining exhibitionist. Na alarma? Matapos nga nagreklamo ining duha ka mga komplainan ng mga babae mga kabiyan nga nag-walking, nag-jogging dira sa Sunset Boulevard, na ginapabugal ta ng mga kabiyanan nga mga ginakonsider na nato nga tourist destination sa mga luwas sa mga local tourist. Mga kabiyanan ni Malipod, may mga pangayaw man mga kabiyanan nga nag-asaboy sa sininga lugar for curiosity, nagalantaw sila kagkadamo sa mga na-impress. Ba't mga kabiyanan, naka-encounter yung mga pobre nga nag-jogging? Ang masamita lang mga kabiyanan yung ma-encounter una, diri sa Esplanade. Ang ining mga kabataan nga ginapanghold up ang mga nag-walking, nag-jogging, batlaen niya na encounter mga kabiyanan sang duwa day ka mga naga-jogging sa Sunset Boulevardo, dinunyagan sang gagu-gaguya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang sa kabastusan ang kabastos ng gidi mo ya sa duwa ka mga babayi. Muli nga na-alarma ang Iloilo City Police Office. Mga kabiyanan sa sining reklamo sa duwa ka mga complainant. Kag amuman ang city government. Kag city council.
1: RRMN Patrol 774.
0: Waay pa ni matabo sa mga kabiyanan sa diri sa siyudad ini nga ginahimo nga kabastusan sang palatyon kag duludoon to mga kabe nga manyake so
1: RRMN Patrol 774
0: ini kayang gani sang duha ka mga komplainan niya so pada tugat-tuga pagkita-kita sang iya sini nga sus break og mayo pangani mga kabiyanan dako pang pitoy sang amo
1: RRMN Patrol 774.
0: Anyway, kay gipurpadalaman ini sang aton sining city director mga kabiyanan nga gusto ma-identify naton ini ang ining salakyan nga ginggamit ni sang manyakis mga kabiyanan nga dapat ani kag nagakadapay ang nagadapat mga kabiyanan butong buhi pa rin gago ini
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo na nag-request na dari mga kabiyan ng ICPO sa LTO para makilala ang tag-iya sa sining salakyan sa sining pagbinastos sang isa kalalaki sa tubang sa mga babae samtang aras sa salakyan. So nakuhaan ini sa plate number. Mga kabiyan ay check ta kung anong pinakalate sa bong. Kaya sa bong sa aton mga kabiyan sa linya nato na ito sining spokesperson sang ICPO si Police Major Shilami Sangrines. Ma'am, upon mo subong si Rajuman Rudel. Maayong gabi, ma'am.
2: Rajuman Rudel, mayong gabi. Kag mayong gabi sa tanan naton yung mga tagpalamati kag nagaupod man sa aton line.
0: Aha. Nagapasalamat kini pala tuntunan ng RRMN Patrol 774 sa sining chinpo ginatag nyo diri sa aton diri sa RRMN. Ma'am, gusto nato may baluan kay sa matabo ining insidente. Ining complain nat mga ma'am nag-formal gid nga nag-file sang kaso sa aton sining departamento.
2: Actually wala na monitor lang naton samtang naga-cyber patrolling kita nga daw nakahatag man sa aton sa kugmat kag kabalaka tungod nga dira sa bahing sang Sunset Boulevard na tabo kag considering nga kita may ano man no may ihibalo man sang mga insidente o kaso nga ginahandol sang Women's Desk kasi may bawal bastos law na kita.
0: Correct.
2: Ang sa Safe Spaces Act ta. So daw nag-interesar gid kita si Nidiri kag nangita kita sang paagi nga makontak ang ano no makontak ini or ma-reach out ang aton nga complainant kay ginpa-check sa dayon namon sang aton city director Colonel Wilbert Bocado Parilla ang tanan naton ng mga stations kung may nag pangayo bulig or may nagreklamo sa mga deployment sa mga patrol ta kung may nagreklamo ang biktima sila or maangot naton sa nag-viral nga itong nga video dira sa Sunset Boulevard. So it so happened nga nagpagwa kita sa official statement pagkatapos may information kita nga nabaton nga wala gid man pa sila officially naka palapit or naka report or nakatawag sa aton mga station. So muna nga gin reach out ta gid para ma-assistiran kag ang maano no makapalabot kita sang mensahe nga bukas ang pamunuan sang ICPO nga makapakig-angot sa ila mag-imbisigar sang natabo kag mahibaluan kung ano gid ang matutukod nga natabo. So nagapasalamat kita no paagi man sang bulig sang pila ka ma-concerned citizen kag sa pila ka katapo sang mga media man nga naghatag sa aton sang ano no sang contact number kag kun di ini sila malabot. So amo na nga ang aton nga City Investigation Technical Management Unit headed by Colonel Cecilia Juliesa siya ang nanguna, si Nino, kag ang iya nga mga investigador dira, mga personnel, gina-contact, gin-reach out para mabuligan.
3: Mm-mm.
2: So, na-follow up nila, gin-investigaran ang lugar, kag gin-ocular to, no, gin-katuan, no, kasi malaba ning aton nga Sunset Boulevard.
3: Correct.
2: And, wala po kinadira, Rajaman Rodel, kadungan sang investigasyon sang at naging pamunuan ni Colonel Juliesa, nagpakidangot man no ang kalatapan sang aton city director paagi man sa aton opisina, sa mismo opisina gid sang aton regional director sang Land Transportation Office. Kag initial nga response sa aton ni Attorney Despan, Director Despan, nga mabulig sila no sa aton at all cost kung ano man ang kwansang investigasyon naton.
3: Mm-hmm.
2: So nagahulat-hulat na lang actually man si Sir sa aton iduspan. Pero unfortunately, sang may idea na kita, may mga information na nagsurulod, na anana naton itong mga plate number, ang tag-iya, kung din konektado, ang progress bala sang investigasyon is sigi-sigi na. Nang pagkadto dito sa may stretch sang Sunset Boulevard, dito na tukiban nga upod ang aton ng mga biktima kag ang aton mga pila ka investigador, portion or bahin nagali sang uton, no, hindi na naton sakop. But nevertheless, so ang punto tanibal, anti hindi man lang kitaya police diri lang sa mga taga syudad sang Iloilo or kung diri lang kitaya hindi na naton na iapag iatindiron. So si Gigi hapon gin assistiran kag as a matter of procedure kag protocol man Sir Rodel. So gin buligan ang duha ka biktima nga magpakigangot mismo didto man dalaman ang aton patrol sa Uton Police Station kag gin take cognizance or gin handle na sang Uton kay ti sakop na to nila ang nasambit tong natabo or insidente dito. So, we've heard some news kag sa statement man ng province nga ti amuto ginasistiran nila but may information kita nga daw may mga sugilano na nagtatabo sa mga both parties.
0: Okay. Ma'am, kay maluwas nga gin nag-coordinate ka mo ka nagpangayo na bulig sa Land Transportation Office no, sa kay Director Hiduspan. Now, ang pamangkota ang ining salakyan nga nakuhaan sang sining video nga ining SUV kay ang purpose kita ni sang duha ka mga complainant samta naga-perform to sang exhibition to sang ining nagabinestos nga lalaki gusto nila kuhaan o galing kay Nalagyo. So amo na lang to ang salakyan ang nakuhaan sang video kag ang plate number Major sang Rines, ma'am.
2: Yes na may nagano sa ato no.
3: Mm-mm.
2: May nakahatag sang kuan informasyon kag may nakakuha sang klaro.
3: Mm-mm.
2: Nga ano no nga litrato sang salakyan but officially waay nakita naka padala gid sang aton coordination o kun ano to nung official document ng request kita sa may LPO because na natukibana naton nga way nagali kita kuano jurisdiction sa to
3: okay.
2: Kay dito na sa bahin sang ano sa so, probinsya sa Iloilo.
0: So but sila yung nga ma-handle sa sila nga kaso kung ikaso iporso gid man ini sang complainant bisa may complainant o wala iporso ini sang Uton PNP Major sang Rines man.
2: Oh, wa ina no with due respect sa Uton PNP daw hindi na, hindi kita kapat kun ano na ang kwan sang ilang pag ano no pag handle kay pi competent man equally competent man ang aton mga investigador dira kag ga respetar man kita sang kun ano man ang nangin kwan dito sang aton mga complainant.
0: No. Ma'am, concern kita sa sining pag-identify ta sining SUV iri salakyan nga nakuan sang video. So ini nga salakyan registered sa Iloilo City or sa province?
2: Waay kita ka kuano.
3: Uh-huh.
2: Wala kita officially nakakuha sang mga specific details kay daw amo na siguro ang ginulat-ulat na sa aton ni director dito.
0: I see.
2: Kung kita gid ang nakahandle.
0: Mm-hmm.
2: So, why na kita ka, ano, kay jurisdiction-wise, gin-assist na natin sila dito sa Auton PNP.
0: Mm-hmm. Okay. But ang importante, nakuhaan na klaro ang ining plate number sa sining vehicle nga ginareklamo sa itong duwa ka mga babae.
2: May ara kita nga a reference nga ginhatag sa aton, pero subject man to sa pag-follow up sa Auton PNP.
0: Okay.
2: So, hindi man kami ka pat-pat na tulid kay nangayot na kita bulig na kay dito na ito natabo.
0: I see.
2: Yun, assistant na lang ang kliyente dito.
0: Okay. Kay jurisdiction isang Auton, so Auton ang magkakuha sa niya, magkahatag sa mga complete nga ngalan sa sining tag-iasang salakyan kag subuman ining vehicle major sangrines.
2: Ati kun kabahin ina sang ila tong follow up sa investigation nila, sila gid tanan ang facilitate sina.
0: Okay.
2: Pero del kag all others pa nga ti angot sa kwantang insidente.
0: So ma'am, first time nga na encounter ini nga mga kasubong sining problema ining ginhimo sa isa ka exhibitionist sa sining lalaki nga nagbinastos sa duwa ka mga babae, Major Sangrines?
2: Well, experience wise, may mga insidente or cases kita.
0: Mm-mm.
2: May mga sitwasyon kita nga may mga ga-complaint no sang mga binastos na maangot naton sa binastos, no, especially sa mga public places.
0: Mm-mm.
2: So amo man na hindi lang man guro diri sa siyudad ta, but even sa iban nga lugar. So rason man nga amo na no may bawal bastos law na kita sa karon.
0: Mm-hmm. But ini first nga na encounter gini sang Iloilo City Police Office ining reklamo perform ining lalaki sa atubang sa mga babae nga nag-jogging sa Sunset Boulevard.
2: Well, ang ma-confirm lang natin sinadira is as far as I can remember daw, amuni ang unang nareklamo nga dito na dito nang natabo sa aton area sang Sunset Boulevard.
0: Mm-mm. Okay. So ma'am, nga ano kung nagapamati subong duwa ka mga complainant kag-interesado sa sining nga mga bagay nga mapursu ini nga kaso, ano ang imuon nila dito na sila coordinate sa Auton PNP, Major Sangrines?
2: Well, personally, balaan ang sa pagkabalo ko, asistiran ginisang aton nga mga investigador na madala dito, si Rodel.
0: Oo. I see. Very good, very good.
2: At ano na sila, na alalaya na sila, balaan mo, nang tupad man lang kita, no, tupad balay na lang kita sang probinsya,
0: mm-mm,
2: daw wala gid kita problema in terms sa coordination kag pag binuligay sang mga kapulisan, especially sa aton mga investigador.
0: Uh-huh.
2: So daw wala kita concern man kung sino ang mauyat ng investigador or sakop man isang probinsya o isang city.
0: Uh-huh.
2: In as much as may mga nag-aapekto or makatublag sa aton peace and order situation, gabuligay gid ang tanan no nga mga katapo sang kapulisan, sakop man sa siyudad or probinsya.
0: Okay. But ang information na mga debato ging ka-alarma ini ni sang aton Silinga City Director Colonel Wilbert Parilla, ma'am, Major Sangrine.
2: Yes, so and we take that seriously kay ang Sunset Boulevard is isa naman sa karon sa mga talagtuan, attraction, tag jalagingan, luwas abis ang ginapabugal tang esplanade diri sa city, gid city proper. Makabig naton nga ang we are very fortunate na may ara kita Sunset Boulevard.
0: Mm-mm.
2: No, okay. Jagingan, tag libre maka-access ang tanan no. Kag ang challenge sa amon sa bahin sang ICPO nga di bisan tuod hindi na damo pan pamalay ang balantayan ta is kung tiyempo na nga amo na inugkad to sang mga manog jogging or kun gabida magpahangin-hangin. Ang challenge sa aton dira is ang sa peace and order gid kay hindi na da pagkatuan pagbalikan kun may threat no kag maghambal nga may mga kabastusan. So ano pa dala na ina sang aton deployment dira nga area kun sakop ni Molo ang portion sa Sunset Boulevard. May Molo na da nga pulis nga lapit sa area nga nakatoka nga kun manawag. So ang ano ta diri is in case may ginadudahan, may naobserbaran or kung ano man nga mga matyag ta do makatublag sang kwanta report ta gid anay dayon sa kapulisan.
0: Correct.
2: Kay ti ang tuntong analysis kun na report at natawag dayon sa amon presence of mind gid kita.
0: Mm-mm.
2: Possibly nalabot ta dayon kag right then and there na na aresto kung may dapat arestuhon in case gid man nga nang amutong tabo ang tong sa nag-viral nga video.
0: Mm-hmm.
2: Kay very critical kun ma-report dayon no sa police sa may 911 kita, may hotline kita sa ICPO.
0: Mm-mm.
2: So madasig nga ma-notify naton or matawagan ng pinakalapit na patrol da sa lugar no, although hindi mo makita pero since nga centralized ni ang kwantang sang aton nga radio operator mabalaan dadaya kung sino na daw pinakamalapit kundi in pakadto to kung ginhambalan to binga dito siya padulong pabalik sa may Mandurriao area.
0: Mm-mm.
2: Mabanggaan na nato dayon kag mabantayan maka-establish kita laksang bilog na syudad maka-establish kita checkpoint dayon.
0: Mm-hmm.
2: So please don't forget ma-report gid
0: kag
2: then second is of course kung hindi makahatag sa ila pamahog report then document kasi dako ang bulig sa investigasyon kung may mga recordings kag may mga documentation kita.
0: Mm-mm.
2: But for safety purposes tawagin anay pangayo anay bulig or tabang kung diin kamo ano ang natabo sa inyo kag ano importante na impormasyon nga dapat mahibaloan sang police or sang pamilya niyo para nga ma-respondihan or mabulikan kamo.
0: Correct. Kag sa information kay jurisdictional isang uton PNP, is it true nga ang city council nag initiate nga nagtawag kay daw na alarma man sila sa sining nga mga bagay? Is it true nga nag-query sila sa atong sining nga city director Major Sangrini sa sining natabo?
2: Personality why ko ka ano kay sir kon anong mga inquiry but bisan wala inquiry abi ang pamunuan sang ICPO of course ang atong city director na kita nag-assumer nga kun ano kag ano diri is nag-provide updates man no sa pamunuan sang atong syudad kag of course sa aton sa bahin sang Pro 6 kag sa inyo sa katapo sang media kay we are for transparency man sir Rodel eh. Kag kita mismo man sa bahin sa Public Information Office gatinuha kita nga mag cyber patrolling man kay makita ta dira kun may mga dalapat aksyonan kag may mga dapat pang i-consider sa deployment naton sa ICPO no nga ti ay dapat pagigali i-readjust naton kay ti ini amo ni oras mas dapat tutukan ta dugangan ta diri ang pulis nga gabantay.
0: Sige. Medyo sang rinis lastly siguro ang imo na lang ang mensahe para sa aton sining mga tapalamati nga magka-encounter kasubong sining nga kaso. Anong mensahe mo para sa ila Major sang rinis ma'am?
2: Yes ang gapang ano kita nagpasalamat kita no nga ti bisan pa paano nang waay kita na kumpormiso naka-document pa kita pero madugang lang kita panugyan sa tanan-tanan nga tinguhaan tagid nga maka pangayo bulig makatawag sa pulis kung may mga obserbaran kita, may malabayan kita or kung anuman ma-encounter naton nga makahatag sa kakugmat sa aton para mabuligan, marespondihan kita and make sure nga ara na sa tagsa-tagsa naton ka mga cellphone kag kung in case kid man may mga dapat i-report o itawag bisan hindi man kitang concern please feel free man nga i-call ang attention ta dayon para nga maka-extend kita sang bulig sa tanan-tanan. Kay kita nagapati nga ang pagka-aktibo sang tanan extension na no namon nga mga kapulisan kay tiindi kami sa tanan nga oras sa tanan nga pusudan ara da sa inyo. Mm-hmm. So kapanawagan kita nga magbinuligay kita para nga ang kalinong kakatawhay sang aton syudad is magapabilin kag ang ining mga Sunset Boulevard, Esplanada, kag ang iban pa nga mga tourist attraction diri sa syudad sang Iloilo is mangin favorable hindi lang para sa aton ng mga tumandok kundi pati man sa mga bisita ta.
0: Sige.
2: Salamat gid Radyo Man Rodel, Sir Rodel kag sa tanan nga mga nagapamati sa aton subong agagaupon.
0: Sige. Salamat man and good evening Major Sangrines.
1: RMN Patrol 774.
0: Dapat yan mga kabiyanan si Police Major Shalami Sangrines, ang atong siling spokesperson sang Iloilo City Police Office.
1: RRMN Patrol 774.
0: So sa jurisdiction na inisang Oton PNP, kaila nagalito lugar, lugar mga kabiyanan, kikalapad niya daan sang Iloilo Sunset Boulevard. So kay may portion sang Iloilo, may portion man mga kabiyanan sang Oton mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dapat ni gusto talang makuha ining mga detalye na ma-identify ko sino ining tulisan niya tag-iya ini mga kabiyan sang salakyan nga dito mga kabiyan na nagasakay ang manyake.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga napakita sang iya sining kinatao mga kabiyanan na ginikayan sang duwa ka mga babayi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuga-tuga, makita-kita mga kabayanan niya. Dobantal man to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangian ko rong itlog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iwan na yung lugar na rin mga kabayanan sa Iloilo. Labi na sa mga kilala kag ginapabugal sang Iloilo City. Kag siyempre uton man eh. Kaya part ilang siya, part ini sila mga kabayanan sang beautification sa mga lugar nga attractive mga kabayanan sa mga bisita kag sumuman sa mga turista.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na niya pwede mga kabayanan ng mga manyakis ng mga patayhuya, mga kabalan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pag mga madamol guya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaintindig sa mga klase sang tao ni mga kabiyanan nga ma-perform ka balata ano man, hindi ko kaintindi mga kabiyanan kung na bala ang unod sang mga ulo nila puro ni bagangan o hindi gani mga kabiyanan tinabal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagwa mong imo sining mga kabiyanan kinatao kag ipakapakita sa pagkita-kita mo mga kabiyanan ka mag-perform ka sa mga hindi maayo, ano man, manatuon niya ginatawag sila ng mga exhibitionist, mga kabiyanan, kaya daw, as in niya daw nalipay na sila guro mga kabiyanan ng makita itlog nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkitaan mo mga kabiyanan ng mga kababaihan, hindi pa lang kung mga kabiyanan yung mga adult na, ano abi mga minor, mga kabiyanan, huwag sa galantaw kung ano ng mga violation niya mga kabiyanan ang ihampak ang ikulinta sa iya.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, daw hindi maayo kag daw hindi mga kabiyan normal. Daw as in niya daw abnormal mga kabiyanan ang mga utok sa mga kasubong siling mga klase sang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pakita kay mo sa ginatawo mga kabisa mga kababaihan hindi maayo kay mga kabiyanan iyalan na iya sa mga bangag kag lagtok may bagangan kag may ragaraga ang utok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nga na mga kabya na madirikta ta na lang. Pero te try ta, kaya mag nag-handle gari sa siringa kaso, gusto ko gin ma-identify atat na atati ko nga makilala ining tagiya sang salakyan. Kung hindi giman sa sino atong pasahero, o kung sino to, mga kabyanan ang nagasakay, sinawisama lang to sa mga kabyanan nga linus. Los yang iya nga puroy mga kabyanan, karsonsilyo niya, kag nagpakita sa iyang ka-cute nga pitoy.
1: RMN Patrol 774.
0: Nadako pang pitoy ni Morpe ang par baby sang RMN Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Siling ko ganing ako mapapakita kami ni mga mapabugal niyo, Ma'am Lapsus. Isang taga-aruyo mga kabiyang magkakita. So, hindi ganing kapatindong balahibo sa babae.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi kaya pa sa sangduha ka babae. Ay.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang muna ikaw i-anan, imo mga kabiyang may panaglumpat ka na panginmatay na lang animal ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ang ining natabo nga food poisoning. Mga kabiyanan, yung puro padalman ini sang Camp Hernandez, oh? Sang kampo mga kabiyanan sang army, matapos nga nagkalahilo ini, nagsakit ang tiyan, kag na hospital mga kabiyanan ang mga ROTC cadet. Matapos nga nagkakaon, ang ilang nga duda bangod sa sining adobo nga baboy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, ang ilang ginpanyapon sini adobo nga baboy kag kanon lang abig kag tubig. Bat mga kabiyanan, ipurbadalman ini kay nag-hire gali isang napulo ka mga tao ang katapos ang army para i-cater ini mga kabiyanan ipakaon sa mga ROTC. Subot silingon mga kabiyanan, ang information na itong nabato, no, bakal ginagal yung buhay nga baboy ang kampo para mga kabiyanan isudan ini sa mga ROTC cadet nga para sa ila panyapon. Now ang pamangkot mga kabiyanan, ginaimbestigaran subong ang napulo ka mga ginpanghire nila kung paano nila ginhandle mga kabiyanan ang ining mga pagkaon pagluto nga anak contaminate. Bisan gani ang Provincial Health Office sumulod na ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkuha na sa mga samples sa mga adobo ng mga baboy kag subuman sa mga tubig nga among ginserbi nga gininom sa mga kadite.
1: RRMN Patrol 774.
0: So kung mga kabiyanan, ibang gaduda, basi kung double dead ang baboy, pero hindi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya matibal ang taman mga kabiyanan, kung ano kasensitibo ang Philippine Army, basta pagkao na gani mga kabiyanan. So, kwan sila? Mga kabiyanan, istrikto. But ang aton diring nga paglantaw mga kabiyanan, kung parte sa mga baboy nga ini, so basi ang handling bla, ang pagginawi sa pagtinlo, ang pag ang pagkihad mga kabiyanan and pagluto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamuni nga ginibisagaran subong mga kabiyanan ginhanin ng mga pulo ka mga obreros nga among nagbulig nga nagluto sa sini mga pagkaon sa mga ROTC cadet. Ang ginapasalamatan ta lang nga way gid madurudalman ang pinakalatest nga pito mga kabiyanan nga mga pasyente nga nabilin sa mga ospital na kagwa na. So gapasalamat kita nga tanan survive mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadumduman ko gani sa rin ko mga kabiyanan ang ining food poisoning ni sa mga estudyante sa university sang kuno sang Guimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: Makita mo mga gagahurur di on mga kabiyanan sa kasakit sa ilat yan kag nagasinuka samtang mga kabiyan gasinar din na sila sa emergency room sang hospital sa Guimaras. Oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa man sa mga bagay ginalantaw naton kay gabiti ang init mga kabiyanan kahapon posibilidad ba mga kabiyanan basikon na contaminate mga ang ining mga pagkaon. Gusto ta may balawan kung ano nga mga bakterya ang amoring nga tinutuyo sa provincial health office na nagkuha sila sa sample para mga kabiyanan ma-determine kung ano nga bakterya ang nag-igo ni sa mga ROTC cadet.
1: RRMN Patrol 774.
0: Update mga kabiyanan, nano nang pinaka-latest kay ginalabot tadi si Director Idospan, nano na ang reply sa tong Syukos order ni Attorney Lira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kita na waning Lira virus ganiyo na lat na ang patrol call sa Iloilo City Police Station no sa ICPO office.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagbayular man mga kabiyanan, perte nga virus ni Atty. Lira sang sining iya abilidado, pati patrol car sang Iloilo City Police Office mga kabiyanan, nagparking sa no parking zone. Pa, Marika Gusik. Police ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagparking mga kabiyanan sa no parking zone. Diri sa May Quezon Street City proper, mga kabiyanan, ginbidyoan mga kabiyanan sang netizen.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, nano na ni ang aton sining rule sa traffic tani? Pinagustuhan na nani?
1: RRMN Patrol 774.
0: Inumpisahan lang sa Taga City Legal Office o sang Iloilo City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ihudi po, tinya pa kabuhi siya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: No, malayas kita mga kabiyans, Pilipinas, magamuring padalagan sa mga nagkakalatabo subong nga gina... Imo na gina... baboy na mga kabiyanan ang layitaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isahan sa pasaway, ginsundan pag isa pag ikapasaway, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, check naman ni Karo mga kabiyanan ning reporto. Inunahan talan ni information kaya may reklamo ng mga kabiyanan. Biktima na ni si, ining mga hog racer, particular mga kabiyanan sa kwano, sa mga backyard, ng mga nagasagod sa mga baboy, na madumduman yung mga kabiyanan, ikipurward na ni Karong kasamang Jubal. Makita tabala nga para mabalaan sini sa mga baho daw kabay pa, mga kabiyan pa, layo lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabalaan tamang kurano na encounter taning ang problema, mga kabiyan, bangod sa itong pandemic sa ESF po, ang mga makaluluwit ang mga hog racer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang kalugar mga kabiyanan sa may Negros Occidental, nga gipakita niya ang signs sintomas ang iyak sining mga baboy nga ginasagod. Backyard ini ha, nga nagkuan lang, as in nga daw naglalagob ang ilang mga lawas, dalunggan kaga subumban ang ba sang baboy. Hindi lang ka isa, dua, tatlo. Mga kabiyanan, halos na pulo ka mga baboy, tilingob patay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag the same nga sentom, mga kabiyanan, mga hog racer sa Capiz, nagreklamo na pila ka mga kabanwanan, mga kabiyan nakitaan man sa mga sintoma, mga kabiyan galalagob nga daw, ginakwanbala daw, ninyong mga sulalob.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga na daw ginasulalob ang mga lawas ang sininga mga baboy sa pila ka mga kabanwanan sa probinsya sang Capiz, mga kabiyanan nagkalamatay man.
1: RRMN Patrol 774.
0: O ni mga kabiyanan nga pila ka mga hog racer sa Capiz, mga kabiyanan na himo na sang ila sininga mga preparasyon pagkatapos nga nagkalamatay mga kabiyanan ila sininga mga baboy. Mga kabiyanan nga sa karon ini nga mga hog racer ang nagpatuman na sang hugot nga biosecurity measure.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya nga gusto tani may baluan mga kabiyanan kung ano ang precaution. Ano man ang atong ginahimo diri sa Iloilo nga kabay pa nga hindi matabo ining nagakalatabo sa so, mga kabiyanan nga halit sa mga nagakalamatay nga baboy sa Negros kag Kapis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pira palayo la mga kabiyanan nga ma-contaminate man kita dari mga kabikasubong ning mga kaso. Wala na nakita nila nga ang ilababoy way nagana magkaon. Pagkatapos mga kabiyanan naga daw ginasulalob ang mga lawas sang ilasin nga mga baboy. O Diyos ko patawara. Hindi lang tani dari mga kabiyanan matabo ning nagakatabo sa Negros kag sa Kapis. Mga kabiyanan ng mga nagkakalabatay ang ilan siring mga kababuyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabalaan taman mga kabiyanan na madumduman ang ground zero sa tunguton.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan daw halos sa nababuang ng mga kabiyanan ng mga hog racer sa to. Ano mo pa, abi kay mga kabiyanan kontaminar na? Jesus. Pila ka mga baboy, ginalubong lang mga kabiyan, buhi pa. Bangod sa nakitaan niya mga sintoma. O kabay pa nga, hindi matabo, hindi mga kabiyan ang kakalatabo ni sa Negros, kang Kapis, diri sa aton sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang leadership sang Department of Interior and Local Government na binasa Secretary John Bicrimulya, mga kabiyanan, bangod sa sining linog to sa SOC Sergeant, mga kabiyanan sa Davao Region, sa Barm, Northern Mindanao, sa Buanga Peninsula, Kagkaraga.
1: RRMN Patrol 774.
0: According mga kabiyan sa information, sa opisina ni DILG Secretary John Bicrimulya, upod mga kabiyanan man ang DILG Public Safety Undersecretary Jed Patrick Babilog, nag-upod mga kabiyanan sa emergency response briefing sang Office of the Civil Defense, mga kabiyanan kun OCD, bangod paluwing sa sining natabo nga magnitude 7.8 nga earthquake last week panigali mga kabiyanan ng ang series of meeting kag briefing mga kabiyanan sang OCD upod ang DILG
1: RRMN Patrol 774.
0: Dini pagkatapos sa natabo nga 7.8 nga linog nga apektado ang parts sang SOC Sergeant, Davao Region, sa Barm, Northern Mindanao, sa Buanga Peninsula kag ang Caraga. Nga sa diin mga kabiyanan sa idalom sa leadership ni DILG Secretary John Bicrimulya, ang DILG closely nga nagamonitor mga kabiyanan sa Office of the Civil Defense kag sa iya sining mga members agencies including ang Bureau of Fire Protection, PNP, EFP, DSWD, DPWH, ang Department of Energy, DICT, kag Department of Health, kag ang concern nga mga LGUs.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga according di mga kabiyanan sa kaya Secretary John Bicrimulya kag Undersecretary Jed Mabilog, ang ila sining concern is to ensure kag rapid mga kabiyan nga damage assessment kag search and rescue operation, emergency response, and restoration of essential services. Mga kabiyan, according sa DILG. Ang DILG, nagapabilin mga kabiyan nga full alert and committed to protect mga kabiyan sang lives and supporting affected communities sa sining mga apektado sang linog nga 7.8 mga kabiyan nga magnitude sa Mindanao.
1: RRMN Patrol 774.
0: So muni mga kabiyan kay nagasaka nga nagasaka ang figure mga kabiyan sa mga nagkakalamatay kag missing kag kadamo pagid sa mga number of families ang napiktuhan sa sining linog mga kabiyanan. Ang masubo pa diri kay walang atan lang mga kabiyanan inadlaw. Sustag 5.4 mga kabiyanan magnitude. Ginatayog sila sang aftershock. Sus, kung ikaw sa mga kabiyanan ara sa lugar, paano ka makapangabuhi isang maayo sa matarong? Kung paano ka makatulog sa niko ng munipermi nga nag-inauyog kay imo permi?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nala imagine ko lang mga kabiyan ko na anong problema kag uol kag sumuman ka kolba sa mga kasimanwata to kaya hindi malipod mga kabiyan ng kadamo sa mga Ilonggo na mga nag-migrate mga kabiyanan partikular sa siling mga lugar o labi na sa Jensen, Cotabato kag mga kabiyanan na kaiping pagid siling mga probinsya ang apektado sang siling mabaskog nga linog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini ka po siya ng nadulong na sa inyo mga kabiyan para sa mga kalalakihan. Gamit na kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one yung kapsula pag lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister. Sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purunga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maka, kagodi, gutwin. Safe sa heart kay wala ini mga kabiyanan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada daw kang nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kaya man, basta nag-Mega Man, hindi kagibahoy ang chemistry mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakala sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA kung sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre, hindi magamong magkalipat mga kabiyan na gamit magita sang D3 Bio Food Supplement. Kaya isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyong nagapailanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman, ang D3 Bio manggaranon sa medium-chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sa ringalawas kontra sa pagkakapoy. Nagahatag man sang dugang enerhiya sang D3 Bio o ang D3 Bio sa aton siringalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Siyempre, may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupos man sa mga nagawrubag nga ginaangkot sa aton siringalawas tungod sang antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siringalawas. Initanahan niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement. Adlaw-adlaw, trangkaso, hilanat, kag-ubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa pagbalik ta mga kabiyanan, waontang report sa patrol, mga kabiyanan sa sining earthquake drill sa hospital. Naton mga kabiyanan diri sa may provincial hospital sa distrito sa Mandurriao nagalates sa nagkaro mga kabiyanan standby sa aton sa ninga pagpanumbalik. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippines na time alas 11:03 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: D3 by Health News. History Pile.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dapugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabagat, magabuti ka.
6: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
7: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
6: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amunin ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
7: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
6: So, ano yung mukon sang cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo niya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
7: Kaya yung mga obra, sir boy, duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
6: Correct, no?
7: Wala pili siya.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tinulong man na niya to. May sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
6: Kakasangit.
7: After nga masangit, ma-oxidize.
6: Ma-oxidize? Oh. Matig-ah?
7: Pag-tigaan niya. Mangin blockage na siya.
6: May mo sa blockage.
7: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
6: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
7: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
6: Wala.
7: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
6: Correct.
7: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
6: Bile.
7: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
6: Correct.
7: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
6: Correct, no?
7: Another sikreto sa sir boy, inom ka D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Para nami ang function sa imo nga HDL.
6: HDL.
9: Oh. So, kaong ka mga good fats?
6: Good fats, good, no?
9: Luwas na D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Avocado.
9: Avocado.
7: Tisubong wala pa avocado, D3 Bio.
6: D3 Bio, ginang sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, why na iyasang yatawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
9: Oh, sa VCO lang na makita.
6: Sa VCO mo lang makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imodugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
7: sa bile, ang chances sa gallstone dako.
6: Dako. Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop sang gallstone.
7: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon.
6: Correct.
7: Ang solusyon is support.
6: Stop po. Stop
7: get. Hindi ka na magkaon.
6: Stop get. Hindi ka magkaon, baboy.
7: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
6: Ang namin pag-git. Once you fast,
7: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
11: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: Mmm, tofu sisig?
12: Ha? And mayo?
5: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Pagaling siya, magaling ka siya.
17: May high blood ka ba sa una?
16: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Sa buta nang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, tunagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
15: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: Ang oras sa Mabian dari sa Aremen, Iloilo, Philippines, Sundown Time, 14 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11 sang gabi.
14: RMN Patrol 774.
13: Panay ka marunong pamatid dari Mabian sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
14: RMN Patrol 774.
13: Check na duga-dugay mga gabihan na ito, Sininga Patrol. Check na kung ano nagkatabo sa Sininga Earthquake at the drill mga kabiyanan. So, himo ini mga kabiyanan para sa preparation man. So, palayo lang maigo magkita dari mga kabiyanan sa Siningalino. No, kay kabudlay. Kudlay mga kabiyanan. Gani, mabisa na bahaan ka lang. Kagmasanwa masulugan.
14: RRMN Patrol 774.
13: Makapanginwaras ka mga kabiyanan sa mga baha-ba lang, makalikaw-likaw ka pa. Kagsubuman sa mga palayo lang sa mga sunog-sunog ni. At isang paano mga kabiyanan, makalikaw ka pa. Pero magsiling kang alinog mga kabiyanan, okay lang kung mga magnitude 1.1. Pero mga magsiling kang 7.8. Jesus Maria, kagod sa Santa Maria Elementary School.
14: RRMN Patrol 774.
13: Palayo lang mga kabiyanan kay bisang ganing antike na batyaganta na batyaganta bandari mga kabiyanan kung tayugon ang antike sa pagkalayo gani.
14: RRMN Patrol 774.
13: Mabudlay li palayo lang mga kabiyanan ang matabo dari sa aton. Pero mas maayagin na toon nga may ara kita nga mga preparasyon kag kunanong himuunta. Amori ko nga ginahimu ining earthquake drill mga kabiyanan. Para bisan paano magkabulig ini sa dako. No, kung anong himuunta, ano ang diin kita makadto, mga kabiyanan kapagkatapos, diin kita mag-coordinate. Pariyo ba nga natabo di mga kabiyanan sa

0: Jen San kag sumuman sa Mindanao nga linog mga kabiyanan. Standby ka mo, dari kay kicheck ta ang aton sini patrol dugay-dugay. Mga kabiyan, ginatami yung tanay sa mga nag-monitor dari sa aton mga kabiyanan. Si Mayo Latumbo, kag sumuman si Jubin Lamigo sa barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo. Permin ka na gabi nagpapati sa aton. So, ginapabalo diri sa ato mga kabayan sa kumparita. Si Barangay Kagawad, Pari Romar Martires, nausang Barangay San Pedro Molo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ipareri guys, man na kay kumarita. O nga nagpapamati ang mga kabayanan diri sa aton sininga palatuntunan. So, buman si former Barangay Kagawad Pari Bert Torres, kag si Marie Sanilidra sa Barangay San Antonio Molo, mga kabiyanan na upo ng mga barangay official, kag si ilang sininga barangay kapitan. Sige, pag-ayo-ayo lang muna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gira panawagan talaga na pabalo sa tanan yung mga pariente mata kakilala kagabya ni De Vigilio Rosario Calyao alias sa Biyo mga gabyan nga siya nagtaliwan sa June 7, 2026 sa edad niya 68 years old kagina siya ginahamyang subong sa Sontri Barrio Obrero Iloilo kagina siya ringalubong sa June 20, 2026 pagkatapos ng alas 2 gamisa sa Barrio Obrero Parish Church. Kagini siya, gadul o mga kabiyan sa ESN katapos ng panawayan sa Tansa Catholic Cemetery. Ang nagpabalo, ang iya pinalangga nga asawa Remedios de los Reyes. Kalyao, gipaagi dari sa ato ni Kayo Rodel Soleba.
1: RRMN Patrol 774.
0: Standby na nga itong sinipatrol. Mga kabiyanan, tisangat patrol, mga kabiyanan, ini nga po siya na ginadulong na sa inyo. Tumar kita mga kabiyanan sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini mga kabiyanan, galimpyo, nagpabako, kagabalansi sa mga sistema sa atong sinigalawas. Kung kamo, sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid. Kung mga kabiyanan, kulang makamos ang vitamins ka minerals. Katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kagsing. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi mag-sobra karubo, kag hindi man mag-sobra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may organic nga sangkap. Katulad sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Arin na sa linya nato mga kabiyanan patrol, i-check ta mga kabiyanan. Kumusta honta ang earthquake drill sa Western Visayas Medical Center sa May Distrito sa Manduriaw. Mag-iban pa nga mga natipon yung mga information na po sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Rodel na tapos na gidman ang ginpatigayon nga National Earthquake Drill sang aton nga mga otoridad sang Office of the Civil Defense nga ginupdan sang 28 ka mga agencies government kag non-government agencies sa Western Visayas Medical Hospital subong nga gabi no ang ilang drill kag ina indi gidalaw dang media didto sa sulod gid sa actually sa do area kung sila inabi ginibagi na evacuate ang mga biktima bangod man kay parang ano bala para do the realistic no kay inagahulat kita sang assessment Radyo Man Rodel kay may mga pila kita ka nakita andito nga do indigid bala siguro mga utoy naman inang drill pero do nakita antab lang do indigid mo na ka seryoso pero at least somehow ginahantog ang idea ang pila naton ka mga kautura no kung anong dapat himuon sa tion nga may ara sang linog kag iban pang emerhensya especially sa hospital setting. So this is the first time nga sa ospital no ginpatigayon ng earthquake drill kung paano nila i-transport ang patient, paano nila pagwaon sa building kagaiban pag-id. So, kanina, gulat-gulat kita sa assessment, pero so far, ang assessment kaya hatag nila Radyo Marudel,
0: pero kasamang meds, why may nagpanik ang mga pasyente?
3: Wala man. Kiti na-brief man sila. Iban ganito, ginaga, pakanto, pakaray, kagawala, kabalong, may drain. Gapaman ko sila, di may sunog. Ay, ang iban, wala na inform, hindi man aware. Pero ti... wala man na. So, matotal, okay ang drill, pero may mga technicality siguro kagiban pahibaloon ta na yan sa assessment buwas nga adlaw because siyempre wala kita nakasulod dito sa sulod. Kaya rala kita sa staging area, pero according sa ila, nangin mo dinalagoon daw. Pero nantawon talang ah, kay may mga pila lang man kita ka-observations dito kagaina sa iningin patigayon, may earthquake drill, gabi, kag sa hospital, Rajuman Rodel. Sa piyak na bahin, arestado dari ang isa ka ex-pulis kagduha sini ka mga kaupdanan. Sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa police station number 10 sa barangay Navaes, Bandoriao, kung sa diin nagdangat sa 1.3 million pesos ang balos ng sabungan na kumpiskar, kinagabug at sa 200 grams. Ang ex-pulis dari kinkilala ng origin hinago lang dari kay alias Pipit, 60 anyos ang edad, awol ini siya Radyo Marudel, kaga-class ini siya sang nagsulod siya kong sa PNP sang 1995. No, residente agad ini siya sang Navaes, Mandoriao, pag-upo siya nga nadakpan, mo ini siya Arya Smart, 37 anyos, mekaniko, residente sa barangay,
0: Dugo na nervyos ka daw.
3: Ano naman? Okay na?
0: Rara na.
3: Sa linya, oo.
0: Bigo rin yung nagiging kanya kumbulisyon.
3: Si Arias Mark, 37 anyos, ang barangay Kataling Banmolo, ang upod sini. Kag si Alias Noel, 47 anyos, residente naman, sa barangay San Isidro, distrito sang Haro. Sunod din kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station number 10, Radyo Marudel, na 2 weeks na nila nga ginamonitor ining si Pipit, ining awol nga pulis. Kagang iya nga kaupdanan, kabangdanan, naging patigayon ang drug by bus operation. Kaina, kagmatigag, naging madinalagoon, Radyo Marudel. So preso na ko si Pipit, si Noel, kagang upod sininga si Mark, kagang magapangatubos yung kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan naton nga balita, nagpositibo sa drug test ang driver sa provincial capital nga nadakpan sa drug by bust operation sa provincial drug enforcement unit sa barangay Kamambugan, Banua sa Santa Barbara sa tinalikdan nga adlaw sa linagdangat sa masobra 7 million pesos.
0: Nagaruro sa gali, maluwas nga nagabaligan, nagaruro pagayon?
3: Oo, so muna sa na-mention naton nga nag-positive siya kay nakuhaan man niya sa 7 million pesos nga balor sa illegal nga droga. Iniaging kumpirmar ni Police Major Daji De Lima, ang Chief ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa ato ng pakigangutan. Iling subject, amo ining si Giovanni Adelantar sa Don T. Lotero West Haniway Iloilo ang drug test result kay inalang naguha or nakuha. And kaina, napasakaan naman na siya sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na ang madulong naton yung mga balita. Subong ang gabi ang inigabahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika Ditay Bio, ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagong immune system kag virgin coconut oil o kung BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tata, RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat din sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Wow, kabrutal gini mga kabiyanan, patal gini ng mga... Laburn, yun mga kabiyanan. Si Pagini sa servisyo ning so subject mga kabiyanan, si Giovanni Adelantar, nga taga-Haniway. So sabi ko, ano kung nag-kwan ka lang, nag-duso lang, ro-ro ka pag-idya.
1: RMN Patrol 774.
0: Imagine mga kabiyanan, regular employee ka sa provincial government. Mga kabiyanan, kuging.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi po tinyo klase. Ginagamit mo ya ang imo pagka-regular. Tani nag-resign ka na lang ang kag nag-full pledge ka na nga nangin Pablo Escobar.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, isa na lang ni Katikang mga kabihan. Drug lord na siya yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malain mga kabayan na ginasweldohan ni isang provincial government. Ulihi lang nabalaan mga kabayan na niya kung ginggalikag nagaduso sa illegal drug. Ay nami mga kabayan, dulu-duon gid.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mantanay kung mga kabayan nga ang patakaran to ba presto kay kunwain lang to ginabusuhan man sa tigulang to. Previous ng administration. Ano mga kabayan na nami pang lagtukon?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano nga mga utok, imo regular ka. Mga kabayan may bulanan ka, ginasweldohan ka. Mga kabayanan, drive-drive ka lang da. Tapak-tapak ka lang sa gasolinyador. Ka-sideline pang ihudi putin niya nga buisit yaw. Nag-maluwas mga kabayan gaduso sa droga ka. Uro-uro pa sa gali.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos nga nagpositive sa mga kabayanan sa drug test to, bautro pag itong ex-police man to, eh, po mga kabayanan daw na may pang doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi lang mga kabayanan na bawal na may patingal silang droga mga kabayanan ang mag-tililak mga tilisdakan sa mga palatyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kalaingin mga matyag mo mga kabayanan yung mga klase isang tao nga nagaduso bala sa mga illegal drugs. Buto may mga kabataan man sa mga kabayanan nga pila kaadlaw. Kasi kung na mga kabataan nga ginadila niya ni mga kabayanan nga garo-ro na ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi maluoy sa mga pamilya niya sini kaysa kabataan niya ang epekto sa sining illegal drug. Tapos mga kabayanan nga ubra ka, regular ka, 15 anyos ka na sa trabaho mo, nagginago kay mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Katanan niya mga benepisyo sa gobyerno, makuha mo man. Ka-sideline sa gaya mga duso droga ang ihudi putin niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gadali nga mag upod man sa circulation sa mga billionaire.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa amon na lang mga label na mga rich and famous. Mga kabayan nga membro sa Billionaires Club. Hindi ka mo ang ayan dira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, kami lang sinadara mga upod yung mga Billionaires Club, mga kalibel, mga kabayan, bilyar, mga rason, mga kabayan ng kagaramunang. Kami lang ang mga label ng mga ara sa circulation sang rich and famous, kagsubuman sa mga Billionaires Club. Hindi kamo diri ang ayan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gadali man sa mga kabayanan magbilyonaryo ka mamilyonaryo ang iho di puti niya kundi tuis, itip, tabis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay nami mga kabayanan pasalamat ka lang kayo mabuot ang gobernador nyo kag ang head mo mga kabayanan sa provincial engineer's office. Pasalamat lang siya. Kung iban-iban ni mga kabayanan medyo may pagkatulisan man eh. Hinampak ka na guro mga tyrants ang imugin na sakyan nga dang truck na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, hindi po tin mga kabayanan nag-voice liso naman kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali kita magtigulang ni sa mga trabaho tani maginamo ni mga kabayanan mga pasaway ni mga buisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami mangita ina magpanghangkat inaway ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hello. Mga poison, mga kabiyang ginadulong na sa inyo, gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Mataason tang aton vitamin D3 level sa aton siligadugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinagka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan niya mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Sa Life Extension Clinic, hindi na pagulata nga maglalapa ang inyong balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Area Street Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguila Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors sa Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalikta ko ang tang report, mga kabiyan na direkta sa City Hall. Standby! Ang oras na, Derisarimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:33 na sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
6: Nans Herbal Capsule.
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Para sa matinong nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Cellphone Plus Gold.
17: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akong arthritis.
16: Cellphone Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusay.
16: Cellphone Plus Gold.
18: Bili sa mga butika.
16: Cellphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isa ka-teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
16: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
20: Gikan sa

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 40 minutos na nagkaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
4: RMN Patrol 774.
3: Marahin ko mo nagpapamati sa Gyapon dari Mabian sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
4: RMN Patrol 774.
3: Mataban mga natipon nga report mga kabian sa aton sining nga connection sa City Hall. Mga empleyado, wala ginaseryoso ang earthquake drill suno sa mga marshal. Detalye nga report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
5: DYRI Radyo Man Report.
6: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Blas Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinababakod ang ating nga korazon, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkinas sa aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Blas Gold na kita.
7: Wala ginaseryo so sa mga empleyado sa Iloilo City Hall ang earthquake drill. Ining assessment sa tag sa ka-coordinator kag Marshall sa ilang post assessment evaluation sa evacuation sa mga empleyado sa City Hall kay inasang aga. Subong man, mas na-improve ang kadasigon sa evacuation gikan sa masobra 8 minutos sa niligid nga tuwig sa 5 minutos kag 58 segundos subong tuwig. Ang Iloilo City Hall Earthquake Management Plan Coordinator kinanglan pa ang dugang nga drills kay edukasyon sa mga empleyado agud nga magseryoso sila sa ginapatuman nga mga earthquake drill.
8: Naghambal lang ate, evacuate kita the medyo ang ila face sa pagpanaog nakulang man gyapon kagte wala nila gano protektahan ang most important part of the body which is ang ulo before pa makalabot sa ating safe zone. I think ang duha sa aton biggest nga issue so far nga na-note namon ang akon observation samtang gahulat diri kag bisa aton feedback sa aton mga workers.
7: Challenge with the attorney ang mindset sa mga empleyado.
8: Unfortunately amo na ang isa man nga kinanglan man naton nga solbaron right hindi lang diri sa City Hall but I think mindset man sa Pilipino in general ina.
7: Ang payag ni Attorney Ricardo Iscanlar, ang City Hall Earthquake Management Plan Coordinator sa Iloilo City Government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
6: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
4: RMN Patrol 774.
3: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Magiging kaposyon mga kabiyanan, ginadulong man sa inyo gamit kita kang magtumar sang DTX 500. Kaya mo rin ang sabat sa imusiling problema sa atay. Masami ka bala nga ragatigab, masami bala may hangin ang imusiling nga tiyan. Kagbasi may diferensya ng imusiling nga liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kay man ang DTX 500 ang may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sang desugared sugar cane. Kag ini na pamatud-an mga kabayan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kan nagaguba sang aton atay. So hindi na magpadugay pa mag DTX 500 ka na kay ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Opdan mo na lang mga kabayanan sa iya sining nga partner nga Mighty C. Kaya Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabulig mga kabayanan sa pagdapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon mabakal na sa mga butika kag idiprodukto di kalidad ni Doc Ramiloy.
4: RMN Patrol 774.
3: Mga kabayan na nagpagwa naman sa kalain sang buot si Senator Dante Marcolita sa mga media men. Mga kabayanan, nahilig daw uhaw ya sa publicity ni mga kabayanan ang mga ininyang senador nyo na maluwas nga nag-ugumbatuan daw kinumos mga kabayanan nga libas nga daon sang libas ang nawong niya sini.
4: RMN Patrol 774.
3: Matapos mga kabayanan, yun na pahigyan rin nga huwag ginabalita ang yasin mga sabat kaga sa mga pamangkot sa mga media. Ay, Marika, kusi pati ini. Patulan pa ni mga kabiyana ni Marco Licha.
4: RRMN Patrol 774.
3: Manang ginasunlong man siguro sa mga media sa Manila. Hindi magkatapos mga kabiyana ang ginapasipalaya sa pasipalahan niya man. Ang mga media ang hambalaw niya mga kabiyana niya mga bayaran. Di sino manabi maayo nga medya nga makover sa Senado. Amuhon muna mga kabiyanan nga way ka man sa basihan. Amuhon nga ginulan sa tosang halika ginapakog ulo niya.
4: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
3: Ano tabo kasamang Diobal? Si Marculita gilang kontrata di eh.
4: RRMN Patrol 774.
3: Pasensya gyud ka na trip off kita na no maging kilata naman itong transmitter ta. Gaulan ha o.
4: RRMN Patrol 774.
3: Naman yung mga kabiyanan nga siguro ginasunlog ba isa sa mga media men. Kaya mga kabiyanan daw uhaw sa publicity mga kabiyanan ihudi Putin niyo.
4: RRMN Patrol 774.
3: Madumduman yung mga kabiyanan nga ginareklamo niya itong mga media men. Nga ginambalan niya nga mga bayaran. Kaya mga kabiyanan ang iyang mga kung kaisang ila itong mga umpisa nila itong buro boycott nila ito bala. Ang iya itong natuis kag nag-discarel nga Senate President kasi Cayetano.
4: RRMN Patrol 774.
3: Yari naman, ginabombardiyo naman sa mga kabiyan sa media. Paborito, isang asunlogon.
4: RRMN Patrol 774.
3: Bayag yan din mga kabiyan nga sa totoo lang, ilang bisis nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako ng mabuti. Pero pag binasa mo na sa mga diaryo, wala. Ay, Maria Kagusip. Imuon mo na lang, Senator Marculita. Lumpat ka na lang dara sa Senate building. Inaya pagkaagay, front page ka kita. Bisan ilabo mo sa igang.
4: RRMN Patrol 774.
3: Sunod-sunod pa ng coverage. Pati schedule sang lubong mo siguro. Babasi kong kubiran pa na.
4: RRMN Patrol 774.
3: Hindi ko kaintindi nga daw mga kabiyana kung sa mga babae nito pirmi lang na ginarigla.
4: RRMN Patrol 774.
3: Pirmi lang sa mga kabiyana ang guro nagakantoli kasamang Jubal sa Pasi. Na pirmi lang sa kapasingit.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kabalo mga kabiyanan mag puro pang amigo sa basta media kinanglan mga isang report mo na kung kaysa mga kabiyanan media mileage mo man pang amigo ka kag hindi mo wali ka kontra sa mga nagapamati sa mga daw mapatay mga kabiyanan kay Marculita isaksak nyo na sa baga nyo.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ambalon nyo siya, pangamigo sang mga media. Hindi, pagkontraho na mo nagsikrito na pakugan nyo ng ulo niya siya na para makamarasmas.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kaya the more nga ginakontra mo ni media, dumtan kag sunlugon kang sunlugon niya sunlugon git perme.
4: RRMN Patrol 774.
3: Eh, tanawang mo ni reklamo sa kay mga kabiyanan ang mga ginahambal niya. Huwag ginasapak. Di may mga wayman pulos mga ginapanghambal mo. Mga kontra malampirmi nga. Hala ba, balion niya malampirmi. Baison niya nga baison mga kabiyanan. Si Senator Lacson. Amo man ang explicar siya ni Senator Lacson. Balik-balik ba lang yung explanation?
4: RRMN Patrol 774.
3: Tanawan sang ubray, balabaga niya patani mga kabiyanan, nga na-discarel na ganito bangod sang ilang buro boycott o sang iyasin nga Senate President, nga natuis na sandad na, why na mga kabiyanan, tumba why pilas na?
4: RRMN Patrol 774.
3: Ibangod sang confirmation sang lima ka mga general sa promotion nila, oh, mga kabiyanan, daw halos balabaga niya naman. Tingin suportahan, astasong ulihin. pinagani mga kabiyanan si Bunggo, nagsuporta sa mga five generals, kaya napinding na mga manog-retired na sila, mga kabiyan kailangan ng promotion, amo to mga kabiyanan ginatalakay ini, nga the way nga bisan na ulihin na, mga kabiyanan ginatakal, hindi pero daw balabaga niya patani, mga kabiyanan, nga daw ma-discarrel mantani ang promotion sa mga pobre, mga lima ka mga general, o galing gin pangamatyan sang duwa ka mga senator, nag-api na gani si Bunggo, upod si Lacson, damuto nga na-perde naman siya, amuto naman gurong ginakaedit yung isang ulo niya, daw panan ako mga kabiyano, pirmila sa iya ginaministration.
0: RMN Patrol 774.
3: Dahil gusto mo nga ma-front page ka perme, order ka sa TikTok sang samurai, kag idusak mong sa lugan mo, inapiho gina ya, front page gina perme.
0: RMN Patrol 774.
3: Ay, pobring alindaw. Pobrecito.
0: RMN Patrol 774.
3: Tanawa ko ni nasunlog sa mga media to. May patarasak lang ti pati si kwan mga kabiyanan si Cara David. Talagsa na nagkakomentar kag si Arnold Clavio. Pati si Subel mga kabiyanan niya broadcaster man. Naluluol lang sa sanga halika sa kwan man. Sampugol sa kanginan.
0: RMN Patrol 774.
3: Way mga kabiyanan nga kwan nga pangira-kira nga klase sang senador pananako do buki sa media.
0: RMN Patrol 774.
3: Way gida.
0: RMN Patrol 774.
3: Kag laban-laban sige-sige ho gidi nga sunlog sa mga media mga kabiyanan sa Manila sa iya. Bala sa da. Ma
0: RMN Patrol 774.
3: Mamatay sa inggit.
0: RMN Patrol 774.
3: Ay, ambot mga kabiyanan ano na ni kaimtangan niya ni muning mga why na sila mga kabiyanan power.
0: RMN Patrol 774.
3: Pit bolid below the ground na rin go ayas nila sa ini.
0: RMN Patrol 774.
3: Mga kabiyanan na isa pa gid diri sa mga ginatutukan ta mga kabiyanan no. Ang ining kaso manikwa niyo ni damadalman man ni mga kabiyanan ang utok sa mga balita boyso. Si former congressman na Mike Defensor.
0: RMN Patrol 774.
3: Kay mga kabiyanan daw laban-laban gido. Qualified human trafficking gid ang charges kay pasaka. Mga kabiyanan sang National Bureau of Investigation batok kay Mike Defensor. Dumduman nyo to mga kabiyanan ang hiring kaso niya sining pamilya nila.
0: RMN Patrol 774.
3: Na may gin-rescue mga kabiyanan ang National Bureau of Investigation sa isa ka hotel mga kabiyanan nga ginahimo nga isa ka ano ni dua source nga nightclub.
0: RMN Patrol 774.
3: Niya, qualified human trafficking charges ang ipasaka sa NBI batok mga kabiyanan kay Mike Defensor sa kaso mga kabiyanan kumatabo abaw tuis naman siya why piansaw.
0: RMN Patrol 774.
3: Kag mga kabiyan determinado na ang NBI nga mag-file sang kaso mga kabiyanan sa qualified human trafficking charges batok sa kay anay congressman Mike Defensor angot ini sa kaso nga may connection sa ginraid nga kay TV Bar sa Pasig City.
0: RMN Patrol 774.
3: Nga suno kay NBI Director Melvin Matibag bago ginadumtan nga na isang ang iya permi mga kabiyana ng actuation tur nga daw halos away na ni ang matabo ni kaluluoy dagila mga kabiyanan ini mga malita boys sa akong paglantaw bisan ilabo nyo mga kabiyanan sa igang
9: RMN Patrol 774.
3: Pagkatapos ining kaso mga kabiyanan kayo sa likod si tanan si Kwan E, Mike Defensor mga kabiyanan ang halos ginatulo diri susunod sa kay NBI Director Melvin Matibag posible ini nga i-file sini nga Biyernes ukon sa June 19 mga kabiyanan ukon sa Lunes mga kabiyanan or June 22. So, gindugang diri ni Director Matibag mga kabiyanan. Wow, non-bailable galing kaso ni sini. Kung wala sampiyansa ang kaso ng igapasaka, batok sa anay kongresista. So, ginaimbestigaran man ni mga kabiyanan sa NBI si Defensor angot sa mga aligasyon nga ginsuhulan niya ang 18 ka mga alleged nga mga bodyguard ni Congressman Saldico. Nagsunod sa impormasyon ng promisa si Defensor nga matunog nga kaalyado sang pamilya Duterte. Diri gini amo gining kalalat-an kag mga kabiyanan ang mitsasang political career kag kun matabo mga kabiyanan ti kitaray sila to ni kwan ni Jinggoy
9: RMN Patrol 774.
3: Ay ambot sa inyo da
9: RMN Patrol 774.
3: Gusto Manila nga pati ang kwan niyo destabilization hindi maglayo mga kabiyanan na sa likod sinigaling kay maginwala lang na nila kung hindi kita magsala mga kabiyanan sinitanas ang destabilization Mike Defensor, Chabit Singson mga kabiyanan kag-iban pa nga mga kaalyado sang mga Duterte
9: RMN Patrol 774.
3: Eh sige, goodbye Philippines.
9: RMN Patrol 774.
3: Ay, bahala ka muna. Dito mga kumprente!
9: RMN Patrol 774.
3: So, ginatami ang tanah. Mga nag-upo na rin sa ato, no? Mga sa ato na rin pala tuntunan si Brad Pitt Madeira Beastwear. Present mga kabiyan ang galantaman sa ato na rin ka nagpamati. Dira sa may Danau, Haniway, Iloilo.
9: RRMN Patrol 774.
3: Oh, paipoy-ipoy ka lang galida si Brad Pitto. Igot ang mga kabiyanan. May Pablo Escobar ang kamungkaling nga katiman wada.
9: RRMN Patrol 774.
3: Big time mga kabiyanan nga drug dealer mga 7 million pesos mga kabiyanan ng recovery.
9: RRMN Patrol 774.
3: Maluwas nga nagaduso mga kabiyanan droga, garuro pa.
9: RRMN Patrol 774.
3: Ay, may magkala ubos mga kamutan, mga sipot na ni Dilima, mga kaibigan ni Major Dilima, ang ining mga kuging ni ka mga nagaro-ro kag mga nagabaligya sang drugaw.
9: RRMN Patrol 774.
3: Sige sir, haruga lang haruga sila.
9: RRMN Patrol 774.
3: Arin mga kaibigan na ginatamiyataman ka, salamat kayo sa papamati nyo. Present subong si Laura, Cas Laura Sumagaysay. Thank you gid si Danilo Layos, si Ayan Mark Trias, present man Cas Mary Ricabar. Thank you gid si Kim Kim Ibon Pirares. Salamat man kagasubo man si Bernadette Caba, kagasubo man si si Barangay Kagawad pare Romar Martires. Ariman, present man sa aton mga kabiyanan ng Kim Ibon Ferrari. Live from Permi nag-monitor sa FB Live. Sige, salamat gid kas Kim. Brad Pitt Madeira Beastwear, ariman siya. Okay, salamat man. Watching pang barangay Danau. Muna siling ko may kasimanwa kada nga Pablo Escobar. Ay, ambot. Kagang siyempre, mga Bistuwer, Madera, Armada, Alihiro, Duerme, Borsilio, family nga nagapamati, Mandarizato. Si Kwan, si Cap, Candido, Incahonado Jr., Candido Incahonado Jr., nagalantaw Mandarizaton. Sige. Thank you, good. Si Rubrubi Diases. Present man si Arena, si Laura Sumagaysay. Tristan White Agulay. Present man Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Idna Mohal, present man. Si Neil Dilalriarte, watching from Daragan, Buena Vista, Guimaras. Sige. Si Rick Show, present man. Si Jive Ministro, sari man, upunta man subong. Kagsubuman mga kabiyanan, si Charlene Alegria, si Georgia Gerald Cristales. So, may kwan, ay, nagapaunyade. Ano ni, auxiliary? Kira sa parking. Mabini? Wala. Nali mabalagan ni kwan Kenner Garbanzos ni tipo kinisa. Sige, thank you for the information. Agosto 5, watching from Kuwait, idol, present kami. Sige, salamat, pag-ayo-ayo lang. Timayo na gina o why na sa may nagalupad ang Puites, alin sa Iran.
10: RRMN Patrol 774.
3: Pati ko ng mga kabiyanan na o laban-laban ang mag-turtawahay bangod sa sining agreement sang Amerika kag Iran. Kabay pa, kay makapoy man sang hali mga kabiyan ka na si Mana, nagalay-lain ang print.
10: Yeah! RRMN Patrol 774.
3: So, dali ka kapahiwit sa mga presidente. Maribek Arjulin Amorabon Amarante, present man. Kagsubuman mga kabiyanan, si Dudut Galan. Present diri sa Karkar City, Cebu. Ay, wow! Napalan na lantaw mga kabiyanan sa atong subong mga taga Karkar, Cebu. Salamat yid kay Kas Dudut Galan. Si Rosal Ninita, present man. Si Bong Huenda Francisco, present man. Sang Bituon, Ilawod, Kwartero, Kapis. Mga kababayan ta, mga kapiston nga may mga dugong kurukukok.
10: RRMN Patrol 774.
3: Si BMG Mendoza, tanaw ko subong sa Lime. Sige, thank you, Gid. Migo mo niya. Si Bobby, migo mo niya, nagapamutos sang lumpia. Ay, wow. Sige. Eh, huwag kita na. Mapanos ka ng lumpia mo.
10: RRMN Patrol 774.
3: Lorenzo Sugaldito Kalimpay, present man. Si Margie Cobillas. Daikarin niya Kunihar Almolibar, present man siya. Nagsubuman si Flor Kahilig. Rosal Ninita, present man. Agasubuman si Idan ba de nuevo Sudario, si Mary Ann Moreno. Agasubuman si Jespal, present man mga kabiyanan, kag si Pulds Parkon idol. Sige, salut gid nami gid siya. Okay, thank you gid sa kay Paul sa parko na no, sa imo sa ning pag lantaw kag pamati kag subuman mga kabiyanan na si Kagawad Noel Coscuela, present man. Rina Thank you, Gid. Si Kagawad Noel Cosuela, Casplor Kahilig, happy watching and monitoring. Sige. Kag sumuman si Lorna Vasquez, isang namo konting bawan, present man, nagalantaw man sa aton. Kag mga kabiyanan si Nailorna Vasquez, ake, arena. Nailidja Tamielo, kag manang Teresita Perta, salin sa kay, kagawad Noel Coscoluela, present man. Kag mga kabiyanan sa Bastara Radio, nagduog, ake. Sige, si sino pa gini? Joey Lagura, present man. Kag sumuman magkabayanan si Jonas Camayudo, kag si Gingzer, mga kabayanan idol, tigbawan tamon family. Okay, sige, mayan lang pagpamati, draga paglantaw sa mga taga-tigbawan, mga kabayanan. Kag Joey Lagura, sige, thank you, good, kag iban pa, why na, tapos na. Margie Covillas Ariman.
11: RRMN Patrol 774.
3: Eh, ano patas ni?
11: RRMN Patrol 774.
3: Ang himos na ta? Kaya naka-voice lesson naman kita. Oh, daway gigab imang gabi ang wag gataas blood pressure mo na si ilaw.
11: RRMN Patrol 774.
3: Okay, buwas naman kay mangita naman tanga sino maripahan ni sa aton program.
11: RRMN Patrol 774.
3: Salamat kin sa inyo pag-upo diri sa aton palatuntunan karon naman sa gabi sa Biyernes na kita subo. Alas 12:06 na mga kabiyanan sa aga. I behalf sa aton siring technical partner. Radyo Man Jubal David. Hindi naman ninyo anchor man. Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Mahinga ka mga karajuman! Welcome back! Philippine Standard Time, alas 12:22.
1: Tatak! RMN!
2: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tioy Pancho. Sa programa isugid kay Tioy sang RMN Iloilo.

0: pulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahingaga mga karatsuan, hello mga kasama, buhay na buhay, gising na gising! Pasko ka na ito mga jingle subong, no? Pasi may mapaubra na mga kandidato ka mga lawlaw! Iskan jingle mala, makadaog lang ka mo! Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy, thank God it's a Friday! Sa kaduro-duro sa problema, aton pasalamatan ng Ginoo. Nga nakalabot kita sa Biyernes! Petsa 19 na para sa bulan sang Hunyo, tuwing 2020. Zays. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, ining inyong alagad, ang pinakagwapo, pinakamacho, hamot-hamot pa, kompleto-kompleto sa bakuna. Safe na safe. Pertil na pertil. Rajuman Michael Marquez Dumakad. Tiyoy Pacho for short, and welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Dri lamang sa DYRI RMN ni Iloilo. Aking technical partner, Rajuman Jobal David. And Rajuman Rezi Danyoso Bordon, ng ating mga kasama. Ang ating news center, punong-puno ng mga balita at impormasyon. Sa mga web, Biyernes, sa Webes digto sa may Berlin. No, Berlin, Germany, it's a Thursday. Nagapadayon ang hampang ni Alex Yanak kag ni Rebikina. Oh, daw tinamasaan si Alex. Bawi. Doon abdan ko to, 1-4. No, banse ang kontra. 1-0 pa lang ang dinagaan ni Alex, pero bilog ang bola. Kayang-kaya, pakamuyuan ta si Alex. Si Mawi, i-pray over nyo na. Kalabanan sa second set, third set, naging nag-anay si Alex Yala, no? Pero medyo mahigpit. Ang laban kay world rank number 2, ang iyang kontras mong base makalusot. Pero alam nyo ba sa iyang pagsulod sa round of 16, no, ining quarters niya, assured na siya sa 1 million peso. Around $20,000, yeah? Hello, alas 12:30 na, umagang kay ganda sa ato mga pinalangga ka mga suke. Basta may signal, may Facebook, yan ang gusto ko. Tutok lang, dari sa DYRI, RMN, Iloilo. Live na live ang programa Isugid kay Tiyoy sa YouTube and RMN application. Sa YouTube, pakitaan nyo lang RMN Iloilo or Isugid kay Tiyoy live. Sa RMN app, si download, install sa inyong mga mobile phones. Pakitaan sa iTunes o sa Play Store, RMN Iloilo, yan ang radyo mo sa cellphone mo. O, importante na kay sino sa pag-asa, siyam tumtum pulo, bla. Ka mga bagyo, basta gani, amon yung mga kalamidad. Amon yung may mga bagyo, pao radyo ang kaiping mo. Kaya mga balita sa radyo, fresh na fresh yan. Sa TV, medyo lubok rin na. Kaya siyempre, agapan naging na live na. Kinunagan, laging kuha, tapos gabi nila i-broadcast. Pero sa radyo, real time yan. And ang 24 oras, ang 24-hour radio station, broadcasting nationwide and worldwide. AM, nag-isahan nun yan. RMN Iloilo. Sa liwat, ha? Uy, on-air pa kita. Wow! Hello mga fans. Na on-air pa kita. Uy, basi madimat ka mo, ha? Basi mapatay na ka raw. Git patilaw-tilaw lang kamo ni Rajuman Chip Atoy Alia kag ni Rajuman Christopher Tupe Mundihar sa mga tagtingala ko na magyayoy, balik ka na sa radyo. Why pa? Sikreto lang nato na, basi pasingit na. I miss you all. Kamusta sa ato mga pinalangga ka mga suki diri sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. 42 ka mga kabanuhanan. Ang probinsya sa Guimaras. Good news, no? Kagapon, gimbalita ta. Nga ang produkto sa Guimaras, ang paho. The sweetest mango in the world. Mga kasama, matilawa na sa Europa. Pagkatapos nga ginaban anay sa Estados Unidos, ang paho alin sa Estados sa Guimaras. No, Europa. Na makatilaw, the Netherlands, Europe, and Spain. No, damo ni mga makaambit sa pinakanamit ng paho. Sa ato mga PWDs, kamusta? Kita-kits na kita. At sa ato mga senior citizens, mayong aga. Sa ato mga driver, Radio Manibela drivers na. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome! sa mga nagabiyahe, sa mga nagamonitor nato ng mga kapulisan ng MPU, RCPO, PRO6, ano ka line-line yung mga kabarangayan, mga tanod, on duty, labinigit San Juan. Damo sa mga kapulisan, kaya mga tanod, busy-busy. No, gabay lang, wala inaway, wala lagsanay. Dali, lagsanay lang sa mga halok. Lagsanay sa mga kupo. Lagsanay lang sa, I love you. Nang namit ya, hindi nang inaway, why kamo kantuan na sa inaway, inaway. Natawa Senado, inaway, inaway, 700 million pesos ang naulastra. Basta inaway gani, ah, perde, kamo tanan, perde, kita tanan. Gira, wala daog eh, perde, kita tanan. Pero good news muna, mga kasama, hindi lang mga driver, tanan-tanan ini, pati yung mga vendors na, no? Kaya domino effect eh, basta magtaas ang presyo sa gatong, matik taas ang tanan, no? Maglubo, hanubo tanan. Pero ang plate sa Gimaras, amo mangyapon. Mga kasama, sa mainit natin yung mga balita, lauman sa mga motorista ang paglubo sa presyo sa gatong sa masunod nga semana. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ini kasunod sa pagpirma sang initial peace deal sa tukas ng Estados Unidos kag Iran. Pahayag niya ginapananaw nga magadangat sa 70 tugtong 80 kada litro ang presyo sang gatong. Sa piyak sinigin pasalig sa Department of Energy official ang padayon nga monitoring sa paglaom nga magbalik sa pre-crisis level ang presyo sang gatong ngayara sa 50 to 60 maglabot lang 50 okay na ko. Maglabot 50 on air na kita. So sa aton mga driver, good news ina lauman ina no, kabay lang nga ma-monitor man ini ang pretty high. No, tani, pag mabalik na sa pre-crisis level ang presyo sang gatong, tani, reviewhon man na sa LTFRB. No, reviewhon man ang ginpasaka nila kapliti high sa jeep, no, sa mga buses o modernized jeepneys, no, sa mga aeroplano, mga fuel surcharge, sa mga barko, roro. Sakit-sakit ang roro sumong, makanto ka sa Gimaras. No, dubli gid ang bayad sumong, motorman, motorsiklo, motorsiklo man, salakyan man na, SUV man na, truck man na, medyo sakit-sakit ini. Kay tanan-tanan ini, nga pagsakas ang presyo, no, ang ginapasa ini sa aton mga consumers sa merkado publiko. Amat-amat man nagataas ang presyo, no, labi na gid ang utan. O, so aton ginapangabay nga hindi na magkurong liwat ang alimpuros ni Donald Trump. Nagsige-sige na ni ang peace deal, no? Na pati ang aton mga seafarers, kadamo ng mga na-standby na aton mga seafarers, pero digton may video ginpakita ang CNN and Al Jazeera, no? Kita naton nga abri na, hilway na nga mag-agi, pati na mga super tankers, no? May karga ng minilyon nga litro sang gatong. Hilway na, nakaagi sa Strait of Hormuz. Inshallah, alhamdulillah! Sa ato mga kauturan ng mga Muslim, nagpamati sa mong assalamualaikum, walaikum salam asma. Update pa kita sa nagpadayon ng World Cup. Ayan ang mga itong mga sports balita ng mga daming drama sa World Cup, mga kasama. And syempre, mga mainit ka mga balita, kag-impormasyon, tutukan, dari lamang.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Alas 12:36, bisitahan tanay ining balita kagina nga daw daw mapagot ka man ini, daw mainit ang ulo mo, no? Ang isa ka Chinese Filipino, no, the Chinoy, nga tag-iya sang isa ka depo nga ginaligar naghaboy sang expired product sa Haro River, kasuhan sang syudad sang Iloilo. Kasuhan sa Iloilo City Government ang Chinese Filipino nga tag-iya sa isa ka depo nga ginaligar naghaboy sang expired, mga kasama, expired product sa Haro River. Dapat gidban ini, no, gina-eliminate, no, ang ining mga expired products, pero not literally ihaboy mo da sa Haro River. Yawa na ang aton syudad, yawa na, no, yawa na kita ni nga panglimpyo, pati ang mga LGUs, pati ang mga barangay may mga clean up drive kita. Why manaluoy ning Chinoy nga ini? Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena, madamo nga inconsistency sa pahayag sang negosyante. Pahayag ni Ravena nga ginrason sini nga may nagkuha sang naghaboy, naghaboy sa mga sako sa may suba. Nahibaluan nga 70 is 67 kasako sang expired soda or soft drink products ang na-recover sa mga nagapaninlo sa Haro River samtang may nabilin pa sa depo nga hindi magdubo 500 sako sang expired nga produkto. Paglapas ini sa Solid Waste Management Act kag Clean Water Act ang ipasaka sang syudad sa masunod nga semana kung matapos na ang minutes sang technical conference kahapon sang aga. Maluwas sa inig, i-recommendar man ni Ravena sa Business Permit and Licensing Division ang revocation sang iya nga business permit. Dapat ini why na ginapanupatugtan no nga magnegosyo kay saprat ini sa klase negosyante. Solid Waste Management, natural ina kung may depo ikaw. Hindi nga daw damog lang na ihaboy mo sa pilid. May tani kung biodegradable ina. Ginhaboy ang soda, ang ining soft drinks, aras sa mga plastic bottle. Hinaboy niya pati ang plastic bottle. Isipab lang ng eco ang mga madulot mga problema na sa aton ng mga isda dira ang aton suba ginahaboyan gani na sa mga fingerlings para mabuhi aton suba yawa ni pang limpyo ni ang suba nga maibalik sa normal. Tapos ikaw isa ka negosyante o ta o kaw ko wala ko kwarta tapos ay mabulok kay haboy mo lang dyan. Wala ni dapat rason kay naaktuhan na ini aktuhan na iya na produkto. Liable ina sa biskan niya nung panginwala yan, ginkuha ang sako, ginhaboy sa suba, ginhaboy sa suba. Ano biskan, sino nga tao masulot sa imo nga depo, kaya makuha lang ina, ginhaboy sa suba, araw-araw ka man imo yan. Wala na ini puwang, wala na ini rason. Noon nga magnegosyo pa din, ngita lang sang iba mo nga negosyo. Kag ang dealer sina ang principal dealer no sa naghahatag negosyo sa depo dapat ginakakasyo man ang iyang franchise ni kay pati ka mo naiguan sini ginlawag ini ang produkto sa aton Facebook live ginlawag kung ano nga produkto ini numero uno ini nga soft drinks nga ginainom nyo numero uno na ini nga carbonated drink nga ginainom ninyo. Tapos amo lang na ang handling nila sa waste disposal. Ihaboy lang sa suba. Simple-simple, no? Ihaboy lang sa suba. Ah. Kung magbaha, maanod, pagusto na na, kung diin sa maanod. Why sa labot? Sa aton nga marine, no? Marine life na to, nining aton mga isda, aton mga seashells, no? Wala na siya labot niya, kung diin makadto, ining mga basura, yaya. Dapat ikaw, ipilak ka man to sa suba. Pakotkot ka sa limango to, buson ka sa mga bayad. Buisit na klase nga negosyante ikaw. Alas 12:41, kamusta ang inyong adlaw? Sa Manila, sa 24, no? Special non-working holiday ang June 24 sa Maynila. Diri sa aton, hindi. Ready na ka mo mabasa? San Juan ina. Daw sabog ko ng sound daw over mode guro ang aton nga thank you ah kaya sa mga naga monitor. Basi over mode da kasaman Jobal. Abuhin-buhin nilang da. Masalamat gid sa mga naga monitor sa aton ano. And Friday sa mga nagasaulog sa ilang mga birthdays and mga kapiestahan, happy to be with you this very Friday. Update nyo ko ha, kung may problema, isugid kay Tiyoy. Karon pamatian man nato ng mga nakalain-lain yung mga drama. And syempre, ang isa nga, itanong mo kay Tiyoy. Agapon ang problema to niya kay ang iya nga bana ginbakla niya kuno sang smartwatch na monitor nila nga nagahina kuno ang heart rate or heartbeat. So nga problema si nanay kay nagahina kuno ang heartbeat sang iya nga bana. Tiang laygay, pakita siyang inyo nga electric bill. Kapinagid sumo nga more power nagsakad o 30 pesos na. Pakita sa bana mo ang mga balaydan. Laban-laban, mapalpitit. Hene, pero medical advice sa mga ato ng mga naglegay. Basta may mga problema ganing internal, pa-check up sa doktor. Alas 12.42, mga kasama, masakit. Kay sa natabo nga drama sa Senado, wala sang napasar nga hagna si Senator Alan Peter Cayetano sa idalom sang iyang termino bilang Senate President. Handom ya pagid ni, handom kag dubot ya ni nga manging Senate President galing ang iyang legasiya sa Facebook Live. Sa piyak sini nakapatigayon si Cayetano sang 20 naman ka Facebook Live, 7 ka press conference kag 8 ka Senate session. Naglawig lang sang 28 ka adlaw si Cayetano sa iya posisyon bilang Senate President. Apang malipot lamang ang panahon sang iya pagpungko, naging magamo ang institusyon sa diin pila ka mga kontrobersiya ang nagkalatabo, lakit na ang paglinokpanay. The Senate is under attack. Ang pagiginalger, pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa. Ang pila naman kapag boycott si Cayetano sa Senate session kaupod ng iyong mga kaalyado na nagresulta sa pag-atras sa pag-aprobar sa mga importante ng mga hagna. Wala gid may napasar nga hagna si Senate President, the former Senate President Alan Peter Cayetano. Dugang padre nga samtang si Cayetano ang Senate President, mayaras ang failed destabilization attempt kag hindi otorisado nga committee hearings, lakit na ang proceedings nga wala ginatambungan sa biskan isa ka senador. Kagamon ang ginbuyagyag ni Senator Panfilo Lacson nga malapit 700 million ang nauyang nga public funds sa sulod lamang sang 28 kadlaw, kulang-kulang isa kabulan, 700,000.
3: Tatak, RMM.
2: 700 million. Kung ang ina nga mga fans, hindi ka lang tanin, no, din butang mo na lang to, hatag mo na lang sa mga LGO, pagbutang classroom, base paglakat mo, pasalamatan ka pa. Galing may iban nga mga tao nga mayo lang maghambal, no, puro lang hambal, wala man sang ginhimuan. Wakal lang nga wakal, wala may ginhimuan. Plano nga plano, wala man may nahuman. So, the more you talk, the more mistakes. Sa iya na, hindi ako ah. Kaya ako niya, talk show mo. Kaya mga kasama, after nga ma-interview si Senator Raisa Treñas sa Singapore, amo na nga ginapaiting niya no, ang aton nga preparedness, ang aton nga pagpanghanda sa mga kalamidad, bagyo man na, baha man na, linog man na, amo nang importante ang preparedness. Nagpadayon kagapon ang nationwide simultaneous earthquake drill sa Western Visayas Medical Center Hospital sa May Mandurriao. Ang nasambit nga drill ang ginsakupan sa 28 ka mga private kag public agencies. Iniagod matakos kung ano kahanda ang mga ahente pati na mga hospital emergency plan. Kung na paano immobilize ang mga staff, paano masiguro ang seguridad sa mga pasyente, kag kung paano mag-operate apisar nga may linog.
3: Tatak, RMM.
2: Kita lang nato na sa mga K-drama, no? Nga biska nagalinog, ang responsibilidad sa doktor kung may emergency yan, operahan, dapat nagapadayon. May mga drill dira, mga pasyente, may mga entrances and exits, no? Labi na gid kung high rise ang ospital, diin maagi, no? May mga emergency lights, diin ang pinaka-safest nga mga way. Amo na yung aton preparedness ugaling, no? Kaga daw iban na ginauyangan.
3: Tatak, RMA.
2: Ang iban nga mga ahensya, ginauyangan. No, daw wala nila ginaseryoso. Wala nila ginaseryoso ining mga earthquake drills. Just like in sports, no? Or ano man nga bagay sa buhay. Practice makes perfect. Amo na gani ang mga player. Kita nyo mga player. Ang mga Olympics, no? O ang Asian Games. Isa katuig nga ensayo. Butang tapulo kabulan nga ensayo. 10 months ina, sige-sige. Pahuway lang, Domingo. Iban gani, wala pahuway. Monday to Friday or Monday to Saturday. From 5 a.m. or 4 a.m. all the way 5 p.m. Sige-sige ang ensayo. Pero ang hampanganay na, no, pag-abot sa hampang, 3 or 4 kaadlaw man lang na nga hampang. Lawig na na ang 7 kaadlaw nga hampang. Pero isipab lang ang practice. Because whatever, no, sa hambalgani sa mga coaches, whatever you do in practice, amo man ang himuon mo sa imong hampang.
3: Tatak! RMA.
2: So sa mga ginikanan, no, layagayan yung inyong mga estudyante. Kung may mga earthquake drills, ano, may mga simulation sa mga eskwelahan, sa mga opisina o ahensya, no, government or public, dapat ginaseryoso, dapat ginabutang sa utok, dapat ginamemorize ninyo ano ang himuon. Kay kamo na ma-echo, kamo na ang ma-relay, no, sa ina nyong inyong gin-practice o gin-hanas sa inyong mga pamilya o sa mga wala makatambong. So, shame on you.
3: Tatak!
2: Na highlight na kita sa international scene, no, pag interview ni Mayor Raiza Treñas, amo nang ginapabugal, no, amo nang ginapabugal sang syudad sang Iloilo, one of the mega cities, ginapabugal sang aton alkalde, no, kag ginabiliban, no, nag-agree halos tanan ng mga pungsod nag-agree sa aton ginabuhat diri sa syudad. Pero kita mismo sa syudad, ng iban diri sa syudad, wala nyo ginaseryoso, no, ginakadlawan nyo pa. Nano ka mo, para sa aton initanan. May matabo gani, gabay lang wala. Tapos kamo pa ang una nga magpalak-palak, mabalaan gina-aamo, to sang way na mati. Kamo na sa eskwelahan, di ba? Kung may mga pasikat nga mga estudyante, gatoon ka mo, nag-practice ka mo, wala sa nag-practice. Ah, sisi, wala na, kaya ko na, memorize ko na nga. Ako pa! Pag-abot sa aktwal, sa patang una, nag-asala-sala, ano ganing ginambalta? Nan, kaway sa nag-practice. Palak-palak, gali ah! So kung may ginahimo kita, no? May ginahimo ng mga simulation, mga drills, mga kasama, palihog, palihog, palihog. Palihog lang gid. Nga seryosoho ninyo ang ina ng mga butang, mga kasama. Karon mga kasama, dugangan nato ng iban pa rin itong matipon yung mga balita. Ila binigit ining sa may Ateneo, no? Ining yung mga basketball players na nalumos. Dumduman yung ining duwa ka basketball players, no? Nga nalumos. Nagwa sa initial nga investigasyon sang Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group or PNP-CIDG nga hindi aksidente ang natabo ng pagkalumos sang duha ka mga Ateneo basketball players na sanday Rene Baterbonia kag Divine Adeli sa Aurora.
3: Tatak! RMN!
2: Hindi aksidente. Alas 12:51 sang aga kagang ining porsyon mga kasama, buylog nga ginadulong sa aton sang Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zatones and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic, nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
3: Tatak! RMN!
2: Or, pwede ka mo kabisita sa Yes to Health Clinic, Domingo hasta Biyernes. Pangitada si Doc Ray Empinado sa mga gusto magpa-check up sa aton mga Doctors of Alternative Medicine.
3: RMN News, panahon.
2: Check ta, lagay ng panahon, no? Kaupod si Sir Rolly Cuenca. On air pa kita. Hindi na. Wala na on air. Bye-bye! Hatag di ang cellphone. Ay, dito on air. Okay, si hatag lang di ang cellphone kay...
3: Phone.
2: Check na si Agent Rolly Cuenca kay kagapon, no, nga may na-monitor nga isa ka low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Amo na nga naka-experience siya kita sa nga mga papulo pag ulan-ulan. Ano ni? Tawagan ko liwat? Ah, sige, dalingin. Sige, problema din ako, gibi. Siya din siya. Sige, si Jubal David. Pasensya agad, ha? Sige, dalit, okay? Ha? Ay, sa cellphone lang. Habla sa cellphone lang. Sabi ko, on air pa kita. Hindi na ta on air. Sige, standby, mga kasama. Tag-update pa kita kay Alex Yala. Ang kamusta na yung hampang ni Alex Yala. Base yung mga OFWs, ha? Base nag-monitor ka mo na, kamusta na ang hampang ni Alex Yala. Oy, mahingaga kay Sir Stephen Fanega. Okay na ang sounds, Mamarji. Salamat, gid, ha? Nag-monitor naman yung daw sabog. Ha, base nakpon ko din sa polis. Daw sabog. Ang signal, gali, daw sabog. Overmove. Sabi ko, sabog. Ang balsang piyasang mga intel. Oh, hindi nang sabog. Sige, Ari, kaupod natin sa linya, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayong aga.
4: RMN News. Yes, sir. Mayong aga, sir. Kag sa atin man yung mga tagpalamati. Kaman natin latest sa the update sa Subong Adlaw, June 19, year 2026. So sa karon no, may sakit ka low pressure area nga gina-monitor sa Guapay ni sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Around 2215 kilometers inisya sa east of eastern Visayas. Wala pa ini sa direktang epekto sa naman ni bahin sang pungsod apang ini easterly or mainit nga hangin na rin sa dagat Pacifico ang nag-epekto sa southern Luzon, Visayas sa eastern Mindanao. Dili sa aton sa western Visayas no, so magapadayon sa gihapon ini nga maayong panahon naton. May mga chance lang sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob sa lating distrito. May natutok sa sarangan natin nga hangin, hindi ka naminhan na sidlangan paminhan. Magadalain sila sa nga makanay, tutok sa sarangan yung mga pagbalag sa aton kadagatan. Forecast temperature natin nila sa 26 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw, magabutlak sa 5:28 so buwas sa aga. Kagamon natin latest sa so update sa Legislative Daily Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: Engineer Rolly, mayang aga.
4: Yes, sir. May aga, sir.
2: At diin ining na-monitor yung LPA, dindampi ni masulod o kung masulod mangin sa diin ang diin ang maapektuhan in general. Kaya saan o ining na-monitor yung makasulod?
4: Well, medyo malayo pa yun siya, sir. Sagwa pa yun siya sa nga ton parno sa eastern section sa eastern Visayas no, or sa east sa eastern Visayas. So sa karon sir posible ni siya magsulod sa aton by weekend no kag or Monday kag hindi man siya makadirect ang epekto gidirit sa aton sa Western Visayas pero posible niya i-trigger ining habagat or southwest movement.
2: So over the weekend or Monday early morning no?
4: Yes sir, possible na sir.
2: Sige, Engineer Rolly, salamat gid and enjoy the weekend.
4: Yes sir, thank you kag mayang aga sir.
3: RMN News, panahon.
2: Salamat gid Engineer Rolly Cuenca ang ating weather update dulong sa aton sang Klinika D3 Bio.
1: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
3: Tatak RMN.
2: Mga kasama, baw may good news ko dugay-dugay, ano? Kayo si Alex Yala, nagapadayon ng ihampang, kagina 1-4 sa first set. Pero akalain mo yun, dumaog si Alex Yala sa first set. 7-5 versus world rank number 2 na si Rybakina. No, subong nagapadayon, nambal ni Sir Stephen Fanega. Salamat, Sir Stephen, sa update. Hamya, first set, daog si Alex Yala, 7-5. Sa second set, 4-2. 4-2 na. Abanse si Alex Yala, daw may, may matabo ini nga celebration. Daw may upset ini, mga kasama. One of the biggest upsets ini. Rematch ini ni Yala. Ni Alex Yala, kag ni Rybakina. Panang litan do bao. Bao! Tuloy-tuloy ang buinas ni Darlingo. Sa aton mga balita, ini nagwa na. Sa, nagwa na. Nagwa sa initial nga investigasyon sang PNP-CIDG nga hindi aksidente ang natabo nga pagkalubos sang duwa ka Ateneo basketball players nga sanday Rene Baterbonia kag kay Divine Adeli, no, isa ka Nigerian sa Aurora. Suno kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Sa initial nila nga pagpangusisa, wala matabo sa atubangan sang resort ang insidente. Suno kay pahayag niya natabo ini 700 meters. Kung atakson mo inang 700 meters, isa ka football field 2-4-6-8, halos kung tadlo ko mo ng linyar mo, isa ka foot, isa ka oval ang kalayuon. Halin sa natubod nga resort kag 300 meters naman ang kalayuon sang nakit-an niya, nakit-an ang napatay nga mga atleta matapos nga ginanod sang mabaskog nga balod sa nasambit nga lugar. Angot sini nalakip sa mga pamangkot sa imbestigasyon sang CIDG kung nga kinahanglan pa nga sa tubig pati gayunon ang training. Ilabi na na hindi tupong ang shoreline sa amo nga dagat. Suno pa kay Morico, base sa panaysayon sa mga players, naglakat sila kag nagpatigayon sang stationary jug sa katubigan para mapabakod ang ilang atiil. Yung stationary nga dagan ka bilang wala ka nag abante table stationary dira ka lang bla sa imong lugar. Nagapadayon naman ang imbestigasyon sang CIDG. Angot sa insidente kag liwat sila nga nag-issue sang subpoena sa mga coaches kag iban pa sa madumduman. Sa balita naton kagapon, no show si Coach Tab Baldwin kag may immigration lookout, pero pito ka mga player ato na to ginamoto ang ginapatawag kag subong ginakwestiyon para matumod kung napatay ining mga atleta nga ini. Okay man lang tani ang imong means of training as a coach or as a trainer, kaya hindi man lang first time guro ginihimo ini, kada mo pagid ka beses, pero ini lang hambal nga aksidente, no, anytime pwede ni matabo ilabi na gid, no, kung wala sang safety measures, no. Pwede man pa-jagingon mo na. Ang iban gani, di ba? Ma-jaging ka da. Pero ara ka sa tubig. Ano gani mo on? Anong dala ka bo? Usar sang life jacket. Di ba? Pwede man nina. Ma-jaging ka da. O sige. Stationary ka mo da. O dagat na. Basi ano doon ka mo da. Basi iban da. Hindi ka balo maglangoy. Bahamba lang nga huo para hindi mahuyan. Pero may mga life jacket. In kaso por kaso bala. Di ba? Amo na, tani. Kung ara ka mo sa katubigan, life jacket o mga life support inyong mga ginasulob. No? Mga sa mga lawas yung may ibang gani bata sa liog, ginabuta sa ulo, ginabutang. Di ba? Kita nyo na? Kung ginihimo lang, tani, amo na gang masakit ni. Kung ginihimo, tato, tani, why disgrasya? Kung buta nga taguro higot dito nga, pwede na may kaptan sila ko yung kaso por kaso nga mapadalom sila. Kay bala mo ang kadagatan, ang bye-bye. Balas. So miska nag-stationary jogging ka na, nagalubog ang imong atiil. Gabi naging kumbug at kaw. Why ka nagalutaw ha? Samtang nag-tinda ka na, samtang nag-kayod kong atiil mo da. Nag-us-us, us-us, us-us, kang nag-us-us, padalom. Oh, Galing, wala eh. Kung sa swimming pool yung tugin ni Motoguro, ah, kitaon tanan. May lifeguard to. Ang mga trainers will function or will oversee as a lifeguard. So, taliwas ini. No, taliwas ini sa ginpatigayon nga investigasyon. Nagsiling nga wala sang foul play. No, sa unang investigasyon to sa mga polis dito. Nga wala sang foul play. Kag wala ko nung may nakita nga mga weights sa ilang atiil.
3: Tatak! RMN.
2: So, nagbinutig sila bala? Ang amo tong una nga nag-imbisigar to, unta nag-responding mga kapulisan, nagbinutig sila bala para ma-cover up ang sala to sang ni Coach Tab Baldwin. No, ginbaydan sila ayhan, masulod man na eh, no? Ginsuhulan sila ayhan para maghambal nga wala weights kag wala sang foul play. Teka ron, basi pati itong mga kapulisan na nag-imbestigar ang unang scene of, ang unang nagkatoto sa mga scene of the crime or scene of the incident, basi maimbestigaran pa ini sila.
3: Tatak!
2: Basi nagbinutig kung basi ginbaydan niya, masulod sa ito, basi ginbaydan to sila para mag-wispyok. Pero ang nanay, amo to siya nagpursige niya Baterbon niya. Siya to ang nagpursige, no? Nga hindi, pa-investigation, separate investigation kay why ko nagapate. Te, karon are, gumawa karon sa PNP CIDJ. Oh, ang ilang nakita, 700 meters away from the shoreline. Nag-inaano to sila ya. So, balantayan ina mga kasama. Alauna 4, and talking about police, kagapon, empleyado sa Kapitolyo, nadakpan sa droga. Baw, kahuluya, pwede ang nag-endorso sa imo, ang nag-recommend sa imo, pati ito sa nahuyan. Subong, arestado. Kagapon, ang isa ka-ex-police. Kagduwa, kakaupdanan sini sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang police station number 10 sa barangay Navais, Mandurriao. Alas 2:40 sang hapon. Kung sa diin, 1,360,000 pesos ang balor sang shabu ang nakumpiskar sang nagabugat 200 grams. Grabe nga roroana yun eh. Grabe nga poil mo uyangan yun eh. Nagayupok man ang guya mo na eh. Ginhinago ang ex-police kay alias Pipit. Sisintaan nyo, senior citizen ka na. Huwag ka pakapataha. Tingala ko nag-awol ka kay dira ka nag-concentrate sa pagbaligya sa droga.
3: Tatak! RMN.
2: Halin ka sa legal, hindi mo masahuan ng legal. Nagsailo ka sa illegal. Dasig abi ang kwarta sa illegal. Pero dasig ka man matuis. Kag-residente ini sa barangay Navais, Mandurriao. Upod sining nadakpan sanday alias Mark, 37 anyos, mekaniko. Kag-residente sa barangay Katilingban, Molo. Kag alias Noel, 47 anyos, driver. Residente naman sa barangay San Isidro, Haro. Sa ato mga kapulisan, congratulations po sa inyo lahat. Congratulations for your hard work.
3: Tatak! RMN.
2: Kaga congratulations kinabuhin-buhin na ng mga kriminal, mga adikto sa aton palibot. Kadto na kita sa aton nga sports balita. Why ko di peksyon sports balita? Basta sports balita na! Sa aton nga sports balita, muna ginabuluban tayo na ito, ano, ang hampang ni Alex Yala. So, amo pa ng latest, ano? Nga sa first set, daog si Alex Yala. Kalaim mo yun, sa first set, kagina, down siya four, sa 4-1. No, si Alex 1, si Rybakina 4. Pero nalagas ni Alex, no? 7, no? Ano to gani, Sir Stephen? Ano to score? 7. Sa subong, ano nang score, Sir Stephen? Kaya ba ni Sir Stephen kagina ang score 7-5. So nag-deciding pa ini sila. Mga kasama, in sa second set, avance si Alex Yala. 4-2. Kung matapos ni Alex ini, ate, sulod na gid sa iya eh. Kapit, Pilipinas! Sa aton nga mga update. updates mga kasama sa World Cup 2026. Ang mga score kagapon, si Cristiano Ronaldo, aba, wala nakapuntos liwat. No, isa lang ang napuntos. Kaga patas ang score nila sa Democratic Republic of Congo. 1-1. Ang England naman, si Harry Kane, gintayin niya ang record sang England sa World Cup sa scoring of 4-2. E nagdaog ang England versus Croatia. Ang Ghana sa may Africa, grabe sumong selebrasyon na, no? Sang Ghana, no, nga kung mga katropa dito sa Ghana, niya grabe ang Ghana, sang tao di mag-inom. Nag-celebrar ang bilog na pungsod Ghana, no? Asa pagdaog nila versus Panama sa score kagapon nga 1-0. Samtang ang Colombia, mga kasama, daog ang Colombia kagapon, no, sa score na 3-1 ang pamuntos nire si Luis Diaz ng Colombia para maperde sang Colombia ang Uzbekistan. Sa subong, mga kasama, may hampang ang live subong, ang hampang versus Chechnya, kaga South Africa. Aban si subong sa 47th minute ang Chechnya sa score na 1-0. Gulo bantayan man, alas 3 ang aga, ang Switzerland kag ang Bosnia and Herzegovina. Amo na ang second game. Sa third game, alas 6 ang aga, a Group B, kapit mga taga UAE, Canada goes up against Qatar.
3: Tatak, RMN.
2: And aring nami ni sa Group A. Kaya alas 9 sang aga, amuning akon lang tawon. Ang Mexico versus South Korea. Anyong sayo! Gabay lang, magdaog di ang South Korea, the Asian country ni. Suportahan nato ng Asian country. Mga kasama, so karon ina alas 9. Mexico versus South Korea. Buas nga adlaw, USA, yung mga ginabantayan man, Estados Unidos, USA versus Australia, and Scotland versus Morocco. Naghampang, sanuhampang ni Lionel Messi, why pa kung may nakita din nga schedule doon. So, mga update sa aton nga World Cup, bulo bantayan mga kasama, diri sa programa, isugid kay Tiyoy.
3: Tatak! RMN.
2: Samtang sa NBA, mga kasama, kagina nakita sa opening game sang New York Yankees, ano, ang duha ka mga bida na New York Knicks na si Jalen Brunson kag si Hart, sila ni ang nag-haboy sang first pitch sa Yankee Stadium. Kusa diyan linampaso. No, linampaso sa New York Yankees ang ilang nga kasumpong. And yan mga kasama, ay ang isang latest balita pagali. Noong latest balita ining si Scotty Thompson, kung matapos ang iyang kontrata, no, dako niyang balita, no, kung matapos ang iya kontrata sa Ginebra Gin Kings o Ginebra San Miguel, may balita baskogang hugong-hugong nga oferan, no, oferan si Scotty Thompson, oferan siya sang KBL, hindi ka Diyos, baboy lang ka, ha. Operan siya sa Korean Basketball League kagsang Japan League nga magsaylo sa ila.
3: Tatak! RMN.
2: Balaan nyo man, damo mga player naton subong sa may Korean Basketball League. Bobby Ray Parks ang mag-utod to ni si... Sino ganyan mag-utod? Drabe na! Matotong! Balaan nyo man sa Korean Basketball League kag sa Japan League, no? Mas dako ang sweldo sang ilang mga players labi na gid ang ilang kwaon ng mga import. So si Scotty Thompson ang 3-time MVP sa PBA. Ano, masaylo? Laban-laban kung ako kay Scotty Thompson, tapos na 3-time MVP na ko dire sa Pilipinas with Barangay Ginebra, na pa-champion ko na kapila ka beses. Try ko naman ang Korean Basketball League o sa Japan Basketball League. Kung sa diin, unahon mo naman, imukwarta.

0: Daog pinerdi ni Alex Yala ang world rank number 2 na si Rybakina. Rybakina ba? Or Rybakina, world number 2? Croatia, congratulations Alex Yala! Salamat, Sir Stephen Fanega. Anong final score, Sir Stephen Fanega? Congratulations! Grabe, no? Grabe ang pagka-underdog ni Alex Yala. Pero subong pinakita niya sa bilog nga pungsod Pilipinas na yes, posible. It is possible. And may rangkogid si Alex Yala eh. Inyambal nga buenas-buenas si may rangkogid si Alex Yala na mahambal nga the next queen of the court. The next Serena Williams. The next Venus Williams. The next Steffi Graf. Pero congratulations no si Alex Yala daog si kinortra niya world number 2 na si Elena Rybakina sa round of 16. So round of 8 sino naman ayang kontraho niya. Karon na ta sa kontra importante daog. Daog sa Berlin Open. Stephen Fanega 7-5 7-4. Congratulations Alex Yala. Nagpasa na rin. Ipasa ko ni Anay sa aton nga mga reporter, mga aton nga news writer kay daligida si para maubrahan balita dayon ini. Nasku kung dako ina balita ini pinerdi world number 2. Daligida 7 daog si Iyala 7-4 7-5 Galing-galing ni Baby Alex talaga. Basta may mga Pinoy na, pwede ma-interview. May papasabi kay Alex Yala ang cellphone, kaya interviewin ta. Galing-galing ni Baby Alex. Talagang-talagang-talaga. Sige mga kasama, dugay-dugay, may ibang pagkikita, may matipon ng mga balita. Sa mga kauturan natin, ha? Mga OFWs working and living abroad, I hope you're having a nice time. Hope you're enjoying the program. Sa aton mga pinanangga ang mga suki. Ang ginpatigayan sa may ospital, no? Dami ang sa ospital nga ginapatigayon to. Nga mga earthquake drill. Dapat sige-sigihon ini. Kag isa pagid naton nga natipon nga balita.
1: Tata, RMN.
0: Gin-turnover na. Nabalitaan nyo ni ang isa kasalakyan, no? Dito sa may Sunset Boulevard. So, isa kasalakyan, puti ini lang, puti ini nga, ambot daw, Innova man ni. O kung, SUV siya. May isa kasalakyan, nag-park to, adlaw pa ni, no? May adlaw pa? 7564, sorry. 7564, sorry. Dalingit. 7-5, tama ba, sir? 7-5-6-4. Ayan, dalingit. 7, dalingit ha, kay you. Yan. Daog si Wala. Anong spell check ko? Daog si Iyala. Wala ang spell check ninyo. Isa, daog si Wala. Nano, kung nabasa na ni boss mo, anong balita mo, daog si Wala? Daog si Yala! 7-5-6-4. Salamat na, Sir Stephen Fanega. Balikan tayo ng balita. Kaya namin inik, kaya inin pagka manyakabak, bla. Yan ang mga pasimple, mga manyakabak. Amo ni dapat, yan dapat kasuhan ini. Gin-turnover na sa ICPO ang investigasyon sa Uton Municipal Police Station angot sa isa ka Facebook post sang mag-abyan nga ginpakitaan sang driver sang isa kasalakyan sang iya pag

0: binastos sa Iloilo Sunset Boulevard.
1: Tatak! RMA.
0: So magambal kita sa malikot na pulong, adult naman kamutanan, wala man ng mga minor de edad. Bea, pagtulog na to, Bea. Magasiling ganigin pakitaan sang iya pag binastos. Ara sa salakyan, basigin pakita yang iya nga pitsurokoy. Sino kay Police Major Shelamay Sangrines, spokesperson sang ICPO. Base sa mando ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, gilayon nga ginpatigayon ng imbestigasyon kag ginpakigangutan ang mag-abyan nga babayi. Pahayag niya natukiban sa imbestigasyon nga sakop na sang uton ang lugar sa di natabong insidente. Bangod sini ginbuligan na lang nila ang mag-abyan nga makapadulong sa kapulisan sang uton. Sa pinakaulihi nga report, nag-atubangay na ang mag-abyan kag ang driver sang salakyan. Hindi na sila magpasaka sang kaso matapos nagpangayo sang pasaylo ang driver. Pero dapat ang kapulisan pasakay kaso ni ang aton Sunset Iloilo Sunset Boulevard na. Doon dira naga-jogging. Hindi mo mapunggan ini mga naga-jogging na mga babae mo sulob sa sang piting. No kalabanan nila sa mga naka-tights ini sila o naka-short shorts. Siyempre kung man-jogging ka gusto mo press ka, 'di ba? Ng iban ganing abi mo shorts pero daw may tangga sa sulod. Na dapat komportable ka. May iban din nga tights tapos naka sports bra. Kaya dapat mo na di mo laman malisya da. Kailangan ng iban, no? Nagakanto da, ginangutgan. Siguro nagpark sa kita na muhaw-muhaw sa gurong nakita duda mo da gagada gabi. Ang ginalantaw niya hindi nang amok, hindi nang itsura ang ginatulok niya, kundi ang bukol.
2: Aragoy ka!
0: Hindi maglagan, di ba? Kung medyo guwapa na, hindi medyo guwapa. Pakita mo, sa babaw, naka-sports bra, kasi kita niya may cleavage, eh, mapiyong mata, cleavage. Pagtulok niya sa dalom, kita, okay lang tani kung itom ang tights, no? Kung itom ang tights, hindi balanon. Pero mga puti be ang tights be, mga light color, basta light ang color. Kung itom, sa layo, hindi na dismulado, hindi kitao ng bukol, sang pukingking. Pero mga puti, ganin na, oh, mga light color, mga gray. Ah, makita mong hurmagin sa sang pukongkong. Siguro pakita ko, alalala, may baharap ba si makita? O bala, may camel toe! Amo nang ginbantayan sang ugok yan eh. Amo nang samtang nagmay-jogging, hindi siguro kapugong, may naglabay nga babae, pakita yan eh. Huwag isa kung utgan ka na, utog-utog eh. Wala ka na paminsar, importante, baka pautwas ka mo, bigla. Lalaki man kita, agyan ta na. Hindi ta itong laagyan ng panglingling. Pero iya mo na guro. Hindi sa kapugong guro niya, subo. Dapat ng mga kapulisan, ano yung dapat ginadakpan? This is called panglingling, ano, peeping Tom. Ano wako ni, kasuhi ni sa Isus. Dapat mga amuni nga klase mga tao, sampole nyo. Para hindi mag-damo mga manyakabak na sa may Sunset Boulevard. Kung ikaw babae, may kamay himata ka babae. Kulbaan ka eh kung may mga amuni nga tao gali. Nga mga nag-parking na, abi mo for physical fitness. Abi mo nag-jogging man sila o gina-enjoy nila ang aton nga Iloilo Sunset Boulevard. Pero may mga iba, amuni galing ginahimo nila, mga manyak. Kulbaan ka man eh. Labi nyo mag-serum. Kulbaan ka man pasugtan ng imong kabataan. Dapat mga amuni, that present, dapat na ang aton mga kapulisan. Abi ko, suno sa aton ng mga polis, dapat may mga walking o mga visible dira ang mga polis na wala nagasakay sa patrol. Abi ko, aran dira sa may Iloilo Sunset Boulevard ang aton nga policeman in bicycle. Hindi mo ng mga bisga-bisikli, talang sila bala? Na dira lang sila pakanto, pakare sa Iloilo Sunset Boulevard. Diba dapat may police presence na o may outpost na ng mga lapit-lapit para sa mga insidente nga parehas ini mga tanod na ton dira dapat gina-activate ini mga force multipliers dapat may present Kapinagid mga this oras ang kaagahon kay ang iban as early as 4 o'clock o 3:30 nagadagan-dagan na ina kay may ubra pa ini sila pag abot sang alas 7, alas 8. Kung unahon lang eh, majaging-jaging sila. Tani may police visibility nakita dira. Walang takabalo ba si mag balik ning manyakabak niya ngayon eh. Kung ikaw be, citizen ka be, ikaw be, ara ka na sa lugar, kan may nagsilinggitan ng mga babae, ano himuon mo? Mabulig ka? Mabulig ka sila, ayan? Ako, base mabulig. Kung wala lang dala armas, siguro, eh, pusil o patalom na, ah, mabulig ko yan. Mabulig ko sa way. Amo na, hindi na mangita away, kundi buligan natin sa way. Para ipatabo. Pero importante, kuhaon nato ng plate number. No, amo na importante, kung makuha sa CCTV, ang iyang itsura para ma-report natin sa kapulisan. Avoid na natin ang mga maingkwentruhan na yun. Huwag kakabalo, basta may mga kargada na. Ikaw pa ma-damage na. Ikaw pa ma-bunan o matiruhan na. So aton request sa aton nga kapulisan, be, pakitae be. Na may mga may police visibility na hindi nagasakay sa patrol ha. Kung hindi may nagalakat-lakat man na, may mga nagabike-bike da ng mga guardia, mga aton mga kapulisan, mga katapos ng PNP. No, may naka-station da sa may Iloilo Sunset Boulevard kat pagkato sa Uton pag ito. Kaya sa Uton to, damo ko ta na batian to nga gina-bypass to. Kaya ang ilaya, imbis na mag-jogging, baligya, druga to, ila to dampiya. And sa uliin natin nga asa ito ni sa pagkikabalita mga kasama nasyonal amo ni nga damo ini nga nagapamangkot ang parte sa hindi pag-santuanay sa pre-trial conference ng impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte apang wala sang tensyon sa meeting suno sa legal team ni Duterte. Naka-station to mga kapulisan, damo mga pagpungko to mga polis, kaya bina may mga komosyon. Suno kay Michael Poa nga isa sa mga abogado ni Duterte, naging maayo ang pagsunod sang pre-trial conference sa bahay naman ni House Lead Impeachment Prosecutor Representative Gervil Luistro. Ginpahayag niya nga positibo ang naging resulta sini. Pahayag pa niya nakatapos na sila sa pagmarka sang documentary evidences or evidence para sa duwa sa apat ka mga articles of impeachment bato kay Duterte. Ang pre-trial conference ang initial gathering sang defense team kag prosecution team antes formal nga mag-convene sang impeachment court ang senator judges San O Hulyo 6.
1: Tatak RMN.
0: Pero ang aton pamangkot, nagapati ka mo bala? No? Nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte? RMN. Nagapati ka mo nga ma-impeach ang aton Vice Presidente?
1: Tatak RMN.
0: Sa aton ulihi, kakatapusan natin nga balita. Good news na! Matawhay nga nakaagi sa Strait of Hormuz ang tatlo ka Saudi flag super tankers nga may 6 million barrels sang krudo kag iban pagid nga barko. Pila ka oras matapos mapirmahan ni US President Donald Trump ang deal sa Iran nga tapuson na ang giyera base sa isa ka ship tracking data. Ang pagbiya gikan sa pantalan sang Saudi ang pinakamadamo nga nag-agi sa Strait sa sulod sang pila ka semana. Gingamit sang pinakadako nga producer sang OPEC ang Red Sea Port Terminal sang Yanbu agod mag-ship out sang gatong kasunod sang pagsirado sang Hormuz nga nagresulta sa paglabag sang upag balabag sang ginatos kamilyon nga barrel sang gatong kang hindi makahalin sa Gulf ports. Nakita man sa tracking data nga tatlo kaseparado nga crude tankers ang nagakarga sang gatong sa palibot sang United Arab Emirates port nga Fujairah sa guwa sang Strait kag padulong sa Europe ang duha nga may karga nga cargo. Isa ang Fujairah sa mga terminal nga naigo sang Iran. Alhamdulillah. Gabay lang sige-sige na ini, no, na wala na pamalabag ini, wala na sang gira, tapuso na ini, kay pabalik na sa normal ang daloy sang krudo. Inshallah. Alauna 28 ininga bahin dulong na saton sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Joy Ternura, 43 years old sang GMA Village Guzman Hesena Mandurayaw. Ang Evergreen Herbal Capsule ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas kay nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inihibahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
4: Alaunay media, 1:30 na sa Biyernes nga adlaw. Tamyaw kita anay.
0: Mayo nga aga kay Mama Margie Cubilla, Sir Jespal, Mama Susan Pieces Car, si Nanay Flor Kahilig, Jean Rodriguez Hamandre. Iyoy pakitamyaw happy happy birthday kay Justine Rodriguez Hamandre. Kay Sir Stephen Fanega, morning Sir Stephen. Kay Kagawad Noel Coscoluela, Bong Francisco, thank you Ryan Binyas. Oy, Pang, mayong aga sa imo Pang, mga tagalitik ka mga Binyas family. Morning lang sa hinablos ko in the iniknik kay Day Joanne Jimeno, Lawi Jordan Guimaras. Uy, kanami dira sa may Lawi Jordan Guimaras. Angelita Gonzalez, happy birthday kay advance happy birthday buwasa ika 86 nga kadlawan ni Nong Benny. Si Sandro Zeplo, good morning sir, brother. Good morning brother. Pa shoutout ay kay Papa Sol. Papa Sol Bobier kag magazine 60 Dancers. Advance happy Father's Day. Uy, sa 21. But 21 Sunday is Father's Day. Wang Yudrilon, Romel Palmares, kay Bea Nava, uy, kay Laika. Uy, happy, happy birthday. Happy, happy birthday sa'yo. Mayad-ayad nga gaman kay, ay happy birthday man, no, kay Sir Joel Igang ng Tanduay, ang CEO sang Life Extension, si Sir Jonathan, happy birthday! Sergio, happy happy birthday, regalo ko, suli, no? Kayo Bernadette Cava, happy listening. Sir Marlon Franco Supremo, Ma'am Avic Paez Esmeralda. Kay Mayora, Sir Steve Deximo. Kay Romeo Manaay Jr., happy listening and welcome back. Si Sir Marlon Franco Supremo, welcome back man. Si Buds Jr., Sir Gilfred Dionio, si Dudes, kay Ma'am Jocelyn, Mama Maria Ribuy Coninicato, Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, Cap Levy Alasian, kitakits kita sa 21,
4: sa Sara Iloilo sa may Sara Wet Market, no, dirahan pangon ang softball. Sabado may ara, kag Domingo. Noong Sabado inter province sa ang ilang hampang, and sa Domingo open. May nga gaman kay Ma'am Telly P. Furser Noel Jimenea, good morning. Kay Mayora, Mama Sisi, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Fe Capada, Mama Jenny Halyorina, good morning, good morning. Si Ma'am May Subang, Lina Alerta, Vic Ray Asong, may pagkapiolo pang salamat sa imong mga jingles. I love it. Teresa Siasco Bahen, kagawad Dina Hermano and Mama Delsa Hermano. Romel Umagap, sir. Thank you, thank you. Nagapod man sa aton si Bimby Bartolome. Wala sa radyo, wala ma'am. Sa Facebook lang kita, nay. Kag sa YouTube and Armin Apps. Sylvia Defenio, Sir Johnny Figuro. Good morning, Sir Johnny. Dira sa may Figuro Meat Shop. Dira sa may Iloilo Terminal Market. Kung gusto nyo press kang karning baboy, kag karning baka, pangitaa, Sir Johnny Figuro.
1: Tatak, RMN.
4: Amay nga aga kay Suon Mary Joy Licoto Leonor. Dalingid, Sir Francis, duty pa ko. Dalingid na on-air pa ko. On-air pa ako, sir. Ako, sir. Okay, dalingid. Kaya nagtawag si Sir Francis aton. Francis Fuentes. Uy, Lando Fuentes, good morning. Ma'am Mary Recabar, good morning, good morning. Florencia Socaldito Kalimpay. Mayong aga, Nanay Lorna Vasquez, Madam Aileen Dizen Paraico and Snooki Galon. Kaberting, Papang Miling, and kay Tatay Enchong, good morning. Happy birthday kay Lorena Norico Castro Nuevo sang Lapus La Paz. Happy birthday! Dapol man sa aton, si Lynn Landoy, Melanie Harjolin, Jose Leo Obligar, Edna Mohal, Girly Fantilanan, Robert Delyomez, Peter Sales, Jean Rodriguez Hamandre, Rosal Ninita, Rial Legamon, Ray Alumbro, Florencia Socaldito Kalimpay, kay Rene Abakayin. Talento, mayad-hayad nga aga sa inyo. Kay Ma'am Nelia Cordova, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Sir Gilfred Dionio, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora, at Pidena Family. Angelita Gonzalez, kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, Judah Serbus Benhur, Sir Dicoy, Katalan ng Preka, kay Ma'am Edna, at kay Kagawad Robert De Vera. Kagawad Robert, good morning! Salamat man kay kay Jane Daras, kitakits kita inday Jane, ha? Sa maabot nga Domingo, ha? Sa may Sara kita. Jose Franco Marihana, kag Dodoy Plana. Sa mga wala kumatamyaw, palihugbi i-send liwat, ha? Ang inyong mga messages sa ato niya Facebook. And palihog na lang, talagsan ang tama-request sa inyo. Palihog na lang i-like, share, and i-follow ang ato niya Facebook page. Sir Shokoy, Shokokoy, Sir Bots Gorilla. Yan, nagapamati man. Si Audi Ryle sa Madrid, Spain. Mayang aga kay Tatay Enchong, kagawad Noel Coscoluela. And Papang Miling, nagapamati ko tiyo sa Nueva Valencia Guimaras.
1: Tatak, RMM.
4: Antes kita sa pamangkot kay tiyo, may mga update kita anay. Biyernes, imbis nga maga strolling. Subong petsa 19, may ara kita sang power update.
1: Tatak, RMM.
4: Mga lugar nga may brownout, no, sa subong adlaw. Adlaw sang Biyernes, June 19. Are alas 8 sang aga, tuptop alas 12, 4 ka oras lang ini. Sa may Dumangas. So paliog sa mga taga Dumangas, Sir Gilfred, si Ma'am Grace Soberano, Duremde Sudusta, mga Adimaisip family, no, are ipahibalo ang inyong mga kasilingan. Sa Dumangas, 8 a.m. to 12 noon. Dakutan, Bantod, Managit,
0: Sityo Lakaran sa may Ermita, including Agri Essential, Grey Horse Energy Incorporated, kag Jabibos Seafood Grill, 8 a.m. to 12 noon. Mayong aga kay Hera Amangas Guinness. Thank you sa pag-upod. O, nabasa ko na yan. At June 19, mga taga-Lambunaw, alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, subong nga Biyernes. Apektado ang barangay Hayubo, Sityo Pula, and Sityo Tagbakan, Lambunaw. Petsa 19, Badyangan. Uy, lugar ni Nora. 9 a.m. to 4 p.m. 7 ka oras. Subong nga Biyernes, apektado sa Badyangan ang Butong, Manaulan, Maingit, kag Sityo Baong, Agusipan, Badyangan. Preparar sa mga taga-Ahoy. Siyam ka oras, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon. Amin kalawigon. Ang apektado, ang proper ng Pili Ahoy, kag Sityo Tigbaw, Pili Ahoy.
5: Aragoy, Choy!
0: Yan mga kasama ng ating Power Update. Ay, arigali ang kay sa First Sulay Basya sa mga taga Sara, Barotac Viejo, Lemery, Balasan, mayara nga patigayunon nga Sara Baseball and Softball Association ang SABSA sa ilang First Sulay Basya Invitational Softball League June 20 Sabado and June 21 sa Domingo. Sara Softball Field, Sara Iloilo. Sa Sabado, may slow pitch. Ini nga tawag nila nga slow pitch at choy. Ang half shot, hindi pwede nga i-al sa kay softball eh, no? Baseball, hindi pungkoy, softball. Kumagambal nga slow pitch. No, slow pitch, sabi, dapat 6 feet up eh. Pero ang slow pitch nila, ang atsoy. No, so, half shot. Kung baga sa mga terms sa softball, half shot. No, half shot lang, half shot, half shot. Ang mahampang nila sa slow pitch, sa June 20, Balasan Softball Team, Barotac Viejo Softball Team, Lemery Softball Team, kag Sara Softball Team. Sa June 21, Domingo nga adlaw, Fast Pitch Open Category, ang Team Pepong ng Lambunaw or Lambunaw Softball Team, ang Santa Barbara Softball Team, represented by kay Santa Barbara, Dabudamo Team, ano? Ang sa Santa Barbara, ang Team Tabay. Sang Sara Softball Team, ang host team, lumahampang. Kag ang Guimaras Softball Team, represented by Team Litek. Kitakits kita dra sa Domingo, mga ka-radyo man. Mayangaga kay Elias sa Regondola pa ang good morning. Kay Mama Donna Aguayon Feldman, Alden Sueta sa may Israel, long time no here. Kay Papa Burns, kay Mama Avec Paez Esmeralda, mayang aga. Si Ruben Ormilla, si Ruben, good morning. Zaldi Kamayra, si Ruben Ormilla, mayad-ayad gid nga aga sa inyo, ang mga supporters sa nga softball. Mga kasama, let's take a quick break and pagbalik ni Tio Pancho, ari na. Mga kasama ang itanong mo kay Tiyoy Pancho.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag-amo nakatulog na night extension. Dutri, minsan nga sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa night extension, vitamin D3.
9: Life extension vitamin D3 for longer life.
10: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
4: Pwede magbisita sa pinakamalapit nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa inyong lugar para ma-avail ninyo ang libre na medical consultation kag big discounts. No, katulang kamo sa Life Extension Clinics nga nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon area, Tagbak Haro sa Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasi, SM City Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton sa Tubang Langgid sang Iglesia ni Cristo kag aton pinakabag-o nga branch nila sa may San Miguel Jordan Guimaras. Sa mga taga Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City, SM City Bacolod. Sa mga taga Antique, bisita lang sa Tobias Fournier Street, Antique kag Arnaldo Boulevard sa Rojas City, Capiz.
11: Tatak! RMN.
4: Mga produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines na mabakal nyo na. Mga produkto ni Sir Jonathan Granada nga nagasaulog sang iyang birthday subong. Sir Jonathan Granada, happy birthday! Yari na kita mga kasama para sa itanong mo kay Tiyoy. Ano ang pamangkot kay Tiyoy? Antes kita magpapaji, so relax sa mga nagapamati na sa Facebook. Paliugbi, i-like ninyo, i-share ninyo ang aton programa para damo kita mga classmates nga malabot. Laminigid ang wala kabalo nga nagbalik ng programa isugid kay Tiyoy. Kaya ang iba nagahulat-hulat sa radyo, tisapuan na kamuda. Burot lang pamatian nyo na sumunod. Pero hopefully by next week, ano? Kani, pasugta na ni manager. Mga mahambal si Boss Ronel nga, Tiyoy, balik ka na, owner! Para sa aton mga OFW, kaya sa aton mga CPWD, aton mga senior citizen, aton mga kapulisan, aton mga security guard, mga tanod na, kaya mga nagapulaw-pulaw na sa mga nagkalain-lain ng mga merkado publiko, mabatian ang limog mo! Arin na, aton nga itanong mo kay Tiyoy! Ang itanong mo kay Tiyoy, Yoy, mayong aga sa imo, no? Gusto ko lang ipamangkot sa imo, Tiyoy, ang problema. Anong problema? Basta problema, basta hindi lang kwarta at pamangkot kay Tiyoy. Tiyoy, anong himuon ko? Kay si Mrs., no, si Mrs., nakagat sang amon ayam. Ay, ido, amon ayam.
0: Mga 3 days na ang nakaligad. Nakagatsang ido. Paano namon mahibaluan kung may rabis siya o may rabis, may nanosang rabis o wala? O nakagatsang ayam? Ang ayam ninyo, huwag nyo mapa-injeksyonan? May mga libre nga injection sa barangay. Di ba nagalibot gani na ang city veterinarian? Ang mga veterinarian na nagalibot sa bilog na syudad kag kabanwahanan ina. Anti-rabies versus anti-rabies dito sa syudad. Halos na ubos, hindi ido kakuring nga injeksyonan. Na kay kung isabi, tinamad ang inyo. No, kay dalon nyo lang tong inyo nga ido. Pa-injeksyonan libre, pa-hindi-hindi, pa-kabong. Sige, balikan nato ni. Eh. Paano namon mahibaluan kung naano sa sang rabies o wala, rabies o rabies o wala? Kung wala pa man no, natatay, kung nakagat si Mrs. mo, kung wala pa man sa nagapangtaban sang diaper, way pa na rabies. Pero kung nagagawa na sa kag nagapangtaban sa diaper, bawal laban-laban may rabies na ina. Pero frankly, no, seriously speaking, once gani makagatsang ido, wala binigid ang mga wala ma-vaccinan, ano? Wala ma-injection sang anti-rabies. Iwasan, no, likawan nato ng unang ang traditional ina nga kumakagatsang ido, paduguon sa kag nusnusan sang ahos, no, nadumduman yun isang una mga tigulangan, nusnusan sang ahos. May iban man niya nusnusan sang habon pang laba. Padugoon lang, habon pang laba niya, okay na na, okay na rabis. May iban niya sup-supon, suyupon, lutguton. Ang pilas mo din nakagat sang ido, lutguton, sup-supon niya, iduplay ang dugo. May iban man niya ginapabot-bot. Amo na ang tradisyonal. Pero those are not safe. Balaman nato hindi safe. Una, ining gihambal nga habon-habon, unos-nos ang ahos, kagat ina ya. Ang rabies ya, maupod ina sa dugo. Hindi na hambal nga ma-steady, landa kaga pwede mo nga pagwaon, kag mapatay sa habon pang laba, kag sa ahos. Masunog, papanit mo da. May iban ginasuyop, ginalutgot. Okay, siguro last recourse na ina eh. Pero tandaan mo, dapat wala ka pila sa imo nga ba-ba, no? Wala ka sang gadugo imo nga guab kay inaya delikado gid inaya kay ikaw malatnan sina ang mga bot ina depende na sa inyo kung kapati ka man o hindi pero delikado importante dira once makagat sang ido kadto dayon sa may health center kadto dayon sa may ospital no pak injection kadayon sa anti-rabies. Ang nabalaan ko sa ido nga may rabies, mapatay ang ido within 24 hours. Ang nagkagat, nagapangluya mo na. Hindi nyo na paghulaton. No? Dumduman yung isa ka listener ta. No, ang tawag niya tandok o patandok-tandok. Sipsipan ba? Dumduman nyo to ang aton listener na si Tatay Fred. Ang taga-haro. Nga si nanay, ganyan, why nagkatawag. Dumduman nyo to. Ang driver blas sa may basta driver sa San Jeep sa may mga kabataan man siya. Tatay Fred man tong ngalan niya, no? Nakagat sang kaugalingon niya nga ido. No, kaugalingon niya nga ido nakagat siya. Wala ka balo may injeksyonan? Login pabayan na kay hindi na ba niya hindi na pagpa-injeksyonan. Wala pa gani na labtan isa ka semana, no? Why malabutan to isa ka semana si Tatay Fred ay sumalangit to. Gaka-intra-intra pa sa ato na sa kanta-kanta. No? Napatay.
11: Tatak! RMN.
0: So do not take it lightly. Basta gani makagat ka mo sang ido, labinigid sa mga totoy, no? Ang mga asong kalye, no? Makagat ka mo da, hindi na ka mo maminsar pa. Hindi ka mo manugunan sa gastos kay mga libre ka mga bakuna. No, may malibre mga anti-vaccine dira no, sa mga ospital. May adrito sa may ang akon nga apo no amo to na kagat sang di man nga kagat amo daw love bite blame o love bite wala love bite sa sapat ah gindala na mun dayon sa may Ramon Tabiana Memorial District Hospital kay may animal bite center dira no dira pa lang una So ang matabo da sa isa ka vial, no do baklon nyo inang isa ka vial butang ta 1000 o 1500 kung isa ka. Kung sa private hospital ka mga 15, no? Pero sa public hospital, ang isa ka vial is good for 4, don't correct me if I'm wrong na, 4 to 5 people. Ang isa ka vial na hindi mo maubos, isa ka lang. 4 tubtob 5 ka tao na. So mangita ka to sa 5 ka tao, makakuha ko tutog 200 200 kamo. O kung naluoy ka, tisya na lang imo ah. Like amo na, bayad mo amo na pwede. Pero sa mga animal bite center, no makuha ka sang indigency sa barangay ninyo, libre na ina ya. No hindi na kamo patuga-tuga, makagat kamo sang ido, kuring, bisan gani makagat kamo sang tao. May basi may rabies sila, basi may kikion ng ipon niya. Hindi ka mo magpatuga-tuga, okay? So, tani na sabat naton ina, no? Ang pamangkot mo, tatay. Paano mabalaan may rabies? Hindi nyo na paghibaloon kung may rabies. Daloon nyo dayon sa doktor. Pa-injectionan nyo, ina, kag be frank, ano? Once pamangkoton ka mo, hindi ka mo binutig. Kot, saan nung nakagat? Ah, nakagat, subong. Yung nga. Nakagat sang nagligad niya tatlo kadam niya kagina lang nakagat. Hindi ka mo sagay binutig sa doktor. Kay paano ko mamabuligan kung nagabinutig ka mo? Kung may matabo sa pasyente, doktor na bala salon. So may mga animal bite diri sa may Mandurriao, no, sa may WVSU Hospital may araman na animal bite, no? Kadamo sa mga animal bite sa may at the medical city, the may animal bite center na. So, basta nakagat gani sa mga sapat, no, kadto kamo dayon sa doktor, hindi na kamo sagay hulat-hulat pa. No, hindi na kamo sagay pangamuyo, sindihan nyo pa na sang kandila ni Candelaria. Babasulan pa si Nuestra Senora de la Candelaria na. May ngaga kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Hello, Ma'am Maria Ruby Canonicato. Welcome! Hindi ka na subong? Mama BC, thank you. Shoutout kay Mama Jennifer Bobier, Papa Sol, Trexie Angelica Bobier, kay Bro Bunog, Bobier. Mga dancer sa Magazine 16 niyo. Nasaot-saot pa ka mo pang? Mga nag-backdive-backdive pa sa unang, pertene sa unang Magazine 16 mo. Evelyn Gigax, oy. Kapurangkay, mayong aga. Kay Ma'am Inday Merilo Estelliore Patino, Ma'am Mercy Rasgo, ang tawag na tiyoy na yan, tandok, mamapatandok. Ang barang bato sang una nga kung ibutang mo, madukot sa panit kag makakas ng siya kusa. Ang bato nga itom nga hindi siya mabugat, tiyoy. Good morning, tiyoy. Ang ari ko USY. Ay, way, mama. Kot lang ko kung nga. Ama naman busy. Morning, tiyo. Hambal ko lang. Isang batang. Hambal sang bata ko nga nurse, no? Naman busy. Kung ginkagat ka sang ido, hinawan lang sang habon, pero hindi daw pwede paduguon. Hinawan lang. Sir Ernel sa Onoy, mayong aga sa iyo. Okay, pan shout out lang kay Carmela Lacbanes, kay Erlinda Perez, and Bonnie Gargarita, kay Christine Bigota, atinero ng Purok Taytay, barangay Mabini, Valladolid. Ano pa kitang malaygay nyo da, no? Basta may mga malaygay ka mo sa party sa may experience, kagat sang ido. Ang pila ang balay dan sa mga nakapa-injection na bala, no, pila ang balay dan. Pero ang aton man ginalaygayan dire ang mga dog owners, no, ang mga tag-iya sa mga ido. We have to be no, a responsible pet owner, no, labi na gid kung mga dirasa ina kay magastos ina, may 5+1, may ano gaya na para hindi maglipong-lipong ido, kadamo sa mga vaccines ang ido. Basta dirasa, di ba? Kung Aspen, kung Ascal, no, be responsible. Ini sila ay mga gwardiya naton sa balay. Ang aton yung mga kasapatan, ang aton hinuptanan, para sa sulod sa balay. No, they are part of our family. Nagasalig kita sa aton mga kahuptanan, labi na gid kung arang aton mga kabataan. So, hindi natong pag-ibutang man,
4: sa aton nga hindi man pag-ibutang sa italita lang aton nga mga kabataan, no? Awat ang ginatumod naton is dapat pa-injection na ninyo every year ina, ha? Mamal kayo mong hindi na kinan-injection kayo ba yung managkakaon basura? Hindi na kinan-injection na nina, no? Hindi na kinan-pabaksin tayong rabies kay dreaman lang siya sa balay. Hindi, dapat git. Pinapavaksin na every year. Libre man lang na. May iban gani kung sa direk ka sa may tubang sa kilid sa entrance, tubang sa UP, entrance dira sa may motor pool. Makato ka dapat, injection do. Donation man lang na gani. Pwede ka gani kipakaponda. Ang injection, ano lang na, donation. 50, kung pila lang dapat, donation lang na. Dapat dapat gina... Dapat kinapavaksinan yung mga ido ninyo, ha? Be responsible for parent. Sa ano ni ang... Ayun ba sabi? Sakit-sakit bala ang irig kaga testing kabulong sa anti-tetanus kaga anti-rabies. Uy, sa panit ina Ma'am Evelyn, kaagi ko na mo. Angelita Gonzalez, libre ang rabies shots sa Centro TOC. Libre ka, dalaan nyo to. Ako nga ni, ako nga pitbull to. Ako nga ambul, American bulldog. Nga babae nga si Luca. Dalon ko to sa may plaza ka. Hawan man sila galito sa kalaparan. Pero ang ako niya, ambol, ba, very sweet. May tsura lang kululbaan, pero very sweet. Inaiaway, nagapangagat. Malapit sa tao, kikinpadako sa tao. Ako niya, tiyoy, kaagi man ko kagat idukis ah. Gatulo laway ko kanami mga gat sang muningning. Lain ang imo, yaging kagat gali. Dodge siya, ikaw lain-lain niya. Sa nagkagat galalaway sa mo. Ang ido namon yoy nagbata 5 kabilog. Kag isa, 6 kabilog, baw 11 tanan ng ido, tiyoy. Ang 8 kabilog nga ido namon, puwerte. Napa-injection na nyo man, ma-Marge. Libre sa sentro, no? May mga schedule sila nagalibot sa barangay. Rose Ebro, morning to Pancho. Watching here sa may Hong Kong. Uy! Mayong aga sa ato mga OFWs na. Mga RMN Fans Club. Singapore Chapter and Hong Kong Chapter. And ang ato niya RMN Fans Club Main Chapter. Kaya Melanie Katahay. Happy birthday. Dapat naka-injection gid sa rabies ang mga fur babies naton. Dapat gid, ma'am. Kag may libro-libro ina, di ba? Kung ano nga shots niya. May farbo shots, di ba? Kung mga dirasa. Complete gid akong tanan nga ido, complete vaccination nila. Biskan mga aspin namin, no? Kay mahambal kita nga responsable kita. Huwag kita kabalo, basi mga gat pa na ina yan. Ang iban gani, ginapakapun, no? Parang di na magdamo. Ayun, aray si Morpeho. Sa una, baris-baris sa tubang ko si Morpe. Subong. Sa una, baris-baris ni si Morpe. Pero sugod na pagkapun, ahay, aray yung ubra niya, aray tubang ko tulog. Tawagin ko siya, Murphy! Murphy! Gamuklat-muklat ng ugok. Ay! Oo, yay, may injection sila. Very good. Akon dad ngay do palay gate ko dad, pero kamahal gid. 15,000 gid way labot after ligation. Pati neron pa sa clinic 10 days. Pakapon? Sus, ara sa sentro, apos-apos ka po rin. Dali-dali na ka po rin, guma lang ng katapat ya. Kaya man gina-slice lang muna, tapos kuwao ng yag balls ya, oh. Tapos tayon, tapos na. Hadlock yoy kawatan manakaw sa balay di makangarangkada. Correct kang ini mga aspi na to, no? Kita mo sa balay na mo, nang ginhimo ni Mrs. No? Sama tubang balay. Si best friend Ma'am Jonah. Ay, okay. Si Mama Nugale maabot. Thank you sa update. Ang ginhimo ni Mrs. Kaya may mga damog kami. Inimlo wala namon maubos blas amon nga. Panyaga. wala namon maubo sa panyapon ng mga sundan namon. Every kaon namon ginatago ni Mrs. Ina, ginabutang sa isa ka container ang mga sobrang ang mga bilin nga pagkaon nga hindi na makaon, damog short for short, kaginabutang sa ref. Hawlaton niya maggabi. Paggabi sina magwa na si Mrs. kag ginabutang niya sang daw apat o lima ka mga yahong, no, mga yahong, mga hindi man kadagkuan, lima ka yahong dira sa tubang balay sa may pader, may yahong ginabutangan niya na sang damog sang pagkaon, kanon, sudaan na, pero nalimpyuhan na wala hambal naman mga tabagak na. Ang pwede kanon sang ido dira niya ginabutang daw lima ina ya? Tapos may tubig, may mga tubigan pa na, para ina sa mga askal. Mga nagalibot-libot, bla, ang mga ido, nan, subong, wala na ginakay-kay amon basura. Sa una magpuli, kung damang alas tres, alas tres medya, alas kwatro, sus, gainukay ang basura, bla. Kaya ba ng ido, gutom? Hindi natural, basta gutom, mga ikay-kay-kay-kay-kay, hindi man pwede manuktok sa malay nga, nang, may pagkaon ka mo, da? Nang, kaya kami pandisal, binong? Nang, papap, dol, binol? Hindi man pwede mahambal nga, nang, gutom ko? Kaya kung askal, hindi mo gani pagsapakon, labinig yung palapitan kang, iba ginatindakan, kaya nakulbaan, iba ginahaboy, kaya nakulbaan sa ido, di ba naman ang natural, normal, natural nga reaksyon sa ido. Pero yung ido, nagpalapit, kaya nagutom, nagpangayo tabang. So napaminsan man ni Mrs. na, ang mga askal, nga ginbutangan niya da, sumuong ang mga ido to, nagatambay sa tubang balay. Hindi man silang agresibo. Nung wala man sila hambal nga nagpangagat sa amon. Na nagahulat pagkaon, once magwa na si Mrs. Naga, pakita mo daw, tutoy. Nung nalipay, wala, ara na pagkaon, hindi na ito makabudlay. Hindi na makabudlay. Butang na pagkaon, pagbutang ni Mrs. Na, ginatudloan pa nga, sit, hindi na magkaon. Nung sa una, pagbutang ni Mrs., amak, ginatudloan, no? kamot lang. Nga kamot, sa Mrs., stop, just stay. Butangan ni Mrs. na may pag-counstay. Asa na utuli na natutunan ang ido. Mag-say niya si Mrs. nga muna stay. Wala sila kaon. Paglakat ni Mrs. Eat. Chibog sila nga. Siguro mga walo kung pito ka ido. Kaon sa may tubigan na. So naanad na ang mga ido ni mga askal. Umot ko kasi ng mga ido ni. Nga kada hapo, udto. Kakanto na kada gabi. Ikaw na gutom, makanto sila para na kag may ginabit-bit pa mga iban ng ido ng layaw. Daw parehas ba sa aton kung mamista kita, makaon at nalibre manghagad pa kita sang tao. Amo na ila, tas na sharing eh. Sharing is loving, kao man sila dito. Ang tatlo kay ido, dito nagsulod sa batsuyan. Matsagila, balay na nila tong batsuyan. Kaya akong bayaw, ate, may ido man sa mga askal to. Pabayaan niya man to. Pagkagabi, amon ni nang masadya. No? Wala na da sa amon may mga palapit-lapit, ha? Na mga kung sino-sino da, basi may tuyo. Wala man ang balingan mga awat. Basi tuyo na matambay, umangihi sa pader. Hindi sa kapangihi, kaya katambay dang ido mo. Tagulon sa. Tagulon sa, ihian mo na yung ginakanaan namon, bastos ka karoon nga tao ka. No, man, ginambal sa ito, bastos ka klase tao, ginakanaan na mo, hindi iihian mo lang. So, may gwardya kami na wala namon ginabaydan. Kung kagahon, magtinaghol din na, magsigisigin, taghol, guan ko, siyempre may tao. O liliun mo ang CCTV, makita mo, may tao. Aragali ang ako mga kabataan. Tagwa, kapanoktok, kaya sila dalayabe. Tato silang akon alarm, silang akon nga security. Tanapuslan mo mga ido. Kaya pagpasalamat gid ako sa naghatag sang frame sang sunglasses kagapon si Nang Pat Garovillo sang Villa Arevalo. Salamat. Luoy takon sa mga ido kung gutom tiyo. Gani? Akon damo adapted ko nga kuring sang neighbor. Gabaklan ko pa nila sang isda buwaw. Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patiño, mayong aga sa imo. Agab eh, parehas sa day ginabakla namon sa palapala isda. Tingub, libre gwardya. Correct, libre ang gwardya. Kag wala nagapangay kaysang basura ang mga ido. Kag nakita mong tsura to nila, very healthy.
0: Agosto 5 sang Kuwait mayong aga. Romeo Manaay mayong aga. Kag ini mga itlog no, kita nyo na yung sa mga ido kamo, no? Magpakaon kamo. Are gamay lang nang nga laygay sa mga pet owners no. May itlog kamo no. Hindi ang itlog sa dalo, mang itlog la. Ang ginaluto nyo nga itlog. Once magluto ka mo itlog, hindi nyo pag-ihaboy ang shell. No, hindi nyo pag-ihaboy ang shell, no? Anong himuon? Hugasan ninyo ang shell. Wala na unod na, di ba? Hugasan nyo ang shell. No? Paghugas nyo ang shell, pabukalan nyo siya. Pabukalan nyo siya mga 5 minuto. Okay? Pag pabukal nyo 5 minuto, pamalahas siya. Ibulag, di ba? Bahala ka mo, pamalahas siya. Eh, hindi man nabal nga apat ka adlaw, basta mala lang siya na madula ng tubig. Once nagmala na siya, pwede niya bukbukon sa inyong mortar, pwede niya bukbukon. Kung may blender ka mo, i-blender niyong itlog. No, ang panit sa itlog, ang shell. No? Pauliwat, hugasan, anay. Tapos paghugas niyo, pabukalan ninyo. Pagpabukal ninyo, pamalahon ninyo. Pagpamala ninyo, bukbuko ninyo. Pwede man manual, no, ang mortar, kagano nyo, or i-blender ninyo. Mga mapino-pino sa gamay, medyo pino-pino sa gamay, no? Pagbukbuk na, di ba mapakaon ka mo sa ido? May dog food man ka mo, o ano ginapakaon nyo na? Kuha ka mo at least mga 1 tablespoon. No, 1 tablespoon, sukob ka mo. Dito, powder na ina, di ba? Do, kalamay. 1 tablespoon, kagano nang ibutan nyo sa dog food ninyo. Kay ina iya, 1 good source of calcium. Nagapanami sang tulaan, sang inyong mga ido. Nagapanami ina sang panit.
11: Tatak! RMN!
0: Sang inyong ido, may mga arikengking na, mga ginagalis-galis na, butangan nyo sina. No? Hindi nyo pag-ihaboy ang inyong eggshell. No, pwede nyo mapuslan para sa inyong mga ido. Natural source of calcium. Message ka to kuyoy si Manay sa Balay, naghatid balinghoy baugin attack with ka mga ido namo kay hindi kilala. Ay yes, so ay ginahimo ko na ginabukbuk ko ang shell sang itlog. Vitamins ina sa ido, calcium ina sa ido. So just a little advice no sa mga hindi kahibalo, kay iban ginahaboy lang ang shell sang ido, sang shell sang ido, shell sang itlog. Anugon. Mapuslan nyo pa ina para sa inyong mga ido, mga pet lovers ninyo. Para maging healthy ang inyong mga ido. Ang aton nga mga health tips, dulong na sa aton sang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee.
10: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
12: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa Chi, ako si Marshall sang Pavia, Iloilo, 34 years old. Isa ako ka piang, Papa Chi. Nautod ang akon wala nga tiil. Napiang ako, apat na katuig sang ako na aksidente. Isa ako ka tricycle driver, sadto kag samtang nagabiyay ako, Papa Chi, nakabunggo ako sa isa ka truck tungod na wadan ko no imisang preno. Sugod sa napiang ako, ang asawa ko na, nga si Helen, ang halos nagaobra para sa amon niya pamilya. Kag siya man ang nagasagod sa duwa namon, kakabataan.
1: Pwede. Kasakit sa likod ko sang hala ka pang laba.
2: Pa, nagutom ka na? Dali lang ha, kay maluto ako sang kauno naton.

0: pagbuot din sa mahal na Diyos. Pagpilaw lang ini sa kabuhi, ba?
1: Salamat kit sa pag-intindi, mahal. Dali ka. Hiloton ko ang likod mo. Kaya balo ako mga kapoy kagid eh. Sige na.
0: Pa, eh, basta ko mabudlay para sa imo.
1: Piang lang ako. Hindi utod ang ako mga kamot. Isa pa, mas mabudlay ang ginabuhat mo sa pamilya ta. Dali, dali, dali. Kaya hiloton ta ka, mahal.
0: Sige pa.
2: Maswerte kita ko sa asawa ko, Papa Jay, tungod kamahinang panon ini. Kag wala gid nagareklamo. Sang ginhilot ko si Helen, kag tungod wala ang mga kabataan, ti nagampang sila sagwa, kag ti ako naman, nagihilot-hilot sa asawa ko. Astang naglabot na inisa.
0: Oh, akong madala, Marshall. Oh. Ikaw lang sa idalo, ma. Oh. Ako sa iba pa.
1: Oh. Ikaw bahala, Helen. Paayawi ako ka. Mapaayaw kita nga doon, ha?
0: Oo.
1: Ah? Ah? Shit! Ah? Ah?
0: Ah? Oh, shit!
1: Kabayo, ha?
0: Oh, shit!
1: Sulod-sulod. Ah, grabe.
0: Isanti ang ka. Ang importante, wala na ito ng mga oras o kagpinto. Kunti na ako nili.
1: Buto nga, buto nga. Ayaw, asa nga. Sagwa ang gatas. Sige. Na.

0: Hindi man sa tinikal, pero mapabugal ko gihapon ang akong uraro. Bisan amo na sini ang akong sitwasyon, Papa G. Oo, mapuslang gid ako sa kama. Pero sa pangabuhi, inutil gid. Isa sina kabes?
1: Helen, sa diin siya... Guys, tulang nga igalit sa Helen kasi maridulis ako. Ano ay hanggang istoryahan nilang magawaman? Mati ko ba? Kasi kung sino naman ang ginagsismis nila nga doha.
2: Kung ako sa inyo, ako ay sabihin mo sa kalamari. Magkakot ka sa akin. Ano? Nagkakot ka ng mga kabataan ninyo. Hindi na yung makasusin. Ano ang dami ng mga gusto ng pagkong labada mo? Kaya kung nagkakot ka ng kita mo, pero kayo hindi man. Nag-hindi ka mga doha daw sa pang labada?
1: Luyab niya nga o doon sa Helen nga. Mag-OFW sa ba? Wala. Luluhin mo sa asawa ko. Mamati pag ito ko bala.
2: Luluhin ko magkukali na mag-obra sa buha. Pero kung mag-obra na ko, sino ang makikaw sa mga amin sa buha lang siya,
1: ha? Ay, ang asawa ko.
2: Kala na ko yung sa iba na obra din. Kaya sa baka. Ay! Gusto! Ang ano man eh? Ano ang di ko makita sa mga sa kamo sa organisay?
1: Wait! Ano ko na? Pumita si Helen siyang kano?
2: Ano, Maridore?
1: Iyap.
2: May bana ko, Yabala. Sakay talungan ko.
1: Mamati pagi ko bala. Tumutuloy si Doris ay.
2: Ang buo siya si Lingon. Ha? Magulay ang kano, Yain? Patahan ba na? Ang muna niya puso sa buo, tapos mo yung mag-isipan.
1: Ano ko na? Halimbal. Helen. Hindi ko sagot, ha?
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam.

Mega Man. Purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Papa G, wala gid ako sang nahimo. Nagpasugot si Helen bisan wala pa iniginalisin siya sa akon. Hasta nga ginhulat ko nga manugid siya sa akon kag ginexplikar man niya ang tanan. Kag ako tungod pamatyag ko Papa G nga wala man ako sang mabulig sa asawa ko sa pamilya namon. Gina pasugtan ko na lang ang iyaluyag bisan pa masakit sa akon balatyag.
1: Inday, totoo. Sa din si mama ninyo?
2: Yan pa, biya to sa kompyutera naman eh. Puto sila ni Maninay Doris.
3: Ano?
2: Kagabi mo bla pa, nag-English-English bla si mama. Ginpapuli agani kami diri. Agudidi kami kuno makasinabad siya
4: oo,
2: dito.
4: Oo, bala papa.
3: Kaistoryahan na mo siguro sa sangka na ay. Wala naman ginpabalo ang mga kabataan. Kipasi kung ano naman ang pinsan ko sa ilay-ilay. Kabay pa nga kwarta lang matulang lagas mo sa kano. Kabay pa nga hindi lang maluyag. Kabay pa nga hindi ka lang maluyag.
0: Kada bulan, Papa G, nagkapadala matuod sang kwarta ang kano ni Helen. Kag-abi ko, asa lang dira. Pero nagsala ako, Papa G, kay nag-abot sa punto nga nagkadtugid ang kano sa kay Helen.
5: George, I would like you to meet my older brother Marshall. We are living in the same house. He's disabled, that is why I am the one who is taking care of him.
6: Oh, I see. Nice to meet you, Marshall. I think you know me already. I'm George, the soon to be husband of your sister.
7: Hi. Nice to meet you too.
6: Yes, nice to meet you.
5: Pasensya na ha. Pero kinahanglan ko magbutig eh. Ang mga bata sa diin.
3: Ano sa bagay ng mga bata?
5: Paay. Hindi ako luya gumakita nila sa George, ha?
6: What are you talking about? I don't understand.
5: Nothing, George. Marsha? Sige na. Idulong ko anay siya sa hotel nga. Stayhan niya, ha? Kita ay takaroon my older brother.
3: Hindi. Masulsugan niya git si Helen.
0: Masakit pero kinanglan ko ang tuson, Papa G. Pero kinpasalig man ni Helen nga hindi niya pag-ihatag ang iya bandera sa kano. Pero ako ya, kung ano-ano nagsululod sa pensar ko eh. Daw nagakawadaan ako sang pagsalig sa iya. Kag isa sina kadlaw?
5: Ginbilin ko na si George sa hotel. Marshall, may ihambal kong tani ako sa inyo.
3: Ano ina?
5: Luyag ako up doon ni George sa States.
3: Ano? Hindi ka magsiling na maupod ka man sa iya? Ano ba yaan mo kami sa mga anak mo, dire? Ha, Helen?
5: Kung may pilihan lang ako, siyempre. Hindi ko ginmasarangan ni bayahan ka mo. Walang ako ka mo, Marshall. Ganit isang sakit ni para sa akin. Ginakaya ko para sa inyo. Wala ako sang luyag kay George. Kunupod ko siya. Kamu ang ginapamensar ko. Kung magupod din man ako sa iya sa States. Siling niya. Atagan niya kuno ako sa kwarta nga. Ngay padala diri sa inyo. Gani ayon ko na yung utot mo hanga siya nang matipan sa inyo diri. Samtang wala ako. Marsha. Para sa inyo, buhaton ko ngayon ni gani palihog. Magsugot ka, palihog.
3: Helen.
0: Nakabalik na sa States ang kano ni Helen, kagasta subong ginahulat niya ang desisyon ko kung bala mapasugot ako kung hindi nga maglakat siya. Kung hindi ko na ako, hindi man siya maglakat. Pero ang kano, base ko numawadaan man sang gana sa iya kung hindi niya ini pagkantuan. Kag kami naman kuno liwat ang mabudlayan sa amo niya pangabuhi, Papa G. Kag ina subong ang nagabalik-balik sa akong pensar sa tagsa nga magtulog ako. Mapasugot bala ako sang desisyon nga ini? Papajitlay kayo man ninyo ako. Ako gali si Marshall sa Pagvia, Iloilo. Madamong ging salamat and more power to your program, Papa J.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
8: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong magkakandang
9: oras, alas 2:25.
10: Tatak, RMN.
9: Ang problema ni George, dulong sa aton sang Nance Herbal Capsule. Mga kasama, ang Nance Herbal Capsule, Nance Super Plus na po ngayon. Sa mga gusto magatilaw sang Nance Super Plus, the new and improved Nance Super Plus, mas gid pa epektibo, mas gid pa baskog, gintigo mo mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nance Herbal Capsule Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig konta sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available na po sa mga suki niyong mga butika sa Binog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag isa pagid ka produkto ni Tita Arlene ining Nance Liniment Oil. Sakit akon likod ginabla, oh, hindi ko kabangon. Doon ang muscle spasm sa likod. Bo, banyos-banyos lang ni Macy's ang Nance Liniment Oil. Biskan wala na gani hagod. Ang kainit bla sa Nance Liniment Oil. Kuha agad ang panakit sa kalawasan. Muscle pains, joint pains, mga pirmin lang ginabiring, mga may mga tusok-tusok sa kabotil, rheuma, arthritis, varicose, pwedeng-pwede. Sa mga naipit, kag naparalisar ng mga kaugatan, pati na sa mga skin problems like buni, up-up, alipungan, lanag, kag arikis. Nance Liniment Oil, hindi lang pang panakit sang kalawasan kag sa inyong mga skin problems, kung hindi as insect repellent. Damo na subong sang langaw, nagbalik na naman ang mga piste ng mga lamok. Delikado ini kay dengue bla. Basi bla, wista budget as ma ospital ka pa. Bow, hindi basta-basta ang gasto sa ospital. Natural nga protection, Nance Liniment Oil ang pinaka-epektibo nga pain reliever kag insect repellent tungkol sa sangkap niya nga Nip 3 extract. Manyos-manyos lang sang Nance Liniment Oil ang mas ginapili kag mas ginarekomenda sa mga manunghilot kag mga masahisa sa Bilog na Panay Island kag Guimaras. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag ang numero 1 na kapsula pang lalaki sa Bilog na Panay Island kag Guimaras, Mega Man Herbal Capsule. Sa mga nagaproblema kay may erectile dysfunction, pwede gid non Nance Herbal Capsule. Nagahatag ini resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang iya ingrediente. May sangkap na tongkat ali, may ginseng, maca, horny goat weed, safe sa heart, walang side effects. Sa mga nakatilaw, share nyo naman ang inyong mga experience kay Tiyoy Pancho. Sa mga wala pa, bakal sa suki ng mga butika kag mag-inom, duha ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule antes ka mo maglabing-labing. Mga isa ka oras o 30 minutos antes ka maglabing-labing. Sigurado, hindi ka ginmahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, basta happy ang wife, happy ang life. Ang kabulig, Mega Man Herbal Capsule. produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation ang Mega Man. Mabakal sa mga butika, biskan wala kasang reseta. FDA approved. Alas 2:29.
11: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
9: Ari na kita, problema ni George, ang iyang misis na krisis. Krisis sa pera. Kwarta, nangita sang afam. Nangita sang papabol. Nangita sang foreigner. So sa mga gusto maghatag laygay, pwede na kamo katawag 0933-879-0931 or 0907-686-4468. And sa ato ng mga kauturan yung nagpamati sa Facebook, pwede nyo kutawgan sa Messenger. Tiyoy Punch! Abibe, tawge ko be. Dalagin, antes kita maghatag sang laygay, nagpangayo sang bulig si Ma'am Riza Alianza. No, Riza Alianza. Yoy, pwede ko ka pangayo bulig? Sabi ko, pwede ah. Basta hindi lang kwarta. Amya, tiyoy, kay may miga ko nang hulam kwarta. Ti, wala niya na ako ginbaydan. Ginblock pa ko sa Messenger. Ti, kinanglan ko kita ni inang kwarta. No, para sa akong nga galastusun kag sa balay. Asa akong kabataan. Sang siya may kinakahinanglan sang kwarta. Walagi ko nagpang duwa-duwa nga pahulamon siya. Subong ako naman ang manukot. Gina-block niya ko sa Messenger. No, hindi ko na siya makontak. Wala niya pa ko ginbaydan. Bawa manimalain man ini kung kisa mga pinamatasan. Sang kamo krisis. Sang kamo nagkakinahalan sang kwarta. Wala kamo may palapitan. Bisan parinti niyo, hindi niyo mapalapitan. Siguro may record kamo to. Wala may nagasalig sa inyo. Nagsalig sa inyong inyong amiga. Noong araw-araw niya nga kwarta. Noong ginputangan niya patiil, ginhatag niya si Mo. Kay naluoy siya si Mo. Subong, kinanglan niya kwarta. Ano man bila ibalik mo. Kung hindi mo mabalik, bilog, di utay-utaya eh. Ginapanawagan natin si Muna Banyas. Noong maniang yamba ni Ma'am Riza Alianza. Kung nagapamati ka man ng Muna Banyas, wala ko, crisis ka man, siguro, crisis man. Wala sang kuman makuaan, ano man nga, explicar mo sang mayad, no, explicar mo sang mayo sa iya kay Mama Riza Alianza, nga wala ka pa sang ibayad siya, pero pwede mo sa mautay-utayan, no, kinanglan niya man na sang kwarta. No, si Muna Banyas, no, palihog lang gid ko, no, kontak kay Ma'am Riza Alianza. Luoy ka man to sa isa. Siya to nagpahulam si Mo. Siya lang to nagsalig si Mo, bla. Budlay na bla, gubo ng pagsalig sa isa katao. Tag sa mga nagasaulo, galis ang ilang akadlawan, subong, happy, happy birthday. Kaupo ninyo, nagaselebrar sang iyang nga ika-165. Sino? Maligayang karawan sa ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal, si Kapepe, Dr. Jose Rizal, celebrating his birthday today. Ito nga pagsaulog sang kadlawan ni Jose, Dr. Jose Rizal, born June 19, 1861. Kita mo sa mga lalaki nga ginbunag subong adlaw, ang inyong buhok lang tumulaw, one titaplek. Sige, laygay na kita. Sa may utang to, palihog ha. Palihog be, bay din na to si Ma'am Risa. Kinanglan niya sang kwarta. Ay maluoy man kamo to kay Ma'am Risa. Sige, laygay na kita. Bauti eh, budlay gid ang utang-utang. Ang bulong sina, pautanga, liwat. Ha! Naga problema na gani sa Ma'am Rizal yan. Saka iway naging sa kwarta ako no. Ang problema nga ikaw na nagbulig sa tao. Kung ikaw na nagbulig sa tao, ikaw pa ang maperwisyo. Di ng hustisya sa dira. Mga makuindikan mo pahulam, grabe man ang wakal sa imo. Grabe man ang walwal sa imo. Pahulam ka, palagyuhan ka pa. Sige, amat-amat kita basa sa mga laygay. Tiyan mga tamyaw kag laygay. Ah. Mayong agat eh, pansyo, kagawad, tamyaw ko kagawad John and kas Efren. Sa tiyo, kagtiya ko dyan sa barangay Tubang Maasin, ang Velasco and Sumalde family. Thank you, Pre Romel Paraico and family. With Mariikit. Naku po, George, iwanan ka na ng sawa mo. Pasugtan mo tungod sa kwarta. Kung kwarta kinanglan nyo, te, pasugti ah. Mabatas mo man. Hello, good morning.
12: Hello?
9: Hello?
12: Hello.
9: Oy, hello. Welcome back. Ara ka nagalibalik.
12: Si Marcial daw may problema ni George.
9: Ha?
12: Si Marcial daw may problema
9: ni si Marcial, Marcial.
12: Ang kano, iya mo si George.
9: Oo, si George gali. Ang kano, si Marcial gali. Sorry, Marcial.
12: Ano kung pasugtan?
9: Kung pasugtan niya o hindi? Kay nagalisin siya to ang babae nga mapa-Amerika dalon sa kuno ni George.
12: Di ba siya nakatila ko itong babae?
9: George, dalon siya ni George. Oh, siya, problema ya. Ni Marshall is PWD.
12: Siyempre din, may mo man daw mo man piyang kabalo mga negosyo.
9: Samon gani, ka piyang gani samon, ka sikad, subong ga-drive ng e-bike.
12: Samon ni. Hindi ba ito lima?
9: Hindi man disipo.
12: Ano yung maramanya ito kano? Ano yung maramanya ito kano ka bakal e-bike? Nga para nga may kuhan ka sa uto dyan. Ginesmo ka.
9: Galing mama. Galing masiling natun di. Kaya ang nanay, basta nanay, bala niya nga pigado. Una sa baron ini, ang kabataan niya mo, no?
12: Oo.
9: Sa nanay niya, ito yung tatay niya, ma-feel natun yan kay Marshall na problema. Pero sa mga nanay, once nga pigado, ang una sa baron niya gindi ni, kabataan niya gindi, hindi na gusto magutman ng kabataan niya ni mo. Ano nang first instinct sa nanay? Sa baron ko kabataan ko, bahala ka na daya, kay total tigulang naman ta.
12: Mapasira yung kabataan niya.
9: Basi madala niya pa sa Amerika.
12: Kasi okay dito kay George na nabus ko niya, nilangga ko ni. Yan muna eh. Talaga, pulok ko naman siya doon kabito ka. Kasugti, kung gusto mo. Para baka mabuhay siya, negosyo ka. Sira-parakan, negosyo ka ka. Nasal.
9: May iba na abe nga, bal natin, tamad. No? Hindi mo atin batasan ni ni Marshall ni tamad. Hindi porkit PWD ka, hindi porkit PWD ka na utod ang imong TL, inutil ka na. Ang mentalidad na, inutil na ko, inutil. Ang mga ginabutan sa mga mentalidad na, inutil na ko. Saka ano inutil, may kapot ka pa man?
12: Ay, sa mga TL kung may diferensya. Damo ka na yung kita mo rin sa kuha nga tagbuwa ka biyong TL ko. Kubat pa, ibang ano, wala kamot, kita mo siya rin sa sinitaryo. Wala kamot, butkon lang.
9: Kagsubong, di ba may mga NGO, may mga ospital nga nag-donate sa mga, ano talaga, prosthetics sa TL na blag, inapusupuna ng TL, bisang plastic, na may steel. Ay, ginaputa nga na, di ba? May damo na subong ga-donate sina.
12: Kung gani, ano yung biya, sinamad na mo. Balong pa gani mag-surjak.
9: Iban gani, di ba, bulag, kagina, pag lakat na mo ni Mrs. Sakay kami, amay nasundan kami, tricycle, puros mga bulag. Puros mga bulag, isa ka tricycle. Inagani, hindi na gani, kakita na, di ba? Pero sumunga, gatinguha, agin siya. Sa ulo na, hindi kuya, inutil niya yan.
12: Ginapaiskwila pa nila kabataan nila.
9: Oo, may mga kabataan, ginapaiskwila pa na nila. may gating uwagi pa sila mga isang gamay-gamay lang. Basta importante may income mga kaon, amat-amat na niya.
12: Matamat.
9: Kaya ba niya, utok nila, inutil sila dayon. Sino gusto mag-inutil man? Inutil, mahambabuti na inutil, hindi ka mapuslan.
12: Iba niya. Kuya, may kamote sa dua.
9: Kabalo ka mga Torjak, huwag ka man inutil sa Torjak. Torjak lang gali, libog lang gali, imo yung utok.
12: Nakadayawe pa doon eh. Maharap ko lang yan ako, patay. Bwede na patay.
9: Ano patay man?
12: Ako mo lang yung cellphone kay wala load. Lubintay nung ibila, naka-expire kina. Eh. Mga ba, salamat ipang.
9: Sige pa, teka mo sa'yo mga biyahe.
12: Ate, si Mayman, palani ka buti.
9: Pila ka mga bulyon ang nakuha mo to?
12: Wala pa.
9: Sige, kita mo, kadlaw si Nanay Rod. Malani, istorya naman, bulyon-bulyon to ya. Grabe nga. Grabe nga gold to, mga bulyon-bulyon itong inistorya naman kapon.
12: Kabuti, bro.
9: Ang kabuti, hindi bulyon ng mga gold.
12: Hindi ah, kamuti. Lagulagusin mo po na.
9: Kalkal kamuti, gali mo. Basi kamuti, basi kamuti sang iba na. Lantabi, lantabi, kukuya na Nanay Rod.
12: Hello?
9: Lantawa, kuko mo, wala man kuno ng ali.
12: Ara,
9: lain naging kali, lain naging kali mo guro, gaduga. Ang naging kali mo guro, gaduga, duga pa to.
12: Ala. Ba't kita gusto mo yung nukot to? Ako man eh, huwag kuwarta, nukot ko, huwag kita. Ang damo. Huwag kita maluhoy sa, kwan?
9: Ginautangan. Saton. Oo, kay Risa, ng Risa Alianza, nagpautang, ginpahulam. Iwan mo siya kapautang, ginpahulam. Ginblock pa sa, ay sus, klase nga tao. Mga amo na nga ba, mga tao, hindi na ito magbayad ya.
12: Na.
9: Hindi na ito magbayad, ya. Ginblock ka sa messenger. Wala na ito plano magbayad, ha?
12: Huwag sa mema nila, huwag mo ko na presyo sa utang. Kasi kung ano ito, may migo ko ngayon, kusar na, alingkot, hindi na magbayad. Matubukan na na.
9: Samon to ya, o to na, hamba sa migo ko, huwag may na presyo utang, pero may nabunan.
12: Ati, o, damo na.
9: Damo na bunan, natiruhan. Sige, ah.
12: Ipang.
9: Salamat, Gekit, pamilya. Ambal ni Nick Velasco. Bye-bye, Marshall. Biskar, hindi ka magpasugot, Marshall. Human na. Human na to sa utok sang imo nga asawa nga malakat, malarga na to pa, Amerika. Ang pagpalangga, Gitiyo, ituod, malumpat ina sa bintana kung gakalami mo sikmura. Yoy, para sa akon, sala na ni George. Sagi ka pang asawa kang hindi mo naman masagod, di ba? Hindi na rason niya na utod ang imong atiil. Bilang isa ka padre di pamilya, imuon mo gitang tanan para sa gudun ng imong pamilya na hindi ka magsalig sa imong asawa. Suportahan mo pamilya mo, mag-ubra ka, Marshall, para di ka maglakat asawa mo. Kumakita ni Mrs. Maguro ngay gatinguha ka, George. Mabulig na sa... Galing yan, remedyo general na gito ya. Maremedyo ka lang, general na dapat. Teka no, talyar nga, dalo ka sa Amerika. O, hindi pa sigurado pa nga buhay ya to, pero at least makalapak ka to ya. Ambal ni Ma Margie. Alice Friedrich, nakatikim na sang, ano, Amerika, ano? Nakatikim na nang ami magtrabaho ka lang ka. No, magtrabaho ka lang ka kasi. Langka ka Marshall, pag-ubra ka. No, kay tinamad kaya balbal ang imo nga paminsar. Si oy Ma'am Nelia Cordova, kamusta ka mo da ma'am? Kamusta ka mo da sa Kuwait sa mga kautura naton sa may UAE? No, nagatahaw-tahaw na bla. Wala na bla sa mga missile attacks? Dala sa may Lebanon, no, sa mga kautura nato, si Mama Susan, Happy sa Scar, kagkay Mama Jenny Halyorina. Kamusta nang sitwasyon nyo da? Iran, mga Pinay naton da, kaga sa may Israel, kamusta? Angelita Gonzalez, amo na ang leksyon. Hindi pagtaga itiil ang kwarta. Bahala sila na mangakig ng... kay Ma'am Rizzi. No, bahala na sila mangakig kung hindi ka magpautang. Importante ya. No, may ka problema. Kita pa bla. Sinulbar mo problema ya. Pero sumong ikaw ng problema. Amafe Pedregosa Andaya. Uy, nice to hear from you. Sige ah. Helen, kita ay tadari sa US ah. Buligan, tagit ka makapangita o brambali mamafe. May aga kay Cap Erila Oberio and family. Kabalo gani siya maghimo bata. Sagod, hindi. Bali ma Margie. Si Karigaba Richard, Ma'am Cindy Popo. Uhid daw na ko Ma'am Cindy Popo kay Ma'am Telly Piffer. Ma'am Mary Ricabar, may ngaga. Amalot Kirante Tolentino. Kayo'y dyan sa may tubang maasin ng Velasco and Sumalde family. Puro man ni tamyaw, tamyaw. Uy mo, Sir Nick Velasco. Why ka man ka laigay? Ubuso mo, bilog ka barangay na ganoon, tamyaw. Hagan-hagani naman. Na-trigger happy ka naman. Para kay Marshall. Gina-challenge ka ni Mrs. mo. Prangka-prangka naging din na Marshall. Patal-patal naging din na Marshall nga why kapagid na nga why kapagid nga kabugtaw Marshall nga gina testingan ka ni Mrs. mo. Isa kadako nga tampa ina Marshall nga malakat ang imo nga Mrs. no para sa inyo nga kabataan. Imo ina responsibilidad bilang padre di pamilya nga magsagod. Nakita ni Mrs. mo na wala ka na isarang no nga isagod. Amo na nga siya nagidya mangita sang paagi nga masagod ka. Masakit na yan, nagapangita si Mrs. mo to. Ikaw, ara ka lang sa balay, kay tamad ka. Si Mrs. mo, nagapangita to sang ubra. Padala sa imo kwarta, pero ginasikangkangan niya to. Ang ginapadala niya sa imo kwarta, ginaubrahan niya man to. Ginabikaan niya to, ano ka na kasakit, balay. Hi, Tiyoy Punch. Missed you, it's been a while now. Gani man, you're back. Uy, dugay na back, Ma'am Mafe, ha? Sang 8 pa, sang June 8 pa kita nagbalik. Dari sa programa, galing YouTube, Facebook, and RMN application pa man lang. Ma'am Mercedita Almirante, good morning, T.A. Punch. Sa BFF ko, naburaw, gid. Abugtaw na. Tulog, pato si Bernie, na, may chip po sa Gimaras, nag-ulan-ulan ko no toho. Marshall, kung ako sa imo, kung matsag mo Marshall nga wala nagid, no? Wala ka nagid nga makitaan ubra, nabudlayan ka nagid, way takabalo, abe, nautod ang tiyel, way takabalo, if it's a waist down, no? Kung sa tuhod, way takabalo, eh, kung ano ka, ang extremity, sang iyang pagkautod sa tiyel, no? Basi may, pati ang inyang spinal block, eh, ambal, Tiyoy, na-disgrasya sa motor. Basi pati ang spine niya, bala, Tiyoy. Nung hindi na sa kalakat, gituod, bala. Basi amo na ang extremity sang iyang injury, bala, Tiyoy. Kung nga kita mo, Marshall, nga daw wala naging paagi, nga makapangita sang ubra si Mrs. mo, da, kung nagasalig lang sa laba, paano niya tuod mabuhi, no? Ang inyong mga kabataan, paano niya ikaw mabuhi? Kay part sang iyang ginakitaan, inyo tanan, no? Ang part sang iyang ginakitaan sa imo man gakadto siguro. Sa imo nga mga medicine, sa imo mga bulong, kagaya sa inyong mga pagkaon. Kung kita mo, gud, mas mayo nga buyan mo na lang si Mrs. I-consider na lang isang matlilim na panaginip pa Marshall. I'm sure kung makakwarta man si Mrs. Kung ara si mong kabataan, masagudan niya ka. Masakit sa una, Marshall. Kung sino man tuod gusto maging niya ma-aksidente o ma-PWD. Kung wala man sa may naghahandum sina. Pero may choice ka eh. Depende sa imo bilang tatay. Depende sa imo bilang bana. Kung anong imo maging choice. Good luck na lang sa imo nga mapili nga choice, Mama Marshall. Good luck, wawak. Sa i-movie, no? Isa, siyempre, kung kami nga mga bana, kami nga mga lalaki, paris ako, huwag amo na ang rason, siyempre, ang akon nga hindi ko pagpalakton si Mrs. Pero, thinking of the bigger picture, di maano si Mrs. Nakapangita na ina si Mrs. ang paagi. Don't you think, no? Nga kung nga hindi mo sa pagpasugtan, hindi man sa mangita sang iban nga mga remedyo, kaya amo nang pinakahapos nga remedyo ang magbika. Bao tiyoy, wa hindi ko magpati tiyoy nga nagkadto to sa hotel. Ginupdan niya to ang kano sa hotel nga wala sang may natabo. Hambalo niyo lang mahigko akon nga paminsaron pero hindi ko magpati tiyoy. Nga ginupdan niya lang to sa hotel kag wala may matabo. Haga dun sa balasang kano sa Amerika kung wala sa matilawan. Base na namitan pag ito. Amo na nga ang balsang kano nga updon talang ka sa Amerika para mayawan mang kusin. Wala tigulang-tigulang pagabot sa gugmayoy. Base retired army to blow, retired Air Force to blow, resistensyado to. Base dikto pa nakatilaw si Mrs. mo sang grabe nga performance. Amo na nga nagdesisyon si Mrs. mo nga malakas. Yoy, para sa kunti yoy, kasawa ni Marshall. No, may sinumpaan kayo eh, sa simbahan. Kung kasado sila, didla tiyoy, may sinumpaan ang mag-asawa sa simbahan for better or for worse, to thick and thin, di ba? Dapat magkasama. So bilang wife, responsibilidad tuod nato ng aton ng mga kabataan. Responsibilidad man aton nga tipanon, nagpalanggaon, nagreseptaron ang aton nga bana. Nga asang mayo pang mayo pang panglawason ni Marshall, pinabayan ka buhaw. Wala man. So it's your turn. May pakita kay Marshall nga bisikan ano pa ang natabo sa iya. Ngayara ka ready makig-unong sa imo nga bana. Be a better wife. Be a loving wife to your husband. Na PWD na ang bana mo, bayaan mo pa, buang wayay. Laban-laban amo niyang guwaya mo. Ang stress ini sa kay Marshall, nga bayaan, paano mo mabaton ini Bino? Sus, ako yung knock on wood lang, gurbao. Tudod ako, mabuang, gid ko niya yun yan. Solid, solid, gid niya nga ego sa imo, Marshall. May malaygay pa. Yoy, mayo nga agasi mo. Para sa nag-utang, pwede yung mga guro, kay Ma'am Riza, Rizalin? Tama ba si Rizzi Alianza? Yoy, para kay ng Rizzi, pwede mo mang katuan sa balay. No, hindi mo pagkigan ang nangutang si mo. Hindi mo pagkigan, hindi mo pagyaw-yawon. Ayuhab lang, suryahe. Basi pwede maamat-amatan niya bala. Kung wala, pwede man collateral ah. Kung may kung ano da, cellphone. Kung wala, ti mangkok, kaldero, paaya. Nag-ibaligya. Buligi sa bala ng Rizzi, pangita, kwarta. Si Pablo, no? ikaw ng mga manukot, ikaw pa mabulig, mangita, kwarta. Tamad na gito yan. Basta magtago-tago ni, hindi na ginaguro nga mga, hindi na niguro nga mabayad ah. Nag-ili, nag-block na, bagin-block ka. Laban-laban na, ag-ilis pa yun yung cellphone number. Hindi niya ni gusto. Hindi niya ni gusto nga magbayad sa imo. Nakuluya, klase mga tao, no, kapalagot klase mga tao. Binuligan ka na, tuntuhon mo pa ang nag-bulig sa imo. Bayain lang na ng resi, may gaba ang kalibutan. Ay, ako, I believe in karma. Sakit ini, karma is real. Mga kasama, karma is real. Samtang may arap pa kita sang may mahimo nga mayo sa isig katao, himuon nato ni. Kag let's continue mga kasama to pray for Mindanao. Sa subong, kada minuto inyo, after just like 4-5 minutes, no? Padayon ang ginauyog ang Mindanao. No, Davao Occidental, ang Sarangani, no, Davao, pero grabe ang Mindanao. So, pero may ang mga aftershocks. Isipable, 4 minutes ago, 1.4 magnitude sa may municipality of Sarangani. And 44 minutes ago, sa may 1.9 naman, Sian, Zamboanga del Norte. And an hour before, a 2.4 in Nueva Vizcaya. Puwerte ang mga uyugan na idikto sa Mindanao. No, let's continue to pray for our brothers and sisters. No, bangon! Bangon, Mindanao! And sa may Davao, a Davao Oriental, ang mga alas 12.34, subong nga kagahon, June 19. No? Niyainig ng magnitude 5.3 nga lindol ang katubigang bahagi ng Governor Generoso Davao Oriental. Grabe nga, palimbos balaybo ko. 57 minutes ago, 2.8 Zamboanga del Sur, puro lang mga earthquake iniho. Luoy man kita sa ato mga kauturan da sa Mindanao. Bangon Mindanao, let's pray ha. And sa ato mga pinalangga, mga suke, bantayan ang ibang pagiging mga balita kay impormasyon diri sa programa Isugid Kitoy. Buwas ng adlaw, Sabado, weekend na. Magwi-weekend na tayo. Happy weekend. Oy, walang absent ha. Basta may mga Friday sickness naman ang inyong kabataan. Paeskwilahan mayo. Nugay, paanad, absent. Kung lain matyag mo, hindi mo pag ipasa sa kabataan mo, ang lain sa pamatyag mo. Kaganta bayanan, alas 3:30, ang Department of Agriculture in pagsapit po ng alas 4, pangunahing mga balita kay impormasyon, labinigid ang pagdaog ni Alex Yala, mga FIFA scores, FIFA World Cup, at ibang pagid ng mga may inat ng mga balita kay mga impormasyon, ang tabayanan, alas 4, sang aga, unang radyo, unang balita with Radyoman Eric John Pamplona and Radyoman Ben Roy Bernal. Sa atong mga pinanangga ng mga OFWs working and living abroad, sa atong mga senior citizens, PWD, sa mga bugtaw na, sa nag-line line ng mga merkado publiko, La Paz Public Market, kay Mama Marilu Villalobos, Marijunela Servando, aga kay Sir Johnny Figuro, and tanatana nato ng mga kauturan, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Salamat gid ha, sa mga taga-syudad, kag-taga-provincias ng Iloilo, sa kilit sa kadagatan, sa kabundukan, sa kaumahan, sa atong yung mga mangingisda, sa ato mga kapulisan, yan ang mga bugtaw na, mga street sweeper, mga driver, mga bugtaw na. Subo nga kagahon, halong-halong langid. And expect heavy traffic na naman, kay Biyernes na naman. Amat-amat na ni pala uli ang mga estudyante karon sa hapon. Yan ang mga kautura nato, amat-amat naman ini sila check-in. Hasta din na ito nga pagpangalagad, mga karadyoman. Kita-kits kita, buwas! Same time, same place sa programang kinagigiliwan. Kada kagahon ng programang Sugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner, ini si Tiyoy ninyo Pancho. Have a beautiful Friday. Ciao, baby.

Chip Pancho sa RMN Iloilo, BYRI 774.

0: This time check is brought to you by San Miguel Light. Live light, drink light, San Miguel Light. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
8: Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Ngayon, gano sa aton matag palamati nga nagapod madri sa aton programa mangong sa aton nga programa. No, ini nga programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture sa pagpanguna diri sa nga aton nga Regional Executive Director, no, Dennis Arpia. Kag builog madulot sa inyo sa Santa Clara Philippine University sa pagpangunaman sa aton presidente, Reverend Dr. Ernest Howard Aguhoy. Ininyo ang abiyan, Dr. James, no, sa liwat nagpaabot kid no, sa aton pagparamyaw, no, sa aton makuturan sa diir makamunga bahin sa aton probinsya kon rion, no, basta marabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan, no, may dayagin nga laud na sa inyo. Kag sa aton magaling nga nagaupod sa aton live stream program, no, dari sa may Arimen Luilo, no, may dayagin nga laud na sa inyo sa diir makamunga bahin sa kalibutan nga uyong subong, basta makaintindi sa hiligay nun, no, kami nagpaabot kid sa mundra nga pag paramyaw sa inyo. Kabayo pa lamang nga in behalf, no, sa mga challenges nga nagaabot sa aton pagkabuhi sa dalawa-dalawa nga tanan, no, aton yung manang buwasan. Ang importante, buhi. Ang mga pamisiling Manila na nga pagbugtaw mo sa aga, pag nagaginhawa pang ilong mo, bot na balon sina, iya, daog ka na sina. Pero kung pagbugtaw mo sa aga, no, medyo no, hindi na mayo tibo tabalo delikado niya, pero pag mintras ka pag bugtop lang sa aga, no, daw sure ball ka na dira sa imo ka pag gulag-gulag, ah, tiway na ya hassle, ah, no, mo ako nga nga nagahamba kita pero pariyosin eh, no, kahit is because man blas ang nagkatabo sa subong nga panahon, no, kati ang pag-asa subong nagasiling na nga na onset naman sa Super El Nino. So, muna ko nga agad eh, nga way kita kabalo sa mga posible matabo. No, posible, no, magalipas may nisa, kag posible man nga ihan, no, magalala marang sitwasyon. No, galing kati ang atrandra nga ginalantaw, no, importante dira nga nagahulag-hulag kita sa pagpatigayon, no, sa nga aton tagsa-tagsa ka buruhaton. No, by the way, gali na kay engineer, Dr. Salvador Baliano, no, professor dira sa may ISOPES sa Enrique, na Sir Bads, na may adlaw dira si mo. Balaan ko aga ka pa permigo po dira sa aton programa. No, thank you again, Sir Salvador, na Buddy Baliano, no, kaupod sa aton, no, taga Barotac Biho ni sa ngaraan. No, so, pro dira na kalabot sa ISOPES ta. No, alam na ina siya sa kahit sa agriculture, no, kanagatudlo dira sa may ISOPES. Kasi tanang galing ang mga central yan nga nagatudlo sa mga state universities and colleges, no, all throughout Western Visayas, kag Negros Island Region, no, nagpaabot kali kita dira sa inyo, no, ang atong alumni homecoming, no, grand alumni homecoming, no, ika 50th anniversary sa kahit sa agriculture. That will be on September 26. Mayara nga half day kitang activity that will be held, no, dari mismo sa may Central Philippine University. Kag after sina, no, may iban nga mag-proceed dito sa may aganan, no, sa alumni garden. Ang iba naman, dabati-bati ko, may kantuan man sila ng ilang grupo. Ah. No, so thank you, kid, no, sa aton mga alumni dira ang nag-upload sa aton programa. No, pakiabot naman dira sa aton nga mga fellow alumni, no, sa CPO College of Agriculture, no, sa una niya kay sa subong abi ang CPO College of Agriculture, no, ang alan subong is College of Agriculture Resources and Environmental Sciences, no, sa aton may mga batchmate dira, no, ang aton ang batch mga aton yung batch niya sa Central Philippine University, no, ara kita iya sa 2001 nga graduate, no. So, amo na nakadugay si Dr. James diri sa may Central Philippine University, no, sa pagtudlo man, no, kag pag naging dekano diri sa College of Agriculture. So, amo na ko nga sa aton mga alumni, no, kita nga panawagan, no, attend kita sa nga aton nga alumni homecoming, no, General Alumni Homecoming that will be on September 26, no, diri sa may alumni promenade concert park. So, gabay pala mayhan, makita-kita kita kag mag-kutso-kutso. Muna ko nga abla ganyang kahapon, no, nabisitahan makita dari sa ngaton nga mga batchmate,
kaya Sir Samuel Brasilinho, no, kaya Willin Pansiras, no, ako sudyante pa sa una, classmate ko kanang yung sudyante ko pa, no, kaya Sir Gerard Garrido ka nag-hapit Madrid, no, sa Karin sa Baricocher. No, thank you again sa pag-drop by dali sa atong opisina kag magpangamusta. So, amo na nga ito, dali nga pagkabuhi sa may Central Philippine University. No, ang dinatawag namon nga Central yan, no, spirit. So, amo na ko nga sa mga kabataan dira. No, ila binigid lang may mga scholarship o kung nagpatigayon pa, nga nagpagita ka mo sa ispilahan. No, ang CPO College of Agriculture, no, open kita, abiso mo sa enrollment. No, hasta pa naman ang klase that will be on the third week of June. So, amo na ko nga ang kung makabuylo gani, pati gayon kag magpa-enroll diri sa may college sa Agriculture. No, so, gusto din na mag-eskwila sa may CPU. No, meron kita tatlo ka medyo courses. Amo na ang BS Agriculture, no, dyan ang curriculum. Kag meron kita nga BS in Environmental Management, kag BS in Agricultural and Biosystem Engineering. No, nga nga sa CPU gid, no, kaya ang CPU AB is awarded by TED, no, as the Autonomous University. No, bottom balon, ang pagtudlo diri sa College of Agriculture or within the CPU, no, ang above than the set minimum standard again set sa Commission on Higher Education. Kag ang College of Agriculture AB awarded by TED, no, as the Center of Excellence, no, for agriculture education sa Bugos nga Pilipinas. No, sa kadamo-damo ginatos nga mga eskwelahan nga nag-open sa agriculture sa Pilipinas, no, nadala kita sa top 9, no, nga sa Siam ka Center of Excellence for agriculture education sa bilog nga Pilipinas. Meaning, no, ang aton dali ka pagtudlo is above na set minimum standard gigit open sa, no, Commission on Higher Education. Kaya ang nami ay basically kaya tibangod nga ang College of Agriculture, no, ara abi sa kwan, no, kaya sa CPU, no, bilang Autonomous University kag ISO standard, no, bota balon, no, nga to dire patudlo, no, na categorize under, no, international standard, no, amo na ang binta dire sa CPU, quality education, no, amo na ko nga kadamo sa mga presidente sa mga state university ng ilang kabataan na peskwila diri sa May College of Agriculture. Kag by the way gali, no, sa mga taga-Gimaras, no, dira kita gali sa Sabado, no, alas 8. No, hasta kita mag-apon dira sa May Nueva Valencia, no, function hall. So sa mga marapit dira sa Nueva Valencia, kung gusto niyo mag-attend pala sa pre-seminar, no, about commercial production of native chicken, no, under backyard setting, no, in collaboration ini sa aton dira nga provincial agriculture office, no, nga pangunahan dira ni provincial agriculturist, no, Albi Naba, no, kag sa dira man sa may kwan sa may Nueva Valencia, no, may paghihwatong kita dira, no, in partnership man ni sa Alpha Setup Prasority, no, sa College of Agriculture. No, dira kita, no, so kita-kita dia kita da. So sa mga gusto mag-attend, no, dira sa Nueva Valencia, no, kay in partnership ni sa Alpha Set Prasority, no, kadira man sa aton nga partner, no, kay sa Robert Juro, no, kag sa iya pamilya dira sa may Santo Domingo, Nueva Valencia, no, kay sa ginaang nag-facilitate, kung sa diin matigayon, no, ligato ig paninga plano nga kung sa diin makakahildira sa seminar sa Nueva Valencia o galing kay ti ang aton chimpo abi natama makalimitado amo na ko nga ang subong lang ni na materialize. So amo na ko nga dira sa taga probinsya sa Guimaras, no, katuloy ini saya, no, in partnership man aside sa Alpha Set, no, sa provincial culture office dira, no, kag sa Guimaras sa Central yan, nag-organize kinila ini saya para nga ma-actualize ining seminar. So amo na ko nga dira sa aton makuturan, no, kung makabuylog ni ka modera, no, try to visit, ah, no, ara ko da sa mga nasutso sa aga, no, hasta kita maghapon kami nga gaw makita balik diri sa Iloilo. So libre ina saya, no, kahit ikon kita nag-seminar diri sa Iloilo, no, ang isa na to ka seminar abi per person, no, tag 10,000 na ya.
no pro kontra gani sa may gimaras no libre na na gani so ko makabuylo kamo na please visit na sa may function hall no san biba pa rin sa gimaras no kag sa aton mga tagpalamati dira sa gimaras no kay Sir Francis Garki galit dira no sa may ano iba pa rin siya man liyo ko da Sir Francis sa nga tong grupo na sa may barangay idarapdap no ko makabuylo gani na no, makabuylo basi kun ibla ko makakahiyagaw kadto dira sa barangay idarapdap na no, basi video to kita kakita ay sa may sa may kwan sa may function hall no sa Nueva Valencia no kay ang gimara sa binangin kabahin ina sa ngaton outreach activity no ko madundoman pa ninyo no sa Chimpo blasang oil spill sa una no kay ang CPOB nangin ka partner sa Philippine Coast Guard within Visayas kag ang Coast Guard na mo naghatag sa pundo dari sa CPO kaya ang CPO mo nag-implement kaya kita sa to no, ang mga program implemented dira sa may barangay idarapdap no, gima, no, iba ba rin siya gimaras no, sa kay Kap Rudy Tuando no, kag sa aton ng mga beneficiary dira sa una no, sa kadamo-damo o sila hindi ko nag-get madunduman ah no, kung makabuhilaw ka na ikaw mo na-missy ka mo Dr. James na sa una Sir James pakitabi mo pakulti kita the time kung makabuhilod basi pinitakto kakita ay sa may function hall na no, sa Nueva Valencia na mo na nga to na bito rin kinalantaw sa ton makuturan no, kay ang sitwasyon na bisa pagpanguma sa Pilipinas mo na isubong anong natreaten pabla sa climate change kung matutuman nyo before sa climate change sa una ang natang nila nga global warming hasta nagiging nakabuylo subong ang terminolohiya ang nagamit na mo na ang climate change ang masakit sini kati ang temperatura no nagataas kasi so possibly ang amon nga bulan Hunyo nga ni no tag ululan tani ni o galing no mo na kay ang ulan subong at daw biskan paano makapropanggas ka maisa nakagatinguan tagil nga ko makabuylo madra sa aton tagsatag sa ka mga lokasyon no tanom gi kita palay na kay kung sumuhon ta matuod ka nag order na to nga Department of Agriculture sa more than million metric tons no nga bugas from Vietnam pero tikon ako malantaw kung makapudos sa kita dira sa aton lugar mas maayo gijay no para guanya kon nga tondra sa mga rural no sa mga countryside no sa rural areas konsumo pa lang niyo masalbado na naya subot na ba sila iya no kamay na lang gastoson sa gobyerno para nga magpatigayon nga kung sa di mabuhi kita tanan amo na ko nga nag istorya ko diri sa isa ko bla ka faculty na mo ka faculty diri na si professor no Darin Gandas na Galban no. Ambago kay Darin, kay Ma'am Darin ko ko testing ibi kandaki ang supply and value chain no sa commercial rice production. Kay siling ko na no, top 3 lang kong ko sa bilog nga probinsya sa Iloilo para makita naton no nobla ang mga challenges sa tunga sini no kung nga ang nga ton nga production sa palay patuod diri bla sa ton sa Western Visayas na kwan kita na darah kita sa langking when it comes sa pinakadamo magproducer sa palay sa bilog Pilipinas o galing o bangon sang threat no sa tawag ng development kalapa dabi sa mga area diri naton sa may Western Visayas so kon particularly diri ginagit sa Iloilo that is being converted no into sa division o kon what they call the residential sa punto bla sa aton nga mga tagpalamati tiisipan mo na yung conversion ha kag ini mga duta nga ni mga class A pa na duta na convert into housing amo na pinakamasakit ng isipan mo o kahit di dako man tani ang productivity sina ato na mo na akong bay tiisipan mo sa ba amo na kung isa ka main purpose no, sa tawagan na isa sa Kalaor Migadam is to provide irrigation water na sa mga area kapin pa sa mga upland area kaya nga ang purpose na dira nga konsadin niya atong mga duta nga supposedly na ginaproduceran diri sa palay sa may lowland na mapasaka at sa babaw ag makarecove makakwanta makasupply kita sa nga to nga needs
Abalo ka mo, abing hala ormi ka dam nga na ang iya sina coverage no, more than 30,000 hectares. Pila ka ba nuwas ang coverage siya? So, amo na ang isa ginahimo sa ito ang panguluhan para nga mabuligan ang ato industriya sa palay. Amo na ang isa na ito na consider dari sa ito ang programa. Amo na kung nga nagpaabot kita sa mga insights man kag kinaalam no, sa inyo kaya ang impormasyon na iya na aragi na mahatag sa Department of Agriculture. Ano ba ang bot kong balon kung mag-tawag kita ganyan siya eh? Yung pag-producer atong sa palay. Abi niyo, biskang kami mabla sa Saraga Farm, no, sa CPU. Amo na siya ko ganyan siya niyo, nga bilang isa kadikano sa College of Agriculture. Nag-alantaw lang ko ni Bla sa tawag nga sitwasyon sa pagpanguma sa Pilipinas. Doon nagasakit ang akong bradyago na. Brato naman nga ang Department of Agriculture nagpangita man tani ini sa medios o kaling. No? Tandaan nato lang ang participation no, sa kada stakeholders no, sa pagpatigayon sini is also critical. Amo na ang isa na. Sobra kong agad nga nagalantaw ko to bi sa nangigad nga dlaw about the churi of the dead horse. No? Ito dito ko ito naintindihan. No, patay na yung kabayo, panasakyan pa mo. No, kompleto, panagasunod siya, nagastudyo pa na siya. No, kakikita mismo ganun man dali sa Central Philippine University. No, nag-isip-isip man siya. Muna ko nga kita, bla, sa paraboto naman niyang Julio 4. No, yung pagkahiwato naman kita ng seminar about the old chick production. No, dari sa may Central Philippine University. Ugaling may payment niya ha. Na no, may registration yung pay niya kaya it is because nga ang aton venue, ang inyong pagkaon, no, gina-shoulder niya sa training na. No, muna po nga kung gusto yung libre, sa Sabado iya, dira sa may Nueva Valencia Function Hall, Municipal Function Hall, no, kadto ko mo dira pa sa Tagagimarasya, no, para maka-istorya kita. Isa kadlaw naman na. Amo na singko ni sinyo blang ako ang sa Iloilo na mag-seminar kita. Tag 10,000 na kung dara ay libre lang niya. So, hindi ka pa mag-attend. Hindi ba? Dugadugay na ang plano. Galing kay Subol na ako kiti ang aton nga schedule no, do sa kasako gid. So, amo na ko na nagbalikan na itong istorya about what they call the commercial rice production. Abi nyo blang, biskan ako man blang bilang isa kadikano pareho sa silingko ni sinyo kina nga nagpamati ako galantaw sa sitwasyon sa ekonomiya naton gilabi na sa agrikultura no, masakit-sakit manisipon pa nga kaya ako kasi rin ko ganisin nyo huwag masang tao ginagatantanan kinalam ginaposes niya pero no, ang mga estudyante naton blang pamdakalis of agriculture na mga empleo dira sa Department of Agriculture amo nag-isa nagasilin ko sa mga estudyante palihog manay eh, siguruwa man nyo ang patikalidad sa isa kabutang kaya nga kay kung ihatag nyo na sa mangunguma karon na ikaw ganyan technician hindi ka aware na sang in and out sina pasi karon kang mabutang sa langalang sa racer mo no, kita ganyan nga di ka dana nga obrata takilid pa ganyan no, kaya nga it is because nga ang sitwasyon na be sa actual field no hindi sa pariyo dito no, sa aton ganyang research station. Doon pala pareho man sa palay na. Kaya nga sa dito itong lugar ang in-develop na siya, ga-perform na siya sa year best. O galing pagwaya dito, kundi yung environment na nag-a-adapt na siya, kung nag-adjust siya to survive. Sa punto lang ang productivity niya, nag-anubo na. Doon naman niya na lang ang hybrid rice. Ang hybrid rice niya na, it undergo a multi-environmental trial test. Para mabalaan nga kundiin lang ang lugar nga ihan ang iya dito nga production performance pag manami hindi tanan nga hybrid rice is suited na sa inyo respective nga lugar. Do pariyo man na sa iba na itong commodity mo. No? At isipan mo, tigay ko na ang aton mga bugas dira ko ron kung tantana dalawat na konti ang akon punto dira until when na nga kaya na to madalawat na what if sa palabuton kung hindi ato maghatag ang ginakuhaan ta. Amo na ko kasi lang ganyan ko kay Miss Ganda, kay Professor Ganda Galban na Darin, na Gandas Galban o da i-try a big nga i-consider na kaya nga para ko makita na to ng supply and value chain
no, sang pagtanom sa palay diri sa aton sa Rion size, no, nga ang kadamuan sa nga aton blang mga managpalay, huwag nagtanom na. No, kati ang rason naman niya sa kalabanan nga mangkot naton, ah, kung adok, mabakal matanom pati mo kung na nga mas magasto pag na. Tanom baka lang ka brato iguan niya. No, tanom ko na, pila ka sa kubunog yan lang mo, may patubigan ka pa. Dugangan pa yan sa bilis ng krudo sa buong nga di maintindihan. May saka na ako, may saka na ako. No, gusto na tagang ko ninto ya ka. No, magigisihan ko ganyan mo. Ba, kita, magigil lang. Marionis, marionis, grapunis, lasi pangabuhi niya ton. So amon gid ako nakita blang ato no no may nat no kay tikon makita na to na true what called the supply and value chain mayo mga istorya istorya lang aton pero mas mayo gid ya nga properly documented na no, toward the policy making toward the policy making kay nga this because nga ko na ko man to matuod mo isa biskan amon man big isang ginakuha ko ginapagwa ko kulingon ko no mayo pandra kay nung imong Laguna siguro kay ti ila da pantatan do matubig pantatan ti rapiahan no rapor man tubig to basta ti tubig de sila siguro ay kag diri sa ato lang bidra sa may central Iloilo kay go nga sa idea no daw na bore ulan compare de sa northern kag southern na no kay nung Carle Club gali no kag siya pa nga ang asawa kay mang Rusi no kag kay Ma'am Lia Diala. Nagsata na nga is uwi ko nito sa Bagos nga Region 6, no? Ang gaupod sa ito. Thank you, good. Kaya kung ko ma-determine ito ng value supply and value chain niya, halin dito sa part iablas ng market, pagkanto sa racers, gagaling sa racers, pagkanto sa market. Nagbutamal, no, kabilugan ng industriya, ganyan sa pagsagod sa patanong sa palay. Si Pabra kami sa Saraga Farm, kurang tawon ko, no? Kapila pa, garbaha, no? Kinubo, sabay. Isipon mga sa isa katuwig, may ginansya matuod mo. O galing kay Connie Compute, kung ginansya niya per square meter nga side, per square meter, kabatas kay mo ito 25 centimos ang kada per square meter iguan. Nung kayo nota, bidias ng CPO sa may barangay Tobaran Solbod, kasi ako may gulid na, no, kay Colonel, no, kag former mayor sa Saraga, no, Colonel Jan Tarosa, sir, may nagigigad lang ako sa ima. Na nag-lanta-lanta ako, ito isipan, no, blang ako, maganan siya kasi sa katuwig, 25 centimos kada metros kwadrados. Tanong na lang na ba eh? Tulugi, kagidya mo, lanta mo ba eh? O galing kita mo sila ito, maganing ibis ka na kuman bilang isa ka manong panalawsaw sa native chicken. So una, sa nagatira, nagatira, nagasagod ka manok. No, pagkatapos, yes, development lang sa technology, ah. When it comes dito, yes, tawag siya gani, sa liwan nga sa ilo, na ako nag-interest na marketing, away na. Dito na lang, kuya, sa may production niya. Kung galing, hindi tayo maintindihan ang supply and value chain. No, sa nag-ingis, naging korekta, halin to sa production, no, pagkanto sa processing and value adding, pagkanto sa marketing, ah, dito ko to intindihan tanan. Kaya nga, hindi tantanan nga kapamati kita gisabla sa mga seminar o kunining mga sa YouTube. Kini dere, wala ko sa YouTube damo masyado ra pero sa anon. O galing na hindi na mo kapos ang tawag nga mangin madilag on ka sa kabuhi. No, damo pa na nga mga challenges ang pinumag yan, ang bintala ang galing kay Tikon na may mentor ka, no, yung mentor ka na ibot na balon, naman niya sila nakauna-una sa imo, kag nimplimenta nila sa ilang lugar, so, sa ilang pangabuhi niya, ibot na balon, intindihan niya sila ang in and out, no, sa sinagin istorya mo ka na, kag amo na siya makahatag sa imo, sang lantip ng hibalo ko kinalam, no, para malampuasan mo ining mga pagtilaw na nagabot sa aton kabuhi. Ilabi na si sa pagpanguma. Isipan mo, ako ka lang siling ko na 25 centimos kada tuwig na ano yung magkwaon naman. So, mula kong aga paabot kita. May naya pa na perspective ya. Na ginabutan ko lang ako glingon dito sa mga magtanom sa palay. O ay kuman nabutan niya masiling karoon ka blanga tawagan na siya na kabilugan, kundi dito lang tayo sa mag-focus dito. Practical na nga sa
Amon ako nga biskan sa manok nakita ko man, amon ako nga sa mga manokia nag-implementa kita sa project, amon ako makita ang kabuhayan, CPO ang kakibat, protective pricing niya. Nag-istorya ako sa isa na ito, ang kasugyante, regard ka seminar, nung regard ka sinimana, istorya ng mga dua, at isiling niya. Ang kapanguma man sa mo. Ang tiling ko na isiya akong koser, mayo mag-isa nga nagbutang lang sa isip mo pagkatapos implementar mo. Pero why not, sir, nga unahon tanay nga isulat sa papel ang test yung implementar para makita mo ang diferensya. Para ipa-bargain man nga may mga kakulangan na tawhay lang i-correct kahit yara sa papel mo. Pero kung narak na gani na karoon to sa aktual nga ginihimu mo, na doon pa rin lang tanong ka sa palay, and then na-realize mo gali nga ang lugar ka na hindi para, hindi para gali sa at hindi para sa mangga mo gali. No ka mangga o galing, after 5 years na-realize mo gali nga hindi dapat na itanong ang mangga. Tanong mo na kaya rana. Kung i-bull out mo na, pwede man bull out, mga bata bull out kayo, nagkabuto nung mula. O galing, ang wala na ang mangga mag-encounter sa stress, kaya kung ay kita kabalo sa posible nga dulot sa stress. Amo na sa ato ang pagpanguma. So, mga gising ko rin ba sa inyo lang ang pagpanguma ito kan na mungin pagkandak ka na pa mo pagkandakan to study para at least maintindihan. Takay kon isa-isa hon mo lang ang pinaka-konsepto gidra mas barato pa baka bugas kung para mag-tanong ko. Amo na konsepto, amo na ko nga kadamo na ya, nagbuya na yung matanom sa palay no, because amo na nga sitwasyon. Amo na ko nga dira sa ato matagpalamati. Kamu na lang talanta kahit ko ng gwa sinibla ang resiliency, tama ba? Ta resiliency gani inang kakayahan sa lawas mo no, sa imo isip kaduhan nga atubangon ang mga pagtilaw nga nakabot sa daw-daw katalan sa imo kabuhi no, to lagi na basta buhi ka puno niya sa pagtilaw mga dipindi na na sa ato niya kung paano ti accept kung kabigaw mo negative to negative gilang eh. No, kisa makabuhat ka pa sa hindi amo galing kay tekon imo ni i-consider into positive side na no, gating uha ka man ba amo ko siya to ang nga tawa yan ang istorya na no, budlayan ko bra tonto gyud kay kita sa guling ngon ta pareho sa amo ko guys din ko ni nga dito plang kakulangan ko dito sa manok na to na no, why not nga obrahon ko no buligyan ko naman sa subong nga ko sa dinya magadulot naman sa sang maayo hindi lang ya para sa aton races kundi para mas aton ng mga konsumidores. Sa muna kong adra sa mga naga tawagan niya sa mga naga barigyabla sa mga native chicken delicacy na try nyo lang gamit ang CPU ng adra si native chicken. Pakikontak kay Mista na sa number nga 0977 471 3432, no, 0977 471 3432. Basi gusto yung magbakal sa dress native chicken. Ang dress native chicken rin sa CPU, no, limpyo na na ha. Sa so, bottom balon, ang iatay sa kapatikul ng pagwa na kayo nila pinyo doon to kaya nasig mag bula unod o kung karne sa manok sila. Kung makabuhilog rin, try ka mo dali happy kami sa na para at least no, matilawan nyo kaga mo na bahala magdesisyon kung dapat nyo nga buhaton. No, may arak makita being mga arak galitira sa may barangay buwang aro no makita nyo dira ang pinapak na dari sa bilya gin temporarily close anay kay bangod nga may mga gamay pang dapat talalong o talalongon pero sa gusto mong makaliya wala binagay bilang lipson manok no ni ganito nga tilaw-tilaw or baka ako tibak po namin kidman so mo nung kasi ko blagan ni nga lain kidman ko niti ko para mo sa broiler manipis-nipis lang niya ang iyang akuan ang iyang karne pero no, ang iya naman nga sabor mananam yung kumpara mo sa broiler. So kung makabuhilo ganyan ka mo ang iya sinadira nga landmark amo na ang ang tawagan siya na ng welcome to LGL Disma subdivision phase 2 o kundra mismo sa other side niya amo ang Caltex. No, try nyo lang ang mga produkto dira sa pinapak no, kaya ina siya purely ginang organic native chicken no, kaya hindi sa matigi ang karne niya. O galing kati may mga research kita kasi lang na dok pwede niya mapashorten. Pag hindi niya pagshorten kay magshorten pag na sa 75 days ang tendency si na karne siya katigi ano na. O kada 6 aton panahon ba no? Dog na kwa lang, ginapadpad lang.
By the way, sa ito nga mga kulturan, no, nagpangita bila ka mo isang bubod, kisubong, bubod, doon mga pinsubong, no, nagkwa na, kasinaka na, ang ato na lang ni Ngway Gasaka Sulu. No. So, mayra kita bubod, no, dua klase ina sa, mayra kita pilitize, kaya mayra kita nga, mas form. No, kung magkamit ka ni ka mo, no, dipindi na sa inyo kung di kamito nyo sila. No, kaya mga binta, kasi bintahan na siya. Basta ang yala sa pinakanami, ng outcome, ya kon makakaon kini ka mo sang produkto o kon magagin luto nga pagkaon human sa native chicken no premise rin ko nga magkaon hagid kan ko palawig sa buhi pro kon ga plano ka may potente ay kon bala de ka magkaon ka native chicken si pio ka basi madugay ka buhi mo so amo na ko nga so try niyo ah no amo na katong na sing bagani nga pagbuligay nato sa dire sa maring industriya na is vertical para sa ato nga pagguswag. No, meron makita pa that line no, para sa inyo ang mga layer ka broiler kag meron kita sa inyo baka kanding kag karabaw. O galing kung magamit ka mo sa pelletized form no, sa CPU feeds para sa inyo ang mga kanding baka karabaw no, hindi nyo pagpatamaan ha kahili concentrated na para sa mga sapat kina. No, amro ko nga kasi rin ko nga isa ka law sina isa ka tinapa ng gamay na bla gamay lang at tinapa nga kan sudan sa dinas kina. That is enough na para sa si isa kakanding no, para mabuhi sa si isa kadlaw. So try nyo, meron makita nga padak line para sa inyo nga pantat kag tilapia. No, pero sa gusto nga makalias ang native chicken litson na kanto ka mo dira sa may pinapak sa may barangay Buhang no? Haro Iloilo City no, sa kilid lagid no? Kung sa panauganda bla manaogani ka sa salakyan na makadto sa jurism ako sa pag-ibig sa division dira no ang napaugan nyo dira ng pinapak no try nyo kay pati na ang iya dira nga mga adra pa nga kilanon no may harap man dira na sa may pinapak no and then sa mga gusto muscular culture na try nyo naman kag mag-open kita sa isang review center dari sa CPU na sa siring binulan ang mga nag-review dala sa review center ka na mga faculty na sa College of Agriculture susubong back to barracks na sila kaya nga kompleto na sila dali para matulos ng review na dali sa may College of Agriculture Resources and Environmental Sciences. So liwat kapang nakita sa tanang taga-Gimaras nakita kita tayo dyan kita no, sa may function hall sa municipal hall sa Nueva Valencia na sa Sabado no, sa buwas na libre nga seminar na nga ang inyo biyan amo ang maging speaker dira no, sa pag in collaboration with La Paseta Priority na sa provincial agriculture office nga sa pagpanguna ni Sir Albina ba kag central yan Gimaras non no dira nagaupod na o galing akong panahon kitid na goodbye daw nilagid ko kay extend kamay no, so in behalf sa mong presidente Reverend Dr. Ines Wardaguhoy, ako nagpapasalamat kid no, sa Department of Agriculture kag sa may DYRI, Arim and Yilo, no, sa paghatag gayon sa aton para may kikabot pansang sining impormasyon. Gabay pala mga ihan, nga ang media ura ang punta natin dali, no, nakatag naman kita sa kinalam sa inyo nga magamit nyo sa matakadlaw-adlaw nyo nga pagkabuhi. Inyo abiyan, Dr. James, sariwat ang kapabot sa ito pa ngayon. God bless and keep safe. Nakagkita ay naman kita sa ngipiso sa itong programa na dali sa may City 4 kilowatts na RMN Iloilo. Sariwat na may nagiging adlaw sa tontonan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Dimitri Payo with Vizio.
1: Ako si Ana, for problema, kung kita nga ako ni regular na regla, is agalap o gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3! Matakas
2: mga butika.
0: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalitbo kita nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio!
2: Ang D3!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: Eduardo Goto, as na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulik pabalik sa akon sa pagsilawas nga wala ising chemotherapy.
8: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:08 na sa aga.
11: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
12: Radyoman Eric John Pamplona.
13: Eric John Pamplona.
12: Kag Radyoman
13: Benroy Bernal.
12: Benroy Bernal.
13: Back to back sa unang radyo,
12: unang balita.
10: Mayong aga Banua, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI, RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Lubos kita nga aton nga pagtamyaw sang isa kabayad-ayad nga aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sinin nga mga karadyuman. Adlaw na kita sang Biyernes, Pizza 19 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kamusta nga aton nga mga kauturan diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya. Mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kagtubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Maayong aga sa aton tanan. Kag sa aton man nga mga overseas sa Filipino workers working abroad, diin ka man nga bayin sang kalibutan anuman nga oras sa inyo kamay pangayara kamo sa mayong nga kahimtangan. Kami ang bahala sa mga balita. Sa mga wala pa makafollow sa aton official Facebook page, please i-follow ninyo. DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774. Subo nga aga, ini ang inyo alagad si Radyoman Benroy Bernal.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
10: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita. Pre-trial meeting para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala nag-resulta sa tensyon suno sa abogado. May natabo nga hindi pagsantuanay sa pre-trial conference ang impeachment case bato ka Vice President Sara Duterte abang wala sang tensyon sa meeting. Inisuno sa legal team sang Vice Presidente. Suno kay Michael Poa, nga isa sa mga abogado ni Duterte, nangin na maayo ang pagsugod sang pre-trial conference. Sa bahay naman ni House Lead Impeachment Prosecutor Representative Gerville Luistro, inapayag niya nga positibo ang angin resulta sini. Payag pa niya, nakatapos na sila sang pagmarka sa mga documentary evidence para sa 2-4 ka articles of impeachment bato kay Sara Duterte. Aga, ang pre-trial conference, ang initial gathering sa defense kag prosecution team antes formal nga mag-convince ang impeachment court sa Hulyo 6. So matapos ang State of the Nation address, ma-open ang Congress, Congress sang pungsod Pilipinas, no, ang Senado, no, and sundan ini sang impeachment trial on July 6, no? On July 6 kay almost na hitso naman, hitso diretso na ni, no? Ang proseso bangod na tapos na ang kwan ang problema sa Senado. Tapos na ang pagpanglabugay sa Senado. Balik to normal life. Normal business ang aton nga Senado. That's why nga after Sona, no, magapatigay na sang impeachment trial. And ining ginpatigayon nga impeachment ining conference sang impeachment pre-trial conference ginahimo ini para nga maging smooth balaang proseso pagabot sang formal trial. May mga pasunod na, no? Ano ang mga ipresentar dira, no? Sang prosecution, anong kinanglan ni presentar sang prosecution, paano ang mga pasunod sina, ang sabayin sang defense, ano mga kinanglanon nga para nga ti mapreparahan bala mga documentary evidence, mga pieces of evidence, mga testimonies dira, sino mga resource sa person dira nga isalang sa amo sininga adlaw, sa amo sininga session sang impeachment trial para nga ti mangin smooth sailing ang tanan. Wala nakita sang duro pang rikubikos, no? Dire-diretso kay hindi pa lang impeachment trial ang trabaho sang Senado. Hindi pa lang sa whole duration sang impeachment amo lang ginaya ang atupagon sang ato nga Senate of the Philippines. Kay may mga regular pa rin sila yung abuluhaton, regular session o on top inaya sa impeachment trial nga pati kayo noon, so medyo madugo ini, no? Masibod, madugo, no? Para sa mga senadora naton, kay ti obligado ka under the constitution nga imuon ini nga mga tasking sa nimo, no? Ang pagpatigayon sa impeachment proceedings, sa impeachment trial, kag ang pagpatigayon sa regular man nga session sa aton sini nga senado. Good to know, nga ti wala na sang why na sang problema kay parang nga ti matapos naton in 3 months time, no? Kabay pa nga mas mapanubo-nubo pagid para maka move forward kita. So kung mag-umpisa ini sa July 6, butang ta 3 months nga matapos ini, no? July, August, September, most probably mga October, no? Maka-desisyon na ang aton sininga impeachment court ang Senado whether ma-convict or ma-acquit si Vice President Sara Duterte. At least kung matapos na ni maka-focus kita sa ibang nga bagay kung ma-convict siya, so be it, no? Tubangon niya na kung ma-convict siya, pero I know nga ti damo pa isang mga magkalanabo, no? Prior sa desisyon sa aton sining impeachment court, we don't know. Basi kung daw matyaga niya ni Sarang nga daw makonvict siya, di basi mag-decide man siya nga mag-resign. Or kung nabatyaga niya man nga mapag-on ang ila sining nga depensa, di basi kung diri-diritso. Eh di, budlay man natuod nga mapag-on ang ebidensya mo, tapos ma-surrender ka, ma-kwan ka, ma-resign ka. Kung ako hindi ko, di ba ako mapag

pure lang gid nga base ni sa political decision, no? Base kon maburubod layan guro nga ma-convict diri si Sara Duterte. Kiti amo ning kamaturan ni. Tani hindi man amo sini, di ba? Based on merit tani ni, based on the evidence at hand nga ting ginausisa dira, ginahear dira ang mga ebidensya, ang mga testimony, dira gid man kita tani, amo gid man iya tani, no? Amo na ginatawag yung impartial process tani. Galing kay ti, guided by politika, ining tanan, kung diin yung politika leaning mo, o presto mga senador yung nag-side ya kay Sara Duterte, what do you expect from them nga magbuto against Sara Duterte? I don't think, no? Nga bisan kugon mo ni sila guro, subong niya buong-buo na nila desisyon nga acquitted, kagula, sang sala si Vice President Sara Duterte. But for those, yeah, nga against naman niya kay Sara Duterte, what do you expect also sa ila nga magbuto for acquittal? Ining 13 ka mga senador nga ari sa piyak nga black, what do you expect sa ila nga buto, nga mabuto sila for acquittal kay Sara Duterte? Ang ila na ni target nga madugangan sila numero kag ma convict si Sara Duterte, no? Subong pa lang niya, may desisyon na ni. Amo lang na masubo, no? Kay di bala patas ang tanan sa piyak dito nga kampo, sa mga supporters, sa mga senador nga diehard sa mga Duterte, humana yang ila sining nga desisyon. Ako unta man yakad sindi, humana na yang ila nga desisyon. Kaya man yung sad reality, kay formalidad na lang ini ang impeachment trial. Sa side naman, sa piyak naman nga side, almost human naman yung ila sining nga desisyon, no? Ang ebidensya nga ra nga ginapresentar, isa ti di naman ni mabasiya, hindi naman nila mabasiyan gid. Okay, may ara na sila sang desisyon, pangitaan ginaiya sang lusot nga ma-justify nila ang ila sining nga buto, halimbawa binagbuto against or for conviction. Ti may rason ginaiya, no? Ang mga senador tag sa isa sa ila, may ara ginaiya sang rason nga ang nagbuto sila for conviction. Bisan patuod nga do lang alang ang ebidensya, pangitaan gid sang rason. Ang nagbuto naman niya for acquittal, bisan daw hayag-ayag man ang ebidensya, pangitaan man ang ila rason nga ti ma-justify nila ang ila sining nga buto nga nagbuto sila for acquittal. So, let's wait and see, no? Ang aton diri nga mangin kuan man lang kita diri, mangin spectator. Tagpa nilag, tagpamati, taglantaw, wala makita sang may mo, o ang may mo talang guro mag-comment sa social media, no? Magpotwas man sang aton sininga nabatsagan kag aton sininga opinion. Pero asto sa pagpurma sang desisyon, ti meron mga representante magkita, no? May mga senador kita nga magre-represent sa aton, sila na bahala kung ano ang ila sini nga mangin desisyon. Pero pangamuyuan tayo ni, no? Nga ti mangin smooth ang tanan, kay para maka-move forward kita after sining impeachment na trial, ma-diri-diritso kita ya sa iban nga bagay nga talalup ang doon tadiri sa pungsod Pilipinas. Alas 4:19 na sa aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa piyak kabahin, ginpanginwala ni Interior Secretary John Vic Remulla ang payag ni Davao City 1st District kay Representative Paulo Duterte nga nagapagwa nasang ang International Criminal Court sa arrest warrant bato kay Senator Bongo. Sunod kay Remulla, wala pa nakabaton ang government authorities sa anuman nga impormasyon o kung dokumento nga nagapakita nga may warrant nga ginpagwa, ginpayag pa diri nga posible high ang kongresista nga daw sabog. Ang kongresista sang ginimo niya ang payag may kang tanan sa ICC warrant. Sunod rin kay Remulla, siya nga payag, and I quote, sinya, hindi ko nga alam, kaya baka sabog nung sinabi niya, kasi siya lang ang nakakita noon eh. No? Nga wala pa naman, nga wala pa kami may nakita, nga arrest warrant, ginpost ni Duterte, matandaan nga ginpost ni Duterte, ni Paulo, sa iya sininga social media, nga base sa iya sininga highly reliable source, nagpagwa na ang ICC warrant, ICC sang arrest warrant batok kay Senator Bongo kag

0: kadtuwa pagkaanay official sang aton sige nga PNP. Eh, kwa niya. Unahay ah, no? Kumbaga bulabugon ta na lang ni. Kung may aragin man niya sang impormasyon si Duterte, basi may ara magid, no? We don't know, basi ko may ara magid. Kag unahan niya nang daan, ah, para maka-prepare na bulabugon bala, no? Para maka-prepare man ang kampo ni Senator Bunggo. Sa ider nga ti preparahan kung paano ini awayon legal or base para mapreparahan kung paano panaguan. Duha lang ka bagay mo. It's either nga mag-kuan ka, mag-surrender. Pero kung ikaw kay Bunggo, lapit na lang ang 2028. Kag kung mag-abot yung 2028, base kung magpabor ang hangin sa inyo, magtipyok ang hangin pabor sa inyo, madula ni tanan nga problema kagkangawa, masurrender ka? Like Bato de la Rosa, di ba? Maulat naman lang niya si Bato sang kwan, sang next election, hoping nga ang ila sining nga mangin kandidato kung si Sara man ina, kung sino man ina ang ila sining nga mangin kandidato for 2028 national elections, presidential elections. O, ti, ulaton niya na until nga mag, may magdaog na bagong presidente, kag isa magagwa. Nali nga magpasayang-sayang kay mo kag wala pa mabuslan si Marcos kag dira ka pablaya matika po. O, base kon sa basketball bla, base ma buzzer beater shot ka pa. Last minute na ginang, last seconds na ginang, nadakpan ka pa. Kag ipadala ka pa sa The Hague, Netherlands. Di laban-laban lampason gininila ang 2028, lampason ginila until nga may makapungko nga bag-ong presidente sa pungsod Pilipinas kag dito sila mga magpapayong. Ang pamangkot sini kung magpabor bala sila o kung hindi ang budlay kung hindi ilang presidente. Laban-laban kay extend ang imo sini nga pagpanago. Kung halimbawa B, magdao gabi nga presidente sa mga dilawan, Diyos mio, tapos gid balda gid iawan kagid ka pinanago sini. Pero kung do magpabor naman sila, timambal ka nga pa kono tanay, pa buslon tanay ang aton nga presidente, pagbulos ang aton nga presidente, tapos na nanginampang magguwade kita sa aton sini nga mga lungga. Kaya mo ni si Bato, amo na lang ni nakita yang opsyon bisan sinungan guro, no? Kung ikaw man abisa kay Bato de la Rosa, ay sus, nga magsagad ka ginawa. Dito man, kung dito kayo sa Dahegya, bisan may change of leadership pa sa pungsod Pilipinas, magpabor pa si mo, magdaog pa abis si Sara, butang ta magdaog si Sara Duterte. Ay sus, budlayan niya si Sara kapag watos mo sa Daheg. Why cannot you control? Unlike diri sa Philippine court, no? Philippine jail, diri kaya mo, nahapos niya. Pag change administration, acquitted ka. Amo na masubo di sa ato, no? Kay ang justisya, tayo akong gisa, nagadepende kung sino presidente. Kung imo presidente, absolto ka. Kung imo nga presidente, guha ka sa prisuan. Kung hindi imo presidente, priso ka. Ang manami pagidya para sa mga amo para sa ila, no? Para ya sa ila. Nga kung ilang presidente, guha ka na sa prisuan, mapardon ka pa. Madula pa ang imo sining nga kasalanan, ay sus, amo ni ang Pilipinas. Anyway, wala pa man na ma-isairan kung base kung ang DILG tayo bala, nagpa-wala-wala lang. Kuno, wala ginman sang warrant of arrest, gali kay sorpresaon ka lang may ara sang warrant of arrest. Kung madula si Bunggo sa Senado, no? Laban-laban, mambal ka nga may warrant of arrest. Pero so far, sa special session, nag-attend man si Senator Bunggo. Galing kayo, wala pa man tiyan ng why pa man niya ang statement ni Paulo Duterte, no? Sa sunod ng mga pagsinapol sa Senado, kung ara si Bunggo next week, makita mabalamo na kung may public appearance si Bunggo, tila ba laban, why ni kamaturan kayo, masangkad Manila sining nga panimaho. Diba? Pero kung hindi mo na makita sa mga gatherings, public gatherings, sa publiko, hindi mo na makita si Bunggo, laban-laban matuod ni ang ginambal ni Paolo Duterte, di mo na'y matuuhan abi ang DLJ kung gasugid o sang tuod o kung wala. Pwede mo na yung balo niya nga, tiyo, huwag mo kuya kabalo? O, pro, ara na gali. Huwag mo takabalo nga, tiyo, huwag mo ta, hindi taman niya masiguro nga, balik Paolo ba, second strategia man eh, nga kinaunahan niya na, pero sa pagkamatuod, wala man sing warrant of arrest si Senator Bonggo. Sa piyak na bayin, ginpanindugan sang Department of Justice nga wala sang natabo nga pag-atake sa Senado sa tuong Mayo 13. Sunod kay Justice Secretary Frederick Vida nga inibasis sa findings sang investigasyon sang ila gintukod nga Special Panel of Prosecutors nga mo ang nagatutok sa among itabo. Balis ka din sa padayon nga pag-insister ni Senador Alan Peter Cayetano nga under attack ang apag chamber sang sang among tiyon. Sa payag din ni Vida nga natubo naman sang panel nga hindi justified ang nangin akto sang Office of the Senate Sergeant at Arms batok sa National Bureau of Investigation. Dugang pa niya ginsiling sang prosecutors nga gintuyo sang NBI nga iserbi ang arrest warrant batok kay De La Rosa. Bangod sini posible suno sa panel nga nagpangatubang sang konsekwensya, magapangatubang sang konsekwensya ang nagabulig sa pagpalagyo kay Senator Bato De La Rosa. At di klarong klaro na ginman to ah, no? Klarong-klaro na ginman to nga wala iya sang pagpang-atake. Bisan din mo tayo dalon nga guluti ang video, amo ang mag-justify sang tanan. No? Ang video, hindi man magbutig. Bisan pa to daw tuyo, tani nga taguon, pero nagwagid ang kamaturan kay ang ambal sang Senate Sergeant at Arms, ang ambal sang Senado during the time nga wala kuno sang CCTV dito sa lugar nga to. Sang huli gumawa man gid kamaturan, mayara sang CCTV kag ang nangin hostile ya during the time amo ang Senate Sergeant at Arms. So formal na malang ni formalidad na malang ni actually nagligad pa ni nga na conclude no base sa ebidensya nga wala sang pagpang-atake. Ang dapat niya nga tukbulon, dapat nato niya ipurso ang kaso iya batok sa mga nagpapalagyo kay Senator Bato De La Rosa. Dira kaya maamo niya dapat yang fukusa, no? Amo na yung next step. Ay, ara na gid sa custody sang Senado. Nagpasalig ang Senado, ay gani ginaristo sang nagkatuto si Bato. Kay ti, ginarespeto ang institusyon. Pagkatapos, papalagyuhon mo. Papalagyuhon lang sa mga bugok ng klase ka mga tao nga wala na kainsindi sa kasuguan. Mga law violators. Nga kung tani, sila pa rin mas nakainsindi. Maras kay Ruben Padilla, di ba? Senador ka. Mas nakainsindi ka pa tani sang dalagan sang aton sininga kasuguan. Sang operation sang aton sininga kasuguan. Pero ikaw pia ang lawbreaker. Ikaw pia ang law violator. Kagbugalon pa. O, di ba? Ginapabugal pa. Ginbayular mo ng aton sininga kasuguan. Ginlapas mo ng kasuguan ta. As if bala nga ikaw yung kasuguan. Bugalon ka pa yung magsugid sa publiko. Nga gintago mo ang wanted sa aton sining otoridad. Bugalon ka pa imo iya. Nga ipabalo sa publiko. Nga ikaw ang instrumento para nga makapalagyo ang wanted no sa aton sining mga otoridad. Samtang gin buyagyag ni Senator Panfilo Lacson nga malapit 700 million ang nagasto nga public funds sa sulod sang 28 ka adlaw nga pagpamuno ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Grabe ba no? 700 million. Close to 1 billion, 300 million na lang, 1 billion na no? Sobra tunga sa bilyon sa sulod sang 28 ka adlaw, lapit-lapit isa ka bulan. Sunod rin kay Lacson nga sa idalom sang liderato ni Cayetano, pila ka mga kontrobersiya ang nagkalatabo. Lakip na ang paglinokpanay sa sulod sang Senate building amo ning legacy sang kwan sang Senate led Cayetano led nga Senado, di ba? Linokpanay sa sulod sang Senate building ang ginapasuni pagpalagyo ni Bato De La Rosa samtang yara sa protective custody sang Senado. Ang pila ka adlaw nga pag-boycott sa nga bago nga Senate minority o kon kay tanulid black nga nagresulta sa pag-atrasar, sa pag-aprobar sa may importante nga kaglayi. Failed destabilization attempt. Kay hindi autorisado nga committee hearings, lakip na ang proceedings nga wala gintambungan sang bisan isa ka senador. Stand off ang natabo. Ginsabat man ni Cayetano ang konsesyon ni Lacson pag isa Facebook Live. Kay ginsiling nga nagapati siya nga pang-intriga lang ini sa iya sang bago nga Senate majority. Ang ginapayag nga 700 million nga kagastuanan sang aton sining nga Senado under sa leadership ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Ginpayag sa bago nga Senate President nga si Sherwin Gatchalian nga nagagasto ang Senado sang ginabanta 25 million kada adlaw kung may ginapatigayon nga sesyon nga wala sang obra sa plenaryo. Grabe, galing ko, ano? Ang impeachment, nito ko na ako maning budget ka, mga 27 million, I think, ano? Pero okay, kaya ang impeachment, ang nagligad to, ang failed impeachment trial, sang last year, carry over yung, kwan mo, wala to yung mga gasto. Ang ginpain nga budget, gamiton niya for this year. Ariyang kay Cayetano yati, si Perik Manik, kay everyday, nga day-to-day operation, 25 million ang ginagasto dira sa sulod sang Senado. Pero galing kiti, paano mo ni karon magastos usto? Kiti, nag-stand off gani. Oh, naglilok panay, nag-stand off. Wala nagpakita ang Senado, yet operational ang institusyon. Pero wala sa formal nga operation, bangod nga ang grupo na nanday Cayetano, damo lang sang kadramahan. Tiki damo sang kadramahan, iti anong naimu tang obra? Pati itong appointment sa mga military, mga uniform ba personnel naton, Diyos mio, na piktuhan pa. Ay, dumaalang-alang pang ila sini nga, kwan nga, ano ni, nga appointment. May lang gani kay nahingagaw. Sa lugang pa nga mga balita, grabe man natabo dito sa may Caraga. Caraga region, no? Sa diin, siyam ka mga LTO enforcers. O, pamati, sa mga may hilig da maghumlad ka pala nila. Hindi man tanan ah. Kaysa ito hindi man may mga manaka-naka, guro ah. Grabe ba? Manaka-naka, no? Dito ya sila, siyam ka mga enforcers sa nga LTO Caraga, arestado, pinangpusasan sila sa dalan. Sus. Pinang-entrap sila. No? Kay bangon ini sila ang nagapangilkil. Ang dalan nga ini kuno, nga ila gina operitan, no? Gateway gini pagkanto dito sa Davao Regions, no? Dito na gagigid highway. Ti iba na mga kuan pa na mga produkto alin sa Mindanao. Kuan gore gwa sulod, no? Nga mga produkto in and out from Davao Region. Ti karon ang ginobra nila, gapinagapan sila operate kuno sa dalan galing. Ang problema, kay ginapangitaan rason ng mga truckers. Di damo lang sa nakita na nga violation, pati chinilas, guro nga suksok na violation, doon nga ti violation, magina. Pero, huol black katama, okay man na nga ti ang violation, i-charge mo as violation. Galing kay, ang amban sa mga truckers, ginahimo, naninilay ang aplangamuyan, luwas ya sa sweldo, ya sa kwan, sweldo nila ya sa tawag sini sa ahensya. Ti may 500, 1,000, up to 2,000. May tarifa sila ya, ngayla. Nga kung para nga ti, hindi ka namulan, bayad ka. Para nga ti, why ka violation? Ti, bayad ka 5,000. Bayad ka 1,000. Bayad ka 2,000. Hindi kung ikaw tracker, mambal ka nga ti. Samla na klibo ah. Kapay gamay mla na para sila. Kinyentos mla na. Duwa mla na kalibo ah. No? Isa nagapaumod ka naman lang. Gamba ka naman lang. Sige na lang. Sang sa maperwisyo pa ko ni. O makinagtupay ko to sa LTO office kagagawaron ko ni. O tingo isa may amo na nga mga attitude ba ng mga motorist na ton. Nga may mga kwan manin. Gahusugot naman lang. O. Galing ang ilay ah. Sila yung nagapangayo. May mga ara na yan kung sabi nga madakpan, ti may mga attempt nga arigluon. Mala sa sir, pang kape mo na lang dao. Para nga hindi na ko maulan, buiin na lang niya. Kape-kape na lang dao. Ti iban nagakatintar. Ti ang ilaya galing lain pagid, no? Mga ayo gid sila ilaya. Di karon kay nakalapot sa LTO Central Office. Binitbit ka LTO tang kwan ang Mobile Force Battalion. Ang pinpin aton, gin-entrap sila, bow! Kitang-kita, gin. E may nagkatuto ko mga trackers, hindi na gin ko na magwantahan. Do, tulfi mo, kada agi mo to, hulog. Oh, grabe man yung klasik, ano. Pag agi mo, hulog, do, jukesbox ba? Kung hindi ka magulog, hindi magtukar. Oh, tinito, hulog ka. Oh, muna giniyak ka na, garapalyas ang LTO, tiya sila. Oh, tikaron, na caught in the act, nga nagapangutong, pinang dakop sila, kagin pang kusasan. Di, nagahilira ang mga kutong sa kilidalan, nga ginabaklid, no? Sa aton sining otoridad. Kalaway bala nga, ang mga senaryo, kani makita mo na lang niya sa dalan, kung isa nga muna nga senaryo, nga may bypass niya sa dalan na tabo, di ba? Ginabaklid sa aton sining otoridad, ginapakulob. Ginapahapa, no? Tapos ginapang pusasan, ginabaklid na pusasan sa kamot. Di makita mo na kung isaya may mga ginalagas ang pulista, o nga mga kriminal, may bypass operation sa kilid sandalan. Amo na makita ta, Arya, hindi, LTO, kag hindi lang isa, siyam sila. Ay anak ng kutong, ang klase ng mga tao, hindi ng Espiritu Santo nila sini. Makatulon ka man yay mo sang pagkaon nga halin sa kinutungan mo. Isipon mo to, dako pa rin income nila. Isipon mo nga, maka isa ka lang kalibo kada adlaw. Di kaya yung truck, grabe yung truck, damo-damo, trucking pa kanto sa may Mindanao. Isipa ba lang ginakariada na nga produkto, prutas. O, di ginakuha na yan, wala man yung ginasakay, sa plano. Halin sa Mindanao, pa kanto sa Visayas, pa kanto sa Luzon. Ginakuha na lang na yan, gina-trucking. Oh, ti ngayon nila tiga, butang taga ni isang kalibo kada adlaw. Oh, sa sulod sang 26 dias kay ti Sabado Domingo po way man sila guro. Oh, 20 pila butang ta 20 dias lang. Sa sulod sa 20 dias, 20 mil man ang ila sini nga bulan. Oh, ti mi sweldo sila bi nga 20 mil, 40 mil ang ila sini nga sweldo. Hindi sweldo ah. 20 mil ang sweldo plus 20 mil nga kinutungan. Mabatasan mo man yung pakaon eh, sa'yo mo sininga pamilya. Dumduman ko sa munang may-ari man day, dugay na itong tabo. Sa isa ka banwa, dito sa may Northern Iloilo, bao, gapin naman tayo sila to. Na motor, ang paborito gini nila. Galing kiti, mga motorista man mo, mga violators man. O, dito ka daan niya sa Amon sa Norte. O, bisan sa ibang mga lugar, do violation, piyak may helmet ka. Do violation pa ya kung may lisensya ka. Kay kabudlay-budlay man kagkamahal man magkuha lisensya, abi. Helmet yati okay na niya kay subong ginapatuman sa mga LGUs. Kudos no sa mga LGUs dato niya nga nagapa atuman sa no helmet no travel policy. Kay ahaw helmet hindi mo pa makomply. Kaya mo niya sitwasyon sang una. Di ba? Di paborito ginanila itong arumbuan. Kay man gahulog-hulog man eh. Kung makahulog ka, ti absulto ka, hindi ka dakop. Pero kung hindi ka magulog, dakop ka. Kaya manimodos nila, baw, karon kay may nagreklamo sa isa ka mayor. Reklamo sila nga, ginakutungan sila, ginapangayuan sila, kabailos ang hindi pagdakop sila. Nadakpan karon sang mayor, ginpanilagan, ginsundan. Baw, dito, gin sila sa isa ka ilimnan, sa ilimnan sa kilidalan. Tapos ang operation, dito sila nagpaburubugnaw. Ang mayor maningadaan nga, kita mo, perte man ka isog. Kita mo, isa lang sa katermino. Pag kakita sa mayor, pang ula yung kwara. Ang ano ganiling lamisa, kagpanapungulo na. Do, duwagi ko nung naigo mo. Sa niya sining inumol. O, ang mga lamisa, ang may mga soft drinks ko, no? Kaga, ati may lights man. kin nagkalaula, no? Kay pinangula sa niya, Mayor, niya balik-balik pa kamo, kay paniruhon ta kamo. Eh, ano, tunga man sa tuig nga wala kabalik ang LTO sa ila sila gabano. Yata yung mga itong Mayor nga, hindi man ito kabati, bagting nga naan. Ulihin, dinumtan man ito sa mga pumuluyo, kay sobraman, do, abusador man. Oh, isa lang ka termino, huwag paas, man sa pistoya. Di sa LTO naton niya, hindi yun niya pagpamarisi, ah, no? Kita yung nag-dayaw yung kag-high moral, kita yung sa ito, hindi yung LTO sa pagpamuno sa naton niya, kon, nga LTO Regional Director, pero ang aton lang ginaayo, kung may ginadangop sa inyo na iyang reklamo, aktuhan niyo dayon. Alas 4.41 aran na si Rajuman Mon, bal, check ta, nakastandby na gali, si Rajuman Mon Kapalian.
1: DYRI, Rajuman, report.
2: Mayong aga, Rajuman Binroy.
0: Good morning.
2: Nagpanamati sa mong kaagahon sang Birnes o kadasing lang ba, no? Nag-advance kita sa mong Birnes, kasi importante itong kanatuan ni Rajuman Mon. Regiment Benroy, no? Ito sa subong, nga kaagahon, matawahay ang aton siling nga palibot, kag masakot ang aton siling nga mga kulturan, particularly ni mga nagapanindan aton nga mga kulturan sa tagsag ka mga merkado publiko, especially, no? Sa Iloilo Terminal Market, sa Iloilo Central Market, subong iya, nga kaagahon, sang Biyernes, sang mga traditional jeep, nga nagabiyahe karon mga taxi, no, diri nagalibot nagalaray na sa palibot iya sang syudad sa subong nga kaagahon Rajuman Binroy, no, mahila ni kay wala kita sang mga namonitor ng mga dalagko ng mga insidente diri sa ton sining palibot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Tinlo naman ang aton sining nga mga dala nun subong nga kagahon kay manting nga aton sini nga mga street sweepers, no, ang padayon na iya nga naga panglimpyo subong nga kagahon. May mga porsyon na gani, no, sa may distrito sang Haro, sa Lapas nga medyo matrotawhay na ang aton sini nga palibot Rajuman Binroy, no. Do nagbalik naman sa normal ang kuryente. Matapos nga may mga manual load wrapping naging patigayon ang NGCP, no?
0: Grabe ning reklamo sa brownout, oh. Tiga duwa ka oras, tiga sus. Alin sa probinsya, pangatuloy sa city. Kung isa, hindi mo mabasol yung mga konsumidor kay nga permila may mga load wrapping ngayon, eh.
2: Mugani. Ibot ka lang, no? Di may mga schedule dere.
0: Okay man na mon, okay man na Rajuman mon, nga nagapabalo ka, may mga abiso man na, coming from electric cooperatives or electric companies. Pero ti, pwede ma-minimize ina, na wala man ta energy crisis subong. Unlike sa tong dibla, nagka-problema, gito itong nagligad yung mga tinuig yung nga gininvestigaran, gito iya. Ti, ito yung mga insindihan ka pa to, bisan to, ugot-ugot kita sang nagakatabo sa to. Abisan, paano maintindihan? Tatiyari daw wala man kita krisis, subong, sa enerhiya. Nga, nag-amo niya ang NGCP, yaman, ano niya man?
2: Okay, gan, isang klaro nga patag, no? Basta may manual load wrapping lang, no?
0: Di pwede niya bala nga, nag-apatuyong-tuyong, perti kinaan, subong niya kapaang? Tuto niya, perti kapaang, ikaw, guro, tanan kita, makakwangin sina, makabatyag. Kaya yung panahon natin, gan, yadaan niya, unstable yung panahon natin, may maulan, may mainit. Initan tin subungin straight naman kita init na pila ka semana sa tiun sang adlaw pagkagabi ma ulan man gid abi pero pros na kagabi ay gininit kita sang adlaw perti kasingkal sang init kagabi wala man nagulan. Oh, ti perti ka pa ang tikeron ko nagapatyum-tuyum kada tulog yang pagkaaga may mga helikoton ka man imoya may kabataan kaluluoy kabataan subung yang hindi man niya kasawo kadaan sang init. Oh,
2: dapat electric fan gid.
0: Oh, di lang ang patulugon mo na sagwa ang bata mo kag pa moskitoruhan da sagwa. Oh, yung klase ni ka mga insensitive yung klase ka ano ni ka ancient ni.
2: Yung mo ni permi na niyo manual load wrapping pick up dara sa station kapila man mag
0: Gani, kabudlay, Rajuman mon, kabudlay yung sindihon, kung ikaw apiktado, hindi ta mabasol, ngayon iban niya doon nami pang mang bakol, taga NGCP, hindi man ta maglabot sa mo na, pero expression naman lang ina, out of frustration, sa nga ton sini nga mga konsumidor, kay ti, why man kita nag-aayo sa ila kung magbayad kita sa more? Magbayad kita sa mga electric cooperatives, nga ginapaayo kita how?
2: Amo gani.
0: Why man ta nagambal nga, taga mula ni amon nga per kilowatt hour na amon, amula niyo, ayo lang kami piso? O, makaayo ka sila? Pag-abot sa deadline, di may plaso, magin na antis ka utdan. Pero pag-abot sa tiyon, kung ikabayan, utdan ka gid. Di wala man taga reklamo sa nakaiti, huwag tayo nagbayad kung kisa. Po, pautod kay. Pero mo na bala, ang servisyo nyo, kay gabayad mo gusto ng tao, nami-nami ayo man.
2: Nagasala-sala ka pa ni ganit kung pangita ka, not done ka, pangita ka sa kwarta yung bayan, kung di mo na makuha ang penalty kita, ano? Tapos man, Rajuman Binroy, si Gani. Kinanglanon, git.
0: Tapos kung kisa, di pa kinsindi, nag-amon ang bill mo, prosige na lang. Di ba lang? Damo ka reklamo sa mga billing nila. Di okay na lang, ah. Why na problema? Kiti, may explanation, managyapon sila, bisan mag-inano, kada, damo lang na sila sa explanation. Sige na tulon na malanas ang konsumidor. Mambal konsumidor. Sige na lang, mabayad na lang kita. Pero basta ang kuryente, sige-sige lang. Amo mo na bala sa tubig? Amo mo na sa tubig? Sige man bayad. Ta, wala man ta nag-autang sa aton sining kwan, water provider naton, di? O, tinga hangin yung ginahatag sa aton? Ay, buhay.
2: Kahal ka tubig, tapos hangin na.
0: Amo na gani?
2: Hindi mo na amin. Ate, amaning sitwasyon, may mga manual load dropping, may patakabalo sa mga adlaw, kung may ara pagid, no? Kasi,
0: pila na ni kasunod-sunod, ha? Pila na ni NGCP, pila na ni kasunod-sunod, nga puro lang manual load dropping. Hindi, kaya may kinsindi sa mga load dropping, yun eh, bisan ano, parang rason nyo sa likod sa load dropping, yun eh. Kaagi.
2: Hindi naman namin ang supply sa kurente, magsubong sining, ginadistribute na lang ang power sa kata area para jumang dito no?
0: Amo ni Mon, pilakadlaw ang tawo. Hindi din nila mabasol nga ti ang tawo pilakadlaw puro na lang ni solar.
2: So,
0: kung may kurukwarta ka, may sursobra ka mo, invest ka mo sa solar.
2: Kung ako man?
0: Oo. One spot man na, mahal-mahal tuod. Hundreds of thousands man na. Pero kung may ara, kamalang tingwa eh, gig nga makasular ka kay parang bala na galing si Batman da.
2: Oh. Gusto na, no? Dapat nga may yara kini di mo sang reserve mo da nga solar power. Kasi ano mga power station, gani ni Brother Juman Binroy, damo niya sa nag-invest, no? Ang ila sini nga source ti iban ginakuha man sa solar, mag-charge sila. Damo na subong sa nag-bakal si Nekay, bangod pa nga kinangganon pala, no? So, sunod sang panimalay, ilapinagin kung pariyo si Nyo, mag-abot iyang burnout sa atun si Nekay palibot sa Rajuman Binroy. Sa piyakabahin, ang ining nadakpan pala nga si Giovanni Adilantar, no? Driver sang Kapitolyo Rakwaan, to sang 7 million pesos sa na worth sang droga ang suspected siya po, no? Nagpositibo ini sa drug test gin-confirmar sang atong sining provincial drug enforcement unit kay mati after nga gina-aresto ini sila gina-paidalot ini sa drug test regimen na
0: grabe no? Wala gini ma drug test gali si Alin sang una
2: maswertihan siya kay pag drug test gali niya sa ila random no
0: amo ni gani nga para nga wala na lang kanahan bala mon tanan na lang nga empleyado kun pwede kay medyo mahal-mahal man di bala kun no. mag drug test
2: yes
0: oh pwede man na makuan sa isa ka tuig no pwede man na or sa anong kabulan ang half sina i-drug test ang half sa other naman nga bulan kun daw tama gid kamahal. Ang importante, hindi iya random. Kaya kung random, budlay, hindi mo matalaptap, tanan, dapat ma-drug test.
2: Amo nang dapat. So, kinikiti ang mga government offices, mga private, hindi man siguro sila baka sarang ito, no, sa budget. Kasi dako pa ng budget mo kung damo ang imo sining
0: tigaling kay amo na na iya subong mo. Nyo no, dapat invest kita iya sa tao ti pareho sina nag-drive siya sa dump truck iya sang Kapitulyo adik gili iya. Kuging gali iya ang gadra. Na ano na iya man? Driver iya sang Kapitulyo. Nag-ro-ro gali iya, nagagamit, luwas nga nagagamit, nga baligya pa iya.
2: Oh, hindi lang mo na gani, hindi lang ate, hindi ka baligya agad.
0: Oo. Ang gad po budlay galing kay ambot tong paano na ginapili la naguro kung daw sin o tong ginadudahan. amo la nagurong i-drug test. Pro. Bisan nang wala mo pa gani ni ginadudahan kay wala mo man na ginasundan, ipag-drug test na nang balatanan.
2: Amo gani no.
0: Oo. Batch by batch lang kung tama gid kamahal kay kagasto man ko mo. I-batch by batch. Kaya malamok kung may aras ang drug test, ti, pros na, empleyado ka, mamiter ka, bala mo nagiging may drug test. Ngayon, tani, obligasyon mo, ginaiya, responsibilidad mo, hindi ka ginaiya magamit eh. Oh, hindi kayo mag-engage na.
2: Pag ano, mag, ano ba, ipatuma na lang nila nga may aragid sang annual na drug test.
0: Oo, may annual drug test, para nga mang deterrence, ini, kaya bala mong iban, may ara gini ya may ara sa kadamo subong ka so sang lap nag subong sang droga di amak ti hindi gini ya mahimo nga wala da may matintar ti karon ang iba na mamili na mambalsa magagamit ka o kun ma padayon ka sa uba madulaan ko bra ti di balati ko may drug test regular annual ti kun di mga deterrence na mambalsa nga ti nga iba ilo ko gini abin katuntuan sang sa akong trabaho. O, di ba?
2: Amo gani, no? So, ti, subong, aran naman ko study, ining si isang pulisan na to, no? Ining si Giovanni Adilantar na taga barangay Don T. Lutero sa West Taniway, Rajuman na Denroy, no? Na siling tanong, ti, medyo ma ginaw naman nga itong singa pali, botopoli, may mga barantayan na subong nga event, no? May ginapaabot din nga magpatulong naman si Secretary Berin Stison, no? Karon niya sa Rodawon para mag-inspect naman sa pinaiyaka proyekto din sa may paribot niya sang syudad sang Iloilo. O madunduman mo itong karsada ni pala sa may ano ni, Istimawa Mulo da, no?
0: Oh, itong sa may doctors?
2: Doctors ka, no? Isa ni sa mga i-inspect niya Regiman na Binroy kay Mati sa hapon. Pero naka-schedule siya nga maging commencement speaker na sa isa kabrutuan sa may probinsya Yasang Iloilo. So, matayang pinikaro na. Anugang sining nga mga information subong iyang adlaw sang Biyernes. Amo ni matulog na ito ng information. Opo, diri sa kay Brother Lincoln, no?
0: Oo. Oh,
2: sining
0: siya galing siya galing piloto mo da?
2: Ah, tiyo.
0: Ti, kung sa mga aeroplano, kung ano nang ginakuha niya? International flight na na?
2: International, di ba si jet fighter na ganiguro ko? Mga jet fighter na guro sining ginadala niya?
0: Battle tested na naka-driver. Oh. Ang inagyan sila, hindi amak.
2: Pagkasi na wala, no? At importante ka tindog, ha?
0: Oo, magani.
2: Pagkasi pa tayo. Oo. Amo naman doon na ito information. Sitwasyon sa natin sila nga palibot subong ang kagahon sang Biyernes. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tatak Armen.
0: Madamog din nga salamat kay Radyo Manmon Kapalian. Standby kay Balikanta dugang pang mga balita sa ato nga pagpangalagad. First but sanay sa ato nga mga viewers de si Lori Rimpus no nagpamati Jesse Maglayon, Victor Indicar, Felix Caba Jr., Melinda Abordo, Bimbo Pinuela, Richard Cargaba, Mary Ricabar, ang nagpamati Jasmine Fakultad. Subong man kay Kim Lanistusa, kay Tristan Wyeth Gulay, Nonoy Silubrico, good morning sa inyo tanan. Pagbalik na istoryanta, mga dalag ko ang mga balita nga natipon sa News Center. 4:55.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes.
9: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinanakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Gigan.

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher, kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
3: D3 Bio, ang D3
5: ngamay Physio.
3: Ang Physio
5: ngamay D3.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Makakas mga butika. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika.
9: Kadayan ko mangi.
8: Gagali, may UTI ko.
9: Ang tiya ko naghambal.
8: Try ko ang Mighty C.
9: One capsule, 3 times a day.
8: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
9: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
14: Kung doble, okay! Maunin hinata sa Suplemento in 1!
15: Santo Plus Herbal Capsule.
14: Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunin hinata sa Suplemento in 1!
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
17: lalaka,
19: at gaganda ka pa.
17: Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Maya.
21: May sis ko sa ovary.
20: 3 cm na gali.
21: Hinitry ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
17: Santon Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
17: pinagaling,
19: pinahusay.
17: Santon Plus Gold.
7: Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambaya, dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
6: Wow.
5: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Ay, hambal yan, iwang yung kudok sa sangunas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: O galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kija katama, tiyang ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit, sa ako, tutong na, alamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
7: TTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Kila tong score gani? 470. Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
7: TTX 500.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
1: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be extraordinary with MX3.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Santong Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Santong Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si May Nano.
23: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
22: Oh, tumar ko. Ibire Green. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibire Green Capsule kay Bitimo kayo.
21: Tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
0: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
2: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
0: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Ohoy! Kidney Care Time!
24: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
25: You care? We care! Kidney Care!
26: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
27: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyan.
28: Alas 5 sa Ace na saga pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
29: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
28: Standby kay i-check nato mga dalagko nga balita sa nga news center. Iningabayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agot tagahan sa nagakigo nga pag-amlig ng aton tiyan, colon, kagbilog, gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan, kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo, kagarantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga buto. Sailo na kita sa aton mga balita. Ano, 22 ka mga ROTC cadet nga na ospital bangon sa food poisoning, balik kampo na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
29: DYRI Radyo Man Report.
30: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
31: Nakabalik na sa Camp Hernandez sa Dingli, Iloilo ang 22 ka ROTC cadet matapos nga na-release sa ospital bangod sa gitpahayag food poisoning. Pasado alas 12 sa udto kahapon Hunyo 18, ulihi nga na-release ang 7 ka mga kadete halin sa Pututan District Hospital kag Dumangas District Hospital. Nahibaluan nga pasado alas 7 sang gabi sang Hunyo 17 sang gindala sa ospital ang 92 ka mga kadete nga mga lalaki kag babayi. Matapos nga naglain ang pamatsyag kag nagsululuka makaligad ang 20 minutos nga nakakaon sang panyapot sa sulod mismo sang kampo. Naglabot sa 74 ang gindala sa Pututan District Hospital, 13 sa Barotac Nuevo District Hospital, kag 5 ang gindala sa Dumangas District Hospital na sa Subong, lunsay nayara sa luwas nga sitwasyon. Sa official statement sang 6 Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army, nakabatyag sang sintomas sang food poisoning ang mga kadete matapos magkaon sang pork adobo. Ginpahayag ni Colonel Edralin Poblete, Group Commander sang 6 RCDG Reserve Command, prioridad nila ang welfare sa mga kadete kag komitido sila nga maghatag sang nagakaigo ang suporta sa mga ini. Bangod sa natabo, ginpahayag ni Poblete nga magapatuman sila sa dugang safety measures para mapabaskog ang food safety kag health protocols para sa ilang masunod nga mga training activities. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
30: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
29: DYRI
28: Kag Magnans Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras, nagahatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, dalasang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing mo sini nga balay. May neem tree extract nga parehong performance sa Cetronella, nagahatag protection sa exposed mo sini nga panit ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems. Kangay sa nga rikis, alap-ap, alipunga, ananig zema, katul-katul sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini isang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa police report, driver sa Capitol nga nakuhaan ng 7 million nga droga, nagpositibo sa drug test. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
29: TYRI, Radyo Man Report.
1: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Lat Extension, Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Lat Extension, Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve, mabakal sa mga Lat Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
4: Nagpositibo sa drug test ang driver sa Iloilo Provincial Capital nga nadakpan sa drug bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo, Consadiin. Nagdangat sa 7 million pesos ang balor sang shabu ang nakumpiskara. Ang subject, ginkilala kay Giovanni Adelantara sa Barangay Don T. Lotero West, Haniway, ini ang ginkumpirmar ni Police Major Dajit De Lima, Hepe sa PDEU. Pangayag pa ni De Lima nga napasakaan naman sing kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kainas ang agas si Adelantara. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
28: Kag mag-Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, makakagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani, mag-Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa ato naman nga City Hall, Iloilo City Hall, may dako nga improvement sa kalasigon sa evacuation subong nga sa ginpatigayon nga earthquake drill. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
29: City Hall Reports.
6: Ang ining abang ay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaliviate sa imo indigestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
8: May dakong improvement ang Iloilo City Hall sa earthquake drill kahapon ng adlaw, kadungan sa National Simultaneous Earthquake Drill o kon NSAID. Sunod kay Darwin Jomel Papa, Chief sa Emergency Response Division sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRMO, ikat sa basobra 8 minuto sa evacuation time sa niligid ngayon. Ara na lamang ini sa 5 minutes and 58 seconds kahapon nga drill. Ipain ni Papang mas mataas ni sa masobra 4 ka minutos nga time in motion study sa CDRMO apang inibangod nga may pagutok na sa hagdan sa tiyon sa evacuation. Samtang may mga empleyado man ang evacuate at this one matapos ang sirena na makabig delikado kung may actual nga ninog. Sa piyaksigin bahayang ni Papa nga dakaw na inyong improvement para sa Iloilo City Hall employees. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Frank. Ko tatak RMN.
6: Ang bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
28: Mag Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing, balancing, nagapalimpyo, nagapabakod, nagapabalanse sa sistema sa aton silingalawas. Ano ang epekto?

0: mag-contact kay Nook Crispinico sa numero 0910-126-4595. Sa ilo naman kita sa balita sa Kapitolyo Provincial, kapin 500 ka-farmers sa probinsya naka-avail sa serbisyo sang Agri-Services Caravan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
1: Capital Reports.
2: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
3: Nagdangat sa masobra 500 ka mga gumagikan sa Mayagaw kag Binggawan ang naserbisyohan sa Department of Agriculture Western Visayas pinaagi sa Agri-Services Caravan. Katuyuan sa programa nga matagan ang mga mangunguma sang mas mahapos nga access sa mga importante nga serbisyo pang agrikultura. Lakip sa mga serbisyo ang pag-analyze ng duta, teknika nga konsultasyon kag ang mga lecture tuhoy sa crop protection. Nagalaam ang DA Western Visayas na pinaagi sa programa, mapabaskog pa ang ihibalo kag ikasarang sa mga mangunguma, agod malabot ang mas mataas nga produksyon kag mas di kalidad nga ani. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
0: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga natawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inik hindi basta-basta ng ingredient ng pedalom sa mainid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig inipabanaag sa panita. Nagapakupos mang sa ang singaw. Kag nagapatubo pa sa amat-amat nagakaunot naton nga mga buhok. May lemon ini nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Samtang may eucalyptus nga nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Kinabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bag-o pa lang pero paubos na. Bakal ikaw sa mga butika, no? Bakal man ikaw sa may Mary Mart Mall, pwede ka na kakanto kung diri ka magkanto sa city. Dara sa may main entrance ang ila sining nga activity center kag pwede ka man kabakal online, check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Sa balita naman sa patag sang ginampang Mike Phillips kag Justin Baltazar na nagkumpleto sa 12 ka miyembro sang Gilas Pilipinas para sa 2027 FIFA World Cup Asian Qualifiers. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
4: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang taluan sang Nan Super Plus, mas gin pa ipitibo kag mas gin pabaskog, gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas wakagsik na lawas at lawadaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Magaupod ang duha ka former De La Salle University standout sa Gilas Pilipinas para sa ikatatlong nga window sang 2027 FIFA World Cup Asian Qualifiers. King kompleto nanday Mike Phillips kag Justin Baltazar ang 12-man roster sang national team nga natalana nga magahampang batok sa New Zealand sa Hulyo 3 kag Australia sa Hulyo 6. Ginalauman nga mapabaskog sang duha ka athlete ang Gilas, talos kanday Kai Soto kag Quintin Meliora Brown. Magluwas sa mga ini. Nalakip man sa roster ang mga miyembro sang bagulang nga nagkampiyon nga Barangay Ginebra sa PBA nga Sanday, Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, kag Troy Rosario. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama

0: programa mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo, Navarrete, Tata RMN.
1: Alas 5:21 na sa aga, Drisa, ton sininya pagkapangalagad, standby. Check naton sa hindi lamang madugay ang pinakauli nga lakat sa nga panahon. Upod sa aton sininga pag-asa Iloilo. Para na pag-asa ta bal, check ta.
2: RMN News Panahon.
1: Yari sa linya naton Engineer Ruli Cuenca sang pag-asa Iloilo. Sir, good morning. Upod mo si Radyo Man, Benroy Bernal.
3: Yes sir, thank you. Good morning sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sa the update sa subong adlaw, June 19, year 2026. So ang ginamonitor natin sir nung low pressure area sa guwasang aton par for the past days, nag-develop na ini siya sa isa ka bagyo kag yara sa gihapon ini siya sa guwasang aton yung Philippine Area of Responsibility. So ang ini nga bagyo no uli nato na siklatan 2130 kilometers sa may east of eastern Visayas. So may maximum sustained wind ini siyang 55 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagasin niya sa pagmadlo sa Galabot up to 70 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west towards sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. So ang ini nga bagyo sa guwa pa ini sa par kag wala ini sa direktang epekto pa sa anuman nga bahin sa pungsod Pilipinas. Panginig easterly sir, mainit nga hangin na lang sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. So dili sa aton sa Western Visayas no, so magapang ibabaw sa gihapon ang generally maayong panahon. May mga posibilidad lang sa mga isolated yung mga pag-ulan-ulan pagpangilat panag-oob dala sining easterlies. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, nagadala ini sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Aton nga adlaw, magabutlak kala 5:28, magatunod din siya sa 6:14 karon sa hapon. Kagamon naton latest, so the update talang di sa Iloilo Pag-asa, Ruli Cuenca.
1: Sir Ruli?
3: Yes sir?
1: Oh, sir, gusto naton blamabal. Anong latest ning Super El Nino, sir?
3: Well, sa karon ng El Nino, sir, no, sing sa gihapon, no, ginalantaw naton nga although nasa El Nino ano nakita no or present lang El Nino sa tropical Pacific no, so amat-amat na nato ni siya mabatsagan kag possibly ini siya maglast up to the next quarter no sang year 2027 no, so ginalantaw naton nga posible pa no magkusog kag magdako ang chance nga mag very strong El Nino or mag super strong El Nino kita sa katapusan sang tuig sir.
1: Ah, so mga ano nga bulan ni sir ang mambaltang peak ya bala nga magabasko gid siya.
3: Yeah, well usually ang mabatagan gid na naton ang El Nino sir sa dry season naton sir, sir no, so mostly ang dry season na naton sir nagastart ini siya from November up to the next year nga April no, so mas mabatsagan naton ang epekto niya so sa mga mabulan ng mga peak na so subong hindi pa naton gid masyado although mabatsagan na naton pero ang ulan kay may ginexpectar ng mga ulan kay tungod may habagat kita so may mga pag-ulan pa kita pero ang dry season gid naton no or ang kakulangan sang ulan gid naton mas mabatsagan naton ini siya sa dry season naton which is from November nga mga binulan up to the next year nga April to May.
1: Sir. Oh, kay damo bala nagakahangawa sini labi na ginaton sini nga mga farmers kay mantay ang aton sini nga kwan nga pagtanom until niya first quarter of the year eh. Or oh yeah, oo. Oh, oh. First quarter yan, nagatanom pa na yung iban or may ara pa na isang tanom. So when you say nga strong El Nino mas start sa last quarter of this year, dira sa beer months, ano ni, magambal ka nga dira ang peak ya, wala ni sang ulan gid or may ara pero magamay, ano man?
3: Yes sir, so may ulan sa gihapon sir pero compare sa ano sir, since nga kung mag-abot gid man ang very strong El Nino, so oh. Expectaron natin sir nga ang iyang duration mas magamay pagid ang ulan nga gin-expectan sir, no? Pero may mga localized gyapon kita nga ulan, sir, pero ang epekto niya, sir, mas magamay gyap, mas kumbaga mas mas severe ang epekto niya, no, when it comes sa kakulangan sa ulan natin, sir.
1: So until ano niya siya magalas, ano nga bulan sa 2027?
3: Well, ang ginexpectan natin, sir, until the first quarter of 2027, no, so mostly mga nasa February, March, April, no, mga nasa dira nga mga binulan, pero since nga long forecast pa ini sa sir, so possibly pa ini magbago, pero based sa aton nga initial forecast until the early 2027, no, so mga dira nga mga binulan possibly maglas aton nga
1: so malantay yan man kay ang subong nga bidong medyo laka ang ulan ti base ang ginapanaw blas ni Iban. Amo na ni Ayhan ang epekto niya?
3: Sa karon, sir, ang amat-amat pa lang natin, sir, mabatsaga, no? Pero amo na, since nga may pag-ulan pa kita, nga gina-expect so at least makabulig-bulig pa sa aton. Pero yes, sir, so kung ma-experience, kung manotara natin, medyo nag-lessen na ang mga pag-ulan natin.
1: Gani, but, oo.
3: Yes, sir, pero ang isabi sa rason, sir, nga nag-lessen ang ulan natin, subong isang monsoon break natin, sir, nga ginatawag, no, or ang habagat natin nga naghina, wala naka-epekto sa aton. Pero ang ginalantaw natin, sir, once nga mag-sulod ining bagyo, so amo ni siya makapatrigger liwat sa habagat natin, sir, kaga amo ni siya makaadala sa mga pag-ulan natin.
1: Oo, oh, na-mention mo nga, ti, sa makuan ini, ma-peak ini, mga last quarter of this year, when you say kung ara na sa peak, kung nag-aulan tabi sa 100%, pila ang mabuhin niya sina, sir?
3: Kung sa 100%, sir, mostly kung mga nasa 30% yun na, sir, ang depende abi na sa lugar, sir. So kung sa dry season, dili sa aton sa may Western Visayas, sa mga muna nga binulan, especially kung may El Nino kita, sir, mas malesen ang mga pag-ulan natin. So mostly kung i-estimate from 100%, so mostly nasa 30 to 50% wow. Yun ang ibuhin niyo, ang mangin ulan natin or gina-expect natin na posible maabot sa ulan natin.
1: Oh, grabe, nung kay magambal ka nga mag 50%, malaka na ng ulan sa amuna nga chimpo.
3: Yes, sir. So,
1: buhinan pagidabi 50% niya. So, tuway na to ulan? Doon mo nang goya?
3: Yes, sir. So, kung we're talking about super or very strong El Nino na, sir, na so very severe gina, sir, ang iyang epekto sa aton, meaning dry kaga long nga mga duration sa mga less nga mga pag-ulan, no? So, mas dako gina ang chance nga mga muna nga senaryo ang ginalantaw naton if ever nga may very strong El Nino kita nga.
1: Oh, hindi lang niya strong ha, very strong El Nino, sir.
3: Yes, sir, sakto na, sir, no. So
1: severe, no?
3: Yes, sir, so muna nga dapat ano gid naton, no, preparahan gid naton, no, ang muna nga mga senaryo, no, kaga sa karon mangin nalang tanong magbantay kita, no, sa posibleng ang halit niya dili sa aton.
1: Pero may makapugong pa si Ayhan, wala na guro, sir, no? Preparasyon, yes, sir.
3: Yes, sir, kay natural bin na sila, sir, parius man na sa Baguio, sir, nga once nga mag-ukor, ang kaya lang naton, sir, is maubra, is preparahan naton, no, since nga kaya naton sila ma-predict or ma-monitor or ma-forecast, so may chance kita nga mag-prepare samtang layo pa. Do, sir, parius lang sa Baguio, sir, nga tang layo pa dinapreparahan naton, pero hindi na naton sila mapunggan once nga nagapalapit sila.
1: Oh, mga tunga sa tuig ni, no, nga epekto yan, no. Butang ka last quarter, tapos January, February, March, April, mga tunga sa tuig, sir, no, mga ang kalawigo niya.
3: Yes, sir, so usually ang El Nino naton, sir, nagalas ini siya 8 to 12 months
1: most
3: ang duration, sir, pero posible pa ini siya, sir, magprolong depende sa dalagan, sang temperatura sang dagat naton, sir, sa Central kaga Eastern Pacific, no, sa dagat naton sa Pacific Ocean, so depende dito na, sir, sa dalagan niya, sa init niya. So may mga times nga El Nino naga-prolong pag isa, sir, pero mostly sa average duration niya, sir, naga-last ini siya 8 to 12 months, sir.
1: Ah. Sir, salamat kita sa pag-explicar para maintindihan naton. Thank you. Good morning, sir.
3: Yes, sir. Thank you. Pagmayong aga man, sir.
2: RMN News, panahon.
1: There you are, si Engineer Uli Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Ginapa-explicar tani siya. Eh, hindi natin ini pag-i-take for granted. Kay, hindi lang niya, hindi lang niya strong, hambali gani, very strong El Nino. Actually, nagliligad pa rin nga ginambal sa Pag-asa. And, mag-last ini, 8 to 12 months. Hasta isa katuig, no? Pero ti range ma lang na, wa man kita nagabal nga lang, o tiyo ginang isa katuig. Kaya mo na gani, last quarter of this year, ti dry mga September, October, sa October, November, December, ti may mga pag-ulan inada. Pero ang balya gani, maglalabot sa 50% ang ibuhin niya. Ti na mga chimpo, sus, planting season ina. Di ba? Planting season ina. Sa nga ton, sininga mga farmers, amo na nga balta nga, subong palang preparahan ini sa Department of Agriculture, kay we're speaking of food security, no? Kay basi bala, import na import na lang kita sini. Oh, kay dapat kita'y ma-produce gigita. Kay pag first quarter of 2027, tigira nga daan, malakalaka na ng ulan, January, February, March, pasaka, ti malakalaka na ng pag-ulan, ti kay may strong El Nino or may very strong El Nino o extreme ti mabuhinan mga asta sa 50% kung ano ang ulan sa amo sinang atsimpo ti kung malaka-lakang ulan sina putang balon gamay-gamay na lang ang posibilidad nga ulanon kita sa first quarter of 2027 ti ang iba nagtanom pa sa amo na season gamay na ang balta nga as early as now, preparahan nato nini, hindi nato ni pag-i-take for granted kay budlay nga mag-abot ng chimpo, mag-nga kita. Na, sa mga farmers natin, naman na, kwan ka mo? Tanong kita early. No? Introduce dapat ng DA sa mga kwan bla? Hindi tama kalawig nga mga edad sang binhi. O, parang nga ti, maka-early harvest ang aton nga farmers, makatanong liwat, makahinga gaw, bago pa man mag-abot, ining super El Nino ambal sa aton sini nga pag-asa dugang pa nga mga balita standby ninga bahin dala sa inyo sang DTX 500 mataas ba lang presyon sang imo dugo ikaw bala ang may hypertension base mataas ang sugar mo base may diabetes ka kag wala ka makibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatiga sang arterial walls kay nagapalapuyot sang dugo ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kon high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madabo nga komplikasyon, kag inagilamang sang stroke at disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na lin sa marguso, nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sang MITC, dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-MITC, ang alkaline nga vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa Hello Attorney Pamangkot sang tagpalamati kon bala. Ano ang buot silingon sang safe spaces sa bawal basos law? Kasama mo sa balita Rajuman Joylin para onda.
2: DYRI Rajuman Report.
4: Ikapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang buot silingon sang safe spaces sa Safe Spaces Act o kung bawal bastos law. Attorney?
5: Yung isa sa mga ginag-find sa ato niya lehi isang ginatawag natong nga cat-calling kagining mga stalking. No? O ang cat-calling, although wala ka man ginsang may gintug, why ka bin gin may ginkaktan sa iya, or wala mo man siya ganun, no? Pero is it in any degree yung magpakalubo pala sa isa ka babae, no? So it penalizes. Ginatawag natin nga catcalling, stalking na ginatawag because previously stalking was not penalized. Hindi siya criminal act, no? Now stalking is now punishable under sa ato niya Safe Spaces Act, no? Ang layo niya sini is to make, no, ang surrounding sang ato niya mga kababaihan safe. They're not prone to be abused, no, even if sa mga simple na lang gid niya mga bagay.
4: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
1: Kada mayong aga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga agripreneurs, exciting gid ini. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay makigbahin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura isa ka raffle promo. Sa di may chance ka nga maglaog sang brand new nga kubuta products. Baya bisan sino nga magbakal sang kubuta equipment kag genuine spare parts makakuha sang coupon. Sa every 3,000 nimo nga bakal may ara ina sang isa ka raffle coupon. Kung may coupon ka na, sulati sa pangalan, contact number, official receipt number, kay butang sa designated drop boxes. Ang raffle draw pati gayunon ni sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated. Kaga ini ang mga premyo, ang grand prize isa ka brand new nga traktura. Ang second prize kubuta rice transplanter, ang third prize kubuta special power tiller, kag may iban pa nga mga exciting nga mga premyo. Gani sa aton nga mga mangunguma, magpasakop na sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Lasingko 37 na saga diri sa aton sini nga pagpangalagad nagapamati Brad Pitt Madira Bistwer Arnel Ayota Arbolonyo kay Lito Binyas James Carpe Joey Aino Tormon Esteva kay Engineer Bibot Idrosulano dira sa may Canada nga nagapamati man kay nung Edgar Lamasan no nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid ha sa iban nga wala tamatamyaw bawi lang kami ha. Pagbalik ta istoryanta mga dalagko nga mga balita lokal. Na 537.
2: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Eduardo Goto, asina, kumuha na ko cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawas nga wala ising chemotherapy.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
11: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
2: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kumbaga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-agato ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Timamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, itiktik.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Car, pamungkong makabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm
18: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
19: Mighty C,
21: mabasa mga butika.
19: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
21: mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Pili sa mga butika.
5: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa atong uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available Remind Choco Mix.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
9: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong dugan.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Gigan.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Alas 5:46 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life Extension Vitamin D3, pataason ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinics kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Silvita Street sa may Oton. Kopo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation ko pa ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Ang Office of the Civil Defense, no? Kupod sang nagkalain-lain nga ensya sang gobyerno, ay nagpatigayang kapon sang simultaneous kay pagkinisang sa nationwide simultaneous earthquake drill. Isa sa ginfokusan diri, no? Amo nga aton sini nga mga hospital diri sa aton sa may Western Visayas Medical Center hospital. Ini may kangtanan man sa natabo nga 7.8 magnitude nga linog dito sa may Mindanao. Kaya mo ni ganing ang balta, saan o kita mapreparar kung ara na? No? Hindi na naton pagulaton. We're not saying nga ti matabo ini. Pero dakong posibilidad, di ba? At kamay pang hindi lang tani. No? Amo lang yung ginapangayota. Pero what if, bala? No? What if abi nga matabo? Why naman ginapangayo? So dapat preparado kita. Di, ang baldiri sang Office of the Civil Defense nga ang pinagid ka budlay kag vulnerable sini di, no? Amo nga aton sini nga mga hospitals kay ang mobilization problema eh. Kay siyempre may mga pasyente di sila yang dali-dali makadlagan ang pasyente naton. Oh, may mga naka kwandra may ara diri sa mga bedridden kita nga mga patients, no? May mga naka-ICU dira nga mga patients. Ni chakto gimana very good ini no nga tikang ati fokusan nato na mga ospital man kon umabot ang linog wa itama ginapangayo kaluluoy lang ang ara sa sulod. Gina imagine ko bala sa mga nagliligad nga ti may ara kita sang pasyente sa kwan sa ano ganini sa ICU o may mga aparatos ti silinta wa itama ginapangayo. What if abi no what if ano ang himuon mo mag-usip? Kung ano ka luluoy balasang pasyente, ano ayhan ang mga sitwasyon sang pasyente, amo na nga magluwas sa preparasyon naton, no? Duga nga naton inisang hugot nga pagpangamuyo. Kay mandiri sa syudad sang Iloilo, kada mo namo sa mga buildings, huwag pa kita kabalo sang status ini, no? Sang integrity sa mga buildings ngini naton. Kay diri pa lang kita sa earthquake drill. We don't know kung ano ang mga status sa mga structures nato diri sa syudad sang Iloilo. Kay hindi man ni madali-dali nga ti mapang-inspect nimo kag magatag ka sang recommendation kagway makita ka balo kung tanan nga buildings diri sa syudad sang Iloilo nagsanto ini sa aton sini nga building code or na abta na sini ang building code naton nga ti amo naga set sang standard sang construction. Kay kun wala ti ang balta ha? Wala taman ginapangayo to, way tagin ginapangayo, pero do hindi ta may imagine. Oh, that's why nga subong pa lang magluwas sa earthquake drill, no? Permita man na ginahimo. Invest kita iya, no? Sa assessment gid tani sa mga buildings naton kay hindi naton mapakta ng panahon. Tanong bala dito sa may Mindanao kay ti may mga dilapidated na mga building. Sige pa, o may kwan pa, may occupancy permit pa. Gina-renew pa mga permits ni. Dapat gina-recommend na ni for demolition or anong tamag sini, retrofitting or kung ano man ang recommendation sa nga ton sining engineering department, sa nga ton sining gobyerno lokal. Pero pinasugtan, gina-renew, di ba? Ginapagamit niya po, ginapasugtan sa gobyerno. Tati ano natabo? Rusdak. Kay man, gin-take for granted lang naton. So, muna nga dapat seryoso nato na, no? Kung may aragay may sa mga buildings nga, i-recommend naton for demolition, kung if necessary, why not? Because, para ina sa safety, sa naton sining nga mga kauturan, tiyanon mo lang na iyang tabun-tabunan mula na pag-abot sang kalamidad, pag-abot sang linog, ti mariusip, marusdak gali iya. We don't want nga matabu ina, diri sa aton. So, mayon eh, no? Tanan nga mga hospitals, dapat na mag-conduct sini kay ang mga pasyente sa pagkadamo sa sulod, no? Anon ini ka mga medical personnel, no? Paano nila i-handle ini? Labi na gid sa mga populated na gid nga mga hospitals na ito. Damo pasyente? Sino ang dalas ang pasyente kung kinanglanon nga pagbaon ang pasyente? O makaya bala ini sa mga personnel? Kay sino sila mga bulig? If mag-aabot ang kalamidad katulad sang linog na ti unpredictable. So that's why nga ginadayaw naton ini nga tikang nga test amoning ginfokusan subong sang aton sining nga Office of the Civil Defense. Last 5:52 sa piyak nga bahin may isa ka concerned citizen nga nag-akusar sa mga opisyal sang Dumangas LGU kag sang Philippine Ports Authority. Si Cecilia Bundadusaran nga tumandok ini isang Dumangas pero ti nagapuyo na ni sa may Bacolod. Nagfile siya sang kaso nga sa Ombudsman Visayas nga nagfile siya sang kaso nga gross neglect of duty, dereliction of duty, conduct prejudicial to the best interest of the services of the service, no? Against sa kay Mayor Braden John Biron, Lady Hope Gallinero Tabano, a Municipal Administrator, Adelisa Araki, Executive Assistant, Charity Evangelista, Municipal Treasurer, kag Bongbong Alfaro, Port Supervisor. Ang nag-operate ni sang kwan sang Dumangas Port is LGU, eh, no? Pero may part dira nga ti iyaman sang kwan, eh. Di ba? Hindi man totally. Part sang iya sining ka Philippine Ports Authority. Si Alan Rojo, ang Port Manager, Dalamandri. Ang port supervisor sang PPA Port of Dumangas nga si Kenneth John Fernandez, Kenneth Goroni, no? John Fernandez ang nadalaman diri sa mga respondents, ang baltang complainant si Cecilia Bunda Dusaran. Karon gin resolve ini sang Office of the Ombudsman sa Visayas. Sa diin nakitaan ini sang Balasian, no, may nakita nga basis agod nga ti pasabton ini nga mga tagreklamo ini ginaakusar sang among nga akusasyon ti pagi sa order sang Office of the Ombudsman ini sila ang gintagaan sang napulo kadlaw non-extensible period of 10 days agod nga balion ang akusasyon batok sa ila. Nagugat ini ang reklamo ni Dusaran kay sometimes in July last year, no, lapit na isa ka tuig. Ining senior citizen nga si Dusaran matabok dito sa may ni Gross timagi kada sa may Port of Dumangas. Sang ini siya ang nag-agi sa isa kaali dira pakadto sa may CR pakadto man sa Galawaran ka ticket. Diyos mio, nadanlog ang pobre. Oh, nadanlog siya kay perte ka rigna, no? May tubig, may stagnant water ang alagyan. Tapos mangihi siya. Suspirte kay ko abaho sa nga CR. Kag sang uli, pagbalik nila ay susarado na ang CR. hindi nang comfort sina, no? Nagaservisyo ka sa pumuluyo, nagaservisyo ka sa tao, nag-income ka man, dahil return na tagan man tanis ng mayo nga servisyo ang tao. Ahaw nga CR, ahaw nga stagnant water, hindi mo na iya mahimo, hindi mo na iya malimpyuhan, hindi mo na iya makuha, hindi ka kapobra, sang CR nga maayo-ayo man, kapatindog ka gani, port, o oh, di ba? Ahaw CR, hindi ka ka-provide sang mayo nga CR, gabayad man ng mga pasero, daw wala man na sila nagapangutang. Ari ba lao kabahin sa payag ni Cecilia Dosaran?
2: Pinapasabat ini mga din pang reklamo mo sa ombudsman. So, amo man ang imo da?
5: Tapos nga ta sa may order na nga ni mo.
2: Ah, okay. So, may receive, may ginsisi ka man da kay kong kumplinat. Yan iya mo, no?
5: Oh, sir.
2: Ah. Ma'am, gamay bing ang background. There, ano na tabo si ni ma'am? Kasano ka nag-file sang kaso? Kaga, ano ang nagtulod sa imo nga nag-file ka sang kaso, ma'am?
5: Ang nagtulad sa akong kay tungod na ti may edad na kita, tapos ano mang gaspier ka pa ako na din ano mang gaspier ba na? Sa bisan ka din ka makatumatahong ang mang gaspot, di ba?
2: Oh.
5: Ang galing, kaya ang tungod simpo last night ako, wala agad ba na sa tawag nga pag-atipan o pag-tinyo sila ng area kasi ang number one yung aligramo, ang mabaho mo.
2: Oh.
5: Mabaho kito ng tanan ng mga truckers na kapasayro. Kalikaran mo, hindi nga mabaho. Pag ang truckers na ina, isang sagihin lamang ni, pero wala matasihan.
2: Oh.
5: Dito nga nabutang ang mga naagyanda o binastambayan nila. Eh, amo na, ng ako hindi na nakuha na nagkakaroon mo datan eh, mamangkaluhoy man sila nga mabutang sila sa CR para sa mga pasayros kan sa mga truckers.
2: Oo.
5: Kasi ako sa nang tikulang nga ako nag magdakan-dakan ka to sa layo dito sa sulod ng PBA ano may kada sulod to kadaan di ba kada sulod natin sa entrance may bayad na dapat tani kayo man ang servisyo
2: oo
3: there you are ang payag sa tagreklamo nga si Cecilia Bunda Dosaran di kung na-disgrasyabing senior ngayon eh, kung nabalda abi siya, kay nag-slide siya, tapos na-paralyze abi siya, bakuluhon eh, ka dumanggas port, saka irresponsibly o ya, may na-disgrasya nga tao, tapos bisan diin niya, pwede ka pa-ipli, lang niya, bisan diin niya magpa-ipli, ang mga trackers nga nagapangihida, hindi ka mo yaka butang layas ang maros-aros man nga klase sa nga CR. Nga pila ginakamilyon ang CR raw? Para nga makobra ka sa mayo-ayo nga CR? Oo. Ti mga babae, iya, paano? Kinanglan mo gid magsulod to sa ila port terminal nga mabayad ka? Oo. Nga ti, kung sa bagay, sa guatani, pwede yung man ma-providean da sa nga CR para sa ila? Ngayon na balang CR man bala? Ina balang may gamay ka man nga comfort bala? Hindi man perti kabaho? Kay kahapos mo lang na mag-ubras ang matinlok at mag-maintain sa CR. Kaya ang baltagari, diyamak man ang income sa dumanggas nga nag-a-operate sa nga puerto dira sa ila sininga banwa, di bala? Kaya wala man na nagapangutang lang mga truckers ta, wala man nagapangutang ang pasahiro ta, way man nag-aayo ang pasahiro ta, milyones man, ibang ganiti, ginagakaladula malang, questionably pa ang mga, ang income nga ginagenerate sa nga port nga ina, ti sa ahaw nga CR, makuubos gina 20 milyones ang CR raw, makuubos gina 2 ka milyon ang CR raw, para sa mga pasero, nga amo ang nagabuhi, sa kadamo-damo sang pasero, tracking, tanan, kadako nga negosyo ni, ang Port of Dumangas, pagkatapos, ahaw sa CR, pit anyo para sa comfort, sa nga ton sininga mga kuturan, pit anyo, kinanglan pa nga para nga may madanlog da, nga may maghaklo sang pangsot da, para nga, magulag ka mo, inustisya ini, para sa mga pasero ta, para sa mga nagabuhi, sang puerto, sang Dumangas. Impunto, alas 6 na sa agad, diri sa aton sininga pagpangalagad. Why na kita sa nabilin nga tiyempo kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
4: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticase Bacillus Paracase strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Radyo Man Bon. Stay tuned for more news and good vibes.
7: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
15: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamut sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi ba Fresh and focus.
16: Guapa ka. Stress Tabs. Multivitamin plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: sa opisina. Pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
18: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
17: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras alas 6:05 sang aga.
20: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
21: Principal author sang Freedom of Information Ordinance sa Iloilo City padayon nga nagapamalibad nga magatag man sang impormasyon angot sa iya mga dokumento kung paano niya gingamit ang salakyan sang gobyerno.
22: Chinese sa Filipino nga tagiya sang depo nga ginaligar naghaboy sang expired product sa Haro River kasuhan sang syudad.
21: Asawa nga gintiro patay sang iya Philippine Army nga bana sa Kalinog. May gugmaon nga sahi sang tawo sunod sa iya abyan kag pamilya. Biktima na kagin na reklamo sa barangay bangod sa pagpanakit sang army.
22: Nationwide simultaneous earthquake drill nagtutok sa ospital para matakos ang kandaan sa mga pasyente kag healthcare provider sa tiun sang Linog.
21: Pito ka roti si kadet nga ulihi nga na-confine bangod sa food poisoning nakagwa na gidman sa ospital. Balita National Senate Flix. Natabo na o kung natapos na sunok kay Senador Gatchalian. Mga senador, balik na sa trabaho.
22: Pre-trial meeting para sa impeachment ni VP Sara wala nagresulta sa tensyon sunok sa iya abogado.
21: Balita international, tatlo ka Saudi flag supertankers na kaagi na sa Hormuz kasunod sa pagpirmahanay sa ang deal sa Iran.
22: Sa negosyo, oil price rollback ginapananaw sa masunod nga simana sunok sa DOE.
21: Kag sa sports, Knicks ginbato na imbitasyon sa White House matapos makuha ang kampiyonato sa NBA.
22: Sa showbiz, Apple David ginpanginwala nga ginagroom niya ang 18 anyos nga si Chad Gamad.
21: Kag sa extra wow balita, nobya ginpabayad ang nobyo kung late na magulihi o kung maguli o magpuli halin sa party.
20: Tatak RMN.
21: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
22: Mga garadyuman, ari kita sa adlaw na nga Biyernes, June 19, 2026.
21: Ako si Radyoman Novi Guaso.
22: Radyoman Regan Arlos.
20: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Aha! RMN. RMN News. Panahon.
23: Pag-aga mga karadyaman, inyang ilakad sa panahon sa mga adlaw. Gan-report sa pag-asa Iloilo nga nangin isa na kabagyo ang ginamonitor na low pressure area sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility o Kunpara. Ulihin nga naobserbahan sa kalayoon nga 2,130 km na sidlangan sa Eastern Visayas. Sa subong wala pa ini naka-apekto sa atong pungsod, apang ginalauman nga magasulod sa par buwas sa gabi o kung Domingo sang aga. Samtang, palayo naman nga nagapangibabaw ang easterly so kung mainit na hangin halin sa Pacific Ocean. Sa pungsod, mayara sa gihapon sa lapta-lapta ng pagulan pangilat ng pagpanaguom sa hapon kagabi. Sa Western Visayas naman, magapagili nga maayo ang panahon. Mahina tugtog magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa Makanay, tugtog magkasarangan man ng mga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw, yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag plus 5.28 sining aga kag magatunod la 6.14 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyoman Pia Panes Otero Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
21: Sa detalye sa aton balita lokal. RMN, RMN, RMN.
22: Mga karadyuman, nagapamalibad gihapon si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog, principal author sa Freedom of Information Ordinance ng Sudan, nga maghatag sang dokumento kung paano niya gingamit ang salakyan sang gobyerno. Matandaan nga nakita sa isa ka mall sa adlaw sang Domingo ang salakyan sang Iloilo City Government nga naka-issue sa opisina ni Vice Mayor Lady Julie Grace Lablab Barunda apang sangulihin at tukiban nga ginhulam ini ni Councilor Mabilog agon mapamakal sang school supplies. Una nga nagpasalig si Mabilog sa RM ni Iloilo nga maghatag siya sa mga dokumento nga magkapamatuod nga official function niya bilang City Councilor ang iya pagdala sang salakyan sang sudad sa natumod nga mall adlaw nga Domingo. Apang tubtub subong, wala pa mapagwa ni Mabilog ang among mga dokumento bangod sa advice ng abogado nga hindi na papagwaon na natumod ka papiles kag ipresentar na lang ini sa proper forum. Suno pa sa konsihal nga kun siya lang ang pamangkuton, luyag niya man nga ihayag ang natumod ng mga dokumento. Kun balikan man ang ordinansa nga ginduso mismo ni Mabilog katuyuan sini nga mapabaskog pa ang transparency kag accountability sa Iloilo City Government pagi sa paghatag sang dokumento nga mahimo makahatag man sang kaathagan sa publiko.
21: Ginatutukan sang nationwide simultaneous sa earthquake drill kon NSED ang Western Visayas Medical Center Hospital kasunod sa natabo nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Suno kay Attorney Melissa Banyas, officer in charge sang Office of the Civil Defense, nga base sa assessment sang NSED sa nagligad nga mga tinuig, kinahanglan hatagan sa dako nga focus sa mga ospital para sa mga pasyente nga mabudlay immobilize kag mga healthcare providers. Dugan pa sa opisyal nga gindisenyo ang drill subong para matest ang hospital emergency plan kung paano immobilize ang mga staff, paano isecure ang mga pasyente, kag paano mag-operate bisan nga may linog. Kagabi madinalagon nga ginpatigayon ang drill.
22: May dako nga improvement ang Iloilo City Hall sa earthquake drill kahapon kadungan sang National Simultaneous Earthquake Drill o kon NSED. Sunod kay Darwin Jumel Papa, Chief sang Emergency Response Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO. Gikan sa masubra 8 ka minutos ng evacuation time sa nagligad nga tuig, yara na lamang ini sa 5 ka minutos kag 58 segundo subong nga drill. Gipahayag ni Papa nga mas mataas ini sa masubra 4 ka minutos nga time in motion study sang CDRRMO apang ilibangon may pagutok na sagdan sa tiun sa evacuation. Samtang may mga empleyado man nga nag-evacuate antes pa natapos ang siren nga makabig delikado kung may aktual nga linog.
0: Ang official time nila actually is 5 minutes and 58 seconds. That's roughly around 6 minutes nga naka-evacuate ang tanan. Ang ano lang yun naton, further instructions sa ilan mo sa ilan is ensure lang yun nga while nag-shaking pa, as much as possible, wala na sila mag-evacuate.
22: Ang kabahin sang pahayag ni Darwin Jumel Papa, Chief sang Emergency Response Division sang CDRRMO.
21: Nagiwat sang field investigation ng Iloilo Provincial Health Office sa Camp Hernandez sa Banwa sang Dingle, Iloilo. Agod mahibaluan kung di naghalin kag kung ano ang rason sa pagka-food poison sang 89 ka mga ROTC cadets. Sino kay IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinion, nagpadulong na sa lugar ang iya personnel agud magkolekta sang specimen sample kasubong sang tubig kag nabilin nga pagkaon nga ila ipadala sa laboratory para sa confirmatory testing. Ginpanugyanan man ni Dr. Quinion ang mga pumuluyo nga sundo ng safety tips para nga hindi maigo sa food poison. Yari ang mga masunod. Una, ipabilin nga preska ang karne kag panakot nga ginaluto. Ikaduha, maghugas ang kamot bag-o kag pagkatapos magluto gamit ang matinlo nga tubig kag habon. Ikatlo, kung hindi maubos ang pagkaon, isulod sa matinlo nga food container kag isulod sa refrigerator. Ikaapat, antes iserbi ang pagkaon, i-inspeksyon gid-anay para mapasiguro nga hindi pagguba ang pagkaon. Sa karon lunsay na nakagwa sa ospital ang mga kadete kag nagsuprer sang mild symptoms sang food poisoning.
22: Sa kangot nga balita, natigayon nga marilis ang tanan nga ROTC cadet nga ginpabulong sa tatlo ka ospital matapos ginpahayag nga na food poison. Sunod kay Colonel Idralin Poblete, Group Commander sang Reserve Command sa Camp Hernandez Dingli, Iloilo, ulihing nga nagkagawa sa ospital ang pito ka kadete nga ulihing nga nag-confine matapos ang insidente sa nagligad nga gabi. Kanakip sa pituan duwang nga nag-confine sa Pututan District Hospital kag ang lima sa Dumangas District Hospital. sa pinakauling nga numero sa mga kaditi nga ospital naglabo sa 92 sa na-confine sa tatlo ka ospital. Yara naman sa 74 ang gidala sa Iloilo Provincial Hospital, 13 sa Barotac Nuevo District Hospital, kaglima ang gindala sa Dumangas District Hospital. Nahibaluan nga nagsakit ang tiyan ka nagsuka ang mga ROTC cadet matapos nga nagpaniapon sang pork adobo nga may kanon kag tubig.
21: Panamit sudan nun sa adobo sa bungaga. No?
22: Abi mo anong sudan ko?
21: Naginutom ako, ano?
22: Adobo! Nagluto ko kagabi isang tiil bala radyo manubi nga ginadubo nga bisan nagakapugday na lang balaya kay grabe ang laga muna ako nung pamahaus
21: mo ay do ginuto man tagulpi. Oras alas 6, 16 ang aga. Break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mex ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang

0: kontra baha. Mayara lamang sa 31 kadlaw ang sakop sang programa. Paeg ni Ravena, nga isa sa problema nila amo ang mabudlay nga paghakot sang basura bangon makitid ang dalan sa lugar. Sa karon, ara pa lamang ang clean up sa kaingin kag pasaka na sa baldosa sa lapas. Masobra na sa 80 ka tunilada kun masobra sa 100 ka truck sa nakolekta nga basura sa suba gikan sa sakop sang Hinaktakan, Banuyaw, Ingore, Baldosa kag Tikod. Padayon pa sa gihapon ang pagdamo sang basura gikan sa downstream nga sakop sang Banuyaw. Angon sini makigsapol si Ravena sa Dole kag Department of Public Works and Highways para sa posible extension sang programa. Kung sino man ang nakapaminsar nga ining mga Dole tupad beneficiaries patinloon suba pareho sang dugay na naton ginahambal bus idol nga sang una Dole tupad pero sa tupad balay malang ga obra ga tilindog malang dugi dugay wa obra pero na release ng pundo sa ila. Congratulations.
1: Thank you kid.
0: Kung taga City Hall ang nakapaminsar sini, congratulations nga ah kay amuni ang mahambalta nga wala na usik ang ayuda sang aton gobyerno.
1: Ginapasilduhan sila Radyo Manuvi din manilihigman lang sa Tupad Balay.
0: So sa City Hall kay Engineer Ravena din ini nga pundo halin. Siyempre Dole no? Dole, pero Dole. Kay sino ni Patigayon? Mm-hmm. Sino ang nakapaminsar sini? Nga nagligad why man ini? So tagay kami ngalan abi. Luwas sini eh. I-remind taliwat ang pumuluyo eh. Mm-hmm. Hamak mo. Amunay kadamo ang basura, sobra na isa kagatos ka truck sa suba ta pa lang.
1: Grabe gyud no.
0: So, pero kung maubos nyo ini Engineer Neil, mabalik naman ni eh, kung wala kita sang maid-aid nga enforcement sang layi.
1: Ang aton abing enforcement Radyo Manuvi, tama kapigaw eh.
0: Doon naman mo interview ta kay Kap Yangga nagligad. Nami man to si Kap, pero may kulang. Nagsuggesting anay barangay kagawad sa aton nga may alam-alam sa haro. Sila niya, pwede ka mo ka pasar barangay ordinan sa solid waste management para ang barangay mismo makapenalize sa ila ng mga tao da nga nagapalapta basura.
1: Iwan nyo man na ginaubra ang mga barangay kapitan, nag-attend man kamo sa mga seminars, nag-attend man kamo sa mga kung ano nga lakbay aral.
0: Di kay Engineer Ravena, Engineer Tudloe sila, kay ang tunos ang kapitan nagligad,
1: kamo
0: ang may poder. Galing hindi istanan ng oras, ara kamo da sa barangay. Sila ang unay. So, tudloin nyo sila balik. Mangkot kamo sa mga experts, anong obrahon ta para maka-enforce mismo ang barangay.
1: Matasan gidiya ka tao, Radyo Manuvi, nga damak gidiya eh.
0: Kagdayon, ang tanan ng mga ara kay listar sa mga subata,
1: sila yung...
0: Gamitin nyo na political will. Total, may mga kundo-kundo naman tadi. I-explore nyo sa ilang idea nga magsalaylo na sila. No? Nami gani no kay Gaboy kamo basura libre nang gamit nyo sang pangpang sa malawig na matinuig may libre pagi kamo nga pabalay to so, tiya mo na lang natani bla sa tanan nga ginalibre sa inyo sang gobyerno kulo manda namon nga mga taxpayers ang ibanda nga ginagasto sa inyo tani man lang bisan hindi na lang kamo magaboy basura
1: tani bisan ara kamo da tani kamo na lang ang mabantay kung may naghaboy da kamo ang masaway sa ilay di kamo maghaboy sang basura tani Radyo Manuvi kamo taning gapang limpyo da
0: kun ako si Mayor Raisa Trinias
1: ay bilang nila
0: Mayor sila himuha nga Dole tupad beneficiary sunlog agid bla ang mga naghaboy basura nga listar da bla gahaboy basura. Sila ang imuha nga Dole tupad beneficiary dahil silute, tinloan nila tunutudo. Sila ang maninlo na sa barangay nila nga sila man nagiligko.
2: Tatak RMN.
0: De, ang ibanding mga opisyal ta nga nagaduli tupad man, like, I don't know kung lain pagin niya ang patigayon ni Congresswoman Jamjam Barunda.
1: Iyan mo man nila para nami man.
0: Ipausar mo sa syudad, Congresswoman, para nga matinloan tang Iloilo River. Kaya kung hindi ni magbaha ang mga subata, hindi manumduman sa tao ang mga palpak mga plant control.
1: Kaya karon kung sige na, sumong tig-urulan na Radyo Manuvi, oh. Sige kay inulan ka mabinaha, balikan kagigatawo kay imo flood control to. Ang flood control mo to sa may tublang creek to nga ginpagamay. Din gani na sa may tagbak.
0: Buwang.
1: So, hindi dito spuntagid. Base ko mabalikan sa tao bala. Kay palpak ang imong trabaho to.
0: Tiyo, ti mayo naguro bululigan nyo. Hindi ka mo magsagad ka ilinaway kay sudad na naton ini. Tiko naton ini sudad, dapat bululigan ta.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:21 sang agam balita ngayon nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa.

0: Mas pinahusay, mas pinagaling, himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahiko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
1: Magkaradyo man sa isenta kakababainahan nga miyembro sa Women in Iloilo City for Sustainable Endeavor o Kunwise ang nakabinipiso sa libre nga 6-day circular fashion kag livelihood training sa idalom sa project sa Log Strengthening Adaptive Livelihoods and Organizing Grassroots Circular Enterprises. Ang training nagtudlo sa dressmaking kag upcycling kung sa diin ginahimo nga mga bayo, eco bags, kag fashion accessories, ang mga tela palariho or pareho sang old bed sheets, linens kag ukay-ukay. Luyag sang proyekto nga mapuslan ang textile waste samtang nagahatag sang dugang livelihood sa mga kababainhan. Ginpangurahan ang training sang Ilonggo lifestyle designer nga si PJ Arañador nga nag-encourage sa mga partisipante nga himuon nga high value products ang pre-love fabrics gamit ang zero waste manufacturing. Sunod kay Mildred Basia, isa ka partisipante, dako nga bulig ang training aguma pauswag ang iyang skill sa pagtahi kag mahimo ini nga source of income sang ila pamilya. Nakigbahin man si Glycel May Hausian nga nagkabato na sila sang order para sa 200 ka eco bags pamatuod nga may market ang ila ginahimo kag mahimo na ini nga pangabuhian. Ang sewing machines nga gingamit sa training gindonar sang Angat Buhay Foundation kag United Nations Development Program o kon UNDP samtang ang iban nga units gin procure sang Iloilo City Government pinaagi sa Plastic Credits Program. Ang project Salog ginpatigayon sang City Local Economic Development and Investment Promotion sunod kong LEDEP bilang kabahin sa padayon nga tikang sa Iloilo City sa pagpabakod sang circular economy, pagsuporta sa grassroots entrepreneurs, kagpabuhin sa basura pinaagi sa sustainable livelihood.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:24 sang aga. Chinese-Filipino nga tag-iya sang depo nga ginaligar naghaboy sang expired the product sa Haro River, kasuhan sang syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
3: Kasuhan sang Iloilo City Government ang Chinese-Filipino nga tag-iya sang depo nga ginaligar naghaboy sang expired products sa Haro River. Suno kay General Services Office o kon GSO Head Engineer Ravina, madamo sang inconsistencies sa payag sa negosyante. Pay ni Ravina ginarason sini nga may naguha kag naghaboy sang mga sako sa suba. Nahibaluan nga may 67 ka sako nga expired nga Coca-Cola products nga ginpayag naghaboy sa suba samtang may nabilin pa sa depo nga di magdubo sa 500 ka sako sa expired nga produkto. Paglapas sa Solid Waste Management Act kag Clean Water Act pasaka ang kaso sa syudad sa masod nga semana kung matapos ang minutes ng technical conference kahapon sa aga. Malawas ini i-recommender man ni Ravina sa Business Permits and Licensing Division o kon BPLD ang revocation sa iya business permit.
4: Based sa iyang personal account, ang estimated nga ginpagwa niya sa iya property is 67 sacks. Ang nabilin sa iya is 500 sacks ang estimated.
5: Due for disposal pa?
4: Due for disposal. Pero hambal niya, nag-attempt siya nga i-return ang munang hambal niya. However, siling kung aging pagwa mo sa property mo kung naga ano kaplan ka nga for return sang ano ba sang order, may mga inconsistencies sa iyang ano.
5: This is outcome sa inyong hearing kay na ma-file ni ka mo kaso sa iyo.
4: Yes, I was able to ask the Department of Environment and Natural Resources nga mga representative if there's indeed a violation of Republic Act. First Republic Act violation is 9003, which is the Solid Waste Management Act, and the second is the Clean Water Act. With that, ambako, we will be recommending also to Business Permit and Licensing Office for the revocation of the business permit.
5: When are we planning to file the case? Sir?
4: Right after the minutes of that technical conference will be provided.
3: Ang bahayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang General Services Office sang Iloilo City Government. Sa karon ginrevoke na ang barangay clearance nga ginhatag sa negosyante. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:26 ang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic kini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Chinese o sa piyagkabahin asawa nga gintiro patay sa iya Philippine Army nga bana sa Kalinog Iloilo, mahigugmaon nga klase sang tao suno sa iya abyan kag pamilya. Biktima na kaagi na reklamo sa barangay bangod sa pagpanakit sang suspek. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
6: Gindumdum sang iya mga abyan kag pamilya ang asawa nga gintiro patay sang iya bana nakatapos ang Philippine Army sa Barangay Badlan, Kalinog, Iloilo. Ang biktima, ginkilala kay April Jane Palencia Inocencio, 30 anyos, samtang ang sospek, amo si John Ace Inocencio, legal ang edad, kagkatapos ang Philippine Army nga nakabase sa Mindan, Capiz. Suno kay alias Rose, suod nga biya ni April Jane, nga isa ka mabuot kag mahigugmaon nga iloy ang biktima kag matinatapon sa duwan niya ka mga kabataan nga lunsay nagaeskwela pa. Ginsiling ni Rose nga mabudlay patihan ng selos ang rason kung nga agintiro sang bana ang asawa bangod wala man siya sang naibaruan nga may iban nga karelasyon ang iya abyan. Ginkakibot na lang ni Rose nga patay na ang iya nga abyan.
7: Sa how, malakda. Tapos, kung sa ano ka pa, natabuaw. Una, ginagto diya si Mo, tiro na si Miel. Bado, ay gina ko ito, persa. Kaya hindi ko kumaan ko, ano yung moon ko. Nag-rescue sa naikap, sa naikagawad. Wala ako kaabot nga nagpan, nakahalin doon tanay ang ambulas na tawag yung DR Sanda. Wala takon kaabot. Ito yan doon yung polis. Tapos, ang bana doon lang ako naabutan. Tuti simpe, ang mga bata na, ako doon lang naabutan. Nag-sagil sa nakahinibi. Iti, wala doon kung sa mama na nangambal pang bata na nga gamay. Kita, wadang bintiro ta na ni papa si mama. Bal na patay kita na pa. Ang bata, wala nga hibi. Ay, tungad nga daw ay matanakmaan ni Mumu.
6: Ginkumpirmar naman ni punong barangay Robert Itukas sa barangay Badlan, Pequeño, Kalinog nga nakaagi na dangop sa ila ang asawa agot ireklamo ang pagpanakit sang iya bana.
8: Slow na bayis-bayis sila sang iya asawa. Pag muto na ngayon sang bulik, sigida, nandyan na po na yun, pag nanawag ko kaswat nga nagambal ang asawa niya, kuha kami di, pati mga bata, mga likaw, sanda. Yung kuha na mo to, mga ito ko mga last may bigro ko na last this man.
9: Nagunan sa kapit, sino tuwig?
8: Oo, sa katapusan. Tapos yung kuha na mo to, pati bata ya, tindala na mo sa banwa, sa utod ya. Dito lang na yung sila matulog sa isa lang kagabi. Pero ako, pagkaaga, yung tawagan ko, bawse ko nga patagaan na mo barangay protection order ang babae nga para nga iatag sa lalaki nga siya lang kwaon da nga hindi lang magtiner nga para wide of laduro.
9: It's a place. Kung makasili. Itagaan ninyo sa amin.
8: Barangay protection order ang babae ba siya nga protektahan la. Ang babae nga siyempre gusto kabaye di na siya magtatakto da.
6: Nahibluan nga una nga gintiro patay sang bana ang iya asawa antes kinutang ang iya kaugalingon. Ginsiling naman sang Kalinog Municipal Police Station nga pagpangimon kag problema pinansyal ang ginasundan nila nga motibo sang krimen. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo upod ang mga intern sang West Visayas State University, Hans Joshua Benso Siso, Joseph Gabriel Edhan, kag Justin Lloyd Gayumali. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:30 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sa inyo sang Vita D Plus Cofimex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties kag may 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ng aton kape, try mo ang Vita D Plus Coffee Mix. 18 kalibo kabutante nabuhin sa listahan sang rehistrado nga mga butante sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
10: Naglabot sa 18 kalibo kabutante ang nabuhin sa listahan sang registered voters sa syudad sang Iloilo. matapos ang ginpatigayon nga cleansing sang data kasunod sang Election Registration Board hearing sang Hunyo 1 tubtob 5 subong atuig. Suno kay Mr. Jonathan Saino, kalakip sa mga nabuhin sa listahan sang mga butante ang mga napatay kag ang mga wala na makabuto sa nakaligad nga duha ka eleksyon.
11: May changes kita, no? Kag nakita naton nga maganubo more or less mga 18,000, no? Kay ara lang kita sa estimated naton nga mga 312,000 ka mga butante, no? So kay dako gid ang nabuhi naton kay bangod sang aton nga cleansing process pala, no, nga ginpanguwa naton ang mga patay, ang mga na deactivate bangod nga wala nakaboto sa duha ka beses ang decisioning election, madam regardless mga 25,000, no, ang aton nga nabuhi. That's why nga nagdubo ang aton nga butante para sinisang barangay NSK election.
10: Sa subong sunong kay Saino, nagapatigayon pa sang on-site verification ang Comelec Central Office sa Bilog ng Western Visayas para ma-finalize ang Project of Precinct na pagagamiton sa 2026 Barangay Kagsangkunyang Kabataan elections.
11: Sa Manila, no, sa Comelec, sa IBAD, ari na diri subong pro ang ginuna nila ang province of Guimaras. So ang schedule naton is July 28 sa June 28 to July 5. So, diri ni ma-finalize ang aton nga project of precinct, no, nga mga paggagamiton sa barangay NSK election. Sa ganito dira makita sa project of precinct kung pila ka mga presinto ang mga pangsyon sa tagsat barangay, kag pila ang mga butante, both sa regular voters at sa SK voters.
10: Sa 2025 national midterm elections, naglabot sa 330,368 ang registered voters sa siyudad sang Iloilo apang sa approve nga June 1 to 5, 2026 ERB hearing. Yara na lang sa 312,319 ang registered voters nga posible mabuhinan pa sang gamay nga numero matapos ang on-site verification sang Comelec Central Office.
12: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:34 sang aga.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
13: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
14: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng ininom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
1: Ex-police kag duha ka upod sini dakop sa drug bust operation sa Mandurriao, 1.3 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
15: Arestado ang ex-police upod ang duha sini ka mga kaupdanan sa ginpatigayon nga drug bust operation sang kapulisan sa Barangay Navaes Mandurriao kung sa diin nagdangat sa 1.3 million pesos ang balor sang shabu ang nakumpiskar.
16: Ginhinago ang ex-police kay alias Pipit, 60 anyos, awol kag residente sang Barangay Navaes Mandurriao. Upod sini nga nadakpan sa ni alias Mark, 37 anyos, mekaniko kag residente sang Barangay Katalingban Molo kag alias Noel, 47 anyos, driver kag residente naman sang Barangay San Isidro Haro. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sang Police Station Number 10, nga duha na nila kasimana nga gin-monitor si Pipit kag ang duha sa nika mga kaupdanan.
17: Magkuha siya dito, no, may slakyan siya, amon ang ginagamit niya, magkuha dito sa San Isidro Haro. Kag dira sa iya, sa ila, sa talyer, ginaduhol na nila kung may nag-contact sa ila nga magbakal sang illegal nga droga.
18: Ang subali hindi online ila transaction but personal?
17: Through cellphone ang ila nga transaction nanay.
18: Tapos dawanay lang?
17: Dawanay lang.
18: Ano anong front nila, sir? Is talyer?
17: Talyer, ma'am, no, ang front nila. Kag sa aton pag pagpangusisa, nakaagi naman ni siya gulit by bus ko, no? Hindi naman madumduman kung san-san, oh.
16: Pahayag naman ni alias Mark nga maduway na siya nga naguntat sa paggamit sang iligal nga droga, kaginapanginwala gid sini ang kahilabtanan sa iligal nga hilikotohan na.
19: Naigo ko yan sa muna yung mga wahe ko yung engage sa muna yung mamaya. Langga ko yung kabataan ko yung mamaya. Wala maming, huwag ko higing mo kumulain mo. Paano sila karong ma'am, may special child ko. Kapatay bata ko to karong be. Ako lang kapakaon siya. Huwag ko yung mami nalungong ma'am. Nakibutang ko niya, magsulutin natin yung itapang minahulo ko. Itatukan mo kung ko sila sa ulo.
16: Preso na karon ang mga arestado ka mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
15: Balita na gikan sa distrito sang Mandurriao kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:37 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa aton tingog iligay noon ang tigulo, palaligban.
1: Sa aton naman nga balita sa negosyo, good news ha, oil price rollback ginapananaw sa masunod nga simana.
0: Mayor, bikin naman, balik na ta sa 5D work week.
1: Balik na na. Balik na, balik.
0: Sa health news, malawig nga pagbatsag sa kakapoy kapag palanakit sang lawas, hindi dapat nga ibaliwala.
1: Sa labs ko si Mother Earth, pagsagod sang kasapatan, makapadamo sang tanom sa kalibutan.
0: Hindi ka iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, ma-shoutout anay si Boss Idol. Online greetings. Lasais 38 sang aga.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ahoy! Kinikilir time!
24: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Alipuring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa ka tuig, libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DJI Fairchip permit number FTEB-2580200 series of 2026.
25: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o pud ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Oh.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:44 sang aga.
12: Sa ato naman nga tingog hiligay noon, mga karadyuman, ang tigulo palaligban. Pagabasaho ni Radyuman, Fia May Otero.
13: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
14: Ining binalaybay, ginatiguluhan, palaligban. Ang palaligban duna sa kalibutan. Unay samtang buhi pa ang kalawasan. Kun kaisa tugas ang iban nga tawo, apang kalabanan, tuga naton mismo. May tamanyo man ang mga palaligban. May dako, may gamay, kag may kinaandan. May mabugat, mamag-an, kag kasarangan. Panimpla sa kabuhi para sa tanan. Tinguhaa nga likawan ang palaligban, apang kon indi gid, pangayo sing tabang. Sa isig katawo kag sa Diyos nga gamhanan, kag lubara paagi sa tadlong nga dalan. Ining malipot ka binalaybay, ginsulat ni retired Judge Nilo para pamunag, tag-ubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kaginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
10: Tatak RMN.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
11: Oras sa 6:46 sang aga. Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
12: Natapos na ang Senate Flix nga natabo sa upper chamber sang Kongreso sunod kay Senate President Sherwin Gonzalian kag magasugod na ang mga senador sa mapadayon sang legislative work. Sa isa ka media briefing, ipaili Gonzalian nga iplastar na sa Senado ang Legislative Executive Development Advisory Council o kon LEDAC priority bills nga kinahanglan nga pasaron kag ang mga pagpanghanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno pa sa senador, nagsugod man ang Senado sa physical kag logistical preparations para sa impeachment trial ni Duterte kana pakigangot sa law enforcement agencies. Samtang gipaig ni Gatsalian nga magapatawag siya sang all member caucus antes ang impeachment trial. Ginsiling man sa Senate Chief nga magapabilin sa heightened alert status ang chamber padayon man nga ipatuman ang no visitor policy.
11: Ang balita ngayon na batian dulon sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon, D3 Bio. Ara lang sa mga butika kag bisitahan ta ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. May natabo nga hindi pagsantuanay sa pre-trial conference ang impeachment case sa bato kay Vice President Sara Duterte apang wala sang tensyon sa meeting suno sa legal team sang Vice Presidente. Suno kay Michael Poa nga isa sa mga abogado ni Duterte nangin maayo ang pagsugod sang pre-trial conference sa bahin naman ni House Lead Impeachment Prosecutor Congresswoman Jerville Luistro. Gipayag niya nga positibo ang nangin resulta sini. Payag pa niya nakatapos na sila sa pagmarka sang documentary evidence para sa duha ka apat ka articles of impeachment bato kay Duterte. Ang pre-trial conference ang initial gathering sang defense kag prosecution team antes formal nga mag-convene sang impeachment court ang Senator Judges sa July 6. Sadya na ning hiringa ini. Away ini sa mga alam ng mga abogado.
12: Amunin gusto ko nga mamati kita, Radzumanovi, para mag-alam-alaman kita.
11: Pero sa presentation sang evidence, witnesses, sa article sa first article of impeachment, witness sang prosecution, ang ngalan nga Mary Grace Piatos. So i-present gin nila kung sino si Mary Grace Piatos.
12: So may Mary Grace Piatos ginao?
11: So wait ta kabalo kung tuod din ang ngalan or base amoni siya ang nakabaton sang intelligence budget halin sa office of the vice president.
12: Sadya ni?
11: Kag kumanta kontra sa vice presidente.
12: Sadya ni, Radzumanovi. Amo to kagapon nga...
11: Abi mo sinong isa?
12: Sino?
11: Si Attorney Zulaika Lopez.
12: Sino na siya?
11: Tandaan mo tong staff ni BP Sara nga na hospital to.
12: Ah, itong gahibi?
11: Oo, nga irinaway to sila sa hospital to. Nga akig-akig ang vice presidente.
12: Yes.
11: Witness siya sang prosecution. Wala. Nga i-present, tiweta kabalo ba si hostile witness?
12: Ba si hostile witness.
11: Magambal kita nga hostile witness sa limited knowledge ta of the law. Inang ikaw ang nag-present, pero iya na sang kontra. Pero ang ma-extract mong information sa cross-examination sa iya, mga information nga pabor sa inyo.
12: Posible na. Radzumanovi, kuwao nila to as hostile witness.
11: Pero mo sa idol, base kung mabawi ang ginambal mga posible, kung ang balonta ka.
12: Ano na?
11: Doon duman mo si Colonel Ruy Magarma. Witness subong against kay Presidente Duterte sa crime against humanity.
12: Tawo gina nila.
11: Ila gina tawo kag rumored pa na gani ng girlfriend ni Presidente Digong.
12: Gabi na nga pag-aga nila kay Garma after sa nga pagka sa iyang trabaho bilang police, Radzumanovi, nangin chairman sa Sampisiso.
11: So mo ng mga balantayan ta, kagtandaan mo ang hibi to ni Attorney Zulaika Lopez, hibi ato sang puwerte nga kabalaka, nga ang mapriso sa iya. So ti liso ganis Joel Villanueva kasi si Chesis Cordero, kay nahadlok mapriso.
12: Huwaway kita ka hibalo kung ano ang mga nagakatabo diri, pero ti kwan ini, away ini sa mga maalam ka mga matanda, kung ara si Mary Grace Piatos, kag si Zulaika Lopez, ma-witness siya against sa amo niya.
11: Sadyana.
12: Sadyana, Radzumanovi. Amo na kagapon ang ang balita, di ba? Na nag-inaway sila, managtaasay tingog dito sa presentation sang ebidensya.
11: Oo. Ti, base way bala kabalong defense nga rana si Zulaika.
12: Laban-laban gito.
11: Pero ti, subong inapangita na ni sa laban. Pero amo man na kay Garma, after nila pinahibi ito sa Congress, ginalaw nila magbakasyon, pagbalik niya tapos bakasyon. Witness na siya. No? Tisubong gura to siya sa abroad guro. Kinasecure sa Philippine government. So, balantayan natin ini. Sa second article of impeachment, kay duha pa lang sila, may duha pa karon guro. Sa second nga article of impeachment, ang isa sa mga testigo, ati wala liwan, aragi na ngalan ni Antonio Trillanes.
12: Siya ginaday.
11: Parte sa mga manggad nga was BPI kung pinanulod lang. So, bantayan ta ini. Ti hindi man ni ka arangkaya ang vice presidente batok spihak kay defense lang gid niyang iya.
12: Tiyo, eh, madepensa
11: sa kay impeachment niya ini. Pero again, balik kita sa aton nga tindog. Kung may bugat ang ebidensya sa vice presidente, we have no choice kinanglan siya nga makonvict. Pero kung wala bugat, why man ka mo choice, batonon naton tanan. Nga inosinti, gali ang vice presidente, hindi matuod.
12: Amo man na ang amo nang rolyo sang trial Radjumanovi. Nga kun wala ka sang sala, madipinsahan mong lawas mo. Kanti kun wala ka sang sala, vindication ini sa imo, mas palanggaon ka sang tawo.
11: Alas 6:53 ang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong naman sa inyo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasyari lang kung di malapit ang inyong lugar. Sa Pasay, sa Estancia, sa San Miguel o Dalangi Marasan o sa Antique, Oton, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro, Sara sa Life Extension Clinic and Pharmacy, sa mga malls, may ara sa SM City, Iloilo, Kagbacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. May ara man sa Negros Occidental, sa Kabangkalan, kag Cadiz City, Life Extension Clinic and Pharmacy. Sa balita international,
12: matawhay nga nakaagi sa Strait of Hormuz ang tatlo ka Saudi flag super tankers nga may 6 million barrels sang krudo kay iban pang barko. Pilagkaoras matapos mapirmahan ni US President Donald Trump ang deal sa Iran nga tapuson ang giyera base sa isa ka ship tracking data. Ang pagbiya gikan sa pantalan sa Saudi ang pinakamadamo nga nagagi sa Strait sa sulod sa pinakasimana. Gingamit sa pinakadako nga producer sang OPEC ang Red Sea Port Terminal sang Yanbu agud mag-ship out sang gatong kasunod sa pagsirado sang Hormuz nga nagresulta sa paglapas sa ginatos ka milyon nga barrel sang gatong kag ini makahalin sa Gulf ports. Nakita man sa tracking data nga tatlo kasi parado nga crude tankers ang nagakarga sang gatong palibot sang United Arab Emirates port sa Fujairah sa guwa sang Strait. Kapadulong sa Europe ang duha nga may karga nga cargo, isa ang Fujairah sa mga terminal nga naigo sang Iran.
10: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:54 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang aton nga lawas. Gintingob nga mangustin malunggay kag guyabano para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. New and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, new and improved Nans Super Plus.
10: RMN News Negosyo.
12: Lauman sa mga motorista ang pagnubo sa presyo sang gatong sa masunod nga semana sunod sa Department of Energy. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad inikasunod sa pagpirma na sang initial peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Pahayag niya ginapananaw nga magadanga sa 80 pesos kada litro ang presyo sang gatong. Sa piyaksini, ginapasalig sa DOE official ang parayon nga monitoring sa paglaom nga mabalik sa pre-crisis level ang presyo sang gatong ngayara sa 50-60 pesos per liter. Sa bayluhan naman sa Duliano, subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 57 centavos.
11: Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa aton sang Evergreen.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
17: RMN News Sports.
11: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Gin-confirm sa tagiyas ang Knicks nga si James Dolan, naging baton sa New York basketball team ang imbitasyon sa White House kasunod sa ilapag champion sa NBA. Sunod kay Dolan, ginahulat pa nila ang dugang nga detalye. Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galian ninyo ang pag-inom at lawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
17: RMN News Entertainment.
12: Liwat nga gipakigbato sang content creator kag PBA courtside reporter nga si Apple David ang relasyon sa 18 anyos nga basketball player nga si Chad Gamad. Sa serye sang live videos ginsabas sang 33 anyos ang mga pamangko sa netizens angos sa relasyon nila sa iyang nobyo nga 15 ka tuig nga mas bata sa iya. Ginpanginwala ni Apple ang aligason nga ginagroom niya si Chad nga sunod sa iya wala sa qualifications. Sa relasyon ang grooming among isa ka methodical manipulation tactic kun sa diin ginakuha sa isa ka tawo ang pagsalig sa iya partner kagamat-amat nga ginakontrol nga gina-isolate og gamiton sa pilakadlaw. Masami biktima diri ang mga minor di edad. Sa piyak sa pagpanginwala niya gipag ni Apple nga makapagusto ang tawo sa pagpanumdom angot sa ila kag ginahangat pa ang mga ini nga magpasaka sang reklamo agud maimbestigaran kag matapos ng diskusyon samtang sa isa pa kasiparado nga video gipanindugan ni Apple nga hilway man ang mga tawo nga mag-unfollow kun hindi nila luyag ang iyang ginapost. Sa damlag lang gin-hard launch niya ang iyang relasyon sa TikTok nga nag-ani sa nagkalain-lain nga reaksyon. Sa gipamangkot naman sa iyang employment status gipayag niya naintindihan sa mga kumpanya nga iyang nakatrabaho ang sitwasyon o ang isitwasyon kaginbuyag yag nga nagadamo pa ang inquiry sa iya. Ginpabutyag pa ni Apple kano kagahod sa social media nga maangos sa cancel culture nga kuha sa mga fans sang K-drama kag K-pop.
11: Nga ang si Lulo Danding Kwangko maluyag kay Aileen Damiles nga isa sa mga binibining Pilipinas sa winners na sang una. Kaya tag 30 anyos ang diprinsa, why man ka mo reklamo?
12: Anong labot nyo?
11: Kay magulang ang laki. Kagada mo, di sa may mga relasyon, nga tag 15 anyos man, magulang laki. Subong kay bayi ang magulang, baliskad, nga duro ka mo reklamo, ka-judgmental sa inyo.
12: Ano yung inyo, iyahaw? Pag gusto na sila iya, kung maano sila iya, importante, wala man lang nila ka mo iya ginakwanda.
11: Kaya hindi man minor ang bata, disutso na siya.
12: Disutso na na, may pinsar na iya, radyo man uvi.
11: Kaya kung tuparon mo sila, nga, pirdi gid si Apple, David. Di ah, pirdi pang laki, guwapa sa mo.
12: Guwapa si Apple. Hindi nyo na nalang naguro iya, kung magugmaanay sila iya.
11: May mga judgmental sa inyo. Tapos ang piyak balay nyo da, nakakuha sang apam nga tigumatayon, okay malang sa inyo. Kaya ginautangan nyo sang bag. Pero aring ilaya, kaya kisyo may ngalan sa, kilala nyo sila, kaya rasa sa sports world.
12: Ano-anong inyo iya?
11: Unfair na iya. Hindi na yan sakto kung magulang galing baye.
12: Uway ka na yung karapatan? Laki.
11: Malain sa, pero kung laki, ganing tigulang, tigumatayon ha. Ang iban, apam pa. Okay lang.
12: Ang lalaki.
11: Nano na yung inyo.
12: Kada mudamo sa nakita ta, hindi nyo kami pag... Kada mudamo sa kita ta nga mga lalaki, gani, ginatuy-tuyan na lang.
11: Oo, may rason na yan si Apple David kung ipakigbato niya. Ako yung kapati, kuya, gagugmanay sila yan.
12: Ah, Radyo Manuvi.
11: Sa piyaksan tanan nga pakalain niya, tindugan niya yan, tiluyag kuya, ano karoon ng inyo?
12: Anong inyo yun? Ano, nga ang asagin nyo na sa iya kahingabot na yaman?
11: Di galing kay muna batasan sa Pilipino, kinumintar, piling mayad, no? Pero ang ilagani pang abuhi, muman.
18: Tatak, RMN.
11: Bla, Bal, apina na mo ni Bal ang parinte mo, Bal.
12: Parinte mo na eh. Abi mo kung di mo lang ni parinte.
11: Mm.
12: Galing kaya bisan ni mo ni Bal parinte, Bal. O, tsakto yung amon komentaryo niya. Pinan ko niya kay sa tutuod lang, Radyo Manuvi. Balikan ko lang, akong babae, iya ang mas magulang.
11: Issue? Pero ako laki, hindi issue. Ano na yaman?
12: Pero, damo-damo ang lalaki, may nakita ko nga stintaho na gina-alay-alay na lang sa babae. Ang babae, 66 eh.
11: Oh.
12: Ang iyang short, gamay na lang litib, kitao ng langit.
11: Oo, pero nga, okay man sa inyo.
12: Okay lang sa inyo?
11: Kaya naanad na. Sang una, duro bagi man storya, galing kay naanad na. Ariway lang ka mo manad mo, tiluyag yung labata mo. Damo sang mga sultirito nga naluyag sila iya sa magulang sila.
12: Nga hindi iya pwede gali ka maluyag ang babae nga magulang.
11: Sus.
12: Ikumpara sa lalaki kung ang lalaki, bata sa iya.
11: Ari na lang, kilala ko sang una. No? Ako ang iyang go-to person sa blatsago niya. Ako baling palautwasan niya, kaibigo niya ko. Luyag sa Esmadre.
12: Ano muna iya kay naluyag sa
11: Esmadre? Balko, Madre na. Tisilinyad lagam na. Sige ba, si mo desisyon sa iya karon, luyagin sa iya?
12: Ti ano mo yagin na luyag sa iya?
11: Kag magulang ang Madre sa amon, mamu mo na sa kay David.
12: Ti ano mo yan na luyag sa iya?
11: Why kuya ga kong dinar sa tao? Ti galing yung prangkaman sa isang Madre, niya hindi pwede. No? Niya daw bata ta na lang ka, formal man ang Madre. Maglitay kami sa mga Madre, kakadlaw pa ko gani. Bako sister, lumaan mo to sa una.
12: Ti ano mo na iya, kaya mo na iyang blatsagon sa tao?
11: Ti magkuton ko ang igo ko. parts nung duman mo to sa una, nya mo magani, proceeding nya tuod to ya parts. Naluya gid ako.
12: Ah, tiyano
11: mo na. Tiyano mo na iya mitaw gid nga
12: mo. Tiyago na iya mo, alangan mo na iya nga kontrolon ng blatsago nya kay mo nang blatsago nya.
11: Yes, no? Miara man nya mga bahay nga say gusto nila ya magulang sila. No? Ti karon kay nag-reverse ang sitwasyon, ano ang sala ya ni Apple David? No? Hisa lang mo inyo ya kay wake mo ya sang 18 news.
12: Kaya inyo na lang na iyang, ita lang kamuya sa inyo. Kung ano man yung himuon ni Apple David, guwa na kamudaya, kaya ilan na iyang pangabuhi.
11: Lantawa si Lulo Chabit Singson. O, tsintao na na, managnubinta na na gani, guro.
12: Eh, base kung...
11: O, ti, pila ang iyang nanay isang bataan niyang ulihin eh.
12: Di, bataon pa kayo?
11: Kagti, pa sa interview ni Chris Aquino, nagsugod gani, guro, 16 ang baye. Ti, okay lang kay si Lulo Chabit siya, kay laki siya. Unfair na yung inyo.
12: Doon naman yun to si Freddy Aguilar.
11: Ara pa gid, isyo man to sila.
12: Ginpasakaan lang to ganing edad sang babae to, kay daw 17 lang tong babae. Gin daw ginsaka lang to sa 18. Kasi si Freddy Aguilar yara, Jumanovi, si Sinta. Ang babae, 18. Ti, okay lang? Kay lalaki iyang magulang?
11: Ti, asta napatay si Freddy, nagtindog man ang bahay siya.
12: Yara man ang babae.
11: Ginusgaran nilang bahay ito, ginuntra pa sa bata niya, pero gintindogan niya man, so hindi ka mo makausgar sa gugma sa tao. Anyway, ang gugma nila yung Abu Saidol, edad mo lang di ang issue, no? Mayo na yan sa nang agaw, kay mo yan sa bana sa tao eh. Tabu-tabuay mo inyo da sa lalaki nga may asawa, tapos ikaw abi, may banabana ka man, or may bana, tapos ga puyo, ga kuan ka mo yan, ga relasyon anay mo.
12: Ay, hindi na iya gusto. Ariatis formal ni Era Jumanovi.
11: Uy, dadla niya ang ila isyo. Ang ibang daya gani, tago-tago, ni pamagako, pero obvious naman. May asawa ang laki, tapos ang bahay, may iba naman, ga nubyanay man sila.
12: Kaya mo nang subo iya. Hindi kasi na iabal ha. Mamo na bal, hindi kasi na. Subo na iya. Ako ya, Rajumanovi, bisan ano pa na yung babae, kay sultiro ako ya.
11: Oo,
12: ay, sultiro
11: ako na yan. Gani, edad lang niyang iso sa ila.
12: Ay, hindi problema, bisan ano pa na yung kay sultiro ako ya.
11: Single ya si Apple David, single man yung laki.
12: Anong inasagi nyo na ka, Kwan?
11: Oo, oh, ano karoon niyang inyo? Di ba?
12: Anong...
11: Ayaw na yan sa... Halimbawa, ang laki, may isawa, o bahay, may iba naman, o tapos,
12: ay, kamuya, sila man. Lubyanay.
11: Oo. Oh.
12: Bale, hindi kasi na ya.
11: Oh, kag hindi ni sila isa ka lugar lang gani, isa ka workplace.
12: Yeah.
11: No, may iban gani, isa lang ka workplace. Arya, hindi ni sila isa ka workplace. Isa lang ka world.
12: Mm-hmm.
11: Player ang laki, may team na yang iya.
12: Kakilita
11: ang bahay iya, sports reporter. Oh, mulang na.
12: Tanay lang sila.
11: Galing, judgmental. Pero ang endgame sinibo sa idol, pamatudaan ni Apple David, kagsang laki, nga mag-last man nila relasyon.
12: Diba, si Manoy, kita ka baluti. Bala mo, damo man sa nagabulagay mo. Parehas kay Ay-Ay. Ay-Ay dila sa alas. Oh, gimpakalain nyo man si Ay-Ay sa muna.
11: Si Gerald, si Bayan.
12: Di sotso man to sang sila Rajumanovi.
11: Oh.
12: Di pero nagdugay sila o galing ti. Sang ulihi.
11: Kag ang nagtunto kay Ay-Ay, ang laki pa. Ang laki. Si Ay-Ay.
12: Oh,
11: kita wala. Nyo? So, ang budlay sa ato, hindi kay kung ang bayi gani, ang magulang, issue sa inyo. Pero kung ang laki, hindi issue. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang kasasyay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
19: Extra. Wow! Balita! Balita!
11: Nagaproblema kam ng bala sa imo partner ng masami kagahon na nagapuli kung magparty? Sa US, pinasahi ang estilo sa magnobyahanay. Sa nagligan nga tuig, masami nga nagaparty ang babae kag wala ini naluyagan sa iyang nobyo. Bangod wala siya nagasabat sa mga tawag sini. Ginprangka siya sa iyang nobyo, gani naguntat man ini. Apang subong tuig, ang nobyo naman ang masami nga nagakadto sa bar upod sa iyang mga abyan. Kagahon na ini, nagapuli, butang hindi luyag sa nobya. Gani agud masulbar ini, antes maghalin sa balay. Nagpropose ang babae nga kung hindi sila makauli alas 4 sa kagahon, magabayad sila sang $50 kag wala sang mga kig. Suno sa nobya, luyag man niya nga tagan sang space ang nobyo, apang kangay may double standard ini nga ginaset sa ila relasyon. Mayo man ah. Sweet man na gyapon, may penalty system lang. Ang aton nga extra wow balita, Busay Dol.
12: DTX ka, ang DTX 500 may quarantine, nagikan sa Marguso, nga nagabulig panubo sa blood sugar, disugat sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay, mataas ang antioxidant properties niya, para hindi ka dali magtigulang, gani mga parikoy sa mga tagpalamati naton, inom ikaw DTX 500, kanto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, bisan wala sa ear lang kung wala ay waywaay gid. Pero sa mga suki naton, untatian ang kaunsang tam, isinayag gamaya lang kaunsang karne kagkarbo, sa mga suki naton, exercise ka, then inom kita sang DTX 500.
18: Tatak RMN.
11: Oras alas 7:07 sang aga. Inyo na batian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
12: Subong adlaw sang Biyernes sa June 19, 2026.
11: Karon parto sa aton nga pagpangalagad. Sabton tabi ang barangay kapitan sa nga Bangay Dingle nga ginreklamo di sang 20 ka pumuruyo nga why transparency ang pagpili sa ilang scholars sang sadya. Reklamo naman subong mga tao to. Di mo nang advice ni Liga President Amalia Dibuque, kung may question dala sa liga ninyo sa Banwa. Di ang Liga President kuno sa Banwa hindi magatag sang listahan kung sino napilian sa ilang barangay.
12: Raagid kita.
11: Sadya lang.
12: Pero Radyo Manovi, second part karon, istorya nato nini kay gin-update naton si Attorney Boyko. Dunduman mo tong dito sa May Duenas kag sa Maribong nga pinangbayaan lang to lang mga heavy equipment kay nagsulod to ang team sa nga Penro kag SWAT. Subong unfortunately Radyo Manovi. Why pa ma-file ang kaso? 2 months na to. Why ma-file ang kaso kay wala ka pa sa report ang MGB nga kinahanglan ng mga dokumento sa opisina sang Penro. Pero nagpromisa man kuno sila ni Attorney Boyko nga mapasa. Pero tinga kadugay gid. So kina-question na naton si Attorney Boyko. Attorney,
11: di sa 2 months nga wala sila kapasa, why ka man imo may nahimo?
12: Do mga 2 months sa to, Attorney, gina-question ka na namon subong.
11: Di sa 2 months gani nga why gahulag ang MGB, why ka man imo ginimo? No?
12: Do, nakibot
11: tapos,
12: ako gani.
11: Tapos balaan nyo man to, ng mga quarry di sa to, mga dami man lang na. No? Tinga ang kontento lang kamo sila, nga dami-dami na lang. Hindi sila ya pwede ka-apply nga sila, hao? So, no, ka-obvious ba lang na hadlok ya ang pigeon rota sa mga quarry operators? Ato mga pulis nga sila inyo nagligad to, may labot sa quarry.
12: Tiwa nyo man to gani, ginpanghingad lang.
11: As na subong way man gani, kamo may ginlantad eh.
12: Ginpamangkot natin si attorney sila niya, hingadlan talang kumafile ng kaso. Di, kadugay-dugay na to attorney.
11: Oo,
12: abi ko gani, isang ginmuno mo ko, abi ko gani, na-file na eh.
11: Oo.
12: Halipatan ko lang. So, gintext natin sa subong aga. Di, ang sabat niya sa aton, sila niya wala pa ma-file, sila ko sa iya, ay sus! Sila ko do kadugay na ato, sir, wala pa ma-file?
11: Di, sa kay Governor Toto Defensor.
12: Hey, goodness!
11: Tama na nangasagad mo lang tinugyan sa Pijinro ang amuning isyo.
12: Attorney, kung kapamati ka, subong sir.
11: Pangliabon mo ng mga tao muda sa Kapitulyo.
12: Hindi nyo kami apagambalon sa
11: amuna. Naligad to. Nalutsan man ka mo. Driver nyo 15 years sa 415 years. Gili, drug lord o. Ambal sa nga PDEO. Di,
12: atun na pamangkot kita.
11: Kung natugyan mo lang ni sa mga tao mo, Gob, ay... Why ni?
12: Attorney, nakibot lang gid kuya kay sila niyo nagligad inofile niyo na eh.
11: Oo, dayon, tapos duwa nakabulan.
12: Dayon subong ang balo niyo kami nga why pa ma-file. Ang sunod ko nga pamangkot, diin na ang mga heavy equipment.
11: Tama sila ka humok.
12: Manawag kita karon sa inyo kay Radyo Manuvi ga saltang dugo ko.
11: Tiatong sa San Enrique to, nalutsan lang to, pero obvious man to. Obvious man to ang kapatigayon sa tanan, nara man dira abogado niyo man da sa Kapitol. Bisan balaan tang lain ngalan.
12: Tiya mo naman nasubong ang ginaubrada.
11: Pero di,
12: ginapamangkot pa.
11: May layita, hindi blan, di pwede ang dami-dami.
12: Di, hindi pwede ang dami eh. Pero di, galing kay hindi mo gani madakpan.
11: Araw pa.
12: Hindi mo madakpan eh.
11: Bisan hindi mo hindi madakpan ng public knowledge na. Bisan kamo, aware man kamo sina. May mga pamagi kamo nga pwede nyo na mapunggan.
12: May nabatian pag ikong istorya da sa inyo. Pero attorney, kita mayuhay kikita iya. Mamangkot kami sa inyo gasabat man kamo pero sang ginpamangkot ko ikaw party dire nakibot ako ginpamangkot ta ka last week 2 weeks ago ang party sa Anilaw ang hambal mo ginahulat mo ang report sang timo. Subongin pa man kutaka, ang hambal mo, wala pa gyapon, wala pa ang team nyo ka, wala pa sang klaro sa investigasyon nga kung may ara sang violation atong ginpalupok nito nga sa quarry area sang sang Anilaw. Tingasan nga kadugay-dugay.
11: Damo, gid bala nagahulat-hulat kung ano ang linya sang RMN sa quarry nga ini.
12: Transparent lang kita, naakig kita.
11: Damo, nagid kami may nabaton din nga info. Naging lenient lang kami ni. Kaya gataha kita sa gobernador. Kagataha kita kag nagasalig sa ginambal man ni Atty. Boyko. Pero duha na ka bulan nagligad kun wala pa daw malinyahan ay gay kita siguro.
12: Do na kita.
11: Kay da hindi na namon makita nga kamo mismo da sa Pijenro. Sincere kamo sa pag-away ni sa illegal quarry. Kaya mo na nga ginapanawagan ko na si Governor Toto Defensor.
12: Try na ni Balagob.
11: Gob, hindi mo na pagsagad tugyan lang sa department head mo. I-hands-on mo na ni kung kinanglan makreate ka task force mo.
12: No, nakibot lang kita kay...
11: Eh, makatilingala ni nga sa subong kung lapsoy ang NGB nga mong ginatudlo nyo, kag wala sila obrahon,
12: kamuya, obra, eh.
11: Gahinulat mo lang kamo, tiang guwata na karon, hulaton nyo to ang balaan nyo naman nga protector sa illegal quarry, nga National Government Agency, kag wala kamo sa obrahon, tiang ginalain nyo sila.
12: Naakig kita sa ginaobra ni Sen. Marie Mabilog. Nga naging gamit niya ang kwarta sa pumuluyo ang salakyan nga hindi sa husto Radyo Manuvi kagwa isang trip ticket. Pero iniyang quarry, Radyo Manuvi, grabe pag iniya mo. Dalalagkuya ang mga tao nga arada. May mga pahamham pa sa ibanda nga para nga hindi na maghambal kay may hamham. Isubong, nadakpan nyo na. Why nyo man galigin failan kaso?
11: Tiyasta, subong, Governor Defensor, why man may na-file kaso galing mga tao mo?
12: Nag-suggest pa kami!
11: Oo?
12: Di ba na-attorney nga nag-ambal ko si Imo? Amo ni suggestion namon? Kami ni Radyo Manuvi, di pa suggest pa.
11: Kag-tigambal man si attorney nga brown niya man, tanan? Eh, di ano, nagligad to, nag-i-post kita sini, kay ginagaantat siya chansa, kay sabi tagani, disidido, huwag ka mo nga wayon ng quarry nga ni.
12: Eh, bilang-bilang. Abi ko gani Radyo Manuvi.
11: Eh, nagligad to, katilihin to mga taga Kalinog, taga Lambunaw, no, bisa na mga taga Duenas. Pero subong hasta subong ay pakamugali may na-file nga kaso.
12: Di ba mangkot ako?
11: Bigaw eh.
12: Ato mga heavy equipment ka nadakpan niyo, di ba? Nangambal ka mga mabalaan tanak kung sino ang tagiya sina. Sir, di na to, sir? Gin-impound nyo to, di na to. Kayway nyo to gin-file sa kaso. So ang tao dito, kuao nila tong salakyan nila. Kayway man file sa kaso nga gin-file sa ila.
11: Di, sa mamangkot lang kuya kay Governor Toto Defensor. Gob? Amo ni ang Seal of Good Local Governance Award eh.
12: Di pamangkot lang kita kay naakig kita
11: sa mga... Ibalik ko na niya sa gobernador. No? Kay kabudlay mag-deal sa mga department heads mo.
12: Kadugay na to. Kung chimpo lang Radyo Manuvi, nga mag-file ka sang kaso, ano gikadugay? Sa pulis gani, may krimen o may ginpatay? Mangita sila witness? 2 to 3 days, file ng kaso?
11: Yung mamangkot ko bi sa presidente sa Capitol Press Corps. Amo niya ang Seal of Good Local Governance nga Grand Slam winner? Amo niya ang Hall of Famer?
12: Tigaling kay may mga criteria man niya nga na-meet Radyo Manuvi mo.
11: Tiga, mangkot mo lang kuya.
12: Tiga mo na nga sabat ko si Imo. May criteria nga na-meet nila. Tiga siguro tiga mo na yan eh.
11: Tiga pero anhon mo na ang na-meet mong criteria. Pero ang expectation sa pumuluyo sa law enforcement, wala. Anong pulos sina? Kinanglan ang kadalagan tayo hindi sa papel, kundi ang mabatsagan sa pumuluyo.
12: Tiga mo na nga gina-update natin sila. Kay abi ko man gani Radyo Manuvi na file na ning kaso mo.
11: Mga muna yung mga panyimpo, ya? Mga presidente sa Press Korea, dapat mga maisog niya. No? Dayon pati ka mo sa program director nyo, hindi sa kung ano-ano na. Si Subong Busaydol, consider this an order.
12: Ti, ginapamangkot natin sila. Ang aton lang, ti,
11: nga... Ano pa kung mag-presidente ka sa Press Corps? Amo na nang pamagi nga dapat mamukadkad kag mamayagpag ang pagka-fiscalizer sa media.
12: Sino obrata naman?
11: Ti tatakbo sa idol ni?
12: Obrata na.
11: Di magkotabi karon si Go Baby. Kung hindi ka pa kadiretso kay Go, saan mga lalail na ni Go? Naton na mugi man niyang good local, kasi naton nga good local governance nga Grand Slam winner. Kaya naton ang mga taon niyo sa dalong, doon ay man ga hululag.
12: Oh, kibot lang kuya bala. Kaya...

0: Ano ka butang?
1: Atuto siya sa tagtagan na isang ayuda.
0: Bilang-bilang yan. Maano ka to?
1: So sa Pugi Point, present si Mabilog. Pero sa Linog, absent si Mabilog.
0: Ah, Radyo Manubi.
1: Eh, kita mo na, ini nga posisyon niya. Subong mambal ko, pamulitika lang niya kay Jed Mabilog. Di.
0: Pamulitika, no? Gining iya niya.
1: Pamulitika lang ining appointment ni Marcos sa iya. Grabe nga pagpagaga ni sa iya.
0: Kinahanglan to siya sa Mindanao.
1: Oo, public safety mo. No?
0: Bisan na malili lang to siya, kaga pikpikon ang likod sa tao. Ti, kamusta ka mo di?
1: Why to siya klapit?
0: Mr. Mabilog. Si Mr. Jonathan Cabrera, why na nagatrabaho iya sa gobyerno? Atuto siya. Gapanghatag to sa tubig.
1: Private sector.
0: Private sector na iya. Atuto si Jonathan Cabrera, basi way kakakilala. Ikaw iya? May mandato ka sa tao, public servant ka, ga-income sa more or less mga 250 mil.
1: May budget kang staff pa na.
0: May budget kang staff ka. Bisan malili ka lang to ka maghambal. Ti, kamusta ka mo?
1: Why sa ka palapito? Why sa palapito? Pero sa isyo ta, parte sa lakyan sa ginablos niya, intra siya. Pero sa tagtagan ay ayuda ni Congresswoman Barunda, hindi niya sala ni Barunda, ha? Iyaman na iya proyekto, iyan ay ginabudlayan nga managtag sa scholarship sa mga college students. Iyaman na iya. Nogin bakasa niya na, so pasugte siya nga managtag sa iya. Pero si Mabilog, yan ang papel mo na iya. Ano yung labot mo da?
0: Why no? Ka na iya labot, Mr. Mabilog?
1: Think, no? And to think, ginambalan kayo kamo nagligad sa DILG, hindi nyo pagangkuna ang hindi inyo. Oh. Ti si Barunda, okay na lang inaganing ang kuno niya.
0: Eh, nagpapatigayon man.
1: Eh, pal activity ni mo. Pero okay na lang na kay ti.
0: Patigayon
1: man patigayon niya. Pero ikaw sa DILG, nga ikaw taning manaway, sang kaipalandre, ikaw man ang suspect subong sang kaipal. Hindi ka kasaway, nagpakita ka pa da. So, absent ka sa Linog, present ka sa Pugi Point. Kuha nyo na, ang kulor ni Jed Mabilog.
0: Guagin ng kulor ya.
1: So ipakita mo sa amon nga nagapangsyon ka. Kay dira pa lang kag mabatsagan mo guro nga welcome ka nga maging undersecretary para sa mga Ilunggo. So no wonder nga bisan ang League of Municipality sa probinsya sang Iloilo. Why nag-congratulate si imo? No, ang nagma-congratulate si imo bata ni Raymond Gumbanto sa Pabia kay Miguel Island Jamjam. Why gid sa no masya mo na yung nalauman niya bla matsagwan niya masya mo na ginagot-got niya bla kay Mayor di Buke
0: eh basi man eh
1: why gid ka mo kapadala sa kunsang congratulatory message no tapos ngayok mo sa ang problema dayon di sa kun pasulbar niyo basi bla o di sige mapasar tadi sa remen congratulations no abi mo sinong ka-level mo so si Pia kay Tano why man lang ka mo nang umusta sa amun. Mga witi-witi lang mga bagay.
0: Baya.
1: No? Tiyak mo lang na, no? Sa kayusek, Jed Patrick Mabilog, palantawa kami post mo.
0: Bebe.
1: Nga may ginimo ka to sa Mindanao.
0: Mabisan ko lang tani eh.
1: Oo.
0: Kung ano-ano lang nang iya subong post sa Radyo Manubi. Lang taon yung inyong FB post niya. Daw ay gito iya sa Mindanao.
1: Dayon ngirit-ngirit sa da sa tagtagan ay ayuda ni Congresswoman Barunda. Ay kamanda labot.
0: Napisi mo. Mano ka na!
1: Oo. Okay mo lang na kung ara ka na, no? Kung affair inasan di ILG. Pero hindi mo na iya affair.
0: Ang obra mo iya, pinamantay.
1: Iya to iya sang Ched, iya to iya sang...
0: Huwag ka na iya labot ha! Pamulitika na iyang imo, kay huwag ka na iya labot. Ano tapos, labot mo na?
1: Tapos dito iya sa Mindanao nga imo to obra.
0: Pinanglan ka to?
1: Huwag ka to makita, kay hadlok ka to. Kaya to tong Mindanao, tao ni Duterte.
0: Huwag ka niguro ka bisita na sa opisina sang... Nakakadto ka sa mga fire trucks sang Bureau of Fire? Natawon mo dito kung nagagalana pa to, kung why?
1: Di gusto taga ni makita kung pila na inventaryo niya ng mga banwadi nga why sang fire truck. Kaya para mambalta, may pulos ning appointment niya kag hindi ini-appointment sa pamulitika para sa andom niya na magbalik de sa isa ka-elective position sa sudan.
0: Wala nun kagid.
1: Oo, oh, intrahan mo ganing blita na mo hindi ka ka-intras ang imoy ang lubrahon.
0: Ari ka ni Permi ka upod-upod to sa kilid ni Jamjam. Kaya di rin ading obligasyon sa sudad. Butante nyo na sa pilakadlaw. Ang imo to nga mga nakakadto ka sa antike!
1: Oo. Oh. Kagda yun, kung istoryahan tama lang paipal de, ang Mabilog niya subong, ang letter O sa log niya bla.
0: Oo.
1: Gugmang at lugo ni Congresswoman Barunda.
0: Kita mo
1: na. Di ILG manibulang implementar nga sa wayon ang kaipal.
0: Tinga nga, ang kay Trinias lang kita nyo.
1: Oo, di. Amo na gani, para rihas lang kamo sa inablos mo. Mayan lang kamo mamantay sang sala sang iban.

0: Pero kung kamo namang koton, no, parte sa inyo sala, galias, lias, gani kamo.
1: Ang karo kamo ron.
0: Sige, ah, part 2 karon dugangan tang aton ng mga balita.
1: Nakakaya pamahaw ko to, ya. Ako gito yung nagluto kagabi.
0: Oh, why kuya labot sa mga pamahaw mo? Basta subong adlaw. Manamyaw ako ya happy happy birthday sa pinaka supportive na ton nga bian. No? Halin sang una asa subong.
1: Thank you, kid.
0: Happy happy birthday sa kay Mr. Hector Espinosa.
1: So, happy happy birthday to.
0: Happy happy birthday. Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
1: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Lado ng nagbitiw na si Coach Tab Baldwin, nakaharap nga ito ngayong Biyernes.
4: Medyo sensitibo po itong usapin na ito, kaya nagiging maingat po tayo sa pagpapahayag ng mga ating findings. Meron na po kami talagang mga initial na findings, pero mas maganda po na kumpleto po namin yung investigasyon. Ang sisiguraduhin lang po namin, magiging patas at professional ang aming investigasyon. At kung sino po ang dapat managot, kung meron man matapos ang investigasyon, ay sisiguraduhin po namin na managot po sa ilalim ng ating batas.
3: Bukod sa mga pahayag ng mga player, kasama rin po sa mga iniimbestigahan ng NBI ngayon ang mga social media posts at ang mga lumalabas na ulat na posibleng makatulong sa ikalulutas ng kaso.
4: Ibabangga po natin doon sa mga naging statement po dito. Ano po. So kasama po lahat yan. Actually, lahat po ng lumalabas. Sinisiguro po namin na lahat ng maaaring makatulong upang magkaroon po ng tamang direksyon at kung ano talaga yung ending ng investigasyon ay magawa po namin. Kaya pati po yung mga social media posts, mga statements sa social media ay aming po tinitingnan. So tingin ko po naman next week, earliest Monday, matapos namin at baka naman po Martes, Miyerkules, tapos na po ito. Meron na po kaming findings po.
3: Si NBI Director Melvin Matibag sa panayam ng RMN.
5: Samantala, kaugnay pa rin po niyan, meron pong ikakasang walkout ang Ateneo community. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Chelsea Arcilia.
6: Nagsasagawa ng community walkout ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University mamayang alauna ng hapon na pangungunahan ng sanggunian ng mga mag-aaral ng mga para lang Loyola, isang student government ng Nasabing Universidad at Ateneo Seniors Alliance. Ito ang kanilang paraan ng pagpapahayag ng pagluluksa at panawagan na panagutin ang mga individual na dapat panagot sa pagkamatay ni na varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili. Bigit ng Seniors Alliance, panahon ng pagdiriwang ang graduation season pero hindi umano ito dapat maging dahilan para kalimutan ang nasabing trahedya. Binigyang din nila na hindi maaaring magkunwari na normal ang lahat habang patuloy ang panawagan para sa transparency, justisya at pananagutan kaugnay ng pagkamatay ni Rene at Divine. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Atak RMN.
3: Sa iba pang mga balita, 7:25 ang oras ngayon. Bumagsak ang ranking ng lahat ng 5 universidad sa Pilipinas sa 2027 World University Rankings ng analytics firm na Quaquarelli Simons. Umaba ng 40 pwesto ang University of the Philippines na nasa ika-400 at 2 pwesto na ngayon. Nasa ika-581 pwesto naman ang Ateneo de Manila University matapos bumaba ng 70 baitang. Mula naman sa ika-654 na pwesto ang De La Salle University noong nakarang taon, nasa 751 to 760 ranking na ito. Mula naman sa 851 to 900 bracket ay nasa 951 to 1000 bracket na ang University of Santo Tomas, habang Adamson University naman ay nasa 1201 to 1400 bracket na ngayon, mula sa 100 o 1001 hanggang 1200 noon. Nangunguna pa rin ngayong taon sa ranking ang Massachusetts Institute of Technology, habang top university naman sa Asia ang National University of Singapore na nasa top 10 overall ranking.
5: Sa iba pa pong balita, oy, good news po ito, ha, matagumpay na napaghiwalay ang panibagong Pinoy conjoined twins na sumailalim sa maselang operasyon sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi Program for Conjoined Twins, isinagawa ang operasyon sa Kambal na sina Olivia Faith at Gianna Faith Manuel sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Riyadh na tumagal ng 6 oras. Kinailangang pagtulungan, dami oh, 22 medical specialists ang operasyon na binubuo po ng pediatric surgeon, plastic surgeon, anesthesiologist, at iba pang mga espesyalista. Sina Olivia Faith at Gina Faith na ipinanganak po sa Talavera, Nueva Ecija noong April 2024, ang ikaapat na Pinoy conjoined twins na sumailalim sa ganitong medical procedure sa tulong ng Humanitarian and Medical Assistance Program ng Saudi Arabia. Kaya naman, taos-puso po ang pasasalamat ng mga magulang ng kambal sa gobyerno ng Saudi dahil sa matagumpay na operasyon.
3: Magtatatag ang Department of Labor and Employment ng Labor Attorney's Office na magbibigay ng libreng legal assistance sa mga manggagawang Pilipino. Layo nitong tulungan ng mga manggagawang may problema sa trabaho, subalit walang akses sa serbisyo ng mga abogado. Papalitan ng bagong tanggapan ng tungkulin at responsibilidad ng Public Assistance and Complaints Unit ng DOLE. Sinabi ni DOLE Secretary Francis Tolentino, pinag-aaralan nilang kunin ang mga fourth year law students kung saan magsisilbing bahagi ng kanilang supervised intern program ang paghahatid ng legal assistance sa mga manggagawa.
5: Tupad tuloy Pasada 2026, inilusad ng Dolly Region 8 para sa mga tsuper. Kasama natin sa balita, Radyo Manchester Sanita ng Armand Tacloban.
7: Sa layunig mabigyan ng pansamantalang hanap buhay at dagdag na kita ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, inilunsad ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 8 ang programang Tupad Tuloy Pasada 2026. Ang programa ay tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang manggagawa sa transport sector. Aabot sa 1,474 na mga benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar ang kabilang sa programa. Binubuo ito ng mga tsuper, konduktor at mga mekaniko. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang bawat benepisyaryo ng 6 na oras kada araw sa loob ng 20 days na tatanggap ng halagang 470 pesos bilang arawang sahod. Bilang pagkilala sa kanilang partisipasyon, lalagyan ng tarpaulin na may markang Tupad Tuloy Pasada ang mga sasakyang kanilang minamaneho. Ayon kay Dole Regional Office 8 Regional Director Attorney Doc Villaruel, layunin ng programa na matulungan ang mga manggagawa sa transport sector at matiyak ang patuloy na serbisyo para sa mga pasahero. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyo Manchester Sanita, Tatak RMN.
3: 7:30 ang oras ngayon. Ginugunita ngayong araw ang 165th kapanganakan, 165th birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. Ayon po sa National Parks Development Committee, kaliwat ka ng mga aktividad, ang nakalatag ngayong araw sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Magsisimula po ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal mamayang alas 8 ng umaga. Papayagan ding magpa-picture sa Rizal Monument ng walang harang ang mga mamamasyal po roon mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pagkakataon na rin po ito ng publiko na masubukang laruin ang fortune-telling game na binuo mismo ni Rizal na si Bila Kumana, na libreng at libreng stamping event din para po sa mga may souvenir sa birthday ng national hero.
5: Samantala, ika-41st anibersaryo ng welga ng bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant, gugunitain ngayong araw dyan sa Balanga City. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: Gugunitain ngayong araw ang ika-41st anibersaryo ng welga ng bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa pamamagitan ng dalawang araw na serye ng mga talakayan, pagninilay at pagkilos na isasagawa sa lungsod ng Balanga dito sa Bataan. Ayon kay Derek Cabe, convener ng Nuclear and Coal-Free Bataan Movement, na natiling matatag ang pagtutol ng mga mamayan sa muling pagbuhay ng BNPP at sa mga panukalang paggamit ng mga teknolohiyang nuklear, kabilang ang Small Modular Reactors o SMRs, mahigit 4 na dekada matapos ang makasaysayang pagkilos noong taong 1985. Isasagawa ang mga aktibidad kasunod ng NONUKS Asia Forum 2026 na nagbibigay diin sa mga usapin ng kaligtasan ng mamamayan, pangangalaga sa kalikasan at patuloy na pagtutol sa paggamit ng enerhiyang nuklear sa bansa. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Reklamong isinampa laban kay Defense Secretary Chodoro kaugnay ng kanyang dual citizenship ay isang hindi beripikadong aligasyon ayon po yan sa DND. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
9: Tinawag na hindi beripikadong aligasyon na Department of National Defense sa reklamong isinampa laban kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Nabati din nagsampa na reklamong isang abogado at mga concerned citizens kaugnay ng umano'y pagkakaroon ng Maltese passport ng kalihim na mag-e-expire ngayong taon. Ayon sa Assistant Secretary ng DND na si Attorney Eric B., ang reklamong may kaugnayan sa perjury ay nangangailangan ng matibay na ebidensya at hindi mula sa espekulasyon lamang. Aniya, hanggat walang beripikadong ebidensyang pinapakita ang nasabi nagre-reklamo, mananatili itong hindi napapatunayang akusasyon. Matatandaan naglabas na rin dati ng pahayag ukol dito ang DND kung saan sinabi nito na sinurrender na ni Teodoro ang nasabing passport matapos itong magsumite ng Certificate of Candidacy noong 2021 para sa 2022 senatorial elections. Kasama mo sa BZEC Sal Armen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Totok Armen.
5: Samantala, may mahalaga pong pagtitipon ngayon sa Naga City at pakibalita tayo mula kay Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
10: Opisyal lang magtitipon-tipon ngayong araw, Hunyo 19, dito sa lungsod ng Naga, ang ilang nasyonal at lokal na opisyales para sa 10th Click Connex o Convergence of Luzon ICT Champions and Exhibitions sa temang Co-Creating Smart, Inclusive and Sustainable Cities by 2028, magsasama-sama sa isang special plenary sina Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, Baguio City Mayor Benji Magalong, Quezon City Administrator Mike Alimurong, at ang host na si Naga City Mayor Lenny Robredo. Talakayin sa forum kung paano magagamit ang teknolohiya, inobasyon at kolaborasyon para sa modernong edukasyon, agrikultura at epektibong pamamahala na tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan. Ang prestigyosong event na ito ay pinag-organisa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Aninag Council, ICT Council of Bicol at ng National ICT Confederation of the Philippines. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
11: RMN Network News. RMN Totok Lindol.
3: Lalaking natabunan ng lupa sa Glan, Sarangani. Matapos nga po yung magnitude 7.8 na lindol, nahukay na. Kasama natin sa Balita Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
12: Matagumpay na narecover ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force o BFPSRF ang isang nawawalang individual sa isinagawang retrieval operation sa may barangay Kungan, Glan, Sarangani Province. Isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng landslide dulot ng lindol kamakailan. Ito ay matapos ang isinagawang search rescue and retrieval operations para sa mga nawawalang nabaon sa ilalim ng lupa. Ang nasabing BFPSRF ay binubuo ng BFPSRF mula sa Region 10, 11, 12, BARM at Karga, maging ang BFP Region 12 Assessment Team, Philippine Coast Guard Search and Rescue Team, kasama ang SARDOG, MDRRMO Responders at Provincial Engineering Office, natuntun ang lokasyon ng biktima. Naging maingat ang paghuhukay at patuloy na pagsubaybay sa hindi matatag na lupa upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng tauhan ng nasabing team. Isa lamang ito sa mga missing na pinaghahanap ilang araw na matapos mangyari ang lindol. Nagpaabot naman ng daos-pusong pakikiramay ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya sa pamilya ng biktima at nanatili silang nakatuon sa patuloy pa na paghahanap sa iba pang mga nawawala matapos ang nasabing lindol. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
5: Dagat balita tayo sa abroad, pero baka ho kayo gumagamit ng pressure cooker sa inyong pagluluto. Mag-ingat po tayo. Sugatan ng isang babae matapos sumabog ang isang pressure cooker sa loob ng kusina ng isang hostel sa Shajapur, Madhya Pradesh, India. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isinalang ng biktima ang kawali sa kalan at iniurong nito ang katabing pressure cooker, pero bigla itong sumabog. Tumalsik sa dibdib at mukha ng biktima ang takip ng pressure cooker habang nagtamo ng mga paso sa kamay ang kusinera na nagbuhos din sa sarili ng tubig para maibsan ng init. Kasalukuyan ang nagpapagaling sa District Hospital ang biktima na nagtamo ng lapnos sa katawan.
11: RMN Network News.
13: Balitang sports.
3: Sa ating balitang sports, 7:37 ng umaga. Pasok sa quarterfinals ng Berlin Open ang Pinay tennis superstar si Alex Iyala. Umariba si Iyala sa susunod na round matapos pataubin ang world number 2 at reigning Australian Open champion na si Elena Rabakana ng Kazakhstan. Hindi naman nagpatinag si Iyala na nakapagtala ng straight sets 7-5, 6-4 sa ikalawang sunod na panalo sa torneo. Hindi itong unang pagkakataon na nagharap sina Iyala at Rybakina na una nang nagtuos sa Italian Open kung saan po talo ang Pinay tennis player. Susunod naman pong sasagupain ni Iyala ang world number 8 na si Elina Svitolina ngayong araw. Makahirap ng mga pangalan. Talunin mo nga ito, Alex. Para hindi na kami mahirapan sa pag...
5: Eh, pangalan pa lang. Hirap na talunin eh. Ay, showbiz tayo. Showbiz tayo ni Friday. Si actress beauty queen Bianca Manalo. Abay, proud na proud pa rin sa kanyang dating kasintahan. Sino? Si Senator Win Gatchalian. Eh, makichismis nga tayo mula kay Myra J. Nasayaw.
13: Proud ex-girlfriend ng beauty queen actress na si Bianca Manalo sa pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Sa Instagram story, nirepost ni Bianca ang anunsyo sa pagkakatalaga sa senador, kalakip ang caption na proud of you at well-deserved. Say pa ng beauty queen, oras na para pangunahan ng senador ang Senado dahil kailangan siya ng bansa at mga Pilipino. Nirestory naman niya ni Senator Gatchalian na hindi nakalisot sa mainit na mata ng netizen. Bago ito, kinumpirma at nilinaw ng talent management ni Bianca na siya ay single na matapos masangkot sa umano'y hiwalayan ng kapwa beauty queen na si Celeste Cortesi at non-showbiz boyfriend nito. Matagal na rin sinabi ni Senator Gatchalian na non-existent na ang kanyang love life. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw.
5: Grabe yung non-existent ang love life. Ha? Meron bang ganun na nagiging non-existent?
1: Sumuko na sa buhay.
5: Okay.
3: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyak.
5: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Masantos Yakabwasan, mayad-ayad nga agahon mga kasama.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
5: Sakto Peter, oh, 7:40.
14: That time RMN Network News. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic. Mas maligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
11: Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
14: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga karadyuman, ang oras la 7:46, antak na sa aga. Good morning, Radyuman Mags!
4: Good morning, Boss Idol!
5: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyuman! Good morning, Beth! Good morning, Ilo!
3: Mabuhay!
5: Mabuhay!
3: Ang bagong...
5: Bagong Lipina.
3: Kamusta ka, cute na guy?
5: Okay, man!
3: Do, why ka na namon mabatian nga magkanta kadugay na bagsa ka na!
5: Dito na, Brack 9, wala sa pledo. One, two, bakan dito. One, two, three, four, five. Dito na, Chico, wala sa pledo. Pipin pledo yan.
3: Kamusta ka, cute na guy?
5: Okay, man.
3: Ano oras ka nagtulog?
5: Five.
3: Ano oras ka nagbugtaw?
5: Six.
4: One hour.
3: Mm. One hour.
5: Ikaw yung oras, alas siete. Alas siete, arin na
4: kade. Alas jis, imidya.
3: Kanami isang imo nga gunting, no? Mm-hmm. Anong gunting si mo?
5: Barber.
3: Pila bayad mo?
5: 100.
3: 100?
5: 150.
3: Mahal ba?
5: Dalom, pre-aircon mo.
3: Mahal. Basta. Ako gani, si Mrs. lang gagunting sa akon. Waya bayad. Gusto mo ako magunting sa imo?
5: Hindi ah, makatong tay mo stay nyo to balay. Inyo to, lapit na mo duryaw.
4: Kama to pala. Tutulan niya niya.
3: Cute na guy! May nalipatan ka. Tamyawaan ay subong sang birthday kag dapat may kanta si Tuto Hector!
5: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano boss na munggo, duguan. Palabok, palabok.
3: Sa'yo ang inuman!
5: Sa'yo na munan, sa'yo na pulutan.
3: Happy birthday!
5: Happy birthday! Happy birthday to you.
3: Anong message mo kay Toto Hector subong aga?
5: Subong aga?
3: Anong message mo sa'yo?
5: Exercise ka muna.
3: Ano?
5: Exercise.
3: Exercise.
5: Ano ba? Diyo na kaong ka carrots.
3: Carrots? Ano ba?
5: Pitsay.
3: Pitsay.
5: Tangkong.
3: Tangkong?
4: Okay.
3: Muna na.
4: Lechon sa tatos.
3: Subong kay birthday ni Toto Hector.
5: Mm-hmm.
3: Daw ay ka tumadala sa imbitasyon.
5: Dala ko to.
3: Imbitar ka, why?
5: Hara man.
3: Hara ka?
5: Mm-hmm.
3: Sure ka?
5: Yes.
3: Hambala sana tonto.
5: To?
3: Hambala, anong gusto mong kanon sumong? Anong gusto mong kanon sa tatos manukan?
5: Pusit.
3: Pusit?
5: Bangros.
3: Bangros?
5: Manok.
3: Manok? Manok ano?
5: Lechon.
3: Lechon? Ano pa?
5: It's a baboy.
3: Lechon baboy?
5: Oo.
3: Okay. Batian na subong ni Tuto Hector.
5: Oo.
3: Okay?
5: Okay.
4: Pag-request mo, arat na yun.
3: Pag-request mo, arat na. Batian to ni Tuto Hector.
5: Okay.
3: Oo. Okay na guro to, no?
5: Oo.
3: Matsag mo, pila mga pila ng edad ni Tuto Hector. Matsag mo lang.
5: Matsag ko?
3: Matsag mo lang. Mga pila ng edad ni Tuto Hector.
5: 50? Hindi, 30?
3: Ini ang totoo gid.
5: Totoo.
3: Mga batsag mo lang mapila edad yan totoo ito. Mga
5: 70.
3: Ta ini na ni pagdalata. Wait na next na tapos
4: cancel
3: na.
4: Lang lechon.
3: Cancel lang lechon. Salamat kid cute na guy ha. Okay na.
5: Okay na.
3: Okay na.
5: Banyas na.
3: Anong kape mo?
5: Nice kape.
3: Mga garadyo man nga nagapangapi ka sang nice kape.
5: Name amot nate barato.
3: Anong kape ko?
5: Nice kape.
3: Anong kape ni Radyo Man Mags?
5: Nice kape man.
3: Anong kape ni BBM?
5: Nice kape man.
3: Sa mga tao pala mati nato nang scone coffee anong bala news ta?
5: Sa start.
3: Buksan ko lang soft touch wonder oily noon ko anay. Karon. Ato na. Isa. Dua. Kamay ni mo Mags. Karon. I-close ko ini, kagligison ang akong palan, kagsimutan! Wow! Talikod kut na, guy!
5: Balas?
3: Ha? Balas daw? Pligo ka, guy?
5: Pligo na ako.
3: Ay, ibanyos ko na sa iyo likod. Karon, pagtukon ko na. Ano matyag mo?
5: Nami.
3: Matag pala mati na ito, mga karadyuman, ari ng atong siringa na news. Bago pa lang.
5: Umusan na.
3: Ang atong siringa, soft touch, wonder oil. Greetings na, cute na guy.
5: Hi, good morning, happy pada. Majid Belias, good morning. Doc Panor Pado, good morning.
3: Doctor Panor, good morning.
5: Doc for you.
3: Nakakaong ka to sa padala ni Doc. Ay, kadi ka ka.
5: Wala akong kaunti.
3: Cookies tubla.
5: Namit to.
3: Ah, cookies si Doc Panor pa. Ang cake nga luto na Doctor Panor, pwede kinamit-namit. Mag-birthday ka, kung na ng cake ka.
5: Oo.
3: Si Doc Panor na maubra.
5: I have a birthday man. Ang great ko mga pipa da.
3: Okay.
5: Medyo uriya.
3: Tutugob!
5: Good morning, Tutubon. Good morning.
3: Si Doctor Banyas.
5: Doctor Banyas. Si Doc Bambi.
3: Doc Bambi.
5: Tupas.
3: Okay.
5: Hi.
3: Hi.
5: Okay. Kamusta ka da?
3: Mayo man to siya.
5: Muna na.
3: Muna na?
5: Oo.
3: Salamat, cute na guy. Magkaradyo man, si cute na guy.
2: Tatak RMN.
3: Last 7:50 na, antak na sa aga, ari na ang aton sining mga balita.
2: RMN News, Derecho Headline.
3: Western Visayas Medical Center, nagpatigayon sa labing unang nga nighttime earthquake drill. Hospital na kada sa rinog sa rumaan nga sahi sang katalagman.
1: Sa showbiz, Lilo and Stitch, voice actress kasi David Chase, napatay sa edad niya 35.
3: Sa hinampang Michael Phillips kag Justin Baltasar, nagkumpleto sa 12 ka miyembro sang Gilas Pilipinas para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ikiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
1: Life Extension, Vitamin D3. Kun Vitamin D3 ang inyong aginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa mga tapalamati naton. Isa ka soft gel, 1,000 ayo, okay ka na sa bilog mong adlaw. 11 pesos lang, pangitaon talang ang Tatak Ili Tatak Original. Gani mga karadyuman, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Ereswelo Maleriano.
3: Sa detalye na sa mga balita,
2: Tatak RMN.
3: Nagpatigayon sa labing unang nighttime earthquake drill ang Western Visayas Medical Center kahapon bilang kabayan sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o kun NSAID. Ginpasakupan ini sa 28 ka private ka public agency. Sunog kay Attorney Melissa Banias, officer in charge sang Office of the Civil Defense, toman ka importante sang ini nga drill agun makita ang mga papanghangkat ka masiguro nga handa ang tanan di lamang sa adlaw kuni maging sa gabi kung magtayo nga mabas kung galinog. Lugang pa sang opisyal nga mas ma-assess sa tion nga mas ma-assess sa tion sang kagabihon kun bala in place o kun epektibo gid man ang mga contingency plans sang ahensya kag sang ospital sa tion nga mag-abot ang aktwal nga disaster. Magkaradyo man ang kabahin sa pahayag ni Attorney Melissa Banias, officer in charge sang OCD.
1: Ang ining abahin ginadalon sa inyo sa Seto Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Seto Plus Gold. Ang Seto Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin, ang palayag, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Seto Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Wala ginaseryoso sa mga empleyado sa Iloilo City Hall ang earthquake drill. Ini ang assessment sa Tagsaka Coordinator sa ila post assessment sa evacuation sa mga empleyado sa City Hall kadungan sa gitpatigayon nga nationwide simultaneous earthquake drill o kon NSAID kahapon.
6: Okay, ano mga na? Amo sa third sa ground gaambal kang Chris dasig-dasig magwa. Ang amo na no evac time is 3 minutes. Which is aray lang kami sa ground floor. So kung sa actual na, tama kahinis ang 3 minutes nga na.
1: Ang kabayin sang assessment sang isa sa mga coordinator sa Iloilo City Hall, subong man mas nag-improve ang kadasigon sang evacuation, gikan sa masobra 8 minutes sa nagligad na tuig sa 5.58 minutes subong 2026. Suno kay Atty. Ricardo Escanlar, Iloilo City Hall Earthquake Management Plan Co-Coordinator, kinanglan pang dugang drills kag edukasyon sa mga empleyado.
3: Magaradyo man ang oras sa Pilipinas, 7:55 na antang na sa aga ang balitang inabatian ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen, may malunggay. Mas marami ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Ang himuon nyo lang mga parikoy, untatin yung sigarilyo, untatin yung inom, exercise ka, tulog ka maayo. Ikaw ka sa stress, kag sa mga marites. Sa mga tapalamati naton, ano pang ginhulatin nyo, kadto na sa aton nga mga butika, bakal ka sa Santon Plus Gold. Makabulig ini sa inyo, aprobado sa FDA, produkto ni Dr. Rimil Oy.
7: Tatak, RMN.
3: Sa biyag kabahin, may nakitaan nga violation sa ang pinaka-establisemento sa Western Visayas kadungan sa Ipatigayon nga high impact, high visibility inspection sa Department of Labor and Employment o DOLE, kaupo na iban pang ahensya sa kag-LGU. Sunukentro ni George Ferrares, Chief sang Technical Services Division sa DOLE, may nakitaan nga violation sa ibang establisemento nga mayara man sa mga compliant. Pahayag pa ni Ferrares nga kalakip sa nakita nila nga violation sa pagpasweldo kag sa occupational safety and health.
8: Nag-inspect kita sa mga construction sites, especially ang mga vertical naton, ng mga ginapa-construct ang mga buildings, no? So may mga nakita ng mga violations naton ng mga inspectors sa iban, no? For some ng mga establishments, may ara man nga compliant man.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney George Ferrares, Chief sa Technical Services Division sa DOLE Region 6.
1: Ang ining bahin gina doon sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagkapabakod, ka nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Mas madali na ang pag-avail sang haplos sa kon health assistance sa Pumuluyo Laboratory kag Hospital Service. Ang medical assistance program sang Iloilo City Government bangod mahimo ini ma-avail kag maproseso paagi sa Iloilo City Atipan Center, ang one-stop assistance hub sang syudad. Pinaagi sa Atipan Center, ang mga kwalipikado nga residente mahimo mag-file sang aplikasyon kag makakuha sang guarantee letter o kon GL para sa ilang medical assistance. Suno kay Mayor Raisa Trenas sa ang pagpalig-on sa nga Plus program, kabayan sa padayong nga tikang sa city government nga imuon nga mas accessible ang healthcare assistance para sa indigent kag financially incapacitated nga mga Ilonggo. Ang programa bukas sa mga indigent o financially incapacitated nga may life-threatening o serious medical condition nga nagakinanglan sa prolonged hospitalization o continuing medical care, suno sa assessment sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Ang mga qualified beneficiaries mahimo makabaton sa bulig sa medicines, medical kag orthopedic devices kag iban pa nga kinahanglanon nga wala na cover sang PhilHealth o kon iban pa nga financing sources. Mahimo maka-avail sang assistance isa ka beses kada quarter nga may maximum assistance nga 50,000 pesos kada beneficiary suno sa program guidelines kag available funds. Kinahanglan magsumiter sa mga documentary requirements lakip ang valid ID, certificate of indigency, social case study report, medical abstract, kay financial o kon final hospital bill. Ang Haplos Medical Assistance Program nagapakita sang padayon nga commitment sang Iloilo City Government sa paghatag sang accessible, responsive kag compassionate healthcare assistance para sa mga Ilonggo nga nagakinahanglan.
7: Tatak, RMN.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyong akolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
3: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, sumunga aga kung gusto ninyo magpa-check up, kadto kita sa aton sininga mga doktor, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwas Estancia, Sula Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kini sa Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras, Choy, bisan 5 way kabayaran sa imo sini nga check up. Ang imo lang himuon kadto ka lang dito, ang ibayad mo sa doktor, thank you lang kag smile. And while nga naga-wait ikaw sa imo sini mabian nga turno, way ka ginabahulay kay man ang ila sininga clinic ang nagabuso-buso ang aircon. Gani sa mga tab palamati naton kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy mga karadyuman.
7: Tatak. Impunto
3: las oso na yari ang isa sa mga kainom sang Evergreen.
9: Kung sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga pa ka magigkasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, hindi ng sakit sa ng paa.
10: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
9: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. And then ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
3: Mga karadyuman, sa mga tabaramati naton, ano pang ginaulat ninyo? Kanto na sa butika, bakal ikaw sang Evergreen Herbal Capsule.
7: RMN News.
3: Mag-aupon ang duha ka former LaSalle or De La Salle University standouts sa Gilas, Pilipinas para sa ikatatlong window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sige kumpleto na ni Mike Phillips ka Justin Baltazar ang 12-man roster sa nasulang team nga natalanan nga maghampang batok sa New Zealand sa July 3 ka sa Australia sa July 6. Kinalauman nga mapabaskog sa duha ka athlete ang ginintalos ka na kay Soto kag Quintin Miliura Brown.
1: Ang palita sinang panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagkahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit na hawak, pati ang tuwo, di magkabala ka ina Selena Menton muna. Yo!
1: Good morning, boss. Tito Eric.
3: Tito, kumusta ka na, tits? Inom ka sang maligam-gam bala nga tubig. Sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, magnan sa Lenemento, libutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palanakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagkututo sa lamo kay may Nemtre Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa may lungo, wala na sa iban, Nans Lenemento Oil.
7: RMN News Entertainment.
1: Napatay sa edad ng 35 anyos si David Chase, ang titular voice ni Lilo sa Disney animated feature film na Lilo and Stitch. Iniagit ko permar sa amay sang actress na si John David. Sunod sa iya ginbawian sa kabuhi si David samtang ginabulong sa ospital pangod sa komplikasyon sa bacterial meningitis kag blood infection.
3: Ay, di anong tanabi. Lasot sa dos, ang tana sa aga, Regimen Mags.
1: Ang iningabahin, kinatulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, Mycer, Arthritis, Rheuma,